0: Ikaw, pala mo'y po'y, naipit ka na paralisar ng mga kagutan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ining neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
1: Magkaradyo man sa mga tampalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat, mga karadyo man sa mga suki naton. Kung kaping ginapangita ninyo nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, amo ini ang kape nga may Ricin Mushroom Extract, Mangosin Fruit Extract, ang kape nga may vitamin D3, gani man namit mahumot kag sa buruso, mapapakapi ka talaga. Mga karadyo man, ang kape nga may 200 ayo nga puro kag natural na vitamin D3, mga karadyo man, inom na kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Kaya sa mga suki naton, bisita na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Sila ang exclusive distributor sa Kumuta Philippines sa Bilog ng Panay Island. Gani, kung makabakal ka dito mabiyan sa gamit panguma na binagid kong Kumuta, mayara ka sang coupon, makabakal ka worth 3,000 pesos minimum, may coupon ka. Then ang coupon mo ngayon na sa December 5, bunuto naton ang grand prize naton mga karadyuman, isa ka Kumuta Tractor. Gani sa mga suki naton, ganto na sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kung si Mr. John Erland Podadera. Basta gamit pangumuna, panguma, ikubuta muna. Radyo man mang sa mga suki naton subong aga, sinong aton nga mga talamyaw?
0: Good morning mga suki kay Glenn Reyes sa Reyes Family, kag sa Lily sa Manapla, Barangay San Pablo, sa din nga Banua. Good morning man kay Alire Pegarua, si kay Nanay Mimi Alvarez nga permi nagapamati Sarmen, Boss Idol, Chris Olivio Navarra, kag sa iban pa.
1: Ginatamyo naton and congratulations sa bata ni Parinik Pinyasalik sa Next Food House, si Lex Ella Nicole Pinyasalis. Nurse na? Grabe. May konsumong magsawa. Nagagawa ang nurse licensure. Kaya tibagulo sa nag-text ako. No? Congratulations ha. May nurse na nga bata si Parinik. Parinik, congratulations. Sana mabusog mo kami. Pizza pie naman pare ko ya. So mga tapalamati naton mga karadyuman subong aga, Radyuman Max, may talamyawon ka pa o may nabilin ka pa? Areglado na kita sa mga suki naton sa way naton matamyaw mga karadyuman, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Saliwat happy happy birthday sa kay Toto Hector Espinosa. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Malariano.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. KBP and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: you need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max talaga, Max protectado pa. Unique
4: Max talaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
3: Ang discarte sa Ilonggo dira. Lexino
4: Forte! Masdasig banat sa abat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini, protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
14: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na kabudlay ang pagpangili ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mga
16: kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tofu sisig?
18: Huh? With mayo?
17: Pwede sa ulam yan?
19: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
20: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
21: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
22: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas pinagaling pa?
22: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
22: Wait, extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan!
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500.
27: Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
26: Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
25: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
28: Sarap magkasama.
29: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Oras las 8:15 sang aga.
3: Sumasaludo.
5: Your attention please.
3: Buong buo.
5: May I have your attention please?
3: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention please?
3: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
4: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN.

0: Si Alex Yala, nagapamayagpag sa tennis. Proud man siya, pero may magambal niya, Pilipino na. Parehas kami. Nagpa-picture man siya kay Dylan Harper sa San Antonio Spurs. Yes. Sila niya, Pilipino kami. Subong naman sa victory party sa New York. Tiga parada na to sila mo. Mudamo tao sa dalan.
1: Jesus, grabe tao na.
0: No? Gasakay sila sa float. Si Jordan Clarkson, ginawagayway niya ang flag sa Pilipinas.
1: Nakaka-proud ah.
0: So mo na ang matuntun nga mabatsagan mo nga why niya gigin kalipatan ang iyang pagka-Pilipino. And to think 1/4 Filipino lang ni siya.
1: Hindi siya puro-puro gidiyang Pilipino radyuman no.
0: Yes. Pero... kay si lola niya, 100% nga Pinay, napangasawa sang kano nga soldado sadto sa Clark Air Base.
1: Yeah.
0: Or Villamor Air Base. Karon nakapa-Amerika. Nabunag ini ang iya nga iloy.
1: Yang iloy, iloy niya, film na eh.
0: Filipino-American. Sinanay niya iya ang 50% Filipino. Te kay siya bata na, ni 140, nakapamanas nanay niya karon. African-American. Amo na nga nabunag si Jordan Clarkson.
1: Pero nami naman nga ang ginaknalid siya ang pagka-Pilipino. Kaya Jumanovi, before siya mag 18 years old, nagkuha na siya sa pasaporte sa Pilipino.
0: So, kag si lula niya gid ang nagapokurar siya.
1: Pokurar si lula niya.
0: Kag sila niya si lula, gid niya ang tanan nga nagtudlo sa akon. Nga hindi ka malipat, nga Pilipino ka.
1: Kagabalik-balik siya sa Pilipinas. Sana gayampang Sara Jumanovi sa Gilas, gabalik-balik sa diri. Kaga daw ka grateful balaya sa kay Jordan Clarkson. Proud siya iya nga, ay Pilipino ako iya.
0: Pero sino ganing tatay ni Jordan Clarkson?
1: Tatay niya?
0: Oo. Trivia na. Sino tatay niya?
1: Sino hao?
0: Si Clark eh. Kete Clarkson.
1: Ay tuod. Ay tuod.
0: Tikon Clarkson siya. So, son siya ni Clark. So, si Clark ang tatay niya. Dapun lirang ulo mo sa mga. So, happy gin kita. No?
1: Happy kita.
0: Nga, ginapabugal kita on American audience. Ni Jordan Clarkson.
1: Kita mo ang mga Pilipino dito, Jumanovi, nga pagparada nila, kinabutang din ni Jordan sa iyang abaga ang wagayway ang kuno ang flag sa Pilipinas kasi niyagit ang mga Pilipino.
0: Pakita bala Mark ang posta kung paano nga ginwagayway kag ginakunop ni Jordan Clarkson.
1: Nakunop niya.
0: Ang flag sa Pilipinas di sa New York nga daan namudamo to Pinoy.
1: Namudamo
0: no, especially ang nurses.
1: Yeah.
0: Ti guro abot man ni Jordan nga ano gid ang akon be nga sulusoksok ko ni kun wala man lang di sang Pinoy de
1: tuna.
0: Pero ti sa bilog nga Pilipinas nakita naton tanan kag na-pick up ini sang aton niyang mainstream media kag gra mo maambal nga ay why gid sa malipat nga Pilipino siya. So sakto ang pagpainsila niya nga Jordan ini ka malipat bisan ari ka sa Amerika na bunag.
1: Yeah.
0: Bisan ari ka di sa Amerika ginidukar kagin padako. Pilipina ang imulula. No, may dugo sa Pilipino ang imo iloy. 1/4 ikaw nga Pilipino. Sara o?
1: Oh, no, napakita na
0: ang video ni Jordan Clarkson, no? Kaduro man ka flag na pwede niya ang US nga flag pwede man.
1: Pwede man ang US.
0: Oh, pero ara pwede man nga flag sang Africa kun di nagalin ang ancestors sang amay niya. Pero Pilipinas siya gin pili niya. So, that is Jordan Clarkson.
2: Tatak, RMN.
0: Sa piyak nga bahin, nag-ibi ako bagulang busa idol. Kay natouch ako mula sa hibi sang parents. May duha ka mga nagahibi nga mga adults nga Filipinos sa Saudi Arabia. No? Kay sa King Abdullah Specialist Children's Hospital, ginsiparar ang ila anak nga conjoined twins.
1: Ah, okay. Okay, okay.
0: Timbala kung conjoined gatapik.
1: Gatapik, gatapik na sila.
0: So, tihalin sang gagmay ang kabataan, why ni sila yakatilaw sang kailwayan? Paano mabuhi? Pareha sang aton nga you can be on your own. Ti budlay gid. Ti sanday Olivia kag Gianna Manuel nag-successful ang ilang operasyon. Anom ka oras ng operasyon?
1: Grabe, no?
0: Ano man ka faces o kung bahin. No? 22 ang medical team nila. Kabilog. Then, group of doctors. pediatrician.

0: pediatric surgeon, anesthesiologist, no? Kag ining expert bala sa cosmetic sa ano cosmetic medicine.
1: Galing termino sina.
0: Oh, di may dermatologist ang specific field bala sa pang-retoke.
1: Basta pa, pang-retoke ah.
0: Na. Tikay kinanglanon mo nga muna.
1: Plastic surgeon?
0: Na, surgeons. Surgeons. No, so nag-successful. Kagin video paga monitor sila sa ilaman nga room. Tiyang doktor ang lasto nga kuanon bla i-gutro ng panet. Bin count of 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pagkuan na yun.
1: Separate na.
0: Successful. Wow, grabe. Naghibigid ang nanay. So, muni ka nami, kag damo-damo na to gali Pinoy. Nga dito nagakadto. Kag ginagastuhan pa sang foundation sang hospital nga ni.
1: Kinabuligan nila.
0: Kag ti marketing man na nila.
1: Hey, oh,
0: eh. Nga eventually, mga rich ya, dito man na to makadto. Kay damo sa mga conjoined twins sa aton mo.
1: Di, may iban sa mga conjoined twins sa Radyo Manuvi nga, pwede mo pagid man sila yama si Parar. Pero may iban niya nga daw hindi nagid. Like, ang iban dati, ano mo na karun kun ang ila heart isa lang, ang ila karon nga kidney isa lang, pero ila niya nagtapik lang sila, nagtapik lang sila, pero pwede sila iya masiparar para pero nga makapangabuhi man sila sang ila.
0: Pero complex surgery niya, hindi dali-dali gyapon. Pero natigayon, so 6 hours to 8 hours.
1: Bilog
0: so, po yan. 22 ka bilog. So, amo na ang Saudi, busay dun.
1: Grabe ang technology to sa Saudi.
0: Grabe ka damo, kwarta mo.
1: Manggaranon, basta manggaranon gani nga nasyon Radyo Manuvi, kabakal sila iya maayo nga gamit, maka agasto sila iya para sa research nila, tanan niya maubra nila, ang mga doktor nila dito mapadala nila sa ibang mga lugar, para nga mapatuon, libre, kaya muna nga kayang-kaya ginila ubrahon bisan pa mga complex ng mga surgery.
0: Lang tawa bala sa World Cup? Doon duman mo ang last ng World Cup din gani giniwat? Sa Middle East?
1: Sa Qatar.
0: Sa Qatar?
1: Qatar.
0: Ti damo-damo kwarta ang Qatar mo? Pero muna, nakakita mo subong sa US, ginsiparar ang World Cup sa tatlo ka countries.
1: Yeah.
0: Mexico, Canada, kag US. Kaysa tuod lang after sang Olympic, I mean after sang World Cup.
1: Wala naman na dayon eh.
0: Anon mo na ang dako-dako nga venue.
1: Yeah. No? Gasto na, grabe gasto eh.
0: Ti, kung mambal ka ti may markila man na gyapon na may maulang pang-uupor sing anugin. No? Kaya mabuild ka sang maka-host ang audience nga as far as 100,000 mo. Ti, galing, kay hindi sila kasing liquid financially sa mga countries nga may bubon sang oil. Tiyan mo na nga, guro, gambal sa Amerika, niya, iban padalaman to sa Mexico. Nain, iban sa Canada man. Ang Canada mo man, niya, iban dito man sa US. Iban sa Mexico. Ang Mexico, gambal man, pwede, iban sa US man, iban sa Canada man.
1: Kaya ang iban, gambal man sila, manami man gani kung sa Mexico, kaya kung taga-Mexico kami, hindi na kami magkato sa US. Kung taga-Canada kami, hindi kami magkato sa Mexico.
0: Pero okay man.
1: Manami man.
0: Kagti, dayon, pwede guro ka-cross country ang mga athletes eventually.
1: Pwede,
0: no?
1: pwede.
0: Nga mambal, malantaw man tato sa ngampang sang kontrata
1: yeah.
0: sa Canada. Kay base mag-semifinals, kitang mga kontra na.
1: Actually, Radyo Manuvi, ang ini nga setup bala ya, na US, Canada, and Mexico. Mas grabe pag ini, kay ang crowd niya sin eh. Hindi lang sa isa lang yung kalugar, no? Kundi yes. Tatlo gid ya kadalag ko sini nga mga nasyon. Ang magahuso mas grabe pagin ang ila tourism din.
0: Kag sa mga tourist, mahapos guro magkuha sang visa nga multiple entry, no?
1: Pwede.
0: Oh, multiple entry ka kay ti isa lang ka katuyuan, World Cup. Pero pwede ka sa US, pwede ka sa Canada, pwede ka man sa Mexico.
1: Kung nadumduman, no, kung may gusto nyo magkanto sa US, amo ni galingin kuha mo Radyo Manuvi, no? Matourist ka dito. Dayo malantaw ka lang nga World Cup. Ang imo man lang sa naipakita kung may kwarta ka sa bangko mo. Matsag ko maano ka.
0: Ma-approve ka dasig. Yes. Pero tilang tao man na nila kung sing ano ka public agad man. Kaya isang ticket lang sa World Cup, busa idol, mahibi ka.
1: Para sa aton, midyaman kita, makover kita dito sa World Cup, matsag ko, i-grant kita multiple entry.
0: Ngani. Ngani. Lay man ayang, amungani. Pero inspired duro sa muna, no?
1: Laban.
0: Pasidra na halin. Ngani. Oh, pero kung ang iban nga may aras ang dinamuhal lang nga faktor, te. Amo ngani. On the other hand, on the lighter side, dako naging man gali, kagdak, kataas, kagwapo nga bata, si Bimby Aquino, yap, no?
1: Mga guro, mga size guro ng...
0: Gin-guess nila sa Itbulaga, Busaydo.
1: Ah, okay.
0: Pero balanon gid si Bimby nga... Ah, hindi bila pero sa aton. Nga nagdako bila nga...
1: Bali.
0: Kuni haboy das karsada. Bato lang ah. Pampered the baby, gid bala. Di mo man mabasol ang mga rich kids. Kaya muna
1: sila. Sila.
0: Ado bata gid yamang ginoy pero ti kadako pagkagwapo ng bata.
1: Ti,
0: pero ti eventually matrain gid na sa kay do nahuya sa blendi sa balokon mano sa.
1: Daw ti wala sa kaagi radyo manuving.
0: Binugoy ah.
1: Binugoy bala. Gambal sa iyang iban nga daw si Bimby kuno do ka feminine.
0: Mm-hmm.
1: Pero ti base man niya bangod sang pagpadako ni nanay niya, mama mami pirmi, mga babae ang upod niya. Pero pananaw ko daw hindi man ah.
0: Oh, daw hindi.
1: Hindi man ah.
0: Ti gwapong klasik bata, kapin pa tatay niya nan, tas taas mo.
1: Ti gwapuhon man si Jim Shop.
0: Oo.
1: Tas taas si tatay niya, diyon ang kutis so, na kuha niya kay nanay niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga Aquino, Radyo Manuvi, mga maputi mo.
0: Kag ang kalam niya eh, diyon, bagit sa yabo sa idol. Yung bata bla nga mayo panimuot. No? Between sa bata nga bisang tawgon yung agi, kag sa bata nga may risgo nga magupod sa mga grupo nga may druga, dira na lang ko kay Bimby Aquino. No, nga daw kun ikaw nanay bla pag naglagaw, mambal mo gidya nga daw ay kasang paligban kay ginpadako mo sang insakto bla busay dul.
2: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, standby, no? Kay Labuton ta subong ang Barangay Kapitan Mark sang abangay dingle. Pasabton ta si Kapitan Carlito Hubilag, mo gimana first name ni Kao?
1: First name niya.
0: May reklamo si Mrs. Arlene Miranda representing 20 families na may ara man tani mga estudyante sa kolehiyo nga willing man mag-avail sa scholarship program sang Office of the President.
1: Kagati ang mga ginikanan nga ina nga sa pananaw nila na-met nilang kriteria Radyo Manuvi amo man nga nag-aayo man sila nga tikuntani ipabalo man kami kay base kung kasunod man ang kabataan nila.
0: Di may reklamo sila. Ang reklamo nila nga si Kapitan wala nagpatawag ya sa ila kag wala man nanging transparent para mabalan gid ang pinaka-qualified among the qualified applicants.
1: Dapat amo nang proseso mo.
0: Tinagambal man si Liga President Amalia Dibuque nga mo ang nagpa-download sining pundo nga ini nga kung may reklamo kamo either ma-message sa ila sa Liga sa province or unahon ang ila Liga President sa Banwa. Tiga panugid sa mga tao ang Liga President sa Banwa kuno. Ang opisina ni Liga President hindi man magpakita sang lista kung sino napilian sa barangay nila.
1: Tinga ini mapakita sang lista kay public record man ina.
0: Gani, no?
1: Tikan nga.
0: Siguro sa mga taga Abangay Dingle, kadto na lang kamo sa opisina ni Board Member Dibuque. Simpuhin nyo, kagdira kamo istorya siya.
1: Katuhin nyo, boss. Kung
0: kinanglan nyo nga updon si Busay Dol, ti apit kamo kay Busay Dol eh. No?
1: Pwede man ah.
0: Pwede man nga muno kamo kay tabuon kamo ni Busay Dol to para mas mahapos. Pero magi kita na eh kay Kapitan. Ano ang explanation ni Cap? Kaya kung i-announce na lang ni Cap, sumuri tapos na.
1: Amo man lang ang ato ng mga tao, Abira Jumano, Viga Katod din sa aton, kay para sa ila, why man ma-explain mo ayaw ni Kapitan?
0: Kaya muna, hindi na natali magkanto sa aton this media, no?
1: Diba?
0: Kung... Ay, tiyan mo na gani nga may gobyerno kita.
1: Di ba, ginambalan ka mo, sa isa ka barangay, mapili kita, may kriteria mo. Di kay may kriteria kita, i-base daton sa kriteria ang piliun ta kay Balantaman Radyo Manuvi, nga madamo ang masunggod.
2: Tatak RMN.
0: Report man karon ni Radyo Man Benroy Bernal, may nag-file kaso sa ombudsman, sa management sa nga
1: PPA.
0: Puerto.
1: Kag sa nga LGU eh, sa
0: Lumangas. Kastang PPA. Kay may tigulang nga nadisgrasya sa Puerto.
1: Nadanlog siya.
0: Bangod sa hindi plastado nga mga amenities kag infrastructure. Kabisik bala sin eh. No? Aling isa daw kabudlay bala magkinomintar sa kadamak sin ng Puerto nga eh.
1: Di ba nag-ligad nga mga ligad bulan? Nag-muno ko nga napakadto ko sa Puerto, sa Negros. Nagagigi ko sa Puerto nila, Radyo Manuvi. Sus. May, ang CR nila, ang sagwa to wala na, sa sulod na gawa open na. Ti sa lalaki, kuya mo.
0: Ah.
1: So, sigwig ko on siya.
0: Sa sulod na na gani,
1: sa sulod na na mismo sa building.
0: So, bisan sa amon na lang yung mga bagay, Blaya, hindi pa na yung ma-provide sa gobyerno.
1: Dayon, no? Dayon. Alam ko, ilaw ay nagigay. Nang bisan ang pinta, Blaya, Radzumanovi, may kwarta man ang gobyerno. Nga nga, hindi nyo na yung mapaayo ang tiles, kuskusan maayo, ang pinta, bisan i-butbakla nyo lang sa karburo na lang.
0: Tama po, no? Imagine na, Blaya, sa kada mak nyo iya, ng mga taga-gobyerno, may nag-file pa iya kaso sa ombudsman, ang isyong kada mak. No? Katilinga, lagi kita ide ka basic ng mga bagay na mo.
2: Tatak, RMN. Una kung
0: may chansam lang, hindi nyo pag-i-hire ng mga leader sa inyong mga ahinsa, no? Kagbisan din ng organisasyon, ang may batasan nga damak.
1: Basic kina tanim.
0: Sa piyak nga bahin,
2: Tatak, RMN.
0: Karon may kopod ta si Councilor Rex Sarabia. Nagsabat na gidmansa.
1: Ati na yan.
0: Mayogid, Councilor Sarabia.
1: May hindi kayo basta gasabat ka mo gani, maklaruhan kita siya.
0: Di, ano, di mapadulong inang investigasyon nyo sa paggamit sa mga service vehicles on a Sunday, Saturday, and holiday. Karon, ibaloon ta na. Kagdayon nga nga way nyo gin pangayo to kay Councilor Mabilog, ang dokumento nga makapamatuod nga way niya to gin usika ng simpo sa nga o kung ang resources ang gobyerno sang Domingo nagkadto sa SGT Mall.
1: Mayroon na mabalaan ta na karoon. Kagtikon hindi si Mabilog maghatag sa aton Radzumanovi kay may advice ang abogado niya. Ayoon ta si Councilor Sarabia kay ikaw ang chairman sang Blue Ribbon Committee. Kuhaon mo to kay Mabilog, then i-provide mo sa amon.
2: Tatak,
1: ang MGB Radzumanovi ang ginatudlo ni Attorney Boyko. Nga rason kung nga ang wala pa ma-file ang kaso sa sining naga-illegal quarry dito sa may Maribong kay San Duenas. Kay ang ikaso gali nila is violation sa national law. Ang national law, MGB, report Radzumanovi, ang kinanglan nga i-attach para ma-file, hindi gali province nga ordinance lang, kundi MGB law kay kuan gali ni theft of minerals, kawat sang minerals sa Radzumanovi para iniya sa MGB. MGB ang dapat ma-file sini. Now, ang mensahe diri sa aton ni Attorney Boyko, ginpersonal niya na kuno nga ginkadtuan ang RD sa MGB, pero nagasagad lang kapromisa. Wala gyapon kapadala sang report nga ang report nga ina importante ina sa filing sang kaso. Amo ina ang nabaton ko nga mensahe.
0: Ina attorney, kung ginpabalo mo, tani ginayo nyo mga allies nyo sa sanggunian panlaruigan. I-privilege speech nyo, kag-strike on nyo na na.
1: 2 years, 2 months ang attorney.
0: Strike on nyo na na. Kag dahil isugid nyo to sa DNR Secretary, namo na ding obras ang regional director nila. Kay kapati, kuya, ang isog dapat di sa lugar ta, LGU.
1: LGU ang isog di.
2: RMN.
0: Si Kapa Carlito Hubilag, arisubong sa atong linya, barangay kapitan sa nga Abangay Dingli, Iloilo. Kap, si Radyoman Novi, kag Radyoman Regan sa RMN. Good morning.
3: Good morning.
0: Kap, nabatian mo ni ang reklamo ng day Mrs. Arlene Miranda parte sa pagpili isang 5 ka mga slots sa scholars sa inyong barangay.
3: Oo, batian ko man.
0: Oo, ti ano ang sabat mo sa ila, Kap?
3: Ang sabat ko nanda ay ang gintao ka namo niya scholar nga 5. 200,000 dali ko no sa presidential.
0: Okay.
3: Kaya karoon 200,000, ang 100 is a scholar, isa ang 100 is a project na bangko ko sa BO. Okay.
0: Oh.
3: Karoon, pag during February 19, may liga, putuhay kami ka vice president, ginambalan kami tapos kabutuhay, ginambalan kami ka liga, ka one district secretary nga may scholarship nga 5 kabilog. Sige, ano man mo, naguli man ako. Pagtapos ng kabutuhay ka to, naguli ako. Nagambal ako to sa mga BHW. Tag sa secretary ko, pangita ka mo. Ka 5 kabilog. Madya gani, siyang dahil sa gawad yan man eh. Ay, masako ako. Pagka February 20, ginasap kami, gisubmit. Kaya kung paano na yaman, may kami gintawang ka-time nga makapili at mayad. Si Karuni, amo ito i-submit na binanda to. Amo dyan sanday Alex sa Kuanabi, sanday Yumag, si Siles, si Cobrador, Sino pa tong estado?
0: Sige, dali lang ka pa. Dali lang. Ano ganito ang pizza ang ginambalan ka mong dapat masubmit na ka mo?
3: 19 February.
0: February 19. Saan lang ka mo gin-inform?
3: Pagka 20, ginambalan kami nga masubmit na yun.
0: Okay. Tiway ka na, Chimpo. Why? Pero sa period nga na, may napili ka gyapon nga lima. So, paano mo ginpili ang lima?
3: Ginano ko yung lima. Nga kung ko sa sekretary, I think na sa ligang mo sa sekretary, kung kukunan mo mga BSW dyan, ay kamukamaan sa graduating pupils, ilista nyo. Ay kung makapasar to sa ano, kung basta ang guideline, sabi niya, kuha na mo oral mo. Oral ba lang? Huwag makabot na yata ang papel. Ay basta ang number na kato is sa public school. Huwag hindi for peace. Kagi nakagraduate. Ang duwa na ko ang utod na bio graduate hindi ng baton. Ang mga rin yung speaker ka namon.
0: So, amo malana, no? Hindi purpose beneficiary. Okay, ang purpose abiti, siyempre may benepisyo na nang ginabaton.
1: Pero ito yung purpose gani, kapitan, amo ng purpose kayong pi...
0: Puris of the poor ganitani na, no? Pero ginambalgin na sa inyo nga kung purpose, hindi pwede.
3: Oral. Oral, abi ang... Oral, abi yung pagkikwak na mo. Okay.
0: Sino nagambal sa na sa inyo, ang liga nyo sa Banwa? Okay. Ang ikaduha, ang qualification, wala sang professional pas pamilya. Why pa may nakagraduate, Ged? Kaya ikatatlo, ano ganito ka?
3: Ang ikatatlo to, private school.
0: Hindi, hindi pwede. Kinanglan, public lang. So, tatlo. Pero, kwa na na, oral, wala sang written nga guidelines, ha? So, ginambalan mo sekretarya mo, inform mga BHW kung sino da. So pagkaambal mo sunod nga daw may lista na sila. Okay, ining lima nga ni kalista nasunod ang oral guidelines na ginambal sa inyo.
3: Ti amo maragin ko nga nakon nga mana amurja ka po.
0: Okay.
3: Ti pasa nyo to kung ko pasa to sa ano sa liga.
0: So meaning kap ginacknowledge mo ni nga ining reklamo day Mrs. Miranda nga ini. 20 kuno sila to ka pamilya man. 20 man kalain-lain nga pamilya, 20 man natani ka scholars nga nag-apply man or willing to apply man, why gin man sila malabutan sa ging konsulta? So sakto ni hambal nila. Kay gin dali-dali kamo.
3: Di, mga BSW, to may iskarasan nga rin na buol, to may tiyakranda na buol isa, ikubrador.
0: Okay, ang ila man lang ko no, kung qualified gin man ang lima nga na, di man sila magreklamo gida. Di, pwede mo malawag nga lang sa lima nga na, kay doon mo lang ang gusto nila mabalaan. Pili mo may isa-isa kap?
3: Oo, si Silis. I don't know kung aran.
0: Aran ang sekretarya mo, stupad mo, la?
3: Why, ako lang.
0: Silis, okay. Ano pagin kap ang isa, Silis?
3: Nadaranan mo sa sisyon karang Domingo mo.
0: Oh sige. Sino pagin ang iban?
3: Si Silis. Si... Cobrador.
0: Cobrador, sino pagin?
3: Si Umar.
0: Yumag?
3: Pinyapil.
0: Yumag, dahil pinyapil, ayun pagayad?
3: Oo.
0: Sige, sino pagayad? Isa na lang?
3: Si Alex sa Yumag. Si Jonah Ursula. Ferrer.
0: Jonah Ursula. Ferrer?
3: Si Jonah Ursula Ferrer.
0: Ferrer, okay.
3: Si Jubi Ann Pinyapil.
0: Jubi Ann.
3: Si Les kan si Jirol Cobrador.
0: Jirol Cobrador. Okay, so litong ko lang ka pa. Si Jerol Cobrador, si Alex Yumag, si sinoning isa si Jobe Peñapiel, kag si Jonah Ferrer. Si Celes, why kani ka daw first name niya?
3: Si Lloyd.
0: Lloyd, okay. Sige, tanan ni sila swak sa guidelines ha nga ginambal sa inyo. Siling sang sekretarya mo. Okay. Okay, so hindi man imo ni hungod kap nga may gin-discriminate kas barangay mo. Para sa imo doon na naubra mo man tanan kayong BHW, represented na diyan tanan nga sitso no, sa inyo barangay? Okay. Kaya yung ilat to tanay, kuno kung ginpatawag lang sila kap, at least nakasuggest man sila nga tikap, pwede ayan nga
1: yes.
0: Dalo na lang tanan, tulungaon na lang, o mga kunanoda nga daw tanan, makambit man?
3: Amo mula dyan, sir. Kundi nag-agto sa nakanakon. Si Arlen, usually karan, nag-agtura ka na akon, at ila ka busy. Bukod sa scholar, sa kaso ka bata na, oh, gapayo ka buling, di, gina-indosar kuman ko din, ginabuligan kuman eh, asa pamuluyo ko eh. Karon, tang time na to, nabatian ang dangin ng post ni Amalyang, may scholar, di nakapasa no kami, mo February, si Pabla.
0: Ah, okay. Tiuli
3: na.
0: May,
3: kung ko dyan, lang taon talang ay waikot no yata nga guidelines sa iti ural at o amularan dahil managing post nyo kap sa ano kung kuti alang-alang man ang mapapang madto kami kato at sa pampanggano na oo
0: okay.
3: Ito karon nag-agto tapos may kinadaw na uro na klamo ka na akon yun kung kuko dyan sa mga kagawa at meeting na mo first meeting kung pa ipatawag mo gini kanan tanan nga may mag-graduation mga fourth year incoming para mambalanta. Di ka rin tawag sa dyan sanda, mga 32 sa nakbilaw.
0: Te.
3: Di ka rin ginabot siya na to, garing, kahit tuyo ko na kada, ay nakabot doon to siyang, ano nga, kwanto nga, may mulo ka resolusyon, ang resolusyon gani ka to, ang pita na kada, nagrandwingo lang. Oo. Ginabot to ya, ganyan mo resolusyon, ganyan basa makananda to sa mga kaginikanan, mga gante, nga amudaya resolusyon. Di kung kuda agad ako malubad ko ang resolusyon ay para tanan ka abil. Himuan ko agreement. Kung mabuol gil matong kwarta, himuan ka agreement na equal sharing.
0: Te.
3: Te hindi magpirma kagawad. Dahil ba na ba si makakuan kung sanda?
0: May go sanda.
3: May goan sanda.
0: Ano tong resolusyon nga to, Kap? Ano to sa?
3: Ang resolusyon ko tuti diyan do ko diyan sa binary guidelines.
0: Ah, okay. Okay. Pero tigambal sila nga why sila di ko na gin patawag mo. Tanay ko gin patawag ko no sila di tanay nakabalo man sila bla.
3: Ti ura-ura da sir mo. Paya nga ko na sir Mambal. Nga kung parte si Garland, bagay na duro lagi kasos barangay ko diyan. Ay duro na pado pag madaan ka tawo nga diyan si Arlen, nagpatugmon sa natok na kon. Ay duro gid utang nabi. Kagway man tanaga tinir dia sa plug ani kita mo gin chef na musog mon gapon may tanaga just kalilog tana.
0: Ah okay. May away ka mo ni Arlen ao?
3: Way man
0: pero way ni saga bulik si mo.
3: Abi mo sa totoo lang din ako nagdaog sa pagkapitan ka ng das pamilya na.
0: Pamilya niya ka bulik man si mo siya lang baling wala.
3: Oh, na nais tatay na tanamalaya daw kuan abi. Ay tigado gid man. Ah, manan mo kuya ambal sa gidman, pigado gidman eh.
0: Diba siya mo managuro nga...
3: Tingol pa rin, kung pwede puyo sa nasa kalinog, may ano ko nito.
0: Diba si gamo man nga ga, ingalo man tani nga, basi pwede man sila kakuha sa scholarship eh.
3: Si Amura ganit share nga bagay, no, pati kay tatay mo, idol ko rin, si Domingo. Sa una, sa Igirik Lanao.
0: Bodumayo,
3: at sa totoo lang, sa totoo lang, tanandad makabiran. Sabi mo sa akon ka na ganit, inablos ko sa isa't yun nag-eskwila.
0: Why mdala?
3: Why gindara?
0: So why timo ni, why ka niya kap sa may gindala ang parinti mo?
3: Why, get namunuya ako mo?
0: Sige, isa-isaon talang abi ka pa. Si Lloyd Celis ni kilala mo ni nga qualified.
3: Gisto, tanan ka na address niya sa bagay, manumay balay na to.
0: So why get ni isang professional sa pamilya niya?
3: Why get? May diferensya ka sa nanay na?
0: Di, ni Giskwila?
3: Sa, kuan? Sa West.
0: Sa West, public. So qualified ah. Si nanay niya may diferensya. Paano diferensya?
3: Do medyo nag-iwan niya, nabuang-buangit pala.
0: Ah, okay. Puro paminsaro, mental health ang problema. Si Jerol, no? Cobrador, anong pagkakilala mo sini?
3: Karasan, ati medyo pripigado man. Why not ga-declare abe ka mga rano sa barangay?
0: Pero ti siyempre, mabalan mo man na kung ano, kaya ti kilala mo man ang mga pamilya nila mo. So, pagkabalo mo, why man professional sa pamilya nila?
3: Oo, why man.
0: Oo. Si Alex Yumag, anong pagkilala mo sini?
3: Pigado man mo si nanay na gano'ng retirement staff, pwede forced retirement, pwede may hapo bla.
0: Okay.
3: Hindi matayon man eh.
0: Tatay na?
3: Nag-retire dyan sa army, pero why matik, wala iti, why sila tinsyon doon ah.
0: Okay. Si Jonah Ferrer ni?
3: Tatay naman to. Si?
0: Jonah Ferrer.
3: Driver, karaya, umi ka tatay na, driver. ay daw nanay na housekeeper duro sa magbuntogran.
0: Okay. So para sa imo daw qualified man. Amo na pagkita mo daw ay ka man nagreklamo sekretarya mo nga base kon sino ne?
3: May ti may kuan mo kag nakita ko ya qualification do sa ano. Ay kun sa akon ta na sir, kun sa guidelines kun ano san da kun hindi siya na qualified ay inaasap ka na kon. Hindi ko pagtawan eh. Manamon okay. Ikas siya ko tawan ko siyang daan.
0: Pila ka sitso ganing barangay mo ka?
3: Apat.
0: So, tanan nila yung lain nga sitso?
3: Oo.
0: So, may lima tanan ti si sinuding sa dua, sa isa ka sitso, nakaduwa ka?
3: Ang sa karasan, sa proper, lawi gabi proper mo.
0: Oh, so, muna duwa ang sa proper?
3: Oo.
0: Okay, dayon si sitso karasan, ano pang ibang sitso mo da?
3: Burgos.
0: Okay, ano pagit?
3: Karasan, Burgos, Iraya.
0: Okay. Dayon, kuana? Proper. Okay. Sige, ate, basi kung interesado, pagid sila nga mamangkot sa imo, da? Ti, at least siguro nabala na nila mga ngalan. Subong kayo nagligad, mangkot sila. Kuno, why may gasugid mo? Nagkanto sila sa banwa, why may nagsugid?
1: Why may nanugid?
0: Ti, mayo gani, kinasugid mo, subong kap. Ti, bali, basi, mambal sila, do, pwede naman na nga.
3: Hindi, ah. Pagsisyon, ginlawag na. Ginlawag ang mga scholarship.
1: Ti, ang galing ba si sa session wise na ka-attend?
0: Basi wise sila ito pag-session?
3: Ah, dyan na. Dyan siyang data na. Tarpito siya nakabilog mo.
0: Ah, okay.
1: Siguro kapitan, nakuha na namo ng imo nga, ano no, nga nakita man namo nga mga qualified man ining imo sininga ginpang, ano, ginpang pili. Pero may gamay lang guro nga palta dira kap kay ti, siyempre tani, mapabalog ila yun. Bisan pa ang mambal kita nga, ah, pagkadasun nga, adlaw ara na. Pero kung na-inform lang sila, subong ka nasig mo lang mag-text mo nga, kadtok mo diyan na, importante ni. Siguro mo mala na kapitan ang ginareklamo nila nga, why sila bala ya ma-inform, kapitan?
3: Why, gina ko, basta tawan ako at simpo, ginarekurita ko sa barangay kung ano yung mga beneficial. Pati sa walang gutom. Ginabayas, ganyan ko sa walang gutom mo isang dara. Hindi ko kung anong kutako ay interview, alis na siya lang ista, alang-alang ko nga, nagbaisay ganyan kami ka, kung nga rin. May t-shirt sa totoo lang. Amor ka yung number ko nanda nga kung tawaan ako ka-time nga kuan, ginalibot ko na napangita ko ganyan ang kung sino yung qualified yet. Pero sa akin lista nga rin, kung may ma-disqualified, islan. Islan.
0: Oh. Pero ang releasing, kap na-release na niyang tag 20 mil sila, huwag pa man?
3: Huwag pa. Huwag pa kami ti Spanyol yata.
1: Ang pagkabalukos ni Kapitan, i-release ini sa July. Ara na ng kwarta sa provincial government. I-release ina. Dungan sang,
0: ina?
1: Hindi, dungan sang Liga Day.
0: Liga Day.
1: Liga Day. Ah, okay. Oo.
0: Sige. Pero,
1: sige,
0: Kap. Anyway, Kap, nabatian na namo ni mong explanation.
3: Meron na gani. Meron na gani. Nag-interview niyo ko parang makabol, makamukasahid ko. No, kaya mag-git. Ako, aros, adlaw-adlaw. Ako na kunuway, di pamahan sa kwan, sa kagawad. Di, kagawad ko sa tutuod lang. Pero matulog niya ka-duty dyan. Why is na pag-duty? Sa barangay hall. Always si Kapitan. Masa sino makutol mo dyan?
0: Alright, okay. Sige, Kap, salamat gina. Mayong aga.
3: Sige, salamat, Manob.
0: Okay, thank you.
3: Mayong aga, hindi nyo tanan dyan.
0: Mayong aga, okay.
2: Tatak, RMN.
0: Kaya mo nang gusto malang mabatian sa iba na. Sulitong ta na lang kay Sileni Kap. Basi bla, why man nakapamati ang iban bla. Muni kuno, sa tanan nga reklamo, ang mga qualified. Lloyd Celis, Gerald Cobrador, Alex Yumag, Jovi Peñafiel, Kagajuna Ferrer.
1: Ang amal ni Kapitan,
0: ninlapta man ni Kap Galista na nga si Choa.
1: Ginlapta niya man.
0: Ang proper lang ginda ko. Kaya dako gimana yung proper.
1: Kaga ako, Abira Jumanovi, no? Kunang nabutang dira Juan man inang
0: qualified.
1: Okay man, galing kay ang iban na to. Gamba sa tika,
0: qualified man, man galing kami. Kay Y sila iyan na inform.
1: So may kulang lang siguro sa ano sa pagpabalo. Pero tingala ko bala, sa February si Kapitan iya ginambalan. Pero ang iban bala Radyo Manuvi, sa nagligad ng to naglistahan ay, di ba? Ano per banwa ang pagpabalo? Kay sa amon dito, igo lang to yan naglistahan ay, isang May lang?
0: Gani.
1: Tiyan kay Kapitan, kuno sa February pa to?
0: Tiyan kaya mo man ang hambal kuno sa liga? Tiyan, actually, hasta subong, may man gani isang
1: actually, subong daw, sige pa gani, ambot ko na, ano na pa, siguro kumplito na ginman.
0: Tiyan, basi sa Ilayas Dingle, muna mo.
1: Basi sa, amo na yasin ko,
0: kay
1: basi
0: liga, per, banu,
1: per banwa, bla, yaw.
0: Oo, da si Guy, bla, Kasi ginungod man nila para nga ti masulat ma butang Manila yang ilay.
1: Gani nga ang bal ni Kapitan, sila nga ginambalan sila subong amun eh.
0: 19? Pag 20 na yun, masubmit ka na.
1: Buo!
0: Do... Pero na-interview ta si Board Amalia, doon May na malang gani?
1: May to eh!
0: Oo.
1: Doon naman mo tong pag-interview ta kay Board Amalia, dayon na ang mga Kapitan.
0: May lang gani ito na download ang pundo eh.
1: Ang iyaga, dululungan ni mo, ang iyaga ni sa sudad to.
0: Ulihi pagid?
1: Ulihi pagid ang
0: pag-abot
1: sudad.
0: Pag-abot din ni Presidente Marcos. Graduation to sa College Sublo sa West.
1: Nga una-una, gijang dingliaw.
0: Te...
1: Ang amon sa Concepcion, Radyo Manubi, I think May, last third week of May, or second week of May, ang listahan na nila. Te, si Kapitan niya, February pa lang galing.
0: Pero may lusot si Kap. Gin-assign niya sa BHWs. Ting BHWs, sila nang ga-represent sa tanan nga sektor sa barangay.
1: Iga, silang kalibot.
0: Tanan nga sitio sa barangay.
1: Wala nila na.
0: Te, sa mga gusto pagid mag-reklamo, kada hindi ka mo kontento, bisan pa nga nagambal na si Kap, naubra na namon ang amon sa Rimena.
1: Naubra na namon na.
0: Mabatian ang inyo Blatsagon. Napasabat naman si Kap. Kag napasugid na si Kap, saan ginapangita niyo ang lista? So after sini, kung daw matsag niyo, hindi pagid ka mo kontento.
1: Pwede ka mo kasaka to sa babaw pagid.
0: Pwede na ka mo kakadto sa kay board member di Boke. Or kung gusto niyo, failan niyo kaso si Kap. Inyo na na.
1: Wala, yeah.
0: Okay.
1: Pero so far, subong nabatian natin si Kapitan. Ti ang taga-abangay Radyo Manubi, kapamati na. Siguro wirecast kita dito subong. Ti kung balaan ninyo, nga ini maging panglawag ni Kapitan, hindi ini kwalipikado, ti may kwandira, may problema si Kapitan.
0: Dira ang problema ni Kap, kundi qualified. Kung qualified, ti anong tanabi, kaysa kadamo o santawo, lima man lang ang ginaalaw kada barangay.
1: Tama mo lang na ganito mo na ginikikita mo.
0: Pero mo na ang ambal, tagid nga, ining mga programa nga mo eh. Kung limited man lang po sa idol, alawa yun lang ina.
1: Sunggudan ina.
0: Kaya muna, no? Muna bilang akong tani, bla. Para man lang gali sa public school students ni. Tiba lang ta naman ng public schools ta, free college education naman kita. Ano pang saga nyo kaubra-ubra sa mo ni? No? Nga alawa yun man lang na sa tao sa barangay.
1: Alawa yun na.
0: Why na natani ah? Pinabayaan nyo na lang na. In fact, namo ko kilala ang Kapitan. Sila niya, why ginamin na bulig sa amon ang amo-amon ang programa?
1: Lain ba
0: buhok? Nagsakit ng buhok sa tao sa amon sa barangay. Yawan ka pa kay inexplicar.
1: Kita mo, may mga Kapitan Radyo Manubi para iwas lain buhok. Sige, pila na kabilog ang manograduate. O, 20. Yang kuwarta ta, 100,000, lima lang tagaan, o tanan ka mo.
0: Tag 2,000 na lang.
1: Tag 2,000.
0: Di, na-defeat ang purpose.
1: Kay hindi man gusto sa Kapitan Radyo Manubi, nga masunggod tong piha, kay kung lang tawon, buti pariho man lang to,
0: na
1: qualified man.
0: Oh, ti galing kay limited, kag ti alawa yun.
1: Amo tong sa dingli, nga hindi to mapilirma ang kagawad, nga sila nila basi, maigo sila. May punto man ang kagawad, kaya dapat.
0: Actually, amo gimana ang isakto.
1: Amo gimana eh, limagin man lang yung dapat.
0: Actually, amo gimana insakto, ting ibanto nga nagsugot iya, in principle, tulungaon sang 20. Pero actually, kung sa papeles lang,
1: lima lang gin.
0: Lima man nagyapon, ginpapirma nila, sulusot man sila gyapon.
1: Lusot ah.
0: Pero kung si saon mo,
1: ati.
0: Kung tunturon gin sang kuha, igos lang eh. Kaya nga, magkuton mo lang tong ibang tuod ni, nga wala kamuk baton o rakabaton. Damo na malako na kabaton.
1: Kagmangkuton marang
0: sa kuwa. Si Kwan na din nagpirma kay Baintigli ka mo. Ang lima lang nagpirma.
1: Yeah.
0: Sa muna bisan sa amo na lang ni kabagay, may anomalya gyapon ka katabo. Yeah. Amo na, no? Sang una nung duman kong istorya ni Radyo Man Misoy bla. Nya resign kuya Iske. Nya kay ga seminar kami, gatudlo yang DLG paano manutsan niya ang amon ng mga diskartihan na ispundo. Kasi nya kun bata ka nga puno idealism. Siya hindi yan panudlo ni Pangawat. Ito, actually, sa punto, sa konteksto sang laye, Pangawat ni, korupsyon na, nga para sa lima, imuon nga para sa 20. Pero ginatolerate, kay lima man lang mapirma, so do, legal gyapon, pero actually, illegal gini. No? Sala gyapon eh. So muna, naglibog lang ulo sa mga kapitan sa amunin nga programa. Ti, nalapalipay mong lima, sungguran ka sa 50, di pirdi ka.
1: Pirdi ka. Dayo ang 50 to, dabuk-dabukan to sang pihak.
0: Kagkontra eh.
1: May manog eleksyon, no?
0: Oo.
1: Manog eleksyon, dabuk-dabukan to sang pihak. Disgrasya ka.
0: Kagte ang human nature, bo sa idol.
1: Human nature, gina?
0: Ang human nature, yan.
1: Basta may, ang iban ka ba?
0: Basta gani, may tagaay. Maambit, gina, ya. Maambit, kag kung hindi makaambit, masabit. masabit gid kay ti ngao. No, dunduman kong istorya sang kilala ko bla. Sila niya sa amon di sa barangay namon. Nagligad ang noon nga politiko nga pamakalbuto, ginasumpa niya gid. Nya hindi pagbutuhan na, bukal gi kuno. Ti karon kay ang politiko kay noon nga manog bakalbuto, mumla na ubra niya. Ginpaisip per head. Tanan nga hindi sila. Per head. Hindi per family ah.
1: Per head.
0: Tagtagan. Tagwin 1,500 kuno mo lang ganiya. Ginalang ko lang 1,500 per head kay kanay halos sosto kuno sa Samuanga.
1: Grabe kuno to.
0: Taga 30 million per head ang baklan.
1: 20 million. 30 million. Grabe gid yung kwarta.
0: Lahog-lahog lang na din ato. Di. No? Te isang gin 1,500 kuno. Tanan. Ang pinakatunong nga singit, hindi ka muna siya. Naglain ako no. Bimo na ng singgit?
1: Ano?
0: Nya hindi maglisade ha, siya ginaton kandidato ha. Human nature.
1: Human nature po.
0: Gamay lang ang makasarang nga mag-skip sa ngamon ng apart. Nga manindugan gyapon sa insakto, bisan pa nga by human nature, ang tao, kung anong iya sang iban, dapat may ara man sa. Di ko nadala ka sa small percentage of the population nga wala ka nagakadala sa human nature.
1: Bulahan ka.
0: Bulahan ka. Congratulations.
1: Sana inyo. Marami pa kayo.
0: Sana marami pa tayo. No? Sana marami pa tayo. Nga hindi bala magsugod sa Agos. No? Ay nang ginambal bala sa idol nga road less travel. No? Kung sino tong daw laka lang ginagyan sang ibandra kaya?
1: Hindi kaya magsunod to iya kundi ito nagaharaguyon ang tanan.
0: Ti human nature, balaan man na nila libre ng college education, galing kay ti may tagtaganay, kung tagaan ang iban, dapat tagaan man ta. Oh. So wala sang kabulusgan ang tao by nature. Tanan gusto magambit. Ti ining ginatag ngini sang gobyerno, nami taning intensyon?
1: Nami.
0: At least, bisan lima lang kada pamilya, ha? May sure kita nga bago nga professional. No? Kada pamilya, kada barangay, bilog nga Pilipinas.
1: Kaya namin tali.
0: Galing, ang tiko tanga sistema mo ni nagaguba sa ito. Ang sistema, bala, nga ti, ang mga opisyal ta, bias sa pagpili sang nagkakarap, kadapat nga qualified.
1: Why na niya?
0: Dayon, kung hindi man bias ang kapitan, ti kay lima man lang.
1: Ti ang iba, hindi man matagaan.
0: Hindi matagaan ang iba. Ang iba naman to, hindi man kainsinde, masunggod man.
1: Masunggod git.
0: So muna, bisa ano ka nami sang katuyuan mo, nagkakaguba, bangod sang ginatawag nga human nature.
1: Kapin para Jumanovi, ayunda, kwarta.
0: Oo.
1: Lantawa lang sa four piece. Ang four piece, di ba, para sa poorest of the poor. Pero kadamuda mo sa mga four piece da, nga ang iban sa ila, may abroad. Di ba kung magbuta ka sa four piece, why dapat ubra si nanay, si tatay, nga mula ni dapat ang income niya every month. Pero kadamuda mo sa nakasulod sa four piece, nga ang iban dira, may abroad nga nanay, abroad ang tatay, may trabaho ang kabataan, nakalusot.
0: Hindi magpapirde.
1: Hindi magpapirde. Mas natipigado man ko. Amo na ang pigado, Radjumanovi. Maghambal ang tao nga pigado. Kakurubaan.
0: Kagti na yun, why pag mabasa sang pigado nga ginainto lang kamo, no? Sa mga politiko, presi na, mamakalan sa iya buto, ay sa iya proyekto.
1: Buto lang sa iya kada...
0: Galing kay kada eleksyon, bala niya man gabaton kamo, kada ugman sa kay okay man sa inyo.
1: Eh, sige niya bala na.
0: Oo. Oh, lantawa si Cayetano. Di bala grabe itong kontrobersiya sang isyo sa iya sa kaldiro niya? No? Sang nag Sea Games, di bala sa ton?
1: Yeah.
0: Ti tinuganan niyang tao 10,000.
1: Ayuda.
0: No, ayuda. Te, damo nang plati daog naman sa.
1: Daog siya.
0: Pero ang lusot niya, sila niya ang balko, legislated ayuda.
1: Kita mo lang.
0: Ti sige nga kay Wyman may nagpasar, ti di man ko kahatag. Na, pero daog na sa iya. No? O, isa pa gid. Si Rodante Marcoleta. Anong gintugaan niya gani? Librihon niyang kurintita? Siyang bayad bills ta? Gobyerno pa bayron? Pero balaan nyo man, imposible na matabo.
1: Imposible na yan.
0: No?
1: Buday-buday na yan.
0: Kung ara ka sa level sa mga minimum wage, I mean, kung gamay ang kilowatt hours na ginakonsumo mo, may layo na gimana nga subong i-subsidize ka sa gobyerno, di ba? May arana na subong. Daw mo malan ng tuno ni Marculita. Pero damo nagpalalati. Kita mo ni daw ka.
1: Daw siya.
0: Nan. Kay ka vulnerable sa aton, kay human nature gani.
1: Dasi kung
0: ano ang tugan, amo na. Amo man ang explanation. Nga bisan wala ka maluyag sa lalaki. Galing kay daw duro kwarta. Di kita eh. Ha. Pero inagani nga spek iya bo sa idol, ginahangop ko na.
1: Mm.
0: Kay need iya sa mga tao, iya kagsang babae, safety and security.
1: Tiyo eh. Personal di, na iya mo.
0: Parts ang need niya sa safety, hindi lang yang lalaki nga masalod bala para sa iya. Kundi ang lalaki nga makapakaon sa iya, makaprovide sang balay sa iya kagtanan for her safety and security.
1: Tiyo eh. Hindi ang tanan niya.
0: Pero kung butante ka, oh, dayon na muna yung imo, standard mo imo iya, pasalig sa kwarta, pasalig sa ayuda, why ganito pa?
2: Tatak RMN.
0: Sanbay labuton ta si Councilor Rex Marcos sa Sarabia. Bro, hindi nyo pag-ibasa kay hindi niya Marcos nga Barcos nga pilido ha. First name niya niya. Kag letter U niya.
1: Hindi ni letter O ha. Hindi nyo niya pag-ibasa.
0: Bala na to, printinin mi Bungbong Marcos.
1: Ang pronunciation niya Marcos.
0: Mm-hmm.
1: Kay U mo.
0: Marcos.
1: Marcos.
0: Oh. So, standby kay Balontang Direksyon ni sang ila investigasyon. Hindi nga bahin po sa idol.
1: Magka-radyoman sa matang palamati natin subong aga. Pamatian ta, Radyo Manovi, ang isa ka testimonya ni Bernardo Bailoses. May prostate problem siya. Ginabuligan siya sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
5: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
5: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
4: Oho.
5: Natulong talaga.
4: Oho, hindi na sumasakit.
5: 100% to.
4: First name po ninyo?
5: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: Alright, standby sa aton nga pag-pangalagad. Subo mga karadyuman, may kaupod naton si Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia. Siya ang chairman sa aton nga Committee on Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon ta, muni siya ang Committee on Good Government and Public Accountability. Gin-refer ni sa iya sa City Council ang pag-usisa sa use of service vehicles. Kag gusto nato ni Baloon, kung bala may sunod pa tong first nga investigation nila, kag ano ang gusto nila malabot sa sininga investigation. Kag ti, mamangkot na lang kita, kaya ginsuguran sini nga mausisa sila sang na-expose ang paggamit ni Councilor Maria Irene Ong sang salakyan sa adlaw nga Domingo nga nagmeeting sa mga kapitan sa kapihan kag ni Councilor Shin Marie Mabilog nga gindala niya sa GT Mall kag mamakal kuno school supplies ang salakyan nga ginpahulam ni Vice Mayor Lablab Barunda. So muna ang ginapangayo sa tao, kinanglan ta na di closure sa muning issue.
1: Mientras tanto nga why kita sang conclusion, Radyo Manovi, magapabilin ini nga pamangkot sa mga pumuluyo naton sa sudan.
0: Hindi bala press man na kay Vincent ko kay Bea Alonso. Kung wala closure, hindi bala daw kalain man.
1: Dapat may closure.
0: Dapat yung may closure gin man ya. Think up in pa, this involves public funds and public properties. Si Councilor Rex Sarabia. Councilor, mayong aga.
6: Mayong aga mga idol, Sir Regan, Sir Novi, mayong aga kag madamo gyud salamat sa inyo nga pag-invite diri sa inyo nga programa diri sa RMN.
0: Mayong aga mga sige, Councilor, salamat gyud sa sining tiempo. Malawig-lawig man ang amon nga panawagan sa imo nga tani paunlakan mo nga amon request for interview. So finally, ari na gyud man kita. So Councilor, nakasugod na kamo last week sa inyong committee investigation under sa imo pagpamuno. parte ni sa paggamit sa mga service vehicles. Sir, patag-ibig kami, ano ang gusto ninyo nga malabot after nga matapos ang investigation ninyo nga ini?
6: Well, actually, first pa malang na siya na hearing. May mga follow-up pa na hearing whether or not mga factual na mga na mga factual dissidents i-entertain natin or what. Pero ang sa first hearing, i-laid down natin anay ang official na controlling na national laws involved, mga memorandum circular, mga DLG, mga COA na mga circular. Amotog din laid down anay kay mga involved sa mga BBM na mga circular. Amo na ta ato na nagin establish ko na no anay ang parameters sang pag-usar sang public vehicles kay we have to understand na dala ina sa mga government owned ina so public resources ina so na laid down sa first hearing kung ano ka-stricto ang pag-usar sang public vehicles. So, na-laid down dito nga, even on weekends, do hindi ka gani pwede kagamit gali. Dito na part sang imo official function unless nga namayara sang tawag na office order. So, okay. medyo stricto kayo. Pero do hindi man consistent ang national law kahit as discussed dito. Kaya damo sa mga gray areas man.
0: Yes.
6: So, ina-acknowledge man sang body at bilang mga konsihal although may ara kami sang strict gid let's say be na black and white definition sang amo na mga obligation sa local government code so the fact nga ti mga lawmaking officials kami kag dapat nagasolicit kami sang opinion sa mga pumuluyo kag mga sentimento sa mga pumuluyo part and parcel na sa amo na obligation as a politicians, elected politicians. So, gina-interpret na mo as part of legislative function ang pag-panaog sa ground, kag mag, you know, ang typical bila na mag-istorya sa mga pamuluyo. Yes. So, lang taon ta ang direction gitsang ini na investigation if there's a need to pass an ordinance ang intention yani sang proponent ni Councilor Romel Duron gusto ya gid na may ara sang ordinance gid para ma-define gid black and white kung ano gid bi ang guidelines sina sa pag-usar sang government vehicles kay if you rely alone on the administrative circular sang national government or national laws may mga ambiguity may mga gray areas if we have to admit. So, ilang taon ta, kung din may pakadto ang ina naman
0: yun. And because of that ambiguity, sang ilang ang mga circulars, mapadi ILG, manakon mapadi BM, even astang kuwa, lain-lain mga ganing opinion sang kada opisyal kung mamangkuton mo on the same agency. Muna nga kabudlay gid. Pero kami ganin, insindihan namon, Councilor, bisan ang pagpamista, no, hindi man nakinanglan gani kun amon lang ni dalok mo pa sa konsehal or sa public official kay bisan tuod ka pamista ka hindi man lang tuyo mo da makaon mo kung makaimpon ka sa tawo makapamangkot-mangkot ka kun ano mga needs nila and eventually ma-realizar mo may dapat kagali pasar ng ordinansa sa natunaan mo to sa mga tao nga na-met mo to sa pistahan even kami councilor no sa ubra namon sa media to tell you honestly maglibot kami sa barangay kisa kami malagaw malangda, mamahaw-mahaw. May manguhit si muda, sir. Ang amon di Blakarsada, may amon ni muto. Madumduman amon da yun, ay huo, blita ni, may public concern ni. Ipabalutan ni sa mga opisyal ta sa sudad kaya sa probinsya nga dapat maktuhan ni. So in other words, hindi man lang sila ngaway pulos ang lakat nyo ah. Pero amo lang na, no? Amo lang na, kinanglan, klaro ang guidelines. Yeah. Kaya kung mambal ka mo nga, magambal ang DBN, DLG, kagalimbawa kung mapasar kang ordinansa nga okay lang mamista kay part na sa trabaho sa konsyal. At least mapabalot ang tao nga may ordinansa na ta, klaro na ni.
1: Klaro na.
0: So hindi na kamusagad picture da kung hindi nga kung may pista. Do sa mga praning kamu picturean nyo, kagpaklaino nyo dahil ng opisyal. To na, di ba, Councilor?
6: Exactly. Sir Novi, tira pa gani, gagata utok sa mga pumuluyo gani sa pista. Kaya ito yung kakaon mo.
0: Totoo na, sir. Totoo na, nagligan. May nakatuan kong restaurant. Manginaon malang tuyo ko. May nagkuhit sa akin. Ah, nagbayad gali ko bills sa hypermarket, sa SM. Nanguhit niya, sir. Nya, katuwi blan ninyo ang ospital nga muna yung. Nya, may building da nga pilak milyon, way pram tapos. Ti, kung ako sa remen, pwede ko to ma-declare nga, nagpamol ko sa ibang lagaw na, pero tali, part sa trabaho ko to. Kaya may nabunit ko to nga balita. So, muna yung katuyuan, sini. Pero sir, after nga maklaro nyo, abi, kag makita nyo, there's a need to pass in an ordinance para nga maklaro tanan ni once and for all ang paggamit sa mga issued nga mga service vehicle sa inyo. Ano ang treatment nyo sa feedback to sa pumuluyo sang gingamit ni Councilor Shin Marie Mabilog ang salakyan pa GT Mall pero until now why sa sang papeles nga masubmit kag mapakita sa pumuluyo?
6: Ay, abaw. Do nahampot ako to gani, Sir Novi, kasi do nag-post man tuligad ang RMN. Kaya principal author si... In fairness, to my good colleague, good job, well done. Na siya ang principal author sa Freedom of Information Ordinance. Pero ugaling do wala na-facilitate ang mga ginapangayo nyo ng mga information.
0: Yes.
6: Sa pag-itindi ko, may no wrong door policy ina. So dapat hindi mag reject sang amuna klase ng mga request. I-forward ina dapat sa Freedom of Information na desk. So recently ko lang na discuss ang Freedom of Information.
0: Ironic.
6: Ironic kag inconsistent no kung sino ang nag spearhead gid kag nag aga pamirasagid sa pag release sa mga public information. Sige lang ah.
0: Hindi man magatag.
6: Kamo na interpret ah.
0: Yes, so, yes.
6: Kamo na interpret.
0: Okay.
6: No?
0: Pero sir, no? Amo ni ang context ni kay sindihan namo na namatsan ka nagligad. So, by the way, condolences gid sa inyo, yes, pamilya, no?
6: Thank you.
0: Oo, ang imo Iloy, good friend ko gid to sang beat reporter ako sa City Hall. Tapos, amon yung context. Sang nabalaan nga iya to salakyan ang gingamit, no? Gin-interview namon sa after 2 days. Sunday to natabo mo, Tuesday na-interview namon siya. Siling niya, official na to. Kay gapanagtag sa kuno school supplies, nagbakal siya. So siling namon councilor may ara ka trip ticket which is required by the ILG and DBM circulars.
6: Exactly.
0: Tapos siling niya yatag niya kuno. Tapos sa tiambal namon, luwas sa trip ticket may proof ka bi ma'am nga nagbakal kag iman school supplies. Nadula kuno sang staff niya. Ti siling namon bisan certification lang sa mall ang nagbakal ka. Siling niya sige i-provide ko. Nakibot kami sang ginsukot na namon after several days siling niya i-present ko na lang kay may committee investigation man amo ning imo committee subong.
1: Oh, ikaw chairman.
0: That time hindi ka pa update, ga contact kami si imo galikaw ka gani interviewon kay way ka pa idea siling mo. Amo to nga si Councilor Dilaliana gin message ko siling ko sir, why man ikabalo ang committee chair niyo? Siling niya i-brief ko siya kay dugay kabindula de. Ngayon si Dian tanak Councilor. So, mo itong amoning context, ma-provide sa kuno sa amon. Sa uli sila niya kay may investigation, i-present niya na lang sa committee.
1: Yeah.
0: Yung question na amon subong, pamangkuton ayhan sa committee, kagpangitaon na itong dokumento nga ginambal ni Councilor Mabilog o kung hindi na, Councilor Sarabia?
6: Amo ni ang mabudlay sa inyo. Kaya daw matanda, kaya ka mo na mga investigador mo. Amo ni mabudlay. To tell you honestly, wala may na-present nga tawag nga trip ticket or whatever sa as opposed if amo na ang statement ni Councilor Shin on air.
1: Recorded na
0: Councilor.
6: So amo na iyang statement on air, to be honest, wala sa may na-present ang na amo na klase nga dokumento.
0: Pagkabalo ko, wala man sa may na-present kay wala man may nangita o may nag-require sa iya.
1: Ang nambal sa iya is wala kuno ni wala gin require sang committee. So wala man kuno gin present ta councilor.
6: I think that's a very convenient answer. That's a very convenient answer. I mean I'm not trying to stir anything. Public concern na kagabo na ang iya na on record naging state publicly. I think if in due all fairness man no kag anestik kag ano hindi presyento man iko na mo na ang okay. Public issue.
0: Di ba siga ulat sa nga as committee chairman Balka by the way. Ang ginalinan sinigin refer ni Councilor Duron eh amo tugling issue kay Councilor Ong kag kay Councilor Mabilog. Pwede ay hangi submit nyo di sa committee para nga magubra kita sa aton nga ordinansa if situation warrants madalatan ni para nga isa na lang kagi. So base mo na ginahulat nila Councilor nga i-require mo nga i-submit nila.

0: Mon, kay TY kuno gin require, naghambal na lang siya nga
1: ang abogado niya mga advice nga hindi na lang mag presentar sa amon sa media.
0: Yeah.
1: So, tiambal na mon ano ang problema sini kay Duway man na di isang kalasuhan ng ato lang. Maging transparent lang kita. Kiti, principal author nga ni sa ngani, Freedom of Information Ordinance.
0: Siya ngambal niya pa, Counselor, kay iti gina-update ko man lang namun. Nga sa amon sa nga interview, sa recorded interview, ngambal niya, sila niya ara inatanan, way ako yasala, sila niya transparent ako, ti natingala kami, kay sila niya i-provide ako no, ipakita niya sa committee, pero sang dito na, wala niya man ginpakita, Counselor Sarabia.
2: In the spirit of parliamentary etiquette, hindi ko mag akong kolega, in the spirit of parliamentary etiquette. Pero you know, sa akon na lang side, may punto gid kamo ya gali, may punto gid kamo ya, may you have may ano gid kamo ya, grounded kamo ya mga ayo gid ya, kasi may ara public pronouncements in the spirit of transparency na lang sag public accountability, kasi elected official ka. Kung ano man na mga reasons behind, kung wala gid man na discuss sa committee hearing, I give my good colleague the benefit of the doubt. Kung ano gid man da ang iyang rason, base may rason man da. Pero on your end, bilang media, you could say ganit, the fourth branch of the government, may punto gid kamuya may mag-demand sa kamuna klase nga dokumento. I mean, even Councillor Ong did not promise, pero in all fairness, gin-disclose siya gani ang mga documents na requested.
1: Oo, actually, may panamon gani makita itong kay Councillor Ong sa press corps pa lang. Pero kontento na kami kay the act itself.
0: Yeah, no? Nagpakita yan.
1: Nagpakita nga, araway kung may ginatago. Kay Councillor Mabilo, way may gambal na may ginatago sa. Pero nga hindi siya magpakita. And to think, prangkaunta ka, Councillor Rex, for several times, gabi nung guanay kamo na nga duwa kay siling gani namon sa amon ni appreciation permi sa kakatabo da. Do siya malang gani mayo ni permi. Do maya do sila lang niya permi limpyo. Do kamo gani ang higko. Pero subong kay simpo na nga siya pangitaan sa kalimpyo niya. She has all the luxury of time to prove it to us. Galikaw siya. Di mayad lang sila magambal. Kung buhaton, hindi man gali nila mo bragli sa awas nila.
0: Ginambal na nila gani na nga sila mismo na pangako sila eh.
1: Amo mo lang ng amon point, Counselor. Pero sir, with your indulgence, lipot ng ni Counselor, basi mapamatian mo ni sir, pabati namon sa imo subong. Amo ning interview namon sa iya sang May 26 kay May 24 to nakita ang iya sa lak. Kaya naring commitment niya, Counselor.
2: Sige.
1: Sige, Mark. No, wala sang pinaka nami di press na antes gani magwaya ang statement ni Mayor Raisa Trinias na musisa saka nagwa na gani imoy explanation. Siguro without the investigation pa, kung may ara gid man sa Obrahon Executive Department, siguro hindi man nang ipagwa mo na lang yang daan. Ang tanan nga mga proof mo daya to disprove sang sining claim nga naslakyan gin gamit sa wala sa lugar. Okay, pero ma'am, gusto lang namon mabalan na ano nga ang away nyo naging bakal na lang daan nga sa Domingo pa na tuon?
3: Kahit I mean, you know, have the luxury of time sa below 2 days? It was not scheduled nga. Okay. Mambal ka sa Sunday, baklo namon. It so happened lang gid nga nabakante ako kay natapos ang basta as I remember correctly, 2 p.m. ang schedule. Kuso natapos siya early and it was tapos 5 pa ang next.
1: Okay.
3: So, ang balko dapat ano tapuson ta lang ubra ta kay tiya lang nang pabuwasan ko pa. So that's what I remember.
1: Okay, ining driver nga ining laki na gin blur sa photo pero may raw photo kami.
0: Dahil lang Mark ha, dahil lang gid Councilor ha. Mark sa message ko dabla sa mes, ginbutang ko da kun anong timestamp niya. 33, 34, 36 timestamp.
1: Ginbutang ko da sa babaw sina sa video nga na ang timestamp. Nga adira na dang apart ang pag-commit niya nga mahatag sa saton sang dokumento. Sige be. Aralan da sa babaw sina Mark. Okay, dali lang gid daw si Councilor.
0: Mayon ni kay mabatian ni Councilor.
1: Okay. Papasa nga lang sang transparency, no? Okay. Sige be.
0: Sa time gani wala ni Councilor.
1: Ara na Mark, naka-retrieve. Ara Councilor Radio.
3: Toby, sa Reagan, siyang, before, galing kay Nakulangan, siya kay may nagpadugang.
0: Councilor Sin, ma-request na lang kami. In a way, malmatos ang city mayor, ang opisina nila, gambal nga ma-investigar sila. Pero gin-reiterate man ni Radyo Manovi, nga,

0: nag-imbestigar pag uunta na ning mga resibo naton. Mm. Ma'am, pwede kami kayo, magkapangayo kami sa nga imo sini nga trip ticket and ang imo sini nga travel order para mabala namon sa pumuloyo, sa sano mo naging gamit ng sarakyan. May date ina, I know nga may aray na dira naka-stipulate ang date yan sina. Para nga mangin ano kita, mangin makita sa pumuloyo. Balan mo, ma'am. Opposition kamo. Then may mga tao man nga naghambal, gapakalain sa inyo, may gambal man nagapabor sa inyo. Kami diri ya ang aton lang, ang facts lang. So mula nang ginapangayo namo na Councilor Shin.
1: Definitely Sir Regan, i-provide ko gid. Actually may ara man kita office subong, so madetso man ko tod. May ara lang kami programa, then I will provide it kid. Yeah. Ara man lang dito.
2: All right. Ma'am, so amo na Councilor ang iya commitment nga mga provide
0: sa. May ano to?
2: May 26 6:30 to 7 a.m.
0: ngayon. Manong isa na kita kabulan Radyo Manuvi.
2: Yes. May isa pa tanda ka video Mark sa babaw. Ang si Councilor Shin Langla. Ara pagida sang ginpangitaan ta na sa kay Wyman sa magtuman sini sa una niyang hambal.
0: Yeah.
2: Sang uli amo naman ni sabat niya kay Radyo Man Joel Franco.
0: Amo na ning ginambal niya nga sila niya
2: sa committee niya na lang yatag. So yeah. Manay pabati ta kay Councilor Rex. Parang as chairman, makabinag-binag si Councilor eh. Yeah. Kung nang taon niya, kung ano siya eh.
0: Actually,
2: sa babaw, Mark. Sige, scroll back. Na, babaw ni Councilor Dorona. Ara-arang sa babaw. Nan.
0: Abi.
2: Hari. Dali least... lang yun, Councilor, ha? Para matapos na lang ni, para may context ka bala.
0: Oo.
2: Okay. Sige. Ari-ari sa.
0: Ari-ari interview
2: ni... Sangin sukot namon sa ti. Mamangin, commit mo to sa mutong interview kay ina. Why man ni mo gintuman?
0: Ano ni nga pizza?
2: Hari, may pizza ni. Tapos
0: June,
2: na ni
0: June na ni Guro eh.
2: Pag session nila ni after sa session
0: I think mga ano na Guro
2: may pizza na. Okay.
0: Oh, pizza. Pero mga June na ni Guro eh or mga last week of May Guro.
2: Okay, aring ginambal ni Councilor Mabilog. Sige Mark.
1: Meara ko trip ticket and yes meara ko trip ticket.
3: Do you intend nga ipakita sa public or sa proper
1: forum? Well actually I have already answered a lot of interviews balan yung mana nga wala gyud ang hindi. Sa akon bala ko sa kulgingon kung wala ko maging ubra nga sala. Then there's already forum nga i-investigate ang amo ni nga matter and I am very willing to comply.
3: Okay. Ang isa pa di ka ginapabangkot nila ang imo kuno driver student permit ang ginadala niya ang iya nga lisensya. Care to comment?
1: May ara kita sang investigation and I would comment in the proper forum
2: na. Okay. So Councilor Rex amo ning ginakontak kagid namon, yeah. No? Kag amo ning ginapangakig ni Boss Idol nagbigan ginadlaw pa sa imo nga hindi kagid namon malabot pero salamat kay nalabot ka namon. Kay sila niya sa proper forum sa committee mo na lang siya ma-explicar.
0: Ambale sa committee.
2: Yan ambal, Councilor. Hasta driver niya gali by the way sir ha.
0: Student permit.
2: Student permit lang ang driver niya nga ginapa-drive sa salakyan sa syudad, Councilor.
4: Amo ning mabudlay kon ang media maalam kag may mga resibo kay do budlay gid lutsan no.
2: Si Boss Idol mabakas mangita resibo eh.
0: Iya na eh, iya ginambal na sa iya na nagwa Councilor. Ikaw lawyer, ikaw Councilor, balaan mo gid na eh.
4: Well, may punto sana wala nyo guro na notice. Wala siya nakasiling kung san ogid. Pati bala end of term na lang namon ni mabatod ang mga dokumento.
2: Eh, proper forum ko no mo. Ako, siguro kung kun i-require mo siya siguro.
0: Basi ko ni...
2: Basi kung masubmit siya. Kaya mo ihan nga i-require siya as committee chairman?
4: You know what? In the spirit of public interest na lang,
2: yes.
4: Public transparency, i-request to na lang yun lang.
2: Kasi siling ko basi bala kung gauya-uya kay ti, siyempre, bala na mon, soltiro ka, laga man sa. Siling ko basi bala karong kung why kami kay Cindy kung ano mga relasyones na kung si Alrex, basi bala kung makasalapay kita di karon mga balatsagon bala.
4: Para ano na lang, para equal protection na lang, tanan na lang na opisina.
0: Mayugid, Sir Rex.
4: Yes.
2: Sige,
4: yes,
2: sir.
4: Ipa-audit na lang, tanan ng opisina.
2: Yes. Kahit ka nag-gambal man sa masubmit siya,
0: ati, kay,
2: submit siya.
0: Ang gambal niya sa...
2: Kung hindi siya mag-submit, dira sa imo sa proper forum ang ginambal, ati may problema, git siya. Pero ati, ilang taon ta, basi kung i-require mo, basi kung masubmit siya, Councilor.
4: Okay.
2: Sige.
4: Sige, you know what, well, sakto na, no? Amo na, kita na lang siguro ang ang ma-activate sila na ma-activate sila nga ano na promise no. Ito wala man sa may nag specifying any date. So kung ito yung interpret mo siya, ti ba siya i-submit niya sa end of term na mo niya kung manong niya.
0: Pero ang ambali ati proper
2: forum. Kaya akala mo niya ang konteks na sa interview. Bala na ni Radyo Man Joel, bisa makaisturanay ka mo. Amo na ang konteksto sa kung saan o sa masubmit. Sige, Counselor, salamat gina kag maayong aga.
4: Ay mga idol, thank you. Madam mo gina salamat.
5: Tatak RMN.
2: Akon nga pagkainsindi, nahuya si Councilor Sarabia.
0: Nahuya no, na siya.
2: Sa mga parehas niya konsyal.
0: Konsyal man mo?
2: Kay Balanya man siguro nga parehas sila tanan.
0: Pero galing. May mga muman ang mga bagay.
2: Kay ikaw ya ang nakitaan.
0: Hindi kaya ka baso.
2: Kag ikaw ya nagkomiter si na Councilor Shin Mabilog. Submit mo.
0: Kung may isala
2: kay,
0: si...
2: Nagnami, nagidsubong, kay napasar mo ang Freedom of Information Ordinance. Ikaw gid ang may gusto nga ang papilis ipadagtag sa tawo. Ti yeah. Subong pakita mo sa mon nga
0: imuni.
2: Ginasakabuhi mo, no? Gina-apply mo sko galingon, mo you practice what you preach. Councilor Shin Marie Mabilog.
0: Ti karon kay Councilor ikaw na nagpauna-una sina ang FOI na pasar na. Then may promisa pa. Why pa ya Radyo Manovi mapasar ang FOI ordinance? Ang promisa mo ya on air. Nga ginhambal mo sa tao, may video ka nga promisa. Ma'am, kabata pa sa imo para hambal-hambalon ka namon nga huay ka palabra di unor.
2: Pero doon ay gigareact si Councilor sa loglahog tao. Siling ko, tiko lang nalang kung do, medyo mayang panay ka muda kay Laga Sultiro, ka muda City Council, hindi naman kami guro pamilit, gitsin ha? Huwag gitsin mag-react ko
0: siya. Playing safe ng tao. Dita bayan tananan ng mga kuan, mga tira yan ni hindi. Councilor.
2: Hindi ah, may nabalaan ako ya.
0: May nabalaan ako. Ang inang nabalaan
2: mo. May nanugid sa akon ya.
0: Ang
2: nanugid. Hindi na matuod. Ano nga sultiro man.
0: Di, kay nagambal si Councilor Sarabia, hindi lang ito sa iya magdiritsugid Radyo Manovi. Huya man asa sa mga upo niyang makunsyal.
2: Kaya pero siguro naman sa gusto nga gindisinyo ang mga investigasyon magwab lang
0: doon hinabot. Kaya gindisinyo bala ya kay...
2: Actually, why kami alabot ya kung ano yung linyahanay niyo da sa politika.
0: Basta nga mo lang ya.
2: If sa ngalan, sa huya-huya, kay lain-lain ka mo partido, that is what is stopping Councilor Sarabia to do your job para sa amon nga mga taxpayers diri sa Iloilo, sala na, Councilor.
0: Hindi na mo na yung maintindihan, ha?
2: Ang amon lang yung maintindihan, subong regardless of your political affiliation, regardless kung ano niyang paminsaron sa piyak nga grupo, ang klaro yung ginagamit ang salakyan amon nga mga pumuluyo sa adlaw nga Domingo sa GT Mall.
0: Kaga mo nang gusto namon nga explanation.
2: Oo.
0: Ang gusto namon kay naghambal ka mo yung arang papilis.
2: Kay kung manghatag lang ni si Councilor
0: Mabilog. Tapos na niya.
2: Bisan sungi pa na ang papilis nga hatag niya sa ton.
0: Hatag lang bladi.
2: Mang pantang intensyon niya to provide. Yeah. Sige lang, itsindihon ta na lang.
0: Itsindihon ta na.
2: Pero the fact na ginatago niya tapos sumumambal ba sa nga abogado niya na lang. Lain na
0: nais ko niya. Di si Councilor Ong. Naghatag sa Radyo Manovi. Siya may ara ko na eh. Naghatag to sa sang attendance to sa mga kapitan. Kung sa bagay ganito, sa na-interview natin ng mga kapitan itong panghambal niya ni Jena Badungduman. 2 days pa lang after sa interview. Pero siya niya may ara. May in-fairness man sa iya. Ginbutang man to, may puro pirma. Giman to sa kapitan.
2: Siya man nag-ubra mo?
0: Eh, natural.
2: Oo.
0: Ang trip ticket siya man ni nag-ubra, iya office mo.
2: Liga mo. Tiyang kay Councilor Mabilog ya, ang ubra na iya, huwag takabalo kay Salaye, pagkabalo ko, ang gobra.
0: Yang opisina nga...
2: General Services Office?
0: Ang kada office, Radyo Manovi, may administrative officer. For example, opisina abi ni Vice, may admin officer ina, nga muna nag-issue sa imo nga trip ticket. Pero sino ang ma-fill up sa trip ticket? Ang ma-fill up sa trip ticket, ang authorized driver. Now,
2: hindi na sila pagtudlo eh.
0: Tibisan na tudluan ko na gani, balaan naman na nila, may abogado na sila mo.
2: Kaya hindi man nila mo obra.
0: Tinga nga hindi yung obra, kay!
2: Kaya re-declare ko na lang ni Subong publicly, dumduman mo ang ginapay 1018 ko ding, hula tuntang investigasyon. Diba si Makabulig, bala ini, parang magmayo ang aton nga paggamit sa lakyan sa gobyerno. Kaya ano balang purpose ang midyahaw? Para minsindihan yung tananda sa City Hall nga doon mga kuring kamo kagido, Trinyas kagbarunda.
0: Kaya naman.
2: Dala ka darang na dang mabilog. Ang amon role ya sa media, is not to destroy. Mm-hmm. No, it is to help build a government.
6: Kaya ari kami.
2: Ari kami nga magtukso sa sala, pero hindi parang ma-focus lang sa sala.
6: Kayo hunta.
2: Sa sala ngay na, maintra kami para mabuligan ta magtadlong. The only way nga matadlong ta na, bululigan ta. So kinanglan ibutang nyo sa insakto ang parameters ng inyong investigation. Plus, tingamon man niya research, provide namon sa inyo.
6: Yeah.
2: Kaya nagsabat ni Sakon ang legal office.
6: DILG git?
2: Sang DILG National. Nag-email-email malang kuya. Ginaimo tama na pirmi. No? Med gani kinagsabat sila. Siling ko, ang trip ticket, ano ang posting sini sa salakyan? Kaya yung lagasta, kung i-post mo malang na siya sa windshield, kag nakita,
6: way man problema na.
2: Sang nag-picture, hindi na na sa manugid sa media, eto yung may trip ticket, klaro nga allowed inabisan sa mall.
6: Madula na natani ang mga, ano, mga
2: istorya. Kaya namangkot ko sa DILG. Siling ko, kami nag-challenge sa ato nagligad. Niya kinanglan din ngay butang sa windshield daw. Honest yung nga pamangkot mo sa idol, ha? Tiambal ko na lang subong. Ang namangkot sa post ko nga na, sang gin-share ko ang post na parte ni sa isyo nga ni. Amigo tagid, listener ta, kag mayugi niya sa ton. Ang idol ta, ang gakanta bala sang Ilo-ilo, banwang pinalangga. Tumayo man. Ang nagsulat sa wall ko sina, si Mr. Dado Tan.
6: Okay.
2: Si Sir Dado, sang tunog kumakan. Si Sir Dado, order pa ko na ice cream sa iyang vegan. Order ka para sa batano, para wala kolesterol.
6: Ipa-utama tabi anay.
2: Amal ni Sir Dado, niya time namon niya sa UP. Siya do'y man sang kinanglanggid nga sa windshield. Tina-trigger ako, siling ko ba si sala kita? Namangkot kita sa DILG. Ginsabat ako sa DILG. Sila niya wala na-specify ang amuna ng ibutang mo sa windshield, pero ang nabutang conspicuous place.
6: Si ang conspicuous...
2: Which part of the car is most conspicuous of
6: windshield!
2: All? Windshield! Niya, hindi lang windshield, hindi lang kay basa sa bag mo, hindi lang din. Kundi sa tanan nga pwede makita. Amuna ang sabat sa DILG.
6: Si ang conspicuous sa Radyomanovi, ang lugar nga sa may makita ni.
2: Ti, mayo guro, ihatag ko na lang ni sino nga konsyel tagaan ko. Parang, klaro?
6: Ti, asa ka investigar eh, kay Councilor Sarabia.
2: Tindi ko friends sa Facebook si Councilor Sarabia.
6: Kay Nini Dilaliana eh.
2: Si Nini Dilaliana, kay friends kami, base siya kung lang forward. Or sino dang neutral.
6: Neutral be neutral.
2: Nga, sa pananawan sa piyak.
6: Oo.
2: Pwede ko ni mahatag kay Councilor Francis Parcon. Pwede ko ni mahatag kay Councilor Alan Saldivar. Kung sino da ang masabat eh. Kung sino ka plamate. Kung sino willing mag-accept sini. Kay forward ko sa inyo. Bisan wain akong Alan. No? Kaya hindi mo na pag-ibalita sa ibang media kung magwad ang arimin.
6: Abi nyo, din mga disimita nila naman.
2: Oh, bisan wain akong Alan, pero amo nang sabat sa DLG. May contact number man di. Oh, ang email nila sa akon. Okay, forward ko sa inyo, hindi nyo kinanglan talaga kayo na. Basahan nyo lang ng mga official sa City Council kung ano dapat, kung may trip ticket ka, ano dapat ang paghandol sina. Oh, di nyo na dapat itong-tong aparte sa salakyan. So, ara, bulig na namon sa inyo para masanagan ka mo. Amo na yung amon gusto. We want to help build our government to do the right thing. And the best thing to do it, no, to do something right, is... Hindi nyo pagpatso ng isyo. Ihatag nyo ang dokumento, iporson nyo ang investigation, then, pabalo nyo sa tao. You should be transparent at all times.
6: Amo nang gusto namon. Kagtani, amo nang gusto, amo nang dapat himuon sa mga natungdan, Radyomanovi. Hindi na kita dapat magsinuktanay sa kanginan. Ah.
2: Actually, why gid niya sa aton?
6: Why niya?
2: Naling kayo na-trigger lang tadi, luwas sabi sa sinuplado ni Jed Mabilog, ining... Attitude bala ni Councilor Mabilog nga kuway kami ginatago nga hindi mo na paghihatag.
6: Ikaw man nagambal gani.
2: Gingaan mo kami tsansa magduda sa imo. Bisan duway man kami tani gana magduda sa imo.
6: Kag-abi mo, uyon gini namon nga nagaduda-duda gid kami sa imo. Kay Radyomanovi, bala na namon sa kadugay-dugay na namon sa radyo, kadamo-damo na sa mga kaso nga napangkapta namon. Basta gani, may ara sang mga agi sang daw nagapuro palagiyo. Tapos gid.
5: Tatak, RMN.
2: Ti forward tani sa mga konsyalta. Di ko nipagatag kay Councilor de la Liana kay daw duha sila ang Councilor Srabiang kontra sa piyak mo. Yatag ko ni sa mga neutral.
6: Kaya mga neutral
2: para hindi mamalisan, pero this can help. This can help. No, kay basiway nyo na yung mapamangkot sa DLG o kung napamangkot nyo man, basilain man nila interpretasyon.
6: Yeah.
2: At least mabalikan nyo sila. Natunti yung central office nyo. Okay. Nag-email ang arime na mo maning sabat. Inyo lain man di.
6: Ang inyo yung interpretasyon na Radyumanovi area, DLG central office niya mo.
2: Kaga mo nang ginambal ni Councilor Sarabia, may ambiguity. May hindi bala...
6: Klaro.
2: Klaro, no? Ano nga nais feeling sa ambiguity, Busay Dola?
6: Pwede ang amlang...
2: Sige, mabalik kita ni Ginugay.
6: Sa standby sa mga tabulamati natin mga karadyuman, ang inigabahing ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong aga, istoryahan ta naman mga karadyuman ang topiko na to, subong SUV Radiation. Kabalo ba lang ka mo ang tuman nga pagbulat sa init makatugas ang skin diseases kag skin cancer. Kung na-expose ka sa mataas nga level sa UV Radiation, ikaw makabatsang sa ginatawag nga photokeratitis. Ang photokeratitis amo ang nagahubag ang imo nga cornea sa mata ka magkabatsyag sang paghapdos ini ka nagakaluha-luha. Agud man ikawan ang photokeratitis magamit sang sunglasses nga may UV protection o kun kalo para maproteksyonan ang mata mo ka magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may ara sang vitamin A. Importante ang vitamin A bangon indi kun ini ang nagaprotekta sa aton mata kag ang vitamin A ang yara sa Dr. Pinoy. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Tatak RMN.
2: Pabalik tang reklamo sang isa ka senior citizen. Nga naka-download to ya sa puerto sang Dumangas. Oh. Yan PPA de kag ang LGU Dumangas, ginapamangkot kamo. Gapabugal-bugal kamo sang infrastructure spending yo das banwa nyo. Tapos hindi ka ni kamuka sulbar haw kasilyas ang tao.
7: Tatak RMN.
6: Si Secretary Dizon Radumanovi, ari di subong sa Iloilo, di ba a month ago nagpadulong sa diri, susubong nagbalik siya kay ma-inspeksyon na sa sang dalan tublas sa Timawa. Tubang doktor sa...
2: Kuna kayo na.
6: Kuna kayo na kunway. Ti sa picture diri ni Radumanmon, do na kayo na gitman.
2: Ti pero namian man ko kay Secretary Dizon, bisan paano, gabalik-balik sa Dibla, ti kung ikaw ma-pressure ka.
6: Pressure eh.
2: In fact, may gin-inspector do Manila General Hospital to, basta somewhere sa Luzon, nga gin-ambala niya ang engineer, niya tangin na puro kadada. Oo.
6: 1 year and a half, Radumanovi.
2: Oo, si Tech lang gyapon ang ginobra.
6: Goodness.
2: No? Niya tangin na... Puro ka, dada. Ang gesture sang kamot nga ga, ma, dada. Puro ka dada. Huwag man sang paninggit, pero loaded ang statement
6: loaded,
2: niya.
6: Loaded.
2: Sige, lipot lang na pero tapuson ta ni Subong. Kaya para mabalaan bala sang LGU Dumangas, ang risk ka mo ang padayaw-dayaw da sang maskulo sang mayor nyo.
6: Maskulado ka ba mayor nila?
2: Tiyo, pakayaan nyo na yung kasilyas nyo. Rakpantak mo ko ron. Bayan tamang kamo. 942.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
8: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo. Kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso. Sundan ninyo ang pariho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kun Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga, sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-ong Arebicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care? We care! Kidney care!
20: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
21: Ilong Ranger?
22: Matyag mo, ano na? Sipon o kung hindi sipon?
21: Hindi sipon. Di man eh siguro madayon.
22: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sipon na.
21: Sipon ganyan dayon?
22: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sipon kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sipon symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sipon, mag-Neozep C+ 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozep C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Tatak RMN.
24: Oras las 9:49. Ano overtime na gitao?
25: Mark, pwede.
24: Mangayo lang tanay pasinsa kay Rajuman Binroy. Mga 2 months na ning hulat niya sa report niya
25: mo. Sige lang bala, Rajuman Binroy.
24: Daw mapasulan pa si Binroy. Roy, daw ay kaga-report gapon. Way pa ito nga palo, Roy? Tapos si Binroy, ali, dugay, nagliyagay po si Puari na di ka mumlang yung way ka-report.
25: Sige lang, Rajuman Binroy. Gailang kami chimpo.
24: Babasan ta ni Roy, ah. Di sa Badobas.
25: Sa Badobas.
24: 6 to 7, Roy, imo ni boss.
25: Pwede ni boss.
24: Hawanan ta ang programa para sa imo. Kay balido man ang reklamo sa senior
25: balido
24: citizen.
25: Balido ni balido. Kama palapot ni balang
24: reklamo. Pila pa kamalam, pila kadlam, makadali na asda sa damak ni nga puerto sa Dumangas. Hindi nyo ni madala sa pamulo maskulos ang mayor nyo.
25: Dako ginoon maskulos ang mayor nila.
24: Tiyo eh, pero... Tiyan mo na gani, kay guwapo ka bala. Dahil yung nami lawas mo. Imo lawas ang nami, pero ang banwa mo. Panamigon mo man.
25: Guwapo ka. In fairness sa mayor sa Dumangas ha. Guwapo. Maputi nga daan. Matipuno. Amo na mga daw ka mga lalaki. Amo man ako. No? Mga himan. Ako bala, ako gani Radyo Manubi. Gakuan ako ga matamat naman ko subong pangakwat-akwat.
24: Wow, po grabe, Marco.
25: Tawa
24: wow, blab? Sus, grabe, no?
25: Sus.
24: Sus, grabe, no? Be, bugnoton. Pero teka ina, grabe man ang bal mo.
25: Nga?
24: Sling muda ko, lawas, mayor biro. Bro, ang inangin mo lang na mas kulo niya.
25: Ay, ko nakambal.
24: Hindi, oh, ang bal mo, gay. Nakambal. Joke lang na, mayor.
25: Joke lang na.
24: Pero mayor, mayo, gid. Kay naglabot na ta sa amo ning may kasuhay. Mahuya ka mo. Ama ka na imo ya, mapa-ombudsman pa ya ang tigulang.
25: Para nga
24: mabatian ang tingog niya. Nga nakadalin asa da.
25: Daway sabi gin tatap mo.
24: Oo, sa kahigko sa inyo nga puerto. Tuntun man, bisan sino gambal, damak-damak ganyang puerto sa Dumangas.
25: Kaya namihan nyo man, bigin ka man ka mo.
24: Gani, may income ka mo, saan nyo nakabawi sa PPA, anay kay ara na sinyo. Hindi nyo man galing masarangan ngay pobra.
25: Susara yung kwarta da iya sa Dumangas, Radyo Manubi.
24: Pili ka lang gani. Sus. No, pili ka lang. Damo kwarta ang LGU kay First Class Municipality. Damo kwarta ang PPA. Damo kwarta ang gobyerno. No? Pwerte pa ka damo kwarta man personally.
25: Ang mayor?
24: Ang mayor. Oh. Tingang hindi nyo man madumduman ng para sa tawo.
25: Nakaubos guro buta mo na gid guro tunga sa milyon na. Oo, para total magpanami isang or isa na gid ka milyon para magnami.
24: Kon personal money man kadto kursunada nyo gamiton. Pwede man.
25: Dumduman mo tong
24: sa 2028 way man kamugaston kay timigo nyo man ng mga depensor. Dagra man lang kamugagastuhan kung mag-contract mo sila.
25: Kagi sa pati, nagliga, di ba, may konserto sila sa Binenben. Hindi sila man ito gani personal nagbayad ko.
24: Gani, mo gani itong halina niya, nga kikakig sila kay Unal. Kasi eh, Unal ko nang gawigit, wigit, istorya. Sino niya, may headpeng Binenben, gastuhan niya.
25: Ah, Rajuan din, Roy, pasinsya gid, ha?
24: Roy, pabuasan ta ni Roy. Buas na gid, buas na gid.
25: Ah, kay Rajuman mo, karoon sa
24: auto. Pwede mo gani, line up kay Rajuman, Henry, karo Roy.
25: Pwede, pwede.
24: No, para buwas sa mga finishing touches na lang ta.
25: Sa standby sa mga tao para matinato mga karadyuman, mainom kita sa nga aton sining kape, ang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, Santon Gold Coffee Mix, amo ining kape nga nagapabakol sa nga aton sining nga tulan, parang hindi kita mag-agay-agay, magabuk ang aton sining tulan. Uy, si Kuano, kilala mo? Si
24: Joe?
25: Sa mga tao pala matinato mga karadyuman, mag-inom kita sa Santon Gold Coffee Mix para ini sa inyo. Gari sa mga tao pala matinato, isa pagid, pabaluman natin sa inyo, mga karadyuman, mainom kita sa Klinika D3 Bio. May-ari ini sa MCT, medium chain triglycerides nga nagabulig ini, pa-fit, parilas ang aton lawas, nagapadasing sa aton sininga metabolismo. Hindi lang ina, magabulig man ini para sa aton, agon hindi kita maigo sa balatian kay nagapagar ini sa mga balatian, may virgin coconut oil nga nagabulig maabian para magdamong aton sa nga good cholesterol. Mga karadyuman, mag-Klinika D3 Bio.
23: Tatak, RMN.
24: Siyempre, may gaman Gold Coffee Mix. Ang tanan nga benefits ang kape, nga ara sa iban, ara man ni sa iya, pero may ari siya nga way gidya sa iban. Ang pagpahealthy sa imong prostate, malikaw niya ka sa enlargement, pagtiga, kapilakadlaw, basi magkatumor, magka-cancer. Kag siyempre, kung nami ang prostate, nami man, no, ang inyong paglabing-labing sa inyo asawa. Gani parang healthy ang aton nga intimacy, no? Mag Mega Man Gold Coffee Mix.
23: Tatak RMN.
24: Why na kita simpo, bawi lang kita boss ha. Ayos ka na boss idol.
25: Kita ay kita tomorrow.
24: Happy happy birthday sa kay Toto Hector Espinosa. Radyo Man, Novi Guaso.
25: Radyo Man, Regan Arlos.
23: Tatak RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Serene Plus araw-araw.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o pud ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path Norway, sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Magkano kilo ng karne?
1: 500.
0: Wala.
1: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: pagkaon.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Char.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be MX-traordinary with MX3.
6: Oras tatak in punto alas 10.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
8: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
10: Nods, Urban Capsule.
11: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ng harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice agadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
10: NANS Herbal Capsule!
11: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
10: NANS Herbal Capsule!
11: Yara lang sa mga butika.
10: Mega Man Herbal Capsule.
11: Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man Herbal Capsule. Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man may ara maka. Hunigotwi, tungkat ali. Ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sabay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
10: Mega Man Herbal Capsule.
11: 30 minutos lang, partner. Yara na ang palating.
10: Mega Man Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
10: Nice lemon oil.
11: Hala, kariski, siga pa. Iskisa patudo hasta magdrapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar nga mahigo. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
10: Nuts! Lemon oil!
11: Gari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilive ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
10: NANS Liniment Oil.
11: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, kinadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
10: NANS Liniment Oil.
11: Mabakal sa mga butika.
10: NANS Corn Coffee.
11: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabla kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
10: Nance Corn Coffee!
11: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang na partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isini ang pagka-nerbiyoso mo.
10: Nance Corn Coffee.
11: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang manang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
10: Nance Corn Coffee.
11: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
10: Mega Man Cold Coffee Mix.
11: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
10: Mega Man Cold Coffee Mix.
11: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
10: Mega Man Cold Coffee Mix.
11: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
9: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
5: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
0: Si Erin Grace Pagilmutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
0: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa TJX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Mabakal na ka mo. Sa TJX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawa.
5: TJX 500. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Historianta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sang urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis o kung paghubag sang pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
9: Mm.
12: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
9: Sakit pag-ihi.
12: Sakit pang-ihi. Tapos
9: sakit kung
12: nangika, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon nabusisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama kaisog ang baho. And doc, cloudy.
5: DTX 500!
13: Di na ka, no, nagpuyo sa uptown, barangay Mabigo, Panlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit sa ako niya puson, kag sa ako niya bahiwang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
11: Sa kapila ka maginan?
13: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
11: Subong kamusta?
13: Huwain niyo ginapat siya at maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng DTX 500?
13: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
5: DTX 500!
12: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
9: Urethra sa bacterial infection.
12: Correct.
9: Mahubag. Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
12: Isa man na.
9: Mahubag ang imo ano.
12: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
9: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kauturan na to na may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
14: Kagang sobrang paginom sa antibiotics.
5: DTX 500.
9: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante
15: antioxidant ang kada selula. Sir JP, nami gidang DTX 500. Ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
16: Layo. Layo.
15: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
16: DSE.
15: DSE. Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Kanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinloan because of the antioxidant. Ang bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
17: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
18: 470.
17: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagtake ko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at
17: least. Ilan na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong hambal mo sa ila?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok. Lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakainsyende ka! Ha?
3: Mang!
6: Ay, di mo ginaya din ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Ano ka na?
6: Diba? Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing.
6: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Talugon.
7: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
3: Kun ako, baham balon. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambalon!
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mayong adlaw sa tanan.
15: Nakapangapi na ba na kamudira?
14: Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag

0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka ang abutika.
3: TTX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
7: Parang pila na may mong sugar?
6: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa TTX.
3: TTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika
15: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
16: Number

0: mamamayo, pakamusa adlaw nga gatagiti kang nagapanglitik sa kapanitan nga kaging ang panit ko sang kainituno. Uy, halunggi kita. Kay grabe na gidya ang init subong, hindi makalitik panit pati ulo ay puriya palayo lang no. Halunggit inom sang madamo nga tubig kagkaong gid sa inchakto kay budlay matumba wala pilas. Di ba Dilayla? Oh, si Dilayla pangadaan ang edad sa nang hindi lang ko magambal. Kag-ari naman ang sulat ni Maribel ang hatagan natin sang pagtamod. Maribel! Hala! Birado!
1: Mayong adlaw lang sa inyo, tanan. Tawagan nyo lang ako kay Maribel. Ang problema, mga pangayuan ko sang laygay sa inyo subong, amo si Mama. Hoben pa man siya. Nagsisintay uno palang sininga tuig, pero ambot ah, ano ni siya man? Nagapadayaw? Agon mahangpan nyo na lang sang lubos. Siguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Ano na? Amo nang ginhimo ni Mama?
3: Oo, bala. Kag problema, kay daw maginapangayo naman siya sa akon, ho? Daw wala na, wala ko busan ang ginapangayo ni Mama, ya?
2: Luyag niya nga magpabakal sang flat screen TV ang 32 inches na bala.
3: Ano? Sus, wala man siya kuya, pe ba?
2: Wala eh. Regalo ko nun naton sa iya sa Mother's Day.
3: Sige, balanta lang na galing nga tatlo ni Karen, ah.
2: Ati, sige na kay matawag pa ko kay Ben. Mangayo ko to, ano isang ayuda sa iya. Ay, wala. Gid ko nga daan subong money.
3: Ate, sige na. Bye.
2: Bye, man.
4: Day, Maribel. Masulod ko day, ha?
2: Oy, ma'am?
4: Day, may kwarta ka, day.
2: Nga man, ma'am.
4: Malagaw kami tani sa mga amiga ko. Makaon lang kami kag madisko-disko, ah.
2: Ay, wala ko digali extra nga kwarta, ma'am.
4: Amo ka ginansina, eh. Dalok.
2: Ma'am.
4: Kadalok si imo.
2: Si
4: wala
2: mama.
4: Kang isang papalangga sa akong iloy mo.
2: Ma, bisan wala ko kwarta, ma. Mayit kang idyan.
4: Ma, ayaw pa ang mga manghod mo. Hindi dalok. Pero ikaw nga magulang kadalok-dalok sa imo. Nga ikaw pa gani ang may maayong nga pangabuhi. Hindi mo man na madala ang manggad mo kung mapatay ka, ah.
2: Mama? Mama?

0: lang kinahanglan mo ka, aw?
1: Eh, ang ako niya budget eh. Tag-extra na lang dayon, ha?
0: Basta ka na magambal kang extra daw. Kinakulbaan gid ko na bala.
1: Ay sus, ah, sobra ka naman. Pilagid bing extra ang gid padala mo, haw?
0: Pilagid ba lang luyang mo ga? Ihamba lang, ah. Para ka baluman ko kung pila ipadala ko sa imo.
1: Gamay man lang ga, ah.
0: Pila nang gamay ga?
1: 1,000 lang, ah.
0: Sus, ah!

0: ka dahil nagambal sa ako, no? Para 1,000 man lang gali. Bisan, 2,000 pa'y padala ko dada yun.
1: Langga. Ay, 2,000 US dollars, ha? Hindi peso, ha?
0: Ano? Nga mo kisinagad ako, ha? Ano nung kwarta, ha?
1: Ginapangitaan mo ko sa kwarta mo, ha? Ginapangitaan mo ko? Got birthday bala ni Mamang? Ihanda ko man. Ay, panumdumon mo nga lapit na lang ang birthday sa iloy mo. Luyag mo, pakanon mo sa pansit at niyang mga bisita, ha? At sige, hindi ka magpadala? May balos bala na? Sige, ah!

0: News, D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about
3: paano
2: makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong kagaw. Good bacteria. Mayong kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
4: plain
2: D3.
4: Plain D3.
2: Because
4: plain
2: ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
5: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
6: Sa panit.
5: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
5: Ara sa flower. Da ang tambayan ni
2: 300 trillion. 100 to 300 trillion. While ang imo yula is only 37 trillion.
5: Mm-hmm.
2: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
5: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
5: Correct.
2: Ga produce sa imong happy hormones.
5: Happy hormones. Mm-hmm.
2: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
5: Correct.
2: So mag-inom ka dito bio, sir boy. Pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
5: Mm-hmm.
2: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
5: Patay.
2: Mm-hmm. Abot yan patay pag abot sa tinai. Ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria.
5: Oh.
2: Lupat-lupat
6: yung party,
2: ginbuligan sila.
5: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagaribong kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayong exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pala nga pag-inom. Nabatsatan ko na paghalong sa akong bilargo. So, nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gitihan mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na.
2: Mm-hmm.
5: Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
5: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
5: Correct. Wala na iya sa plain nga D3 nga supplement.
2: Subalik, kapat abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kang umagsulod ang D3 Bio, sir boy?
5: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung gitimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
5: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So, duwa na ang benepisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
5: siya. Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
8: Sa D3 Bio lang.
2: D3 Bio na.
6: Duwa sa Doc Sam, Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamoon ang imong mucus.
6: Mm-hmm.
2: Ang mucus lining.
5: Mucus lining mo healthy.
8: Ang nag-trap eh.
2: Kung trap.
6: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
5: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Camille, nami ang production sang gut-derived vitamin Bs.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
5: Correct, no? Na ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
5: Correct.
2: Ang namiyaan doon, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang may problema, makadlawan lang ka, bastante ka happy hormones. Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
5: No?
2: Emotional quotient.
5: Mm-hmm.
2: Or intelligent quotient.
5: Both,
2: ha?
5: Oh, both. Mm-hmm.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
5: IQ.
2: Wow. Ara na sa plane niya, D3?
5: Mm-hmm.
6: Wala.
2: Wala. No? Because of MCT.
5: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Napugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio. Health News.
10: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka bro sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
16: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
19: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
21: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid at balagdian sa kidney.
22: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gamit. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dintistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mapagdaya ang pagpangigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Plus Gold.
24: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
16: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
25: Sa akin ang panalo.
26: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Ali Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DGI Fairship Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
27: Alas 10:35.
28: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washi!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
31: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My Triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
30: Mula noon hanggang ngayon.
32: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
33: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
34: Smells good.
35: Tikman natin.
34: Sarap! Yummy!
36: Everest Refrigerators.
34: Love?
36: Ano ever best food mo in the world?
35: Of course! Yung ginawa natin together.
36: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sang super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sang super fiber, mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number one.

0: Mang, sadiin mo luyag magkadto sa Mother's Day.
1: Ha?
0: Kinagamot-amot kami nga tatlo ni Lita kag Maribel nga magwa kita sa Mother's Day.
1: Ay, tani, ihatag nyo na lang sa ako ng kwarta para ako na lang ang mabadjit.
0: Si Mama, bala mo. Hindi na bala maghirit pa.
1: Ate, sige ah. Luyag ko sa seafood sa ngaton kanan. Daw, parang adulain naman.
0: Sige ah. Kagma, may bisita ka?
1: Ay, wala siguro, nak. Kita-kita lang ah. Kag nak, pwede nga tapos sa karoon magwa kita, madisco kita.
0: Ha? Ate, pwede man nga. Kita nga apat ang madate, ha?
1: Oh, yes! Ha! Agaron ko tayo ng mga amiga ko, ah.
0: Ha? Ano ma? Mga amiga mo? Abi ko kita
1: ay,
0: lang.
1: Sige lang bala, ah. Pila man na sila kabilog. Hindi ka na matamaan, ah.
0: Aho, ah. Basta ma, ha? Pila lang sila kabilog, ha?
1: Oo, nako. Yes! Yes! Madisco kami! Makitain naman kami isang nagwapuhan kong waiter!
0: Hala. Ma!

0: Biling namin kami sumuko, di lang ninuno. Wait, pwede pala ling.
1: Ate, sige pa, kaon pa ka mo. Anong luyag niyo mo order pa kita? Ay, ala. Kadamo, man sa bisita ni mama man. Siling ko sa iya nga jutay lang kay magwa pa sila tapos kaon. Ay, ala, nano na si mama nga nga dugin imbetar niya niya yung bilog na barangay, ha?
2: Nan, ambo pag ito. Nan. Oh.
1: Ay, ayun.
2: Sir, order pa git kami, ha?
0: Ay, ma'am. Ay, nagaling cake nga order niyo.
2: Ay, abaw, ang favorite ko gid nga waiter ang nagdulong ba? Ay, abi mo ba na to? Crush ko ikaw. Ay, balo naman ko, ah.
0: Ma?
1: Ano kayo mo ya? Si mga babalayado. Wala gid yung balaga pang kira-kira.
3: Kauluya, bala sa imo, ma.
2: Ay, nga mahuya ako. Maayon na gani damo saksi nga crush ko ang waiter nga ini.
3: Migo, yes, pasensya ka na kay mamang, ha? Nag-joke lang
2: ay, siya. Ay, ano nga nag-joke, ma? Wala ko yan nag-joke, ah. Kung maupon siya sa akon, bisan, hindi na siya mag-waiter, doble ba yung pension ko?
3: Sige, kay pa-cut off kung pension mo halin kay papang.
2: Ano? Ay, wala kita kuya puslon sa inyo.
3: Ma'am? Mihambal ko bala sa inyo. Mm-hmm. Kinahanglan nga madudlan na si mamang. Kag hindi na niya inipagbuhaton.
1: Nga, ah. Anong ina, ha?
4: Ito.

0: nga maunda ka?
1: Kaya nagahulat ng mga bata sa ako.
0: Ay, ito yung bayad niya ato sa diskuhan. Katamob lang sa order namon.
1: Ano? Nga araw?
0: Sino ang mabayad? Sang tana namon niya ginpang order, ha?
1: Ma? Hanay ka. Ang buot mo silingon niya. Ikaw na mabayad, tanan?
0: Ay, hindi ako, kundi kamo.
1: Ano? Ay, wala na kami ang kwarta. Damo, wala yung bisita mo sa restaurant tapos ang disco pa kamo. Do politiko kaya eh. Damo ka kwarta. Ay, dali na kamo yung ama, puli na tayo ah. Dali na kamo.
0: Ay, ano? Ano naman pauli ka mo? Bayari nyo, ano yung mga balayran dire, ha?
1: Aha, balayan namon, ma'am. Kita lang apat ang malakat. Nangako, tiye imo yan sa mga kamarada mo yan. Gani, ikaw na bayad at...
0: Kag ano ang ibayad ko, ha?
1: Iprinda mo silang pensyon mo, eh.
0: Ano?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakatudasol sa butika ang Santon Plus Gold na pamatundaan ko may epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itis nga nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa Sininga Edisyon, Doc Nelson, istoryahan naman ang ginatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, da putol-putol. Ang iban, perti ka color yellow. Ang iban, ga reddish na, orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amo ni siyang mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unata nga himoon?
3: Yes, Dr. Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito. Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May ibang dira. Siyempre, tungod sa mga, ano bala, Dr. Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI, mga babay. Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, sa alagyan sa higko.
3: Yes,
2: isa man ang karason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. Mm-hmm. No? Hindi halin sa likod, pakadto sa tubang. Baliktad na siya. Dapat halin sa tubang, pakadto sa likod.
3: Yes.
2: All para safety nga hindi kadali magka-UTI.
3: Yes. So, muna sa tumatik pala natin, pag mag-ihi ganit kita, nga kabatsa kita sa pain o may arabla sa burning sensation. Mm-hmm. While urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos nga mag-drop ang last drop lang sa ihi naton mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila ma-feel lang nila nga medyo mainit mahapdi ang pag-ihi but silingon may ara kita sa ginatawag na UTI.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko kamang tutudason kung ano maayo diri lamo ginagambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid kubala kay matamat dula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Mag-at sa mga butika.
3: Sunod sa pagtuon, dapat matap na ina. Kaya kung hindi matap na, Dr. Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton niya kidney. Kaya siyempre, sa mga pagtuon, ha, ang makabulig, no, sa ato makauturan, labi naging kung may mga problema kamo sa UTI, ang sambong, Dr. Erwin, makabulig.
2: Mm-hmm. Alibhon.
3: Lagaon ni ng alibhon, ang sambong. Mm. Imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection. Mm. Pagsubong man sa mga pagtuon, ha, ang pag-inom sa Santon Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santon Antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa sang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya. Ginapagwa niya, ginawas out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract. Pagsubong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bacteria dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Pagsubong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpramat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdiin nyo tiyan, pwede lang din ka mo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary, para hindi na magdamo ang bakterya, inom gig ka mo sang kombinasyon sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na tarakayan sa The Secret of Health.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
9: Protection?
10: Yaku!
9: With 8 billion live LCS?
10: Yaku!
9: That may reach the intestines alive!
10: Yaku!
9: Helps improve digestion and boost immunity!
10: Yaku!
9: With proper diet and exercise?
10: Yaku!
9: Kaya panalo ka dyan!
11: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung
6: Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: D3 Bio.
13: Ho, si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Rightis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
16: Gina Cano. Ang ginibatsya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Bayuwang.
17: Sisa, kapila ka mag-inom.
16: Sa
17: TTX 500.
16: Sa primero, katatlo. Sa subong, kadwa na lang.
17: Subong, kamusta?
16: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsya.
12: TTX 500.
18: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
19: Mga butika.
20: Bag

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakit naman, ino.
3: At
1: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Ban, pirmay lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
14: Number one!
15: Ginhataga naman leksyon si Mama, pero ti, grabe, gid ba lang sungod niya sa amon, kay ginbili niya tuod ang iyang ATM card sa diskuhan para ibayad sa ilabil. Kung nagaron siya namon subong, siya na lang nagaupod. Ti, do okay man ang ginhimo namon. Sa inyo, bikon kamong pahambalon, Maribel.
16: Maribel! Hello, Maribel! Shout out kay Maribel, ah.
17: Ti, kay... bisan sa akon man, guro. Kabudlay man sang mama niyo magaan. Kay hagaron man ang bilog na barangay. At least si mama nila naka, ano ah, nag... Nabalang daw na leksyonan. Doon nagtanda man si mama nila nga subong, agaron nila si mama nila, siya na lang. Wala na nga pangagad sa ano. Imagine mo.
16: Na ano siya? Nadudla.
17: Nadudla, ibilin mong ATM mo. sa diskuan na lang, para ikaw pambayan.
16: Ikaw kaskuan, baka luoy man sa kabataan. Ngong.
17: Bisan tatlo to, di mo kabataan, maluoy ka man magpagasto. Imagine mong bilog mo nga barangay, agaron mo yan.
16: Oo man.
17: Mother's Day pa lang to ha, pero pag birthday.
16: Kung birthday, ano pag ginaya ka bunga?
17: Pag birthday niya, mo man, natabo.
16: Diyos ko. Ang buwan sa niya doon, election, galing na may pa-meeting, di abanse, saya tayo.
17: Igasta daw ang inyong iloy. Dasun gusto lang malaan sa ilang iloy nga mag, ano ba na? Magpadayaw, guro?
16: Oo,
17: ano?
16: Guro. Pa-show off, dabi, nga mo na.
17: Ang muna, guro?
16: Hindi ba waslik po der? Doka...
17: Hindi man. Pagaling kay ang ila iloy, doka padayaw, gid ah. Kay ti...
16: Doka happy go lucky lang, guro siya, doka...
17: Siyempre, guro, kahit ti, kung sang may bana pa sa guro, kay balo na sa mo. Sa may bana pa sa guro, ang grabe ning antos ang iloy sa ila.
16: So, gabawi siya?
17: Gabawi siya.
16: Pero ibutang man sang limitasyon. Kag kung ano, kung dira lang asta, di ba? Kag wala ka man naging...
17: Budgetin nyo lang si mama nyo. Okay man na nagagwa-gwa, ginagwa o naupod nila si mama nila.
16: Wala man nila guro yung plastar mo.
17: Ginplanuan, ginilaya, nga hindi tapagbayran. Kay tagaan ta siya leksyon.
16: Nan.
17: Teko, di ginbili niya.
16: Bili na pinch.
17: Grabe man, no?
16: Damo na, bala na munang ibibilin ATM.
17: Ibilin. Neto, arito, oh. ATM card ko na yung para sa pensyon ko. Ibilin ko lang nanay ka para mo nang bayad ko sa akon. Do kalain, guro, no? Ano man? Mapatsagan ko man na guro kung pensioner naman ko.
16: At, lapit na lang, oh.
17: Ano, lima na lang ka to.
16: Eh. Ay,
17: oh,
12: ay, bongga! Ang
17: iyas nga ako.
12: Uy, uy, baka naman.
16: Uy, pero speaking of ATM, wala akong giging pamangkot ko gano'n. Isang kinala ko nga si Jonah. Ay, di, sino to man? Si ano?
17: May onda ATM mo sa bong.
16: Ha?
17: Ginundan.
16: Ginunda? Agyan ba yan ko? Tiyo, nakuha nyo na ang inyong bonus ang bal sa ako. Sige po, hindi namon. Ginangla niya kuha o nang amon yung bonus sa ATM namon. Kaya naahaw, naprinda.
17: Hindi ko pabati sa iba.
16: Nung sakit dugan ko. Hoy! Pag-undang!
17: Oo, no. Kabudlay nga, prinda. Bala ang imong itin.
16: Kaya mo nang nakadudla sa iloy nila.
17: Oo.
16: Kaya kita prinda. Siko, hindi na ko. Ay, bilhin nga naman yung aronyo. Wala pa na ganito.
17: Kaya mo na wala na nang agad ang ilail. At least bala, nakatuon sa... Nakatuon mang gidang ilailoy. Kag na disiplina ni nang ilailoy.
16: Kag na salbar nila ilang mga badge.
17: Kaya yung numero uno, kada
16: gastadura. Di ba pwede? Kaya syempre, may mga needs mga kabataan niya. Not all the time nga well-off ka mo mo. Kag okay, gadya nga magasto. Okay kung may sobra, pero kung doon ka insyaktuhan lang, hindi lang guro pagpasobray. Okay? Sige, lesson learned na ah. Ha? Padayo na po padalas ang sulat. Dito sa itong palatong tunay.
17: Kung ako, pahambalon. Kung ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulog sa inyo sa RMN Drama Center!
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oras tatak impunto alas 11.
21: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
22: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat.
24: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
24: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok!
0: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Kamusta mga kabyanan? Ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o konubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasi sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, paranugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized control trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugalion nga mag-life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong busy alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ining sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga latian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension and vitamin D3 are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings o Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, Baka May Immunity Gap Na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
10: You care? We care! Kidney care!
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
13: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Super Fiber.
14: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernion.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
2: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
16: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
19: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
20: Ako man!
6: Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
18: Inde magpalibog, may iBerry Gold with Lutina para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with Lutin. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
18: iBerry Gold with Lutin para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Alas 11:16.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
21: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
22: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad San Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sa ikabyente ng pagsukat sa ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sa atong kalawasan, kundi sa atong manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
23: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ilong Ranger?
28: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
27: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
28: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
27: Sip-on gidadayon?
28: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
29: Mag-Neozep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C+ 40 with zinc dayon.
25: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Neozep C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
31: D3 Bio.
32: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
31: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
33: Mamakal, sumanguti ka.
34: Mahigo bala ang imo dugo?
35: DTX 500!
34: Masamit ka bala ang gina-energy?
35: DTX 500!
34: Ang DTX 500!
35: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
34: Nga sa masami,
35: amo naman
34: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
35: DTX 500!
34: Masalikan! DTX 500!
35: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
36: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
35: Mighty C,
33: mabaka sa mga butika.
35: D3 Bio.
37: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka disease sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
35: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
35: Yung may PCO.
34: Ang VCO,
35: yung may D3.
34: Mga butika.
38: Magkano kilo ng karne?
39: 500.
38: Bro.
39: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
38: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
40: Sarap magkasama.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
41: Number 1!

0: Eh? Siguro sa nadangtan mo subong matanda ka na, ha?
1: Tuman sa'yo mo kapintas, hanti. Halos nalikop ang lawas ko sang labag. Wala ka sang kaluhoy sa akon. Magayo lang ako. Hindi kag hindi na kita ko magbalik-balik pa din sa inyo. Hindi na tanan ka mo, bayolente. Halin sa akon mga katayuan sa side ni Papa. Kamu naman sa side ni Mama. Wala ako sang lisuan. Kay pati nga akong ginigalan. Apo!
0: Gabi ka na nagpauli, kagubog ka pa. Kung ginpangita mo yun sa kananunta, kung din ay pulos.
2: Butang baba mo! Ay, garoon na si Pirang ko na.
0: Amo na mayos si Imo, ang manakit!
2: Hindi ka pa bagin maghipos, ha?
0: Amo-amo ta ka muskitiro ka nagtapos sa mga bata sa lamok. Gisiyon mo pa!
2: May na lang muskitiro na gisi! Sa sababa mong gisiyon ko!
0: Gisiyon!

Wala akong saklisuan. Wala akong sangkantuan ng panaguan ng pamilya. Kitanan sila pala rin. Pulos mga mapintas kag bayolente. Sa diin na lang ako makanto sa ini.

Nagatinamuyuhan na sila ni Auntie kagsangamon mga neighbors sa Merry Christmas sa gwa. Papangako nga nagaligid lang diri sa katre sa pagpaayo sa nga akong mga lagob. Niwala man lang siya makatamwa kung magtamyaw sa akong. Nasakitan ako sa nga akong sitwasyon.

pagkatapos ng New Year, kagang makita ko sa akong pagliili nga may mga estudyante na nga nagalabay sa kwa. Agod nga mag-eskwila. Ako ya, hindi pa maka-eskwila kaya harap ang mga labag sa akong lawas. Wala pa madula. Kay daw ginkabig akong asapat sa pagsakit niyan.

0: Sulong nga wala sang lastro sa lawas ko. Amo lang ang napanapa ko.
1: Di ano? Papauliyon ka na lang eh. Oh. Okay. Patapuso na lang school year? Oh, sige.
0: Oh, ba? Ang kuti, nagpalapit sa akon. Dali ka sa akon, kuti. Hampangon ko ikaw, ah. Itsa-itsa, taka sa babaw, ah, kag sa loon. Agod na malingaw ko. Okay? Ready? Itsa, taka sa babaw, ah, taason ko.
1: Pasi ko na lang pag-itibla ka pa sa wayang buhaton niya, diaw.
0: Si tita sa US, ginagin istorya ni auntie mo.
1: Okay, okay.
0: Siya gina.
1: Bye.
0: Oh, ba? Ano itong naglagapok sa idalom? Ay, hala! Ang kuti, galing aginid sa ako sa babaw! Wala ko ba sa lo? Kinagbalikid ko kay auntie kay Hina. Oh, ba? Inti! Wala na nagahulag ang kuti! Napatay bala siya?

0: Ari ang kutik nga nahulog ligad nga adlaw. Dugamat-amat na ni baho-aho. Kuhaon ko niya kagtaguon sa tanom ni auntie.
1: Ano nga buti?
0: Opa.
1: Ha?
0: Inti. Si auntie. Diyos ko, nakita niya ang kutik nga patay. Inti!
2: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema. Afford pa!
4: Nuns Corn Coffee!
5: Bisan diin ka pa
4: sa trabaho,
5: kag mga ulubrahon sa balay,
4: ang Nuns Corn Coffee!
5: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga,
4: panghuna-una.
5: Pagtimpra na sa Nuns Corn Coffee
4: para magpabiling ka nga healthy,
5: focused, kag energized.
4: Nuns Corn Coffee!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Namit, sining salmig litro. Share, ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
8: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
9: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
7: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
10: Kung barkaday, parihas tanan. Share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
7: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
8: Carl? Diin na si Carl?
10: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Oo, si Mercy. Harap ko nga ang Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
11: Pinahusan.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
16: Good thing,
15: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: nanakas,
14: at gaganda ka pa.
17: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
19: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
11: Cellphone Plus Gold.
20: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
13: pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.
21: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alas 11:32.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
23: Bye.

0: SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ang RNN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
5: Symmetrical is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakiton man ino.
12: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Sa Iloilo City, Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
17: Number 1.

0: siling ko, anong natabo? De, ha? Nag-ibig ka. Kay ikaw nagpatay sa puti. Ha? Ano ka? Nakaka po sila reaction mo, ha? Hindi. Wala, ininig ang timakan ko. Na-trauma na ba na ini? Paibalon ko sila yung utod ko sa States. Agad niya mapapahuli ino siya sa ilan. Balik sa Ilapuloy-an si Steve, bangod sa abuso nga naangko niya sa iya tiya, halos naglain na ang iya pamatasan. Natukiba ni Steve sa iya kaugalingon nga the more siya nga nasakitan, the more siya nga nasadyahan. Amo man nga kun siya ang manakit, masadya para sa iya. Kag nagasabat na siya sa iya mga katiyaan nga nagpa-eskwela sa iya. Pasaylo-saylo sang eskwelahan si Steve, kag nag-abot sa point nga gusto na lang niya hampangan ang iya kabuhi. Para sa iya, wala na inisang pulos. May tripping siya nga mangawat, kag may record na siya sa police station. Kag bangod minor siya, nagatupa siya sa Children's Protection Desk. Kun gina-interrogate siya sang police woman, feeling niya ginayawa-yawa siya. Gani pangisingisi si Steve. Na-blacklisted si Steve sa eskwelahan. Madamo na lang sang tripping nga nahibaluan si Steve, pareho sang paglangoy-langoy sa baybay nga gabi na kaayo, gali kay nag-suffer na siya sang severe brain disorder nga ginatawag schizophrenia.
1: Ara siya, siro. Nagasagad na siya langoy sa dagat. Gabi na ini kaayo ho, basi kung ano takaroon ng matabo sa iya. Halata siya kalangoy.
2: Upod ka sa presinto. Pasaway ka? Minor ka pa, kagabi na ini kaayo ho. Ari ka pa diya sa dagat, nagalangoy-langoy. Kagadiin ka? Kaganga, wala ka pa nagpauli sa inyo? Kaibalo ka ba lang may curfew para sa inyo?
3: Sakas sa lagyan. Tulog ka na sa presinto kay pasaway ka. Pakulbaan mo mga pumuluyo, dire.

0: Ay ho, ginbutangi ko di sang pulis sa silda ho. Kagangupod ko di, isa ka bata, kag isa ka tigulang. Hoy, ang tigulang may pilas pa. Ano man ni klase, di ka buhi man? Gusto ko yung magampang. Ano din nami ang pangon man? Bi malibot-libot ta, kag magpananaw-tanaw. Oh. Uy. Aha, ari. Kalos ang pulis. Aha, may screwdriver man. Kagtigib. Kuhaon ko ni Bay. Ah. Ang bangko, ari. Iplasta mo na di. Nan. Pang serial killer blang agalawan. Bunong ta ka?
1: Sir, napaka mo! Ang kitsulong nyo di, oh! Masi may buhat to, di sa mong malahin, sir!
2: Soy, dala din Philips ko. Ikaw ha! Ikaw na, oh, nagkalagod ako. Ay! Ay!

0: Oh, ari ka na sa lugar ninyo. Pauli diretso ha, kag magpahuway sa inyo. Okay? Inugay himo sang wala mga pulos. Panawag na.
1: Pari na matuda ko sa amon bangga ho. Puli ko ah. Uy, wala. Kadulong kayo sa langit ba? Ay, gapang nasubo ang langit? Ano nasubuan siya nga nag-aamon ng kabuhi ko? Puli ko blakad magtulog. Tani, matadlong pang kabuhi ko ba? Wait, hindi anay mag-ulan. Gatingiin lang ko bala ha? May ngagaw pa ko puli ah.

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cap. 45 pesos lang.
1: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
2: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
3: Lexino-Forte!
4: Basta si Banat sa abat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Kaya pang lugayawan sa bloodstream. Agud pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tiyansa na ikaw atakihon sa kurason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule
9: may omega 3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang padamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Saliga, santo pa.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, TTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabaka, mabuti ka. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung mga D3.
16: Anong gusto nyo?

0: refillable in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Alas 11:47.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
11: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santon Plus
17: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
17: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santon Plus
17: Herbal Capsule.
18: May mangustine at malunggay.
17: Dobling sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw,
17: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
8: Nitry ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
16: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold
20: sa mga butika.
21: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
22: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
23: Tusiran forte.
24: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.
27: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Number

0: adlong ni Steve ang iya kabuhi. May kahigayunan paayhan? Paano? Ina ang aton mahibaluan sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Steve nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso, bili na!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang tao nga may madubong nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Pagaling si Yam Rel Kapuya.
10: May high blood ka man sa una?
9: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon din yan. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
8: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
13: Mga butika. Giga.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: Make-up! Urban Rasul!
6: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya! Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
5: Megaman Herbal Capsule.
6: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian, komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
9: Welcome sa isa na mag-edisyon ka magpakalagad sa palatuntunan. Targitana, isa udto, karong adlaw-adlaw kita subong Biyernes. Kaya kita sa Petsa 19 na sa bulan naman, sang Hunyo 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginang tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabugiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
10: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sila mga suki malin sa aton. Sila yung mga mapisan, yung mga nguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga may isda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers, nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
9: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
10: Inyo man makita na wala sini mga kaberan na tandog namon nga mga guya kagalun sa itananti suyon sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
9: Huwag mo takasabat sa imong introduction.
10: Pero ni kagiyan ng ritoke. Oh. Kita nga to ng mga itsura.
9: Oh. Ito kiyon. Pang hindi mo nung ritoke mo.
10: Oo.
9: Oh. Pang hindi lang ito, hindi nag-iaguro. Hindi iguro beautician ang kinanglan nyo?
10: Ano?
9: Magician?
10: Gambal ka din nila. Bala, kung sino man nagambal nga giritoke ang amon sila ng mga itsura, butigon!
9: Oo. Oh. Oh.
10: Naman? Ano, naburingan kami nga duwa ni Parikoy? Gubaga din tsura namon? Gusto naman magbayad si mo para gubonin mong tsura namon?
9: Hindi na papadayo na maluoy ka. Dali lang. Ari na mga dalagko naton ng mga impormasyon ka mga balita. Subong mainit-init, Master Don, upod sang dalagan sa panahon. Nga siya do kainit kasing kalo. No? Sang silak, sang aring adlaw, mga kabiyanan. Samtang ang aton ng mga police operatives wala nagadulog sa pagkampanya kontra illegal drugs. 18-19 anyos nga lalaki dakop ni sa isa ka drug by bust operation dira sa Barangay Sook, distrito sang Arevalo.
10: Pila na kuha? Pila mga
9: kuha to nubo-nubo malang master proti buot silingon kay bata pa oh.
10: 19
9: anyos pa lang bago wala na ginupang goro ni.
10: Oh, no? Gabata. Parikoy, good news sa aton.
9: Oh.
10: Ang Western Visayas under General Tuanyo is the number one
9: Oy.
10: Sa operation sang droga Tio? Sa bilog ng Pilipinas, ang nagpa-number 1 atong 7 million plus.
9: 7 million ni Sir Dadji Dilima, oh.
10: Oo.
9: Sa ang nagligan, ti, makakon mo nga supplier na sa bilog ng First District, kag ibang pagiging distrito, dito sa probinsya.
10: Mm-hmm.
9: Atong si Adelantar, Giovanni Adelantar.
10: Yes.
9: No?
10: Parikoy, grabe ang pag-operate siya, kag hindi ko lang pag-isugid, pero okay. Nadalig siya sa isa sinika trap.
9: Ah, oh, labanets.
10: Oh,
9: yes. Laban-laban, guro. Ti...
10: Ah, hindi na pagkambala.
9: Ay, gani.
10: Diba, si tried and tested formula na sa mga polis.
9: Yes, correct na. Bauti, siyempre. Congratulations sa mga polis na ton. Tiga biyahe kayo mo sa truck mo da. Tapos, 15 years ka na nga regular employee sa provincial capital. Ga-deliver kayo mo yung droga. Gamit pa ba si isang truck sa gobyerno?
10: Tiga, matiyak ko ganun, pare ko. Yung mali doon nakaburing sa regular sa provincial capital. Baligya ko bla droga. Ka nakita, iguro. Katakodako sa return.
9: Oh.
10: Amo na ako dako
9: ng capital return. Kolba lang ka capital kwan lang
10: pakapalmox
9: eh. Anyway, balikan ta ni dugay diri sa ato nga pagpangalagad samtang DPWH Secretary Vince Dizon ari di subong sa Iloilo inspect kani ang East Timawa Road. Subong adlaw Master Don base tapos na ganini na check na
10: ang no? Mga wala nakabalo ko lakatultor sang East Timawa dira sa may Doctor's College Iloilo Doctor's College.
9: Nagligad, no? Master, grabe ka traffic na. Bangon niya, grabe mo, bra.
10: Ginreklamo na ni Mayor Raisa Treñas sa nagpang-inspect sila together with Secretary Vince Dixon.
9: Oh.
10: Nangaki ganun si Secretary Vince sa bagong district engineer. Ano ni? Nakadugay na ni yung lagya po. Nang bala, sir, amun na niya, amun na to, amun ta. Natapos, subong, ano na lang, finishing touches.
9: Finishing touches, sa kinagligad to, traffic pa, subong dula na ng traffic na sa intersection.
10: Oo.
9: So anyway, congratulations, mayo gini, kay dako nga development, kinagligad, grabe gini ang traffic, ano adlaw?
10: Oo.
9: Dira nga area.
10: And of course, Parikoy, puno kita subong, sining ang Bernice nga adlaw, una pa mga kabiyanan, ang aton sining, ano ang rason, kayo, mataas subong ang June billing naton.
9: Oo.
10: Ang June billing naton, mga 13 pesos per kilowatt hour. Alos kanita na nagtaas, mga Parikoy. Because ang problema naton sa supply pagkatapos sinisang linog at pagkatapos ang iban paging factor especially dito sa may bayan sa Middle East.
9: Oh.
10: No? Pero ano bala ang explanation sa More Power Corporation? Istoryahan karon naton ina together with their spokesperson. No? Kag subong man ang pila ka mga nakibot kapon dito sa may area sa Ngaro, sa mga malapit na sa Miramar subdivision, gulpi lang pumuswak ang tubig.
9: May pumuswak ang tubig, ha? Alin sa linya?
10: Alin sa linya pa.
9: Okay.
10: So damo dito nga nato, bow grabe ginang murpaw ang MPIW wala nila ginalantaw ang ila sini nga tubo.
9: Tibalo kang isa sa masulod sa mind mo master pag amo. Ali ba si charge sa amo ni karon nang puswak ang tubig da?
10: Na
9: amo gyay, amo gyay.
10: Amo gid no.
9: Mm.
10: O kumbaga non-revenue water in RW bala parikoy. Tidugangan nila na may explanation ko ng MPIW Metro Pacific Iloilo Water. Ano ang natabo dira makabenan sa ilang nga testing.
9: Oh.
10: Testing actually ito, Parikoy.
9: Tinataon ta pa makuton ta karoon ng IPIW, testing ni, pero ba si i-charge ni sa pumuluyo?
10: Oo na.
9: Oh. Meaning testing para mabalaan ko may mga leak. Una,
10: yes, oo, Parikoy.
9: At leak, balaan ganyan na may leak, ikay po swap ganyan mo.
10: May isa ko nung kalinya nga nag-loose ang iya sining ano bala pang panghugot,
9: ah, okay.
10: Ang Titan.
9: Uh-huh.
10: No? Kaya grabing pressure, Parikoy mo. Grabing
9: okay.
10: Pressure, gina-testing nila. No, para nga hindi mo na kinanglan sang motor para bang pasulod sang tubig kung pressure manami.
9: Yes, na. Correct na. Kag wala mga leakage master don ti tanan nga tubig sulod gid.
10: Yes,
9: no,
10: yes.
9: Ti ang pressure grabe, bot silingon nga kaysa hindi ka na mag butang sang tangke mo da pababaw para mag shower ka, no?
10: Mm-hmm.
9: Usually amo nang kwan sang iban kay kun hina ang pressure ang shower mo hindi nakapasaka.
10: Yes,
9: kinanglan mo gina motor naman ti nagdoble ka pa
10: kasi. May tangke ka gid para ang gravity, ang gravity.
9: Oh, amo na lang madala panaog. Oh. So anyway, balikan ta ni karon mga kabiyanan diri sa atong pagpangalaga. Gina-congratulate lang si Alex sa Yala Master.
10: Ayo.
9: Na pierde ang world number 2.
10: Number 2 ah.
9: World number 2 mga kabiyanan. Mm. Pinierde niya sa Berlin Open sa patagsang tennis mga kabiyanan si Elena Rybakina. Na pierde niya. Ti dako na nga kwa kay so far amo ning pinakataas nga na upset.
10: Oh.
9: Ni
10: Alex nagligat to world number 5 eh.
9: Oh.
10: World number 5.
9: Oh. Ti grabe di kalibre so but silingon Master Don na belong sa elite.
10: Yes.
9: Ning si Alex Ayala when it comes sa tennis mga kabiyanan.
10: Kambaga nila sinimulan niya na ako no walang naniniwala sa pinipo.
9: Ini nga recite mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa Kaluan. Ini nga recitation ni Radyo Mandon ginadulong sa inyo sa Kaluan.
10: And parikoy sa mga nagapamangkot, ano nang update ang ilan national ID?
9: Oy.
10: Kaya ang iban diri kadugay na Rajuman Don, Rajuman Ronel ang amon application sa national ID sa Subong ula Gyapon. Basta lang kami sa Laom sini.
9: Kaya
10: bisita karon live sang Targitanay sa Udto, okay, ang Philippine Statistics Authority.
9: Mayogid na rin sila ma-explain sa aton. Kaya ang akon daw ay pa man magabot. Mm. Nakita ko lang sa eGov, no? Sa e-travel,
10: digital ID
9: sa e-travel
10: mo?
9: Yes, oh. Pero gina-honor man, pero laing may bit-bit ka da. Para magamit mo. Kagpamakotuntay, kaya nga iban daw wala ga-honor yasang national ID.
10: Isa na.
9: No? Nga,
10: may mga banko, lending institution, kaya ginapangita nila pareko yung pirma. No?
9: Okay.
10: Pero dira sa national ID na itong digital ta, arada eh.
9: Oh, kay ti siyempre, kumbaga amo ni pinakataas dapat nga ID sa tanang ID si.
10: Oh, national ID na nimo.
9: Oh, ti sa ibang nga countries yang ila national ID ya. Wow, tanan niya mga kabiyanan, kumbaga iya ma-overpower ni sang ID nga nimo, no?
10: Ang SSS mo, aranda, no? Kay do amo ning
9: kumbaga all in one dapat ni. Oh,
10: correct.
9: So anyway, balikan ta ni mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalaga di. Check tanay ang mga drag ko nga balita nasional kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: RMN Network News.
11: Ang temporary sites doon po sa Panabo and sa Santa Cruz. And in fact, yung ibang mga trucks ay nakapila doon sa ating landfill at naghihintay na pahintulutan natin na makapasok ulit sila. But hindi po natin nagawa ito agad-agad kasi nga yung mga pag-iingat at measures yung ating gustong makita.
9: Mm-hmm.
11: So siguro nandun na yung frustration din ng ating LGU dahil medyo may kalayuan po ang Panabo at talagang nandisrupt yung operation ng garbage collection ng Davao. Kaya nagkaroon ng ganitong action siguro ang ating mayor.
12: Yan po ang tinig ni DENR Assistant Secretary for Legal Affairs Attorney Norlito A. Enaran sa panayam ng DZXL RMN Manila.
13: Ang kaugnay na balita, permanenteng pagsasara sa lumang landfill sa Davao City iniutos ng DENR EMB 11. Kasama natin sa balitan yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manzo.
14: RMN Live Reports.
15: Inihayag ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau or DENR EMB 11 ang permanenteng pagsasara ng lumang sanitary landfill sa barangay New Carmentogbuk District, Davao City. Ito ay matapos magtapos ang pansamantalang pagpapalawig ng paggamit sa naturang pasilidad para sa pagtatapo ng basura ng lungsod. Inatasan din ng DENR EMB 11 ang Local Government Unit or LGU ng Davao City na magsumite sa loob ng 30 araw ng draft ng Safe Closure and Rehabilitation Plan upang matiyak ang maayos at ligtas na pagsasara ng landfill at maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan at kapaligiran. Samantala, upang maiwasan ang pag-ipon ng basura sa lungsod, inilipat na ang operasyon ng pagtatapo ng basura sa bagong interim cell ng bagong sanitary landfill na nagsimula na rin ang operasyon kahapon, June 18, 2026. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
12: Sa ibang balita, dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin humarap na sa PNPCIDG. Kasama mo sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
16: RMN Live Reports.
17: Dumating na ang dating Ateneo Coach si Tab Baldwin ngayong araw sa tanggapan ng PNPCIDG sa Camp Crame, Quezon City, kaninang pasado alas 8 ng umaga. Ito ay kasunod ng subpoena na inisyo sa kanya kaugnay na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkalunod ng dalawang college basketball players sa Aurora. Habang patuloy namang nakabantay ang media sa labas tanggapan para makakuha ng update sa nasabing insidente. Samantala, binigyan din ng PNP na ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang atletang estudyante ng Ateneo ay mahalaga para makapagatag ng mas mahigpit na pamantayan sa kaligtasan at maiwasan ang mga kalintulad at trahedya sa hinaharap. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartazes Jr., kasalukuyan ang sinusuri ng mga investigador ang posibilidad na paglabag sa Anti-Hazing Act dahil ito hindi lamang tumutukoy sa pisikal na panakit, kundi maaaring kabilang ang paglalantad sa mga panganib na sitwasyon o paglalagay ng matinding psikolohikal na presyon sa isang tao. Dagdag pa nito, sa pamamagitan ng impartial at komprehensibong investigasyon na ito ay sana manghihidihan ng mga eskwelahan, coaches at sports organization na ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante ang palaging dapat mauuna. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Totok Ormen.
16: RMN Network News.
13: Mga kasama kong humarap na dyan po sa PNP CIDG, ito yung si Coach Tab Baldwin. Sa susunod na linggo naman siya pahaharapin sa NBI kaugnay pa rin ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulev.
16: RMN Live Reports.
18: Siguro ng National Bureau of Investigation o NBI na dadalos sa susunod na linggo si resigned Ateneo coach Tab Baldwin para sa isinasagawang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang student-athlete. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, posibleng sa Lunes pupunta si Baldwin sa tanggapan ng NBI para sa ongoing investigation sa pagkamatay ng rookie athlete na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Paliwanag niya kasalukuyan kasi na sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dating coach ng Ateneo matapos ipatawag doon. Noong Martes pa ipinatatawag si Baldwin pero no-show ito sa subpoena ng NBI Homicide Division. Samantala, inabangan naman ang pagdating sa NBI Homicide Division niladating Team Manager Epo Kimpo at Assistant Coaches Reynaldo Jacinto Jr. at Bin Castanyo matapos sa ipasabpina. Noong mga nakarang araw ay humarap na sa Bureau si Coach Sandro Soriano at mahigit 20 kasalukuyan at dating players ng Ateneo Blue Eagles basketball team. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulet, Tataka, RMN.
16: RMN Network News.
12: Samantala, magsasagawa ng community walkout ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University mamayang alauna ng hapon. Ito'y bilang pagluluksa at panawagan sa mga individual na dapat managot sa pagkamatay ni na varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sanggunian ng mga mag-aaral na mga paaralang Loyola, isang student government na nasabing universidad at Ateneo Seniors Alliance. Giit ng Seniors Alliance, panahon ng pagdiriwang ang graduation season pero hindi umano ito dapat maging dahilan para kalimutan ang nasabing trahedya. Binigyan din nila na hindi maaaring magkunwari na normal ang lahat habang patuloy ang panawagan para sa transparency, hostisya at pananagutan kaugnay ng pagkamatay ni na Rene at Divine.
13: Samantala, 24 na Pinoy na halos 9 na buwan na nakulong dyan po sa Siberia dahil sa issue ng immigration, makakalaya na. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar.
16: RMN Live Reports.
17: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalayain na ang 24 na Pilipinong halos 9 na buwang nakakulong sa Irkut, Siberia dahil sa problema sa immigration. Ayon sa Pangulo, personal niyang inilapit kay Russian President Vladimir Putin ang kalagayan ng mga Pinoy sa kanilang bilateral meeting sa Kazan. Nagulat-an niya si President Putin nang malaman ang sitwasyon lalo't wala namang kasong isinampa laban sa mga Pilipino ngunit nananatili sila nakakulong ng matagal. Matapos suriin ng mga otoridad ng Russia ang kaso, iniutos na ang kanilang pagpapalaya at isa sa ilalim na lamang sila sa deportation process o

0: Senado, pinaghahandaan na ang logistics at security para sa gaganaping impeachment trial sa Hulyo 6.
1: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
2: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Right. Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
5: RMN Network News.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, walang katayakan ang posisyon ng Senate Presidency. Ito ang inihayag ni Philippine Political Science Association former President at UST Department of Political Science Chairman Dr. Dennis Coronacion matapos natuldukan ang usapin ng leadership sa Senado at Senate flicks. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Coronacion, bagamat tapos na ang issue ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano, hindi pa rin ito masabi kung tatagal ang change of leadership. Paliwanag ni Coronacion, hindi kasi fixed term ang posisyon ng Senate President, kaya anumang oras ay posibleng mabago kapag nagkaroon ng power struggle o kudeta.
6: As for the future power struggle in the Senate, hindi po natin masabi. Kasi alam naman po natin, wala namang fixed term yung mga yan, yung mga Senate President.
1: Mm-mm.
6: So they can be voted or removed through a majority of the senator. So kapag nagkaroon na naman ng susunod na power struggle, halimbawa may doon sa majority may mga hindi na naman na satisfied at lilipat na naman doon sa Cayetano led block, eh mag-expect na naman tayo ng another leadership change.
1: Sinabi ni Coronacion na maraming dahilan ng pagbabago ng liderato at isa rito ang pansariling interes ng mga senador. Ngayon nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa Senado, umaasa anya ang taong bayan na magtatrabaho na ang mga senador, lalo na't napag-iiwanan na sila ng kamara.
6: Itong sa temporary peace na to, itong peaceful period na to, we do expect our senators to work very hard and to catch up. Kasi nahuli na po sila eh, lalo na kung ikukumpara yung performance nila in terms of passing, enacting bills, nahuli na po sila doon sa kabilang chamber, sa House of Representatives.
1: Yan po ang tinig ni PPSA former President at UST Department of Political Science Chairman Dr. Dennis Coronacion sa panayam ng DZXL RMN Manila.
5: RMN Network News.
0: Ang liderato ng Kamara hindi nakikialam sa House Prosecution Panel. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radjuman Grace Mariano.
5: RMN Live Reports.
7: Walang anumang papel at walang anumang direktibang ibinibigay ang liderato ng Kamara kaugnay sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos, hindi kailangang umeksena o gumawa ng anumang hakbang ang liderato ng Kamara kaugnay sa impeachment proceedings. Paliwanag ni Marcos, magagaling at matatalino ang mga kongresista na tumatayong prosecutors sa impeachment case laban kay VP Duterte, kaya alam nila ang mga dapat nilang gawin. Din pa ni Marcos, mahusay din ang lead prosecutor na si Batangas Representative Jervil Luistro, kaya tiyak na mapapamahalaan at magagabayan nito ang panig ng prosecution.
8: We all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. You know, they

0: they're all brilliant in their own way. So I think just leave them be and let them do what they have to do.
1: Suportado naman ni Marcos ang isinusulong ng prosecution na gamitin ang wikang Filipino sa impeachment trial upang higit itong maunawaan ng ordinaryong mga Pilipino. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace, Mariano, Tatak RMN.
2: Ang Senado, pinaghahandaan na ang logistics at security para sa gaganaping impeachment trial sa July 6. Kasama mo sa balita si Radyo Man Conde Batak. RMN Live
3: Reports. Pinaghahandaan na ng Senado ang logistics at security para sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchulian, hindi naman gagastos ng malaki ang Senado sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente dahil hindi naman ito gagawin sa ibang lugar at nakikita lang niyang magiging dagdag na gastos ay sa pagkain at seguridad. Gayunman, isa sa nakikitang malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay ang logistics dahil maliit at limitado ang space sa Senado. Aminado si Gatchulian na mahirap ang paghahanda sa logistics dahil ang bawat prosecution at defense panel ay mangangailangan ng sariling mga kwarto para sa mga staff at sa dagdag na media na magko-cover. Isa rin anya ang pagtiyak sa seguridad sa pangunahing concern dahil sa ilalim ng konstitusyon, bukas sa publiko ang paglilitis at ito ay isang security hazard na kailangang mapaghandaan. Regular din ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga otoridad gaya ng AFP, PNP, BFP, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, MMDA at sa LGU para sa pagtiyak ng seguridad habang papalapit ang impeachment trial.
4: So, not so much. Kasi ang maganda yung venue dito eh. So, hindi naman magiging magastos. We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So, we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings, no? And like I said, very limited in space. Ang constraint kasi dito space eh, no? So inuna na namin imit itong logistics and security aspects.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Win Gatchulian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
5: Nagkahanda naman si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Gayunpaman, kahit handang humarap ang Vice Presidente kung kakailanganin, sinabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team, na hindi niya lang masasabi kung kailan ito. Meron naman anyang constant communication ng defense team kay VP Sara at sa katunayan, ina-update niya ito hinggi sa nangyaring pre-trial conference. Natapos na kasi yung unang araw ng pre-trial conference kung saan inilatag yung mga ebidensya at testigong ipipresenta sa July 6 na proper trial. Naging maayos naman ang proseso ng pre-trial brief ng defense at prosecution at sa Lunes, ipagpapatuloy ang pre-trial para naman sa marking of evidences sa mga natitira pang articles of impeachment.
2: Samantala, White Ribbon March ikakasa sa June 28 ng iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia. RMN Live
3: Reports. Pagkakasa ng White Ribbon March simula alas 12 ng tanghali sa susunod na linggo o June 28 ang iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument. Layo nito na matuldukan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga tiwali at para manawagan na ipatupad ang matibay na anti-political dynasty bill, gayon din ang pagkakaroon ng makatotohanang halalan. Kabilang din sa layon ng ikakasang kilos protesta ay ipaniwagan ang magpagkakasa at isigaw ang mga panawagan ng buong bayan at pamahalaan. Samantala, inaasahan namang bubuuhin ng aabot sa 10,000 katao ang kilos protesta mula sa 50 iba't ibang religious at civil society groups, kabilang ang Philippine Council of Evangelical Churches, United Church of Christ in the Philippines, Catholic Bishop Conference of the Philippines, Tama Na at marami pang iba. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN. RMN Network
5: News. Sa iba pang balita, iginitaman ni House Committee on Social Services Chairperson at Davao Oriental Representative Chino Almario na hindi totoo ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na hinarang ng Kamara ang paglalagay ng anti-EPAL provisions sa assistance to individuals in crisis situation o AICS institutionalization bill. Paliwanag ni Almario ang pagkaantala sa retripasyon ay panukala dahil na rin sa technical effort na layong matiyak na tumpak at may papatupad ang mga wording o salitang gagamitin dito. Ayon pa kay Almario, ang Kamara ay kapartner ng Senado, kaya hindi dapat haluan ng hindi pagkakaunawan ang pagsisikap nilang matagumpay na maipasa ang panukala. Binanggit din ni Almario na ang Kamara ay nakahanda kaya hinihikayat niya ang Senado na isapinal ang wordings o yung mga salitang gagamitin sa panukala para ito ay tuluyang maisabatas. Kaugnay niyan, binigyan din pa ni Almario ng AIC sa iba pang uri ng ayuda ay hindi kailanman dapat gamitin ng sinumang opisyal para sa personal na promosyon, endorsement o political advantage.
2: Samantala, higit 4 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa loob ng isang mall sa Pagadian City. Kasama mo mula sa RMN Pagadian, si Rajaman Mar Alawan.
6: RMN Live Reports!
7: Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 9 ang tinatayang 4 million na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa loob ng isang kilalang mall sa Pagadian City. Kinilala ang naarestong suspect na si Alias Umarang at residente ng Barangay Poblasyon, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ayon sa PDEA, na-recover mula sa suspect ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may markang 666 at may timbang na 500 grams na nagsilbing bust item at isa pang pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 100 grams. Sa kabuuan, umaabot sa 600 grams ang nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,080,000 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin mula sa suspect ang iba pang non-drug evidence gaya ng cellphone, bag at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng PDEA Regional Office 9 ang suspect at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isinailalim na rin sa laboratory examination ang mga nakumpiskang kontrabando upang matukoy ang kanilang eksaktong komposisyon. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
5: Pangkay ng lalaki na nakita sa abandonadong sasakyan dyan po sa General Tino, Nueva Ecija, nagdulot ng pangamba sa mga residente. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
6: RMN Live Report!
8: Nabalot ng pangamba at maraming katanungan ng mga residente ng Barangay Saudipia sa General Tinio dito sa Nueva Ecija matapos matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng abanduradong sasakyan noong Miyerkules ng hapon. Nadiskubre ang bangkay bandang alas 3 ng hapon dahil upang agad na magtungo sa lugar ng mga otoridad at nagsagawa ng imbestigasyon at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad. Agad naman isinailalim sa pagsusuri ng mga forensic experts mula sa SOCO ang pinangyarihan ng insidente kabilang sa kanilang sinuri ang sasakyan na Black Ford na may plakang NIK 5986 at iba pang posibleng ebidensya makatutulong upang matukoy ang pagkakilala ng biktima at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng mga otoridad hinggil sa mga detalye ng kaso habang sinasagawa ang masusing investigasyon. Wala pa rin inilalabas sa opisyal na ulat kung may nakitang foul play o kung may mga person of interest na tinututukan. Dahil sa insidente, umani na ibang reaksyon mula sa mga netizens at residente ang pangyayari. Marami ang umaasang agad na mabibigyan linaw ng mga otoridad ang kaso upang mabawasan ang agam-agam ng publiko at mabigyan ng kasagutan ng mga naiwang katanungan kaugnay sa pagkamatay nang lalaki. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa sinumang may mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa imbestigasyon na makipagtulungan sa mga otoridad. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca. Tatak RMN.
2: Samantala, na sa gitmang Department of Migrant Workers ang 78 applicants overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency sa Palanan, Makati City. Ayon sa DMW, itinuro ng mga biktima ang GenRIC International Manpower Incorporated bilang kanilang recruitment agency. Inalok daw ang mga aplikante ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East. Gayun man na diskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehestrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil sa kakulangan sa espasyo, walang maayos na ventilasyon at hindi ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Agad namang nakipag-ugnay ng DMW sa Overseas Workers Welfare Administration para mabigyan ng paunang tulong ang mga nasa gitna aplikante, kabilang na ang financial assistance at temporary accommodation.
5: Ilocanong pasok sa top 10 sa Galaxy Marathon Manila, nagbigay po ng payo sa mga gustong pasukin ang larangan ng pagtakbo. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez.
6: RNN Live Report!
9: Galak at saya, yan ang nararamdaman ngayon ng isang Ilocano na galing pa sa Bacara, Ilocos Norte matapos natakbuhin ang 42-kilometer marathon ng Galaxy Marathon Manila kamakailan. Sabi ni Andrew Crameng ay nanalo siya bilang 10th place mula sa humigit-kumulang 5,000 mananakbo na galing pa sa iba't ibang panig ng bansa.
10: Top 10 po kasi sir na ano po, na parang na-overwhelm po ako, which is hindi ko po talaga ina-expect na papasok ako sa top 10. Ang sabi ko na po noon, bago mag-start yung Manila Marathon, kung papasok ako ng top 20, masaya na ako sir, sabi ko nun. Pero in God's grace, nakapasok po tayo ng top 10, which is very, very good po sa akin, sir.
9: Sabi niya ay hindi madali ang naging karanasan niya, ngunit siya ay masayang-masaya sa kanyang ginagawa at ile-level up pa niya ang kanyang talento at husay sa pagtakbo. Kaya naman, may baon siyang magandang paalala sa mga mananakbo.
10: Mga nagsisimula po tumakbo sa mga nag-i-start tsaka gustong tumakbo po, tumakbo na po kayo. Huwag niyo pong isipin yung mga sinasabi ng mga ibang tao sa inyo. Mag-start lang po kayo tumakbo. Hindi lang po sa katawan natin, kundi po gawin natin po sa mga pamilya natin para po magka-good health tayo tsaka maalagaan natin yung sarili natin.
9: Sa ngayon ay mayroon naman siyang pinaghandang maraton na gaganapin muli sa ating bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
2: Para naman sa balitang sports, 15 Filipino bets naghahabol ng corona sa ikatlong araw ng Bingo Plus Asian Development Tour Open ngayong araw. Kasama mo sa balita si Rajuman Neil Santua.
11: Umabot sa 15 Filipino golfers ang nakalusot sa cut at pasok sa top 50 entries matapos ang matinding bakbakan sa 2026 Bingo Plus Philippine ADT Open sa Luisito Golf and Country Club sa Tarlac kahapon. Kabuo ang 54 na manlalaro ang nagpapatuloy sa torneo ngayong araw matapos ang eliminasyon, kung saan nananatiling bukas ang laban para sa naglalakihang premyo. Samantala, nagpapasalamat naman si Kelvin C. sa mga sponsor na naging daan para maisagawa ang torneo na nagbibigay ng dagdag na pagkakataon para sa mga manlalaro na makapagpakitang gilas. Samantala, patuloy rin ang sariling laban ng mga Pinoy sa kompetisyon dahil sa 2 pinakamahusay na Filipino golfers mula sa 15 natitirang kalahok ang makakakuha ng pwesto sa 2026 Bingo Plus Philippine Open na bahagi ng International Series sa Nobyembre. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN.
5: Kumpirmado ang gagawa muli ng pelikula sina Judy Ann Santos at Derek Brillante Mendoza na co-produce sa isang French company. Pinamagatan itong aid na nauna nang ipinakilala sa Cannes Film Market. Tampok sa pelikula ang kwento ng isang NGO worker na tutulong sa mga batang Aita na may ipit po sa sigalot ng International Humanitarian Aid. Bukod kay Juday, kasama rin sa pelikula ang 2 French actress. Kukunan nito dyan po sa Aita community sa Pampanga at magsisimula ang shooting sa Oktubre. Una nagsama sina Juday at Mendoza sa Mindanao na entry sa Metro Manila Film Festival noong 2019 at humakot ng parangal kabilang po ang Best Picture, Best Director at Best Actress.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drusen Fernando.
5: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
6: RMN Network News.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm and Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablog sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
17: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
22: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Tagamulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiin, wala na dayon.
26: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
29: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
28: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3. Dito ako believe.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay nga akong ngabuyon.
4: D3 Bio.
7: Ang D3.
4: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
4: Yung may D3.
7: DTX 500.
8: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalang subong imo?
10: Sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C. Malabaka sa mga butika. D3 Bio.
30: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
31: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita kabla sa furniture, appliances, kag kitchenware. Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
32: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
33: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
34: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
32: Ti, nga away di galapot sa kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
35: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
32: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
34: Carl, di ina si Carl.
35: Drink response. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
36: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
37: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
38: Supple Plus Gold.
39: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
38: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
38: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
31: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
38: Supple Plus Gold.
10: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
38: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Talk, talk, talk! Lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
17: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
18: Mga Rajuman, balik sa ato nga pagpangalagad diri sa RMN Targetanay sa Unto oras sa atong Philippine Standard Time. Tatak ala sa 12:55. Standby kay nag akwaon ta dugay dugay update mga kabiyanan sa sining nagpuswak ba lang tubo da Master Don.
19: Yes, yes.
18: Sang MPIW kay damo naga question no dira sa area sang distrito sang Haro. Kay iban gawore siling iba si balang i-charge kuno sa ilahaw. No? Ang iling naglalawas nga tubig hindi gin-check ato. Gin-test ato sang MPIW ang ilang linya kon bala okay na kag pag-on. Galing kay pag-check amo ning nami Master Don kay gina-check siya. Karon Master Don may luga gali to na tornilyo. Ang tinabuan, may leak mga kabiyanan, nakitan. Oh. Hindi kadalas ang pressure, that is why nga pumuswak siya. Pero as to the question, kung bala, i-charge sa mga konsumidor o kung hindi, ang report ka na ba ito daw hindi?
19: Oo. Oh. So, pa-explain na karoon sa ton sa Metro Pacific Iloilo Water because this is very important, no? Kasi tubig ini, And finally, may isa ka kumpanya parikoy nga naga ah, wala gani gaganar sa dako, no? Daw laban ba sila gani panabon dire. Kay parang mapakayo ini ang tanan-tanan sining mga daan na dilapidated na kang mga areas nga wala gidya gani isang linya sang MPIW.
18: Amo gimana master Don Kitty, basta ga kapital ka ti party na sang imo expenses ang pagkapital sa gamit mo.
19: Mm.
18: Kitty, halos pila ka kadekada ning kuan mo
19: oo.
18: Nga gamit ng ila mo. Galing lang ang mga dilapidated na, ang mga corroded na o kun iban nga mga guba-guba, may mga buo-buho ng mga linya dapat giman islan.
19: Oo.
18: That is why nga dapat i-test mo giman
19: mm.
18: kun bala maka kwan siya, bato siya sa pressure nga i-apply mga kabiyanan once nga mangin fully operational na ang mga linya dira.
19: Dagaan ko lang sa example parekoy, More Power Corporation.
18: Mm.
19: No, grabe nga rehabilitation, grabe nga bu-bu sang kwarta sa More Power de. Kayo ho ng mga poste nga dumatumba na, linya parekoy, yes. Mga auto recluser na, no, bakal sa bag-o nga mga substations dira, butang sa Mega World, butang sa Mandurriao, butang sa Molo. Para nga ti may enough kita nga kuryente. So that is why nga nagantos man ta to kay man ti siyempre ginobra nila mo.
18: Mm.
19: Pero ti that's the way nga sa ulib lang nga it will get worse before it gets better.
18: Yes. So anyway, standby mga kabiyanan, labuton ta dugay ng MPIW para nga mag-explain sini kaga ang nami sina kay ang tubig na ton free flowing.
19: Free flowing.
18: So far wala ka ta sa reported nga shortage.
19: Shortage.
18: No, so far ha sang tubig. No, diri sa aton sa Iloilo. So, daway pa man sa balita parte sa rationing?
19: Oh, wala.
18: Kangay sang di kangay sang kuryente din subong daw may mga outages kay bangod nga ti nag-yellow alert, nag may ano no?
19: Subong adlaw yellow alert.
18: Yellow no?
19: Yellow gyapon kita.
18: Nagligad da kagi nga nag-red mas.
19: Kagi kita nag-red.
18: Ang red na bot silingon na mas taas na guro ng
19: demand
18: sang sa supply nga available.
19: Correct.
18: No? Ang yellow ti ara sa gabang-gabang ko bala daw ginatagaliog na.
19: Oo.
18: Natagaliog ka na. No? So, standby mga kabiyanan, ini nga bahin. Sa ito nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sa produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico, Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang nga sobra buinan, ang tanang nga kulang dugangan. Nagalimpyo, nagababakod, ka nagabalansi sa sistema, sa aton nga lawas. Sobra sugar mo, sobra cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinin, buinan, ina, kaginormalize. Sang Evergreen Herbal Capsule, pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan niya naman ini, no? Like some vitamin C na ton, B vitamins, vitamin A, vitamin E, ang mga minerals like potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa, buligan ina nga mapa-improve sa nga ton Evergreen Herbal Capsule. Bangod, 7% niya, in just one capsule, may 7 ka mga ingrediente like turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo!
19: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral surebol, inaya mamasakit ka. Because ang deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. But don't worry, i-equalize ina sang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients. 2 to 3 capsule a day lang, ayos ng buto-buto nyo. Ganun ang paginulat naton, stock kita na sa balay, tabi na, bakal kita kinartonda sang Evergreen Herbal Capsule. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
18: Yaring isa sa mga users sa Evergreen Herbal Capsule nagpamatuon.
0: Kung wala pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magikasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ha, hindi minus ang sakit sa ang paa.
1: Susubong makatulog, maayo ng tulog mo.
0: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
18: Thank you very much. So, isa sa mga users na aton sa Evergreen Herbal Capsule, nagpamatood ko na ano kay Piktibo, ang aton sininga produkto. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
19: Ari na sa atong alinya ang Corporate Communication Head sa Metro Pacific Iloilo Water, si Ms. Bia Milias. Ma'am Bia, si Radyo Mandon, kag Radyo Man Ronel, mayong hapon.
3: Mayong hapon, Radyo Mandon, Radyo Man Ronel.
18: Mayong hapon, Ma'am Bia.
19: Yes, Ma'am Bia, last time sang nagligad nga adlaw, madamo sang mga utod nato ng palabot sa mga media, and I believe na sabat na ninyo ini through your statement sa inyong sininga social media. But to refresh the mind of our listener, dira sa may area sang City Hardware pakadto dira sa may Miramar subdivision sa distrito sang Haro. Nagpuswak ang grabing nga tubig no, do fountain na nakita naton sa mga video dira. And I think nakuha ina sa pila naton kung mga upod, kung mga kulig naton sa media. Ginambal nila, uy, nag-leak ang tubo sang Metro Pacific Iloilo Water. Hindi ganil leak, kay buswak na to. Tapos ibang gambal nga, basi sa ato ni Makadto kay non-revenue water to. No? Ma'am Bea, ang explanation naton dre.
3: Yes, no. So, sa magligan lang ang adlaw, lamugit nakakita na dimension, nagpuswak dito ang damo nga tubig sa area malaki sa may Miramar subdivision na Juman, no? So, ang nakabusad to is, for the information man sa public, nagkapatigayan kita subong sa hydro testing sa approximately 1.2 kilometers na pipeline nga na lay na ni Metro Pacific Iloilo Water for the HSRO project, halin ni Misa sa City Hardware sa pagkatakamay Miramar subdivision. So during the hydro testing, gina-pressurize pa na ang tubig, no? Kay kinanglan i-test naton kung kaya gid man sang tubo nga gin-lay naton ang tubig kag ang pressure niya. So may mga during the hydro testing, may mga anticipated risks kita that include ang muna gani mga leaks, ang pagbuswak sang tubig, and with our pipe nga ginlay nga 1000 mm amuna siya kadako, so isa gina siya kadako sa nga manhole, no, with that 1000 mm hindi ka na makibot nga amo man to siya kadabo ang tubig na nagwa kag ang pressure grabe man dayon. But rest assured man, no, sa aton nga mga consumers kag sa residents sa area, no, madasig lang man ato siya dayon naguntot kay ang team namon are right there and then nagkatuman sa field in assess dayon ang natabo para ma-rectify dayon kag nagbulig man sa housekeeping kag pag clear man sang area.
19: Ato bang klaro nga testing ato sa mga tubo ta sa integrity nila kag subong man sa that's why gani mabalaan kung may mga leak, may mga anong prestada, so that ma-rectify gila yun. Kagbalaan naton through your statement right now, nga nagabantay na nga danang team, so that makita gila yun, kag matap na or ma-rectify ang kung ano man yung mga problema during the testing, Ma'am Bea.
3: Yes, ako na radyo man doon, no. So, amugin na nga, very important kid, no, nga taga project ni MPIW, ma-undergo kita na natin nga pipelines, no, sa testing. Kaya at least we would rather find the problem now during the testing than after pa ang pipe is connected na sa mga thousands of homes kag nag-serve na gin sa ato ng mga consumers.
19: Ano itong tabo? Because we have read nga, call info namon nga may loose nga sa tightening niya, sang tubo?
3: Yes, no. So, dina-bring up namon to a certain pressure, which is the 150 PSI, no, or pounds per square. Abogi siya ang pressure required by the engineering specification for that particular pipe size and material. So, when we reach a certain PSI, ang connection near the valve chamber sa may Miramar subdivision came loose sa grabe na pressure.
19: So, amo nagali, ma'am. So, that's the reason, no? Kay may, may threshold ka mo. So, lang taon tani kung makaya nila ni sudat makita gilyo naton, mahugot naton or anong plasada, we will adjust sa mga pipes ngini because you're testing the pressure.
3: Yes, i-test gin namon. Aside from the pressure, i-test gin namon radyo man doon ang durability sang pipe ng gin pipe namon.
19: Ang integrity niya sini, no? Ma'am?
3: Yes.
19: Ang balasang iban bula natin, basi balaya magkanto sa amon kay non-revenue water. To basi kami sukton.
18: Basi, kung i-charge bala sila, Ma'am Bea, anong mensahe para sa mga konsumidor?
3: Yes, actually nakita din na namon, no, ang mga commentary sa mga consumers, sa mga pumuluyon sa mga nagagwa bala nga mga articles and mga videos regarding the incident. But rest assured, no, i-assure kong kitang mga consumidor na ang mga tuang tubig na ginagamit namon during the hydro testing will not be charged sa ato ng mga customers. Kaya kami mismo, nag-install kami sa dedicated meter exclusively for the project para ma-measure ang tubig na gina-use during the testing.
18: Proceed, ma'am. Ining testing, yes, Ma'am Bea, ining testing ang ginahimo naton, ano, section by section ini nga once nga matapos ang isa ka section, halimbawa, ginatest naton ang durability o kung ang kapasidad sa aton mga tubo, dira kung ma-take niyang pressure nga i-apply naton, Ma'am Bea?
3: Yes, no. For HHRO project, ginap per segment naton siya. So, subong, okay. Kaya natapos, nauna naton tapos, pipeline, ang amunini area, ang CP hardware to Miramar, nag-undergo na siya sa hydro testing. So,
18: okay.
3: As soon as makapasar siya sa hydro testing, we will reblock or we will permanently restore na ang dalan. Gagin excavate namin.
18: I see. So, meaning, Ma'am Bea, kagradyuman doon, but silingon may mga previous na nga natabo, nga gin-test naton, pero wala yung magpuswak, meaning, okay saya. So, mayo gali niya gina-test naton siya, kay kung may problema, ma-troubleshoot to na yun, Ma'am Bea?
3: Yes, sakto gitna siya maradyo man, no? Kay, at least, amun na ganihan bago kagaina, amun ni siya makita, gitang importance ang hydro testing na hindi, mm-hmm. Namun pwede, pag i-cut short ang process, yes. Hindi namun mabalan, budlay na dan, underground na nga ton, mga linya, so better na lang gidaya nga kung may mga issues man with the pipeline, as much as possible, as much as we want na wala, kung may mga issues man, at isubong makita na namon para ma-rectify namon para once that once nga ma-live na siya, sige-sige na, reliable, gidang aton nga mga linya para maghatag sa servisyo sa aton mga pumuluyo.
19: When is the next hydro testing sa sining area sa City Hardware pagkanto Miramar, ma'am?
3: Yes, so currently, ongoing gidang pag-rectify sa nag-loosen nga mga valves near Miramar Subdivision, Radyo Mano. Because of natabo, nagdugang pag-support ang team para i-ensure na gid nga once nga mag-resume kami sa testing, kasi same ang gyapon nga PSI or pressure ang need namon ma-reach nga mapasaran niya. So nag-aside sa gin pang kakasto siya, kaging balik na gin pang realign and all, nagdugang pag-git kami support. As soon as that happened, nag-meet ang team, nag-discuss paano siya nagdugang support para hindi siya matabo. So once nga matapos ang rectification, we will resume dayon ang hydro testing.
19: Mm. From Miramar, diin naman yung dason naton, ma'am, na pag-aubrahon?
3: Yes, no. As of now, wala pa kita information from the team kung ano ang next nga for hydro testing. But I'm pretty sure daw amun ang Miramar, I think, to CPU na nga area to Concordia.
19: Okay.
3: Area daw at area, tapos na iyang nga na pipeline naman.
19: I see. So, gapamangkot ang iban gani. So, bago mo lang ginaginambal, nga once nga kompleto na ang hydro testing sang MPIW, ina mga reklamo nila parte sa dalan, an even nga dalan, kay manti nainsindihan naton as explained previously sa mga interviews naton nga hindi man ninyo mapanami gilayon as standard nga gina-put up sang DPWH kay base may mga problema pa kundi madali lang makutkot ang ini karon nga mga pipe so that ma-rectify, no? So kung matapos din na tanan-tanan until ganito daw labot sa dingan ni ma'am sa GT Mall sa Pabia, no?
3: Yes, GT Mall Pabia.
19: Okay. So matapos ini tanan ano ating bond siya pagtapos para didiretsong trabaho or pagtapos naton sa area dira sa Ngaro, panamion na gilayon as standard ang mga ang dalan dira.
3: Yeah, so as far as I know, Radyo Man, no, once matapos ni siya, makapasahin niya sa hydro test ang amuni nga segment, we will start now with the permanent restoration. So kung ang segment niya na nakapasar, that will be permanently restored.
19: I see. Ma'am, ang imo na lang minsaye sa aton mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water.
3: Yeah, so sa mga konsumidor natin yung nagpamatikubong, kami sa Metro Pacific Iloilo Water, sinihanggit namo, no, nga what happened the other day was alarming and we do not take it lightly, no. Hydro testing is a step nga hindi gid namon pwede ma-skip or hindi gid namon pwede ma-obra because it is what ensures ang pipeline is safe before it even reaches any household. So, at this scale, may mga anticipated risk kita in the process and we are committed to managing them responsibly. We ask the media again for the understanding and continued patience ng ating community as we work to complete this project. So, this pipeline is being built for Iloilo City and we want to make sure nga it is built right.
19: I see. So with this, Ma'am Bea Meliesa, ma'am, thank you so much for the time. Kagkabay pa nga nainsindihan sa aton mga konsumidor ang explanation karon sa Metro Pacific Iloilo Waters. Thank you so much, ma'am. Good luck.
18: Thank you, ma'am.
3: Thank you so much, Radyo Mandon and Radyo Mandon.
18: Si Ma'am Bea Milyasa, Master Don, no? Kuwan galito ah. Usual galing ang ginahimo ini.
19: Oo.
18: No? Gina-check gid ang integrity kagang kapasidad sang mga pipe dira nga na-install. Para mabalaan kung bala masarangan yung pressure nga i-apply dira.
19: 150 PSI ang required sa ila, parikoy mo.
18: Taas na.
19: Oo.
18: Ti karon Master Don, kung hindi ka pasar, i-troubleshoot nila. Like sa natabo, nagligan, ginagpuswak. Pero lamo na sila sa ginahimo, kay section by section ina, ti kada section gina-check ina.
19: Oo.
18: Master Don, pagpasado, ti way man yung puswak mo.
19: Mm-mm.
18: Ti iniya may puswak, but silingon may something i-troubleshoot sila. Oo. Which is amo natabo.
19: And that's the objective, parikoy, sang testing nga ginatawag. Amo na objective nga tilang taon naton nga maka-hold bala ang mga tubo naton sa amo nga PSI, may problema bala, so para ma-troubleshoot tagila yon para ma-plaster naton and we can go to the next section, no? Ang SpaceX ganit parekoy ni Elon Musk sa nagaano sila sang ilang rocket sini pila man kabilog nga mga rocket ang nagkalatumba, ang nagkalalupok, no? Kay importante ma-test mo siya. So in every mga endeavor, you have to test your product.
18: Yes.
19: Lantawon mo, no? Kung maayo ina, kita mo gani parekoy ang mga ano tawag na ang mga bagong entrepreneur bla.
18: Oh, no? Mga startup pa.
19: Oh, startup gakadto na anay sa mga ano tawag na mga tipo mga festival bla, no? Dito nila introduce ang product nila. No,
18: the display
19: o sa mga startup naman niya sa mga conventions, no? So gusto nila matesting, makagmapakita sa mga customer lang taon nila kang iplastar nila ang ina nga mga bagay karon, no? Ilang mga produkto dira. So gamay lang ang pasensya, balgani naton, it will get worse before it gets better mo, no? So amo nang mga ginalantaw naton and we appreciate sa Metro Pacific Iloilo Waters kay very ano sila parekoy, very vigilant sila sa mga comments ng aton sining mga konsumidor.
18: Oh, ti atong pamangkot kung bala i-charge sila ti nagpasalig ang MPIWDY galit.
19: Oh, may dedicated meter why sila ya. Oh, may ara sila sa sining testing, no? Oh. So hopefully namangin magtama mo na kung mag 150 PSI titud na. Do hindi mo na kinanglan niya sa motor sini para maghigop sang tubig?
18: Hindi na. No? Kasi kung damo na liquid jazz karon da Master Don ang tubig, siyempre gatubod to ang tubig, 'di ba si inanay? Base mas tayog pang ihi mo bla.
19: Sakto na.
18: Ha? Si masayog pang ihi mo. Mm. May ara ganin kay sa gripo nga sungaw lang hangin.
19: Mm, sakto na.
18: Agi na.
19: Ano, no? ano karon ang inyo nga produkto dabi ko tubig gilit.
18: Hangin.
19: Oh, ano na vulcanizing?
18: Amo gid. Anyway, balikan naton ini sa pila ka mga public affairs program sa Aremen Iloilo. Pagbalik ta Master Don?
19: Pagbalik naton na parikoy kung ara nang aton nga Philippine Statistics Authority kuwaon naton sila.
18: Uh-oh.
19: Pero kung wala pa
18: about course
19: ang ano ang aton si Nimor Power Corporation
18: parikoy. Or si Secretary Dizon ang pagbisita ide ka pagcheckyard sa Timawa area, East Timawa.
19: Yes, yes.
18: No, sa karsada ta kaya mo ni ginakuan mo. Ginabalik-balik ni Dizon dire. Kaya ginapang-check yan yung mga obras ang DPWH. No? Kaya kadamo sa mga questions sa nagligad diri po, i-check ta niyo yung mga kabiyanan sa dili madugay, labi na yung update dira sa doctor's area. No? Kaya nag-a-cause ang traffic sa nagligad. Tinuig lang ang natabo na Master Don dira sa area. Bla. Balikan ta. Pagkaligan lang sa importante ng mga pahibalo iningabahin. Sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan mga kabiyanan sang paluto ginggutom ko Master Don, paluto seafood grill and restaurant dira sa may Bituon Haro Iloilo. Kung wai pa ka makapanyaga ingagaw na to Anli Paluto in Sugba sa paluto seafood grill and restaurant dira sa may bahin sa Bituon Haro Iloilo City kag dira sa may siyudad sang Pasig. Anli Paluto in Sugba pag gusto ka lang, no? Tanan yung mga seafoods nga paborito nyo, arada na kalinya, i-check lang kag itudlo kag ihambal kung ano nga luto. Ako may hilig wadan sa medyo kahang-kahang Master Don. Mm. Ako niya, ti. Ang pasabaw ko, medyo kahang-kahang gina.
19: Oo.
18: Oh, ang balon nyo lang, ito, medyo kahang-kahang abe. Paluto, Seafood Grill and Restaurant, ha? Adlaw-adlaw, Anli Paluto, mga kabiyanan. So, Panyaga, Panyapon, pwede ka mo kakanto sa branch sa Paypasi or dira sa may Bituon Haro.
19: Anli Paluto, mga kabiyanan, may pay packages dira. Gani sa Domingo, June 21,
18: Father's Day.
19: Kadto ka muna, dala nyo sa tatay nyo. Abi, pakan naman na sa tatay. Bilang tayo, ano gusto mo? Pili ka lang da, o gusto ko niya muna yung isda managat or pampano. Abi, anong gusto mo na tay? Pakasunta, anong tay? Sugbata, okay. Anong naman yung sa manok? Ano yung mo? Manok, kukun baboy, kumanok, tay. at si kininasal kita da pa ano na to da pa luto sila no si food ano gusto mo di sa shell ati ano na ibut ang ano dong diwal no iabibot ang ina
18: sa
19: butang ni isang rabanos na kag damo abing katumbal na parang kay gusto ko ma ano ko mamalhas ko bla no so pwede ina Father's Day celebration June 21 mga kabayan dalan nyo sa paluto
18: Seafood grill and
19: restaurant.
18: Ayos. No?
19: And of course, happy birthday kay Toto Hector Espinosa.
18: Oy, happy birthday Toto Hector Espinosa sang Tatoy's Manukan mga kabiyanan, no? And seafood. Dira naman niya sa bahin sang Villa Arevalo. May ara man sang branch diri sa Itria, kag dira sa bahin sa kabatuan sa airport,
19: Iloilo Airport.
18: Happy birthday Toto Hector.
19: Nabusog mo gid kami.
18: Sus,
19: may take home pa.
18: Actually, birthday ni Toto Hector Balango, ginikaidungan na sila ni Mrs. Buas ng Adlaw.
19: Mm-mm.
18: So, advance happy birthday nilang kay Mrs. Oy,
19: Maria, advance happy birthday, no? Oo. Advance happy birthday. Buas, sana'y mabusog mo kami.
18: Buas tani na kay Toto Hector, tigin advance sa subong for RMN, no?
19: Oo, paragid si Imo tani para maka-attend.
18: Tiyari. Tigin dala. Abi mo anong nami? Mas nami ang bilin. Mas damo, why kompetensya?
19: Hindi mo makabig nga kumitinsya si Inday Lori, si Toto Jan, or si
18: hindi
19: Alvin.
18: Hindi na makabig nga kumitinsya, kaya ginakonsensya na. Nasukot na sa konsensya.
19: Abot ko na, abot.
18: Gani. Anyway, balikan nato nini mga kabiyanan. Mabalik kita pagaligan sa mga paibalo ang oras. Philippine Standard Time, 17 minutos na kaligad sa launa sa hapon. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
11: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang

0: Virus.
1: Ito po si Dr. Bernion.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
4: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Kilo ng karne?
8: 500.
7: Wala.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Wala. Kaya presyong suki na yung 700.
8: Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
12: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
13: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat ka dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Mag-tusiran. Tusiran.
14: Tusiran forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag-permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag-niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
19: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Mahig ko bala ang imo dugo?
21: DTX 500!
23: Masamit ka bala ang gina-energy?
21: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
21: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
23: Nga sa masami,
21: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
21: DTX 500!
23: Masalika DTX 500!
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C,
25: babaka sa mga butika.
21: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka malipaton. Hitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
21: Yung may D3.
23: Mga butika.
27: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
30: Nuns Liniment Oil.
31: Kaspan?
30: Wala problema.
31: Nuns Liniment Oil partner.
30: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
31: Nga amo ang kaspan.
30: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
31: Nuns Liniment Oil.
32: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
34: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Darlap, featuring the top 30 golfers

0: Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sisaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Lumisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PAGCOR.ph.
1: Bingo Plus, Bingo Sisaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Oras tatak, ala una imedya.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
11: This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
11: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
14: Kinikil!
15: Uy, 150 over 100 dali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay.
17: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
19: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Supple Plus Gold.
14: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
23: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Ang galing! Pang matagalan!
27: Parang tayo lang, han.
28: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
28: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
29: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
30: Mami, itigil ang drama.
31: Angeline?
30: May na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kabyanan, regular ba balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw ang laws ng Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Megaman Herbal Capsule.
2: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag ganas kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman.
2: Mabukal sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
6: Ang diskarte sang ilong gudira.
7: Masdasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Upo!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Niazab C plus 40 with zinc dion.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Niazab C plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sip-on symptoms. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
12: Mapagats mga butika.
10: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, pero lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bong. May alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
15: Ronel Sorbito.
14: Kag Rajuman Don Dolido.
15: Don Dolido.
14: Targetanay sa Udto.
16: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalao na 41. Standby kay dugudugay mangin bisita naton mga taga PSA Master Don kadamo gid sa pagistoryahan diri no sa aton mga pumuluyo.
17: Yes.
16: Lakip na diri employment and employment no bala kadamo sa mga babae, mga lalaki, mga wala obra or damo obra no. Sinong nagadominar subong sa mga trabaho? Ko bala tuod ning daw nalutsan na kita sa mga babae. O, basi way pa man, master, no? Nalutsan ka na sa babae, way pa.
17: Kapila ka bisis na. Kapila ka bisis. Pero, Philippine Statistics Authority 6, subong ang upod na ito. No? Open ang aton Facebook page, DYRI, RMN, Iloilo. If we have enough time karon, ipamangkot na ito ng inyong mga pamangkot.
16: Yes. Ha?
17: Open, DYRI, RMN, Iloilo Facebook page. Lang taon nyo dira ang targetanay sa udto. Bisita subong nato ng Philippine Statistics Authority. Gusto ninyo, may mga problema kamo sa marriage certificate nyo, birth certificate, sinumar, no, death certificate. Gusto nyo pa-delete ang marriage certificate para kapangasawa kamo, supo. Kason, hindi kamo mag-amuna, ha? Gina-discourage kamo namon, ha?
16: Kaya basi, masiling sa chance na ni, ang married nga no to, butangan ta nga single. Hindi na mo na pag-imononer, no?
17: Okay. Ay, hey, joke lang.
16: Hindi. Tiya mo nang joke basihan. Kung may gapamati, wala eh.
17: Mare, wala ko din labot ah.
16: Mare man, no? Puro mo tanong mare, bro.
17: Sige.
16: Anyway, balikan tada. Basta importante yan ay naka-Santon Plus Gold kita. Nice. Kaya Santon Plus Gold, mga kabiyanan, importante gini sa ikayong lawas para hindi ka malipat ni may asawa kung may bana ka na. Sagay ka pa ipacheck sa sinumar mo da nga, abi mo single. Ang mga managpamanak, ang managpangasawa, ipacheck ini master doon. Kibasi bilang pala manho nila o kung palang asawa nila, bala basi balang ha. May ara na sang atab este may ara na bala bana birds out o kon
17: asawa
16: words no ti delikado importante mga kabiyanan ang lawas tanay no kay paano ko mo ka pakasal kag gatipon karon no pakasal kon luya na kamo ha ario importante Santon Plus Gold ang gold standard sa patag sa ikayong lawas kung may gold ang alang sa Santon mo bot silingon mas pinabisa mas pinahusay mas pinagaling kay alin ini sa extract sa mangosteen malunggay ampalaya garlic spirulina kag madamo pa nga iban. Gani mga kabiyan mag-inom 2 to 3 capsules every day. Santon Plus Gold, ha? Ara lang gid sa mga butika. Kag kon kape naman, Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag mayara ini isang glutathione, nagapaputi, guwasulod ning pagtinlo niya. No? Sa aton nga lawas, nagapailastik sa aton nga panit, botsilingon, kadula ang mga fine lines, kag ang mga wrinkles, that is why dugay magtigulang ang tao, mga kabiyanan ko. Nagapangapika, isang Santon Gold Coffee Mix, nagabakod bang imusiling nga tulaan, nagabakod ang imusiling nga buhok, naganaming tubo sang kuko, kag na mayong panigay singkay mo in general. Kung ikaw nagapangapis ang Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Wala pa taga ng kasugod daw, mayari na.
16: No. May pamangkot na?
17: Ako, nipadirate ko na tani, sir, kay useless man lang.
16: Nagligato, may migo ko. Sige, lang tao yan sa iyang marriage certificate, contract.
17: Ano?
16: Expiration, nagtuloy na pagkita, ya.
17: Ati,
16: ti subong sa mayo nga palad, disable na sa subong, no? Kay nakita ang ginimisis yung ginimo niya.
17: Anyway, liwat sa mga tagpalamati naton, open ang Facebook page ng DYRI Arimen Iloilo Facebook page. If you want question, kung ang time karon will allow us, ipabangkot naton na, no? Piliyon na mong dali ipabangkot. But for the meantime, Radyo Man Mark, upod subong naton, loko flash anay sa aton siling mga bisita from the Philippine Statistics Authority kay Sir Jean Lito Isapol, ang aton Statistical Specialist 2 sa PSA 6. Si Sir Jared Varili sang ang aton registration officer 3 sang PSA 6 kag si Sir Miguel Galiego ang aton statistical specialist 2 sang Philippine Statistics Authority 6. Mayong hapon, gentlemen. Welcome diri sa Targitanay sa Udto sa RMN Iloilo.
16: Mayong hapon gid mga sirs.
17: Oh, okay. Oh, una to naton si Sir Jared. Sir Jared, ang imo anay pagtamyaw sa atong mga tagpalamati.
12: Hey, good afternoon gid no sa tanan nga listeners sa nga gapamati subong kagara subong ga lantaw sa aton nga live ako yagli no ang sa national ID no may base may mga palamangkutanon
17: nice.
12: Mo
17: oo.
12: Ready gid ko subong sa ining hapon no
17: sige si sir Sir Miguel Galiego
18: so okay mayong hapon sa tanan no ari kami dito subong no din sa PSA Region 6 para sa aton nga presentations ng mga pamangkot diri sa aton nga on air no sa aton halin sa aton host and sa participants so welcome with ang inyong mga pamangkot kag mga queries.
16: Pagod ko si Sir Jean Isapol, Sir Jean Lito Isapol, sir. Mayong udto kag welcome diri sa Targitanay sa udto.
19: So mayong hapon sa tanan no sa imong Radyo Man Ronel kag yes, kay subungan ka kay Radyo Man Don Dolido no. Mm. So happy kami nga ari kami subong no kag ari kita subong no full force kami subong sa PSA. Mm. Kung may pamangkot kamo parte sa mga statistical, ari man akon nga upod parte sa national ID, may ari mga yes. Representative mm. Kag subong man sa mas bantugon nga civil registration no kag kay nakadamo sa mga problem ka sang mga pamangkot na. So aton ina tinguhaan nga masabat sa dugay-dugay.
17: Sige. Unaw na ton si Sir Jared no, damo sang gapamangkot sa national ID.
16: Oo, no?
17: There was a time nga daw damo ka pamangkot, sobra ka delay, no? Could you tell us more, sir, sa mga updates naton? Kasi base may mga kulang kami karong ay pamangkot. Please feel free sa pag fill up sa ngamon sini karong mga kakulangan. Sir Jared.
12: Yes, Radyo Mando, no? So, para sa mga kupod naton, mga listeners, no? Nga base wala pa nang abot ila ID, gusto namon no inform nga actually pwede gid sila kakadto sa mga registration centers namon diri sa Region 6 kay miara kami ginatawag sir no nga e-fill ID or national ID in paper format.
17: Okay.
12: So nga aton nga card subong tatlo na actually ka format sang aton national ID no. Hmm. Base miara natingalang iban nga ang iban niya papel lang ilagi na uyata ng iban niya plastic card gid Jumandonel no. Kag ang iban niya wala gid sang either nga duwa no ang ilay ang sa cellphone lang ang sa e-gov lang
16: si e-gov
12: digital
16: bong.
12: National
16: yes,
12: ID.
16: Yes. Oo.
12: No so base matingala ka mo no sa mga listeners diin gid bala ang official no so gusto namon mapabalo no ang tatlo ni sila ka ang tatlo ni sila ka format sang national ID parehas lang ni sila tatlo for functionality no kag validity so subong ang amon nga printing sang cards ga finalize pa kami sang ang bag-o nga service providers ang national ID cards, no? So on hold pa for now. Pero rest assured, no, sa mga listeners nga mag-resume na siya, no? Pero for now, ang amon lang gina-issue is ang e-fill ID, no, ang sa papel. Yes. Kag ang sa isa pagid amo to ko kagina ang digital national ID. So ini nga mga formats, no, hindi ni sila temporary, no. So may may nabatian kami nga temporary lang ni kunong papel. No, so hindi na siya, no. So kami sa PSA gina-announce namon nga hindi na siya temporary, temporary, no. Same functionality kag same validity na siya kag dapat, no, ina-accept na sa tanan ng mga transactions, whether sa private man or sa public institutions, no. Pag radyo man doon, no, gusto ko lang idugang, no, para sa mga naka-encounter, no, kay papel lang ko, no, lagi na uyatan ng national ID, wala ginbaton, no. So pwede nyo gina-actually ma-report sa amon sa PSA, sa amon nga hotline 1388, or mag-email ka mo sa info@philsys.gov.ph, no.
17: Or so, magbisita na mismo sa
12: or
17: opisina.
12: Or pwede man magbisita radyo man doon, no, kay gina-cater man namo ng mga walk-in ng mga concerns, no. So i-report nyo lang kung din nga establishment wala nagbaton, time of incident, no. Kagdason ginapadala na sila letter sa amon ng central office, no, nga gina-investigate kami kung aabala wala nila ginbaton.
17: Amo na sir, that's why ako nagalibog ang ulo, because kung baga sa korte, judicial notice na nimo, everybody knows nga kapila na gambal ang PSA, kapila na magambal ang executive department na presidente, no, previous administration pa nga valid ina. So how come, sir, ano nakita nyo nga problema especially sa mga banking institution kag mga financial institution nga ginapangitaan nila sang permagid, no? Anong nakita ninyo nga mga problema nga ado hindi gyapon nilang na ma-accept nga may mga bangko pa o may mga financial institution nga wala ga-accept sini during sa mga complaints nga kag investigation na ginobra ninyo, anong kulang nila?
16: Wala ga-honor ba?
17: Oo.
12: So thank you, Radyo Mando, no, sa pamangkot. Actually, mag-investigate kami, no, kung may ma-receive kami ng mga non-acceptance ang national ID. Ang ginakadtoan na namo, no, ang mga establishments mismo, no. So ang problema is actually sa level, no, sa aton nga level, no, mga frontliners, no, most mga bank tellers. Sa ilang head office level, no, sa babaw, accepted na, maski ni-check nyo pa sa mga website sa mga big banks, no, ara sa number one actually nga ginabutang, no, ang primary ID, ang national ID, no, kay miara na BSP advisory, no, regarding sa ibutang, no, at the first line, no, sa mga requirements, no. Ang problema is ang dissemination diri sa dalom, no, miara kita sa mga sa frontliners naton, sila ya mismo ang hindi aware bla, no, nga
17: gamit ud ang term nga na medyo ignorant.
12: So do no, base mo ni nga pasalamat pa kami Radyo Mando, no, kag Radyo Mando Nel sa opportunity ngayon, kay gusto man namon ma-share, no, nga damo na actually mga may EO na to, EO 162 regarding the acceptance ng national ID. Kagang BSP man, no, kadamo na sila gin-issue nga mga advisory para sa mga BSP supervised banks, no, kag financial institutions na hindi lang limited sa banks kundi sa mga remittance center, mga padala, mga pawn shops padala, no. So kaya kinanglan batunon ang aton nga national ID, no. So actually kung may mga complaints bla kag ginakadtoan namon, mag-interview kami, siguro nakita nila gulo nga ga-uniform kami sa PSA. Mamangkot kami, mami, already reported nga case ang non-acceptance. Pero nga, ambal Manila, ano ga baton man sila national ID. So actually, may ara kami subong isa ka, pa nagtag kami, no, sa mga stickers na national ID accepted here, stickers sa mga establishments.
17: Mga banks.
12: Mga banks, no, pagang iban pa, no, public and private nga mga institutions, no. And adugan ko lang,
16: okay.
12: Radyo Mandonel, no. Isa pa gino, mo gitong ginmention nyo, wala perma. So wala perma, no. So may gamay nga hesitance, no, kay naanda na nila nga mag-validate ka sang identity isang tao, kinanglan i-compare mo gid sa iyang specimen signature.
17: Correct,
12: so,
17: correct.
12: Ang national ID naton wala siya sang signature, which is why actually Radyo Mandon doon, no, nga may ari kami di sang gina-flash sa screen subong ang bag-o, no, nga service nga gina-offer, no.
16: Okay.
12: Gusto namo ni onboard ang mga LGUs mga, well, actually hindi lang limited sa mga government institutions, no, actually agencies, mga banks, no, private institutions, no, ang aton nga ginatawag nga National ID Authentication Service.
16: Okay.
12: Ang National ID Authentication Service, no, so isa ni siya ka system, no, nga gina-offer namon nga pwede maka-integrate ang mga amuna nga mga institutions, no. So through this, kung once integrated na ang isa ka institution, for example,
16: okay,
12: mag-transact ang kliyente sa amunang institution, all he needs to do, all he or she needs to do, is to scan lang sa iyang fingerprint, no? And automatically, once integrated na ang amunang establishment sa amon nga system, mag-a-appear na daang data halin sa amon nga registry,
17: okay,
12: no?
17: Okay.
12: So, sure
16: gain. So, mabalaan na dahil kung authentic or hindi ang ID.
12: Yes, Radyoman Donnel, no? Okay. Kaya, instead nga waste pa ang frontliners ang time, verify sa signature,
16: yes,
12: automatically, ang basis ang pag-authenticate sa tao, ang iya mismo nga biometrics, no? Okay. So, maskin wala siya dala actually ID, ang iya lang presensya mismo muna nagapamatuod nga siya na be, for example, si Juan de la Cruz, no? Kaya, ang signature naton, hapos mapike kag may mga kaupod man tanga PWDs for example,
17: so your meeting with the organization katulad sa mga LGU nga ini and other agencies,
12: yes, Rajuman, no, no,
17: so eventually guro mga private,
12: yes, yes,
17: mga companies
16: siya, no? Actually bangko gid usually
17: bangko gid mo na
16: mga bank transaction, grabe mo.
12: And gusto ko lang add actually sa DSWD integrated ng DSWD, no, so previously sa mga previous years, okay, damo gid isa gid na ka number one,
17: okay.
16: Oh, okay, ito yung siyempre ang ex.
17: Oh, tekaroon mga yung sila bulig.
12: Yes,
17: okay,
12: yes.
17: Oh, nag-abot ng bulig, ari ng cheque. Oh, gay ko ba ID mo, national ID ginatag nila.
16: Hindi pa dali-dali pag-iunong.
17: Wala ni pirma, ano ni, integrated na kamo ma'am, maano lang ko na sang thumbprint ko.
12: So, buong mo gito, tsakto gito, ba mo, Jumando, no, kay wala sa una gina may mga complaints gima, no, from coming from the beneficiaries nga wala kuno gina honor, no, kay wala perma, strictong DSWD, pero subong number one primary ID na siya sa for peace kag sa social pension,
17: yeah,
12: no,
17: good,
16: okay.
12: And recent sa mga previous months dumudamo nagdagsa nga mga beneficiaries sa National ID Registration Centers kay may hara na nagpagwa deadline ang DSWD, no, kinangla na sa,
16: okay,
12: no, number one primary requirement is ang national ID, no, to receive sang,
16: okay,
12: benefits.
16: Sir, nila. Aga pa mangkot OFW, sila pwede man sila maka-apply ni for national ID. Kag diin sila pwede?
12: Pwede gid sila, Radyo Mandonel. Actually may ano kami, may ara kami nga gina-conduct ng mga OFW nga registration caravan, no. So pero wala ko di subong sang schedule, pero from last year, no, may ara.
16: Pero kanang gid nila magpuli diro dito sa country nga ara sila, pwede na.
12: May ara kami mga OFW gid nga ga conduct kami abroad, no,
16: sang, okay,
12: abroad.
16: Sa no, so usually embassy or certain area sa isa ka lugar.
12: Aga select lang, sir, in coordination man sa embassy dito kung,
16: okay,
12: diin ang identified.
16: Kung diin nga lugar. Oh. Sa ina nga place, yes, no. Kaya pa mangkot ni sa aton mga usually di Hong Kong, Singapore.
12: No, I no, think naka last year I think naka conduct na sang registration abroad sa Singapore kag sa Hong Kong, so siguro actually man aron nila, so, check lang nila sa ilang,
16: okay,
12: embassy.
16: So embassy na usually or consulate ang naga-inform sa ila.
12: Yes,
17: okay. So aside from that, sir, ano pang idugang naton? May mga services pa bala for the national ID kag aron siguro sa mga bataon pa, anong edad nga pwede na sila pa makakuha sang national ID?
12: So actually ang national ID registration natin actually doon, no, open na siya, zero and up, no,
17: okay,
12: gani, wala na siya minimum age requirement,
17: yes.
12: So before below 5 years old, ang yes, kinanglan, correct, lang gid nila is registered ang ilang parent or ang guardian, no, kay since kung below 5 years old wala pa gina-collect mo nga biometrics, no, pero gina-link ka sa national ID sang imo nga guardian or parent, no, so gina-picturean lang anay ang mga below 5 kag gina-link lang sa ilang parent or guardian.
17: Kibla mo mga below 5 hindi pa na well established ang ilang
16: gani,
17: mga
16: gani gagalain pa eh, gadako pa sila mga picture nila, gagalain pa ang tsura nila. Anyway, balikan ta karon si Sir Jared, Master.
17: Ara na.
16: Away pa man ang STL. So diri kita sa ibang pagnaton nga bisita, no, kay Sir.
17: Luwas kami dugang nga pa, Sir Jared. May dugang ka pa o kung balikan ka karon naman.
16: Balikan. Kadamo sa tuloy sa pamangkot diri about sa national ID kag iban pagid no.
17: Kay Sir Jen Lito karon damo man koy pamangkot. Kay damo na diri subong pamangkot sa mga ano? Birth certificate nila o.
16: Oy.
17: So inay balikan ta kamo karon no.
16: Kay may ara iban ko nung nagligad ara pa sila sa pag-check nila sa
17: na sang una
16: NSO
17: ara sa NSO pa
16: NSO
17: sa una,
16: pa?
17: National Statistics Office.
16: Ara ilang alan?
17: Sang pagsailo sa Philippine Statistics Authority, wala nang ila ko nung ngalan. Dito sila nabata sa Manila, no? But balikan to na si Sir Jen Lito kag subong sa Sir Miguel. Ari na!
16: Alaw na 59. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon! Come in!
20: Yari na, Rajuman Don. Rajuman Don na lang atong sining resulta sang STL. First draw kita subong iyang hapon. Alas 2 sa hapon, June 19, 2026. First draw, 20 seconds para sa atong sining first winning number sa subong hapon. Ang atong sining dotim head, Mr. Antonio C. Ang atong draw operation specialist, Sheila Marie Magalion. STL representative natin, Mr. Glenn Sunio. First winning number para sa first draw, subong hapon. Yari na!
21: Numero province, first winning number is number 40, numero 40.
20: Numero 40. Iwat niya nagawa ang numero 40. Regimando na. Ang aton sining register person, Mr. Ryan Melgar. Kaupod sa iya sining mga members, Juliet Abanio, Alcid Flores, Kagma, Birgi Meroy. Second winning number para sa subong hapon. 39 balls, 29 numbers ang nabilin sa salad ng draw machine. Ano yan? Ang ikaduwang numero. Yari na, ikaduwa natin ng numero.
21: Second winning number is number 33, numero 33.
20: Numero 33, number 33. Ang atong sining second winning number. 38 balls pa ang nabilhin sa salud sa draw machine. First winning number na to, 40, 33, 40, 33. Ang lakas na atong sining ikatatlong numero baga kompleto sa atong sining 3 winning number combination. Para sa subong iyang hapon, yari na ikatatlong na numero.
21: Third and final winning number is number 9, numero 9.
20: Numero 9 na kompleto sa ngatong sining 3 winning number combination.
21: Winning number combination for June 19, 2026, draw number 1,407 for draw 50 and numbers are 40, 33, and 9. Sa lahat numero 40, numero 40,
20: numero. Numero 40, 33-9, 40-33-9. Congratulations sa atong sining mga winner. Matumalaya natin sa probinsya sang Iloilo. Kaysa wala pa tayo na sa pantaya para magkabulig kita sa gawang-gawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Mon, yalas kapalihan, tatakarin.
16: Thank you very much, Radyoman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan, diriman sa RMN Iloilo. Alas 2:01, Radyoman Don?
17: Yes, before mag-shift kita sa mga statistical naton, ipamangkot na lang ni Sir Jared kay National ID concern ni no? Sir Jared, may isa din eh, si Sir Rene Ambahan. Sir, napanas picture sa National ID ko, ginbalik ko da, hambal nila after 1 year, makuha na. Pero almost 3 years, wala pa.
16: Napanas?
17: Napanas ang picture.
16: Okay, okay. Mm-hmm. Anong buhaton, sir?
22: Thank you, Hanuman doon no, sa pamangkot. Kag sa, with regards no sa concern ni sir, actually, since na-mention ko kugina, nga on hold ang atong printing sang plastic cards, no?
16: Mm.
22: So on hold siya. So, moto siya, no? Ang ma-off, ma-issue lang ginamon sa inyo, subong, or ma-offer is ang e-fill ID which is ang national ID in paper format or ang guide ka muna mon sa pag-access ang inyong digital national ID via the e-gov app no pero rest assured sir that once mag-resume ang aton nga printing sa aton national ID cards in plastic format no so pwede na makamo ma-issuean sang plastic card gid.
17: So ang papel ni sir they can always request for a plastic card kung available na.
22: Sir, once mag-resume ang printing, no, so pwede na kamo ka makapa-replace no, sa inyong faded nga national ID cards.
17: Si Ma'am Ninesel Blancada naman ko, baobudlay man na, sir, kay hindi kami, katubla sa mga OFW nga magkantulan sa sa imbahada, no, para nga magkuha sa mga ID nila. Kadali-dali kay halin may mga alaga man kami kag may obra employer namon, tani anytime lang pwede ka walk in sa embassy. Gani tani kami maka chance man kay mabudlay man sa amon bilang isa ka OFW. So anytime pwede sila, sir.
22: For now, Rajuman doon, no?
17: Mm.
22: Limited lang gid sa mga ginakondak namon ng mga serbisyo caravan sa abroad, no? Pero ini, by schedule, no? Kaya actually, hindi lang nagid ni siya national ID ang gaupodre, but rather ang mga iban pagid ng mga
17: okay.
22: Services ng iban ng agencies, no? So kung once may schedule, no, sudra sila pwede ka, no? Pero with regards sa permanent gid nga national ID registration center abroad, no, so do wala pagid sang official nga announcement regarding sa permanent gid nga ano.
17: So kay April Joy sa tanan nga gid nga national ID namon sa bata ko nasunog, so nasabat na ni Sir Jared, you can always ask for the copy, yes, no, sang national ID ninyo, wala gina problema. Kaya ara naman lang Sir Jared sa database ra.
22: Yes, so pa-issue lang gid, you can visit sang amon national ID registration centers and have your e-fill ID issued, nor if wala gid kamo time, no, pwede nyo ma-access ang digital national ID nyo sa via the e-gov app, no, which is free man actually.
17: Wala na kinanglan blatter pa nga nasunog balay ko. Wala na kinanglan, Sir Jared.
22: For now, sir, wala pa kita guideline sa replacement regimando, no. Pero
17: sa paper, yeah, do
22: sa paper pwede siya ma-issue gid, no. Just bring a copy sang just bring any ID, no, or your transaction slip if may hahawid ka pa.
17: Sige. Sir Miguel, baka to kita kay Sir Miguel Gallego. Sir Miguel, kamusta subong damo ka pamangkot diri sa aton? Una best because for the quite some time na subong mga months naton, permi kami galantaw, permi ginasunod ni Radyo Manmon madang inflation rate naton diri. So far diri subong sa aton na Sir Miguel, kamusta subong ang inflation rate diri sa aton? I don't know if you have a particular area, for example, sa aton sa Iloilo, Iloilo City, Iloilo Province, Sir Miguel.
18: Okay, so sa amon diri sa regional office, particularly ang amon nga concern is the entire Western Visayas,
17: okay, okay.
18: No, so ikuan ko lang na yung latest di sa atong inflation rate for Western Visayas subong nga May, no, data which was released on the press con last Tuesday, no, sang 16, ang atong inflation rate for May was 6.8%. So medyo mas nagtaas na siya kaysa sang April na 6.6%. So ang nag-driver na diri nga medyo nag-increase is sa food and non-alcoholic beverages, kay ang rice prices, ang rice na monitor nga medyo nagtaas siya, no, compared sang same month last year. Kag also isa mo ka contributor amo siyempre ang aton nga sa transport, particularly ang fuel naton, ang gasolina, ang diesel nga taas gid ang ila inflation. So kung as May at 6.8, ang April 6.6, sang last year yung May 1.3% lang to yate. Siyempre wala pa to ya ang subong nga pagtimbuok sang kuan sang
16: petroleum products,
18: no. Pero particularly for Iloilo province, Iloilo City, may arami kita din nga data. For Iloilo City, 6%, no, ang subong nga May, kag na ano niya, na maintain niya ang pareho man nga inflation rate sa to sang April, nag-steady siya sa 6%. So ang the same madira nga contributor is ang sa transport, kag ang sa food, no, ang sa rice man gihapon, kag sa petroleum.
17: Mm.
18: And also for Iloilo province. So medyo mataas ang Iloilo province, 7.2% siya subong nga May, compared with 7.4 sang April. Ti ang
17: nanglubo siya, no?
18: Ang month on month nga movement nang lubo siya.
17: 7.2,
18: no.
17: So sang April 7.4
18: siya. So ang nag sa downtrend nga nag butong siya, nag-us-us amo ang sa kuryente, kay medyo naghinay ang inflation sa kuryente, kag amo man ang sa kwan, no, sa may personal care, no, ng mga miscellaneous goods and services. So amo niya nga ito nga kwan nga data, latest data sa main inflation, kag amo niya isa niya sa product nga gina-release sa PSA diri, particularly sa Region 6, ang aton nga monthly nga inflation, nga press con kita, pero may kada bulan kami specialist,
17: yes,
18: mga disseminate for data on the region pati ang sa provinces. May ara man sila actually nga presscon ng mga provincial offices. And aside diri sa aton nga inflation, amo man ni ang isaman ang subong ang ginumpisahan naman nga may dissemination amo ang sa labor nga statistics nato, no? So last May 28 or 29 naka first time naman nga labor nga press conference diri sa region. So si RD ang nagpresent sang aton nga labor statistics, pero ang data nga tong i-present is for annual nga data, no, for 2024 and 2025.
17: Okay.
18: So kuan ko lang, no, ang latest nga data nga annual for 2025 ang employment rate sa nga region 6 was at 96.1%. Pero sa 2024, medyo mas mataas siya by 96.4 sa itong 2024. No?
17: Employment, sir?
18: Sa employment.
17: Wow,
18: rate. Yes.
17: Okay.
18: So medyo nag-nubo. Pero ang actual ang number sa mga employees, di siyempre nag-ataas kaya ang mga workers na ito nag-increase man. No? Ang sa unemployment rate, 3.6% sa itong 2024. Nag-translate man siya sa 2026 nga nagnubo ang employment by point something, 3.9 siya. So, nag-increase ang unemployment rate.
17: 2025, sir? Or
18: 2025 ang 3.9 nga
17: okay.
18: Unemployment.
17: Okay. Nagsaka siya, sir. From 3.4 to 3.9.
18: Okay, nagnubo ang employment mo. Te, ang unemployment, amo nagsaka.
16: But silingon na yan, sir. Bangod niyang iba na pang-layoff sa mga trabahante.
17: Anong okay. driver, sir? Anong driver? I don't know kung may...
18: Okay, so ang based rin sa... presscon man, no, nga ang isa diri nga major kuno nakita nga source ang unemployment among sa agri sector.
16: Okay. So ang panguma na apektuhan,
18: no, may mga nag-inubo ang employment,
16: possibly bangod man sang El Nino mas na doon.
18: No,
16: grabe nga init.
18: Isa man naka factor ang El Nino kay isa kinakonsider man sa mechanization nga side man bila sa
16: okay. Mano ka. So medyo nag-advance ang technology, ang mga tao na buhinan.
18: More intensive nga.
16: Teknolohiya nga ginagamit, improve master
18: mo. So isa man naka-factor sa unemployment.
17: Yes, yes.
18: So,
16: okay.
18: Sa side.
16: Okay.
17: Kaya pa mo,
16: kung sa una nag-aani, kita tao nag-aani, di ba? Amo na sa una, kusong, ano ganining nag-kwano?
18: Garab.
16: Si subong master doon, may harvester na.
17: May harvester na.
18: Combined harvester, no. So, ang sa pamangkot yung okay, nasa male and female ng employment. So may ari makita diri nga data nga annual, no.
17: 2024 and 2025.
18: And 25. So sa employment rate for males in 2025 96%. Ang sa females siya 96.2. So point
17: tumaas.
18: Oo, mas
17: that's
18: mataas.
17: 2025.
18: 2025, so ang babae medyo mas mataas by 0.2% kaysa sa
16: lalaki, ng mga lalaki.
17: I don't know if the, may sector ka mo, sir, nga kung sa din nagsakang sila. I don't know kung
18: so damo siguro sa shit i kwanta lang kung makita ko.
17: Mangayo lang kami na, sir, ka copy karon si
18: mo.
16: Matyag ko isa na guro kasi sa BPO.
17: BPO
18: sendan. So isa man na kung i-check ko lang kay kung damo ka nang sang shit.
16: Isa una ya kilala yang malalaki ang mga trabante gid mo.
17: Oo.
16: No? Subong so, iyan, naglabaw ng babae yun?
18: Ang ano na mo, may mga online, hindi niya mga labor intensive, yung mga kwan, yung mga technology, yung mga kwan-based.
16: Kaya
18: mga,
16: pwede ka ka-work from home.
18: Oo, work from home.
16: Di, usually, yung mga babae nga sa balay, laban-laban ng tagaan trabaho.
17: May mga bata, ka muna.
18: So, mula ng gamay, tanong nga dita, no, nga sa inflation, kasi sa employment, for aside rin, may araman nga available data based from the madamo ng mga surveys nga ginakonduct sang PSA. May kung sa may araman kita census nga makuha nato ng population, ang sa mga agriculture nga surveys, mga production sa crops, sa mga livestock and poultry, may quarterly man kita nga data nga available, no. So kung for example may gusto nga mag inquire, pwede man sila kabisit sa opisina kung mag email o magpanawag sa amon sa opisina kung may request sa data, no. Or so same man din sa mga media partners nato, no, sa radio kung may amo kinahanglan nga data, try naton nga i-extract yung ma-provide man kung anong agin
17: so kami ganin, sir, no, may siguro nang para daw medyo authentic kamo na lang survey guro sa radio, sir, no. Pati ka na, sir. No, Sir Miguel, thank you, Sir Miguel. Ngayon lang kami ganoon copy si Muda. Kay Sir Jin Lito, anay, no? Before kay Sir Jin Lito, may nalipat ko isang pamangkot kay Sir Jared. Quick ma lang niya. no, ng dinatugin ng baliman, kung nadula ko no, sir, ang national ID nila, anong requirement nila for replacement?
22: Same man to yapon, Regiman Don.
17: Ah, okay mo na.
22: For now, wala pa gid kami sang guidelines for replacement sang loss, no? Kasi since on hold ang printing sang plastic cards. Pero what they can do is, kadto lang gid sa office, ang may, and may issue lang gid namon, pwede gid man may papel. Issue, galing papel lang, or ang digital national ID.
17: Pero hulat-hulat lang kay ara na nalapit na lang ng plastic, ah, no? Sir, Jin Lito, sir, bawarin.
16: Ariti Guro, si Sir Jin Guro, makambali sa ito.
17: Sa mga marriage certificate ni, no?
16: Sinumar, birth certificate, etc.
17: Sir, atong iyagina ni Mr. Arellano, mangkot siya, kay isang National Statistics Office pa, arangalan niya, dito sa Nabata, sa Manila. Pero pag sailo na sa PSA, isang nangayo na siya sa ano niya, hindi na ko lumakitang iya sininga data.
16: Goy.
17: Ano ayan ang problema, Sir? And how can we rectify this, Sir Jin Lito?
19: Una-una, no, mayong hapon sa tanan nga listeners, ang bantugon nga RMN. In regards sa sang iyang ano nga
17: concern.
19: Concern. Siguro pag example kung ginakuha sa sang iyang birth certificate sa una nga at the time NSO pa sa. So subong nakuha sa, no. So actually hindi ina siya madula ang aton nga data kung nakakuha sa sang una. So isa sina ka posible nga wala nang iya nagawa ang ngalan, meaning nag-negative na siya. Nga pagguha niya nag one time during NSO time nakakuha sa sang iya birth certificate. Karon kay nag PSA na kita, nadula na yang ano ang ngalan kag inisyuhan sa siguro sang negative result, meaning wala kami sang record sa PSA. So isa sina ka kuses nga gakatabo kun nga ang kun ka isa nagadula ang data nila kay depende ina sa pag fill up nila sa form. Hey, kung magsalain mo da nga pag ano pag entry sa mga data mo, so definitely nagaka nagaka-negative ina siya kay bali sensitive man ang ato database. So ang isa lang siya nakapanugyan ko kung nag-negative siya, ibalik niya lang sa PSA kay mas maayo pagid kung dala niya lang iyang previous nga nakuha, no.
17: Yes,
19: kay
17: NSO
19: time. Kay actually may ara ni dira sa babaw nga BREN, meaning birth reference number. So ang birth reference number naton unique ina sa kada tawo, no. Wala ina nagaduplicate kada isa sa aton kada kuha naton sang aton nga dokumento. Naga-update gid na ang birth reference number kay bisan dira lang dani encode naton magwa ng imong dokumento sa PSA. So siguro di lang tagid ka ano kun ano pagid ang case na base man sa pag fill up niya sang application form. Kay may ara gani nga kadamo gid kapin pagid kun nga married. So dira sa form pa lang adaan may ara na da nga last name before marriage. So kung kaisa ang mga da, may mga bana na sini ginabutang nila ang ila nga ano nga banas ang ilang bana, so hindi ina pwede
17: ang pilido sila bana.
19: Kay tungod nga birth certificate ina, meaning at the time of birth. So kung isa ayawan makita ka ano kung isa sa iban kun kapinpid ka mga tigulang, so kung isa ginasimplify ko lang na kung ko ang ma'am ang imo nga ang ngalan pag grade 1 mo, so sa, maitsindihan ginato, no,
16: sang dalaga mo tilingon sang dalaga or sang single ka pa.
19: May ara dira sa mga ano, may mga sa babaw ina sa kada box may butang na dira nga before marriage. So isa hindi na matulapang dan sa aton nga mga ano, usually mga babae nga may bana na. Okay lang kung single, no. Kay wala ina gakambyo ang iya nga data. So panugyan ko lang ibalik lang dire sa PSA kay i ano naton, i tanaw naton ko lang diferensya. So kung nakakuha sa last time kag may ara malang i-rework lang na naton ang ina nga dokumento.
17: Sir, how long for example sa death certificate? Ito syempre i encode niyo na as soon as nga naglabot sa inyo. But for example kung sa mga banwa-banwa, how long gina-require niyo ang ano ang registrar office ng banwa nga idulong sa PSA for encoding?
19: Okay. So ang tanan naton nga dokumento bali durulungan na supposed to be ang mga civil registrar nga mag-submit sa amon sa PSA. So every 10 days of the ng succeeding month sina ma-submit sa PSA, required ina sila ay i-submit nila ina sa Iloilo Provincial Office. Kung sa Capiz, ha, dito man sa Capiz Provincial Office, likewise sa Guimaras kag sa Aklan, kundi in nga area sila na tao.
17: So 10 months is the maximum.
19: Ah,
17: 10 months, 10 days.
19: Ang 10 days apag submission lang ina sa mga local civil registrar. Okay. Meaning subong month of June tanan-tanan nga na-register sa month of June, tingbon inaya, including birth, marriage, death.
17: Okay.
19: Tanan-tanan ina nga documents, gina-compile ina sa kada civil registra sa kada munisipyo.
17: And by July, first
19: by July, July. 10th day of July, dapat isubmit na ina sa PSA. Kag dira na sa PSA, tungod ara na sa provincial office, gina-encode pa ina sa, gina-encode ina dira sa may
17: kay
19: provincial office.
17: Isa na mong kopod, sir, nagpamangkot kay ginapangayo yung death certificate copy. Siguro for ano, for mga privileges o kung ano itong mga ano nila claims nila. No?
16: Arinogin bata niya sa Sambuanga, sila niya, kung wala record sa PSA, need gid pa late registration sa Sambuanga, gin bata, live birth na gina, live birth lang ko ng kopya niya, okay. Sir Jin.
19: So, sa dira nga case, no, kung nabata sa Sambuanga, definitely, dito man na i-register sa Banwa, kundi in sa na tao. Kay ang atong registration is place of occurrence. Okay. Meaning, kundi in ka na tao sa una, dito ka man na i-register sa Banwa, kundi in ka na
16: tao. So, pulian niya gito?
19: Definitely, amo gina ang matabo. Kung wala sa diri nga nagkuha sa PSA nga negative siya, amo na ang isa ka kuan ka requirement nga makadto ka sa place birth mo kag dito ka mapalay registration.
17: So kung dalaya bi sir ang iyang live birth sa Sambuanga dito mo sir amo ni akon nga live birth mangayo ko copy kag nag-negative di siya, anong problema sina sir?
19: So amo na ang gina
17: masiwala pa to brain lang
19: muna. Oh, ibalik ko to sa aton kanang diskusyon no. Kung may birth certificate siya kapin pa ko na ka NSO na sang una, ibalik niya lang sa office kay tan-aw na ton ko ano sina ang problem. So pero kung nakuha niya na nga dire sa amon nga wala man siya gapon record, amoy na ang proseso mabalik siya sa local civil registrar kung diin siya nang tawo. Pero ang problema subong kon ari na di siya nagaka-start pila na katuig daw wala na sa chance nga magbalik sa ano sa Sambuanga. So may ara man na kita nga pwede kita ka migrant late registration kung hindi siya makakadto. Example, kung diri siya sa Iloilo City na tao, pwede kita dira ka apply mang migrant delayed registration sa opisina ni Ma'am Cherry Ampig, amo na aton sa Bunga. Nga city civil registrar. So i-comply niya lang tantanan nga requirements nga ihatag sang city hall kag iubrahon ina sang local civil registrar kag i-forward ina sa place of birth sang amo sang registrar naton kag didto i-receive nila dito kag ibalik man na diri sa city hall.
17: I think angot ining pamangkot amo na sabat mo nang ginasaren kay Mr. Arellano pero may follow up siya do party na sabat mo. Master doon ang advice sa akong sa taga PSA, pagkanto ko nga dito, gig ko kuno makanto sa City Hall sa Manila, nambal mo lagi na nga, pwede akantuan dito sa Sambuanga. Ang apelido ko, kag birth date, araya, including sa ngalan sa parents ko, kag nakakuha ko sa national ID, sa 2023. Pagkuha ko last month, sa birth certificate ko, wala na. No, though something, no, nakuha mo sir ang ano ya. So anong
19: pilit? So doka imposible man na ano no ang radyo man do no kung nakakuha sa last time subong wala na. So advice ko lang sa iya dalo niya bing iya nga dokumento kay ga-based lang kita subong sa iya nga problem pero kung makita naman ang dokumento nga idalo na sa office dira kita.
17: Are na lang no pare ko ay boss Arellano mas may na pwede tama late registration na kung madala mo naman lang ang imo daan tong ano.
19: Kung may daan sa nga ano nga birth certificate nga nauyatan so local copy na kung local copy na posible nga na-register ina sa iya to nga place of
17: sa Manila siya na Manila.
19: So tungod nga nag-negative ina amo nang isa ka proseso nga ibalik naton sa local civil registrar. So jud baton sang local civil registrar tan-awon na nila sa libro nila so dira na makita nga may record sa gali. So hindi ina mag-register ang local civil registrar kay kun himuon niya ina ma-late registration ina kag double registration. Ang ubrahon sina sang local civil registrar tungod may record man sila sa
17: Manila, ang sa Manila.
19: Sa Manila nga civil registrar i-endorse lang nila sa PSA para nang iska naman.
16: Sir Jin, may gapamangkot diri no may gamay sila nga bata pero gina-adapt lang ni nila. Paano ko na ma-transfer sa apelyido niya? Halimbawa sang tatay nga nag-adapt bala, kaya pwede bala na ma-direct transfer from PSA nga process.

0: Okay.
1: Daw iya
0: yeah, kasi city na
1: DSWD.
0: Ah, division. May
1: ginbag-unang create nga division nga ang administrative option ara na sa Rako. So under na sa kwat kag barato na ina subong ang panaton ang
0: kay,
1: adoption.
0: Kay kapila ko di sir maglawag mo sang ginaiyasan di sa WD nga especially bala ang mga bata nga nakita na lang bala gin turnover sa ila. So may mga panawagan ina nga kung wala may nagclaim ipa-adapt nilang bata pwede, no. Pwede, so required man na sang Rako sir.
1: Rako makatulong ta sa Rako kay ma-adoption na ina niya, mag-kuhan sila.
0: Pero ilang guro yaka iti arat na silang bata, so ipa-transfer na ginila
1: kong piliti. Parang legally adapted ang bata.
0: Ah, so disability Rako.
1: Disability ang Rako.
0: Di ka mo ya, encoding na malang eh.
1: Yes, kung matapos na ya, nga complete na ang process, amo na na-endorse sa PSA para nga ma-upload mo naman sa database.
0: Sige sir, kay kadamo pamamangkot nila, but very sad to say, maubos ng oras ang targetanay sa unto.
2: Grabe
0: kanami nami isang... Nami guro ni
2: Mike. Balo ka pag amo niya kwan pa, panglawigay ni Master Don para
0: damo. Nami ni nang nagwaagi na nang namuno ko sila ng siguro man ima brown tani bisan once a month.
2: Pwede.
0: No, ano tani?
2: Pwede man.
0: O kay do ka damo sa mga utod nato nang very interested no. Kay may mga update. O kita mo bago lang ko kabalo kita kung wala may naman ko to wala sila di. Yeah. Nga there is a new
2: dasig ano, na gali. Dasig na.
0: Dasig na
2: ka barato. Sa una, magpa-adapt ka, magpa-transfer sa ngalan na pilido mo, mas dugay kag mahal. Subong iya gali, barato, kag very, ano na, fast, no?
0: Ang nagapamangkot, kung pwede ma-delete ang marriage certificate,
2: ate,
0: wala na mo na gina-allow. Hindi na mo papamangkot na iya. Wala gina... Lagi din niyo yaw, pero pwede sarang.
1: Sige.
2: Pwede nga. Sarang nga.
0: Joke pala na sa
2: sir. Sir, dyan ang akon si Numar, pwede mahimo single na.
1: Okay. So, pati ang joke. Radyo man, no? Pwede ko na yes. Na masabat ko na.
2: Asabton mo? Sige. Sabtaway ko nilabot ya, ha?
1: So, actually, no, ang tanan natin nga marriage, kung kasado kita, actually, hindi na ina madilit, no? Gusto may naya makadto kita sa court.
0: Sakit-sakit ba?
1: Kung pariyo sa iban nga, gusto nila makuha sa sinumar na to, no? Example, kun married siya ka gusto niya nang maka-remarry sa liwat. So iba nag-undergo sila sang annulment. So okay. Once annulled ka na ang isa ka tawo, so free to marry ka na. May decision na kag ma-reflect na sa amon nga database. Pero ang imo sina nga
0: ano dalo nila sir? Anong dalo nila? Para nga ma-change ang ilang ano sa inyo. Ang annulment order.
1: Ang annulment hindi makuan ka na sa court, no, dito ka na ma-process sa court. So once nga may desisyon na kag ma-endorse na sa may PSA, kag may annotation na sa nga ang imo nga ano
0: so sila ang court legally ma-endorse.
1: Mangita din na sila sang lawyer. So once nga mag
2: legal process na yan,
1: no, legal process. I-endorse nila sa civil registrar.
2: Hindi ito na pagpada palawigo na kay why mata plano okay. Ganyan siya.
0: Hindi kayo damo.
2: Kapila
0: pala mga separated na annulled nila.
2: Kasal. Mga single mom na subong, ibinayaan naman sila. Yes. Mga karon, single dad.
0: Karon wala sila kabalo sa proseso. Abi nila, may court order naman to. Nula ko da. Karon pangayuan sila sa simbahan. Pangayuan sila sa civil registry.
2: Iligal ang kasal.
0: Oo.
2: Kay pagkwaya, married Japon.
1: Pero sa ato ng region man na ito, no? Kung ang isa ka tawo na annulled ng iyang marriage, so free to marry na ina sa. Kung magkuha ina sa San Sinumar, ara man ang gyapon ng imong marriage contract pero with remarks nga null and void or with absolute nullity of marriage. So free to marry ka na, wala ka na sa problema.
2: Tingmigo ko dang naglantaw sang marriage certificate or marriage contract nga may expiration na wala, no?
0: Wala.
2: Wala expiration. So kadto ko sa korte to. Ayawan ka na ng pangita, bisan may gamitan mo pa magnifying glass, why? Kasi may makita ang expiration data.
0: Pwede na ito, malintulad na pare nga pamangkot. Life sentence na na.
2: Kagang pinakagamay nga pusas among ring mo, no? Ang imo nga sing-sing.
0: Last na lang, sir. How can we be sure nga authentic ina? Kidamdamo sang nagpangayo sina employment or whatsoever, marriage certificate.
2: Like, Lutsan sa ibang Japon.
0: How can we know, mga employer dira, mga asawa dira, bana dira, mga civil, abalaan na isang civil registrar, kung ibang dira nga pakita na rin, kasado kami. Oh. How can we, ano na, hindi natin maalaw ang mga peke ng mga papeles nga
1: so
0: anong dapat nila unalan taon?
1: So actually, Rajuman doon, no, nami ganin nga pamangkot, ay amo na ang kwan sang iba. No? Kung, isa gina-question na, basic piki na kung nga dokumento. Once maghalin na na sa PSA, sure kayo na kay may ara na isang QR code no sa dalombla.
0: Okay.
1: May square na dra. I-scan mo lang ina. Once kang pag-click mo, ara na ina sa kilid ang sino data mo.
0: Sino butang sa QR code niya man?
2: Ha?
0: Ano na nang katawain?
1: So, security na sa reason na radyo man doon.
0: Ano
1: no?
0: Gani, sir?

0: Lata mi mo may QR code na pare.
1: Hindi kita ka deny na sang atong data ara gina sa. Kag kunta naon mi na ang ginagamit sang PSA nga papel. This is not just an ordinary paper nga duban paper.
0: Ah, okay.
1: Halin ina sa Central Bank
2: no. Hindi may log sa iban.
0: Halin Central Banko?
1: No.
2: Okay.
0: Subot sila ng duplo pareho sa kwartata?
1: Yes.
2: Oh, yes, yes.
1: Yes, sakto ra man do na kun i pareho sa kwarta nga igsaang mi na sa money detector gagwa na da ang special character man sa atong nga PSA copy.
2: Oh, hindi man dalan ni sa rekto, hindi makaya sa rekto ni.
0: Hindi magrabing security fee.
1: Dira na basta
0: scan mo lang kaning QR code. Oh, mabalaan ko tuod.
2: Okay, okay.
1: Tapos, sige. Sa dira sa likod makita nato nang ando may mga thread ina sa no mga security.
0: Ando pero sa kwarta gid sir.
1: Yes,
0: ah, okay. Sige. So, sir, thank you gid bosses. Alas 2:29 now.
2: Sa sunod dapat
0: Akala kami to 30 mo.
2: Oh.
0: Pero, anyway, thank you so much mo. Siguro ti mapindot lang kami kay Radyo Manmon so that ma ano no basta may mga bag-o kamo sa ipalayag. I-feel free sa pagpalabot rin sa amon sa men, no?
2: So, Sir Jin Lito, Sir Jared, kag kay Sir Miguel, thank you so much sa pagbisita. Kabagatag sang time yun rin sa Remen Iloilo, sir.
0: Thank you so much, sir. Sir Jin Lito, last na lang, in behalf of the group, oh.
1: So, sa liwat, no, madamo agad nga salamat. Kag nag-congratulate ako, Radyo Do, no, sa aton itong mobile CRS sa May Robinson, Saro, no? Kag, very successful gid ang 20th anniversary no sa relaunching sa RMN.
0: Next year naman.
1: In collaboration ini sa pag-request ni Ma'am Rara Ganso no, siya gid nag spearhead sa National Commission on Senior Citizen no. Kag sa liwat sa akong kaupod no, kapasalamat gid kami sa RMN kag subong man sa amon nga regional director no kay Ma'am Nilida Mular. So salamat gid sa inyo nga pag-accommodate sa PSA Region 6.
2: Thank you very much sa mga
0: thank you again.
2: Grupo na ton from
0: very,
2: PSA.
0: Ano,
2: actually very interesting ng mga topics diri Master Don kag daw wala untat ko na mula ning aton nga hambalan daw ay niya katapusan.
0: Ako gani gamba ko 30 minutes is pwede na. Pero do ako yun daw damo pa ko yung pamangkot
2: no 1 hour gro every week gro ni kaya ni sorry habi na di man mon
0: mon suray na lang ni una. Sige sir, thank you so much. So magkilita na kita ka next naton yung mga activity sir. Thank you so much.
2: Thank you. Taga PSA mga kabiyanan, thank you gid sa pag-upod diri sa atong pagpangalayo. Mabalik kita pagaligan sa mga 5:00 oras 2:30 magabalik ang targetana ay sa udto.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: Polycarbon, 7万加，满六片， 这还没我， Mother It, Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: On RNN, Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginupdan sa mga masunod, Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang Probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang Probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
13: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
14: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso, sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn, and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sa aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate na sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Na-meet sining San Miguel Litro. Share-share ta sining a litro, ha? Carl, palihog gani isang chicken inasal?
8: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
9: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
7: Ti, nga away di galapot sa akon ng San Miguel Litro. Uy, share nyo man ay.
10: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kagsinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
7: Palihog, hatag gani kay Carl ang bill.
9: Carl? Di ina si Carl?
10: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
11: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
12: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
13: Yes!
12: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
14: Mga ka-Rajuman, balik sa itong kapag-pangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udo. Oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:43 ang hapon. Oy, dali lang kay iningabahin sa itong kapagpakalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang non-super plus. Ang non-super plus, mga kabiyanan, the best ini nga klase produkto. Number one ini nga produkto dito sa Mindanao. Number one mandiri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Non-super plus, new and improved. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gindigob nga mangustin, guyabano, kag malunggay. Para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga inerya, kag mas mapagsik nga lawas sa dawadlaw. Non-super plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalang luyas ng lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
15: Siyempre, mga kabiyanan ng aton pambansang liniment ng Pilipinas, non-suliniment oil. Non-suliniment oil para kay, no, kay lolo, kay lola, kay tatay, kay nanay, kay tiyoy, kay tiyay. May ara man kabinan sa soothing and relaxing effect, gadula sa palamoy poy. May ara man skin care, kaya katol-katol ni Tuto ka na inday, madula, inabanyo silang ang affected area. Kag may neem tree extract, hindi ka makagat sa lumok, ginatabog ang lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lumok, hindi ka magka...
14: Hindi ka magka-dengge, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala sang dengue, mga kaabyan. So ang sekreto, banyosgid ka mo, gwa sa sulod sa balay ka mo, kung sa gwa man, pamanyosgid ang super exposed nyo kapanit banyosan sang nans liniment oil. Nans liniment oil, dula pang pala nakit sa kalawasan, pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis sa lapa, palipunga, an-an kag mga skin problems. Sa ano pang ginahulat? Mag nans liniment oil, adlaw-adlaw.
15: And of course, ang talisman sa mga kalalakinan, Megaman Herbal Capsule. May duwa ka impact sa lawas ng isang tao, sa mga lalaki. Ang first impact, magatiso, magatingang imoy kog tao. Ang second impact, syempre, ang imo nga stamina. Gani mga boys, diri na kita. Megaman Herbal Capsule available na sa mga butika.
14: Yes, mga kabyanan, yari na ang aton nga Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, ini kagid mo yan sa imong partner ko nila, Mrs. Kay ini mga kabyanan na kuana nang kilala na gid sa bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island kag probinsya sa Ingmaras sa Megaman Herbal Capsule, mga kabyanan, tongkat ali, ginseng, maca, horny goat weed. Ini nga mga sangkap ang natural, all natural. Gani ni magkabalaka kay isa lang ning epekto, mga kabyanan, nga pinaka common. No, nagapatiskog ini sang ikog tawo mo, ina iya mga bonus na lang ina. Pero kung gusto mo magbato sa kakapoy kag pulaw, Megaman Herbal Capsule ka. Kung gusto mo nga energize ka lang bilog nga adlaw, Megaman Herbal Capsule ka pagpuli mo sa balay, makibot gid. Makibot gid ang kontra mo. Labi na gid si Mrs. mo ako nang imo sini nga partner, no. Gatulog-tulog sa begol pila nga ara ka. Tapos nakamigaman ka, dugay-dugay. Azos. Mga kabyanan, way ka mo gahambal pero makibot. Makibot siya sa imo sini nga performance. Megaman Herbal Capsule, master.
15: Yes, of course. Mm-hmm. Kag magluwas sa Megaman Herbal Capsule, ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix.
14: Makibot ka man eh.
15: Tudali ko tubuan ng biyok.
14: Makibot ka man eh. Sa resulta sa Megaman Gold Coffee Mix, masat. Nga.
15: Kay Manti, lungsay tanan parikoy ng natural ingredients. Para ginis sa mga lalaki, no? Nagabulid sa imong stamina, resistensya, at the same time, sa labing-labing kay Mrs. Pangapingapi ka lang, sus, maria ka gusip, enjoy ka pamati sa targeta na isod to. Yeah. Dugay-dugay, pag-abot mo sa inyo balay, may ara ka pa sa inugrimit kung si Parikoy pa magambal.
14: Oh, eh.
15: May inugrimit ka pa kay Mrs. Bilong adlaw nga trabaho, pag-abot sa balay, may pwersa pa. Parikoy.
14: Yes, Master Don. Makibot gid sila, Master, sa imo sining performance, no? Master, inigid magkalipat, basta kape. Ari ng kape sa mga gwapo-gwapo performance. Pwede sa lalaki, pwede sa babae, pwede sa binabae, pwede sa nilalaki. Tanan nga may baba, basta nagapangape, mga kabyanan. Ulain nyo, sang mainit-init, pero kaya sang iyo sining baba nga Megaman Gold Coffee Mix. Kay kung hindi kaya, kagin buo-buo mo, kundi hangag ka, no? Hangag ka, no? Bibitawag mo na, hindi mo kaya ang kainit, tapos ibuo-buo mo sa baba mo, hangag.
15: Oh.
14: Oh. Pa buglaw-bugnawon mo na. Hoy, puyupon mo na. Gadali, kagid nga ra malang na.
15: Oh. Ang hindi mag-inom sa Megaman Gold Coffee Mix?
14: Buke. Hindi mag-inom sa Megaman Gold Coffee Mix? Buke. Laulaw, lapsoy. Layod. Kuan na?
15: Ano pagin?
14: Lausi eh.
15: Tanan nga negative.
14: Boring ah. Tanan nga negative para na sa imo, no?
15: Ang hindi mag-inom sa Megaman Gold Coffee Mix?
14: Buke!
15: Na, one word lang.
14: Pero ang amon malanda, tilawin nyo. Bakla nyo, amon malang ng amon. Ano man kalawig sa amon ginambal diri. Pero ba!
15: Pangabay ko lang, kay Paripol Aranda. Paripol.
14: Ano niya?
15: Binli man ng iban.
14: Oh man, ano, grabe ka naman imo. Ginahimo mo yung swimming pool niya. Ginano, Paripol na ginahimo mo niya jacuzzi. Sabaw sa jacuzzi ang Megaman Gold Coffee Mix, man.
15: Kumalagan ni sa kumbla, pre. Jutayan lang ko malumos mo. Galing kay...
14: Hindi, why sa malumos sa kape?
15: Hindi, nalala ko malumos sa Megaman Gold Coffee Mix. Galing kay, siyempre malumos ka. Ginainom mong tubig, bla. Kakusog ko.
14: Abi mo, why sa malumos sa nagligad sa ginimo yung sabaw sa jacuzzi ang Megaman Gold Coffee Mix? Abi mo din sa nalumos?
15: Ano?
14: Sa kwan sang kontraya?
15: Suffocation.
14: Suffocation. Aspeksya by suffocation.
15: Sige. Yeah.
14: Okay.
15: Anyway, aray na nga to yung mga segment na nato ng health news with Rajman Joel Franco.
13: Ang ining abahing gilala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Ang tulong importante ng abahin sang routine sang tao, kay importante ini para sa isa ka healthy lifestyle. Nakita sa pagtuon nga ang mga bata nga mayusong nga oras ang pagtulog, nag-improve ang ina attention, pamilitasan, learning, memory, kag pangkabugusan nga mental kag physical health. Ang kulang sa tulong nga resulta man sa high blood pressure, obesity kag depression. Ang kalawigon sang tulog nga depende naman sa edad. Ang mga lapsa nga manubos sa katuig ang edad, dapat magtulog sang 12 to 16 ka oras. Ang mga bata nga edad sang 1 to 2 ka tuig, dapat may tulog nga 11 to 14 ka oras. Sa mga edad sang 3 to 5 ka tuig, dapat magtulog sang 10 to 13 ka oras. Sa mga edad sang 6 ka tuig to 12 anyos, dapat may 9 to 12 ka oras nga tulog. Ang mga teenagers nga edad 13 to 18 anyos, dapat may 8 to 10 ka oras nga pagtulog.
16: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
13: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
14: Yes, mga kabiyanan, inigin magkalipat mga kabiyanan sa aton nga produkto, no? Ang produkto nga di kalidad. Ang aton nga D3 Bio. D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, nagabuligid para sa ato'y kayong lawas. Bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin. The best ini, gani, ginarekomendar gin aton sa inyo. Adaw-adaw. 2 to 3 capsules o soft gels sang D3 Bio every day.
15: D3 Bio, mga kabinan, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective atok sa mga viruses kamo nagatugas ang ubos ipon nila at kag trangkaso. Binutangan pagit vitamin D3 para magtaas aton immunity. Gani para iwas sakit, likaw kita tanan sa masakit, mag D3 Bio every day.
14: Yes, kag siyempre ang atong vitamin C, mighty C, vitamin C sa lalampalang very mighty na nanasinig kag alkaline, hindi magising lining sa tinayo kung saan tiyan mo kung ikaw nagainom mga kabiyanan sang mighty C, vitamin C. Ang lawas wala ga-produce vitamin C, therefore ginarekomendar ginaton sa ila, inom ka mo sang mighty C, vitamin C, 2 capsules a day. Ayos ang buto-buto.
15: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro ini siya, mapainat, wipe elastic yang atong mga kaugatan so that nga madula dira mga blockages. Nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko, kung inom ka mo sang Mighty C Vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500, ang aton anti-diabetic food supplement, kay ginanormalize niya ang blood sugar level sa aton siling lawas. Kung layo kaya sa diabetes,
14: yes,
15: mag DTX 500 na 2 to 3 capsule a day.
14: DTX 500, the best ganyan yung mga kabiyanan. No? DTX 500, alin bala niya sa sugar cane. Ang kalamay ginkwa sa sugar cane, ang nabilin dira nga palang pinang-usan kon sa aton pa, no, bagaso kon sa aton pa, ginpuga na.
15: Uh-oh.
14: Grabe nga pugay ang extract gali sina, the best antioxidant in town. Ara sa DTX 500, gani mapabakod yung aton atay kag kidney. Kung bakod ang atay kag kidney, 100% function ng lawas mo, layo ka sa balatian. Kaya mo nang una nga depensa sa lawas kontra traidor nga balatian. Gani kun ako sa inyo, inom na sang DTX 500 po na ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
15: Batman and Robin sa patagsang
14: ikaayong lawas.
15: Yari nang aton nga Tourista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
17: Ginpatpat sa Ilongga Tourism Advocate ng si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila ka mga tips kung paano maghimo sa Instagrammable spot o kung IG spot sa isa ka komunidad. Sunod kay Manikan nga agud ma-develop ang isa ka IG spot, dapat i-highlight ang nagapatahom sa among lugar, i-considerar ang pag-improbar sa lighting kag composition, kag dapat man nga may social media integration pagi sa paghimo sa hashtags kag iban pa nga porma nga pwede maka-relate ang tawo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajoman Lineth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
14: Thank you very much, Rajoman Lineth. Yari naman na ito, viral balita sa bangupod kay Rajoman Mon Kapalihan.
18: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
19: Ang Nance Liniment Oil, ang manami nga ibanyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract, Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka baby sheep o con carnero na nakuhaan sang video nga nagayhom samtang yara ini sa snow. Sa video makitaan ang cute nga nawong sang karnero nga nag-smile sa camera samtang naghulag ang iya dulungan. Ginkawilihan sang mga netizens ang video sang cute nga karnero nga mayara na sang masobra sa 200,000 views. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nans Liniment Oil ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much Radyo Man Mon Kapalihan, ini nga bayangin na dulong sa inyo sa kaluwan mga kabiyanan sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Falin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para matagalibyo sa ginabatyag sa aton mga pumunoyo. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Inday, nine, nagabusong ka mo, nagapadidi ka mo. Healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Gani ko na ko sa inyo, 2 to 3 soft gels sang Life Extension Vitamin D3 every day.
5: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. May FDA approval ini nga may therapeutic effect sa lawas ang tao, nagapaayo sa aton mga masakit. Gani kadto na kamo sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy nga malapit sa inyong lugar ka mga butika diri sa bilog nga Western Visayas. And of course, parikoy, kung kamodera may constipation, hindi ka mo mga problema, kamiara kita sang Super Fiber. Super Fiber puno sa mga essential fiber sa aton sininga lawas. Ang Super Fiber mga kabayan, in case of constipation, makabuligid. Gani kay nanay, dira, stock kita na ya sa tukador natong da, sang Super Fiber, kinin natong paktan, basi si Tuto, kasi nday, mangin mag-constipation, hindi makariya, sakit-sakit, gid, no? Super Fiber available na sa mga butika, kagtanan nga, Life Extension Clinics and Pharmacy.
4: Yes, mga kabayan, yari naman, super ang aton nga super fiber hindi magabalaka kag hindi magkalipat kay bangod ini ang manami gid pampagwa sang higo sa lawas ta kay basi ko tag 5-6 ba magamuni nga inadlaw ang higo sa lawas delikado gi kayo super fiber nang pangita no dagon-dagon na sa butikan nato may super fiber kamo now kung may super fiber na i-take nyo ni 10 to 15 minutes before magpanyapon. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product available sa mga butika.
5: Kag sumuman nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakabikabisan tungang gabi. Ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Vita D Plus Coffee Mix, mayara sang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective, kag kilala nga mayara man sang madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, mayara man sang unod nga 200 IU, nga puro kag dikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape ning pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
5: Before sang aton nga trivia parikoy, madamo sa mga mangunguman ato ng gapamangkot, wala di kami pidi kabakal sang kobota ng mga faktura. Kanto ka mo, manong sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila abi ang aton exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilong nga Panay Island. Gani makasigurado kay ni peke, hindi imitation. For every 3,000 pesos worth of purchase sa inyong mga Kubota product na spare parts, mayara ka mo raffle ticket. Masika mo nang mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Ganit kantuwi sila sa...
4: Kanto na ka mo sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Pagkitaon gini nyo, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang atong exclusive dealer sang genuine ng Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog ng Panay Island Kagimaras. Nagbalik yaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
5: Yes, parekoy. Kag subumanay na nga itong sining trivia with Radyoman Rezzy Bordon.
7: Subong adlaw, Hunyo 19, sang 1861, ginbunag sa Calamba, Laguna ang ginbansagan ni National Hero sang Pilipinas nga si Jose Rizal. Isa siya ka patriot, doctor, kag isa ka manunulat nga nangin inspirasyon sang Philippine Nationalist Movement. Siyang nag-eskwela sa Manila kag sa University of Madrid sa Spain. Napatay siya sang December 30, 1896. Ang ininga trivia ang ginadalon sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
5: Thank you so much sa Radyo Man, Rezi. Happy, happy birthday lang kay Papang!
4: Oh,
5: Jonathan
4: yes.
5: Cabrera.
4: Happy birthday, Papang Jonathan Cabrera. Sana ay mabusog mo kami. Happy 21st birthday.
5: Yes.
4: No? Happy 21st birthday.
5: Pareho sila gali birthday ni Gat Jose Rizal.
4: Oo. Oh, yes, yes. Oh.
5: Si Gat Jose Rizal. Noy nagwika.
4: Ining recitation ni Radyo Man Don Halad gid kay Mr. Jonathan Cabrera. Kabiyanan. Ang ining bahin wala sang labot ang Army ni Iloilo kon anuman nga lain sa inyo nga pamatyag naglingin ang ulo nyo nga damasuka pang dibang kamo bangod sa nabatian ninyo. Please hindi nyo pagdalhiga, wala sa kalabtanan ining waragwagan.
5: May disclaimer ba?
4: Hindi mo ito pag-disclaim? Ano kami, hello?
5: Kay Vice President Sara Duterte, ano, si Rizal na nagambal, ma'am, hindi si Bonifacio.
4: Mapanibit pa ba?
5: Alang-alang na gina ito nga tempo!
4: Yes, ah. May tugon na kita kay sa 27, kadto yes. Ka mo dira sa fourth floor sang Days Hotel sa Itrium Building. General Luna Street, Iloilo City. It's a data. Tanan nga gusto magkadto sa Malta, sa Europe la, sa Malta, sa Spain, no, para may libreng orientation. Ay ambalan tani kon ano ang gusto nyo matabo, no? Gusto nyo mag-eskwela dito kag mga buhi dito sa abroad. Sa Spain 2 years lang straight mo obra mo to, pwede ka na maging citizen sang Spain. Ah, Spanyol ka na dayon. Wow. Plater di bailar contigo.
5: Yes. Ese por sale.
4: Ese por sale. Miren, ice for sale.
5: Hindi ko mo may regla, di pwede akasta.
4: Bastos ina, mga kabiyanan, dito na pag-interpretar, no? Sa, ano to, liwa, tabing imong,
5: Hindi na.
4: Oye, alang-alang na kita sa tempo, mga kabiyanan. Kita na kita, fourth floor, ha, sang Itrium Building, dira sa Days Hotel. Pakita lang, Lapas Function Room, iasang World Connect. Libreng orientation, June 27, Sabado nga daw, alas 9, sang aga. Sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Sukal dito, kasama mo sa DYRI, Maniluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
5: Radyo Man Don Dolido.
6: Tatak! RMN.
8: The preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Community Health Alarm. Kaupodi Papajit.
10: Nice. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagapto nga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaedad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
11: NANS Herbal Capsule!
10: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
11: NANS Herbal Capsule.
10: Yara lang sa mga butika.
11: Mega Man Herbal Capsule.
10: Utoy. tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
11: Megaman. Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
10: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Kunigotwi, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
11: Megaman. Herbal Capsule.
10: 30 minutos lang, partner. Yara na ang palading. Ah!
11: Megaman. Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Man's Lemon Oil.
10: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskisa pa tudo hasta magkrapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkundin pa da ng lugar na mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
11: Man's Liniment Oil.
10: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dakugid ang mabulig sang Man's Liniment Oil. Marilib ka giniya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Man's Liniment Oil, hindi naging ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
11: Man's Liniment Oil.
10: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
11: Man's Liniment Oil.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Man's Corn Coffee.
10: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nan's Corn Coffee, partner.
11: Nan's Corn Coffee!
10: Oo, partner. Kay ang Nan's Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nan's Corn Coffee. Caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
11: Nan's Corn Coffee.
10: Ang nami pagid sang Nan's Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
11: Nan's Corn Coffee.
10: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
11: Megaman Gold Coffee Mix.
10: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
11: Megaman Cold Coffee Mix.
10: Power drink ni Mr. Kag Mrs. para padayon ang banding.
11: Megaman.
10: Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
12: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
15: Maayo ang lawas ang bata mo.
16: Sus, masakitan man ino.
15: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. You are tuned in to Tab Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Ako inyo alagad, niyapin niyo masyado. Iti sa Metro Pacific Iloilo Water, padayon ng commitment na maghatag sang safe, reliable, kag affordable na serbisyo sang tubig sa mas madamo ng Ilonggo communities. In fact, MKAW remains one of the most affordable water distribution utilities sa Western Visayas, kag isa sa pinakaabot kaya ng water service providers sa Bilugang Pungsod. Kag bilang kabahin sang commitment, may dinlansyar ng bagong programang MKAW na sigurado gid na makabulig sa madamo naton na pumulayo. To tell us more about this initiative, we have no other than our resident guest here sa Tap Talk, ang head sa Customer Care Department. We have once again, Ma'am G.I. Del Rosario. Ma'am G.I., maayong adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Maayong adlaw, Manat. And thank you so much for inviting me here again. It's really a privilege and gakalipay gid akong magabalik sa Tap Talk.
0: Yeah, Ma'am G.I., it's our great privilege kung makaupod ikaw sa bunga adlaw. Kagamon man ina, ang commendable no, sa bahin sa Customer Care Department, bagod nga, wala lang kung managasabat sa concerns, but kung mga nagatulay, nag-bridge sa kumpanya padulong sa aton mga konsumidor. Kagka namin iman pamatian, Ma'am G.I., hindi, nagakantugid ka mo sa komunidad, agod nga, servisyokan sila. And which I believe na hindi man nag-root ang aton inspiration na magdihon sa mga narisari ng mga inisyatibo para sa MPIW, Ma'am G.I.
1: Yes, tama gid nat, no? So ang goal sa MPIW is not just to reach more communities, but to give a more reliable and safe water and sa mas manubo kag affordable nga presyo.
0: Good to hear that, Ma'am G.I. After speaking, Ma'am G.I., sa programs kati directly nag-benefit sa aton mga konsumidor, may isa ka mo ka programa nga tiging anunsyo, ini ang Lifeline Rate Program. Can you take us through, Ma'am G.I.?
1: Okay, so thank you so much for giving me the opportunity, no, para mag-explain sang bago naton nga programa, which is ang Lifeline Rate Program naton. So recently, ginroll out naton ang Lifeline Rate Program. Nga amugid ni, I think, ang madamo gid ng mga applicants maging interesado. Okay, so importante gid nga mapabalo naton sa mga interesado nga ang ini nga Lifeline Rate Program is basically for the connection fee. Hindi ini ma-cover ang monthly water consumption charges.
0: Yeah, Ma'am G.I., para mas maintindihan sa aton mga viewers, ang Lifeline Rate Program, bala ini bulig o kung aid, discount para sa mga luyag magpa-connect sa ilalinya sa tubig kay MPIW, Ma'am G.I.
1: So, correct not, no? So, ang objective sini nga programa is maging affordable ang initial cash outlay sang connection fee.
0: Yes.
1: And mas madamo kita siguro ng mga applicants kag households nga maserbihan. Kabalugid kita subong nat no nga tiempo nga medyo may mga challenges kita sa upfront payment. So ini magabulig gid sa aton nga pamuluyo para mas mahapos kag mas makabarato sila sang pagbayad sang water connection.
0: Beautiful. Yeah, Ma'am G.I., kabalo kita nga ti kung may discount, ang gilayon nga pamangkot sang aton mga konsumidor, asta san o ini, Ma'am G.I.
1: Okay. So, nat tama gid. So, gusto ko man i-emphasize nga hindi ini promo. Ini programa sang MPIW. Ang difference between the promo kag program is that ang promo may expiration date. While ang programa gina-implementar ini bilang isa ka-socialized access initiative sa MPIW. So as long as implemented ini sa kumpanya kag available ang guidelines, pwede gid ini ma-avail sa qualified applicants.
0: Yes, so simply put, Ma'am G.I., hindi ini siya limited offer nga do ka-online sale lang. Isa ini ka-long-term commitment ni MPIW agud kati mas madamo ang maka-access ng safe and reliable water. Now, Ma'am G.I., before kita magpadayon, basi miyara kita mga misconceptions nga luyagi address kay ti basi miyara subong nagapamati nga individual homeowner nga nagakuna-kuna nga automatic covered na siya sang Lifeline Rate. Ma'am G.I., ini bala para sa tanong connection types o kung may specific qualification lang kita, Ma'am G.I.?
1: So, salamat kidnap, no? Gusto ko lang i-clarify sa tanyan nga ang Lifeline Rate Program naton nag-a-apply sa residential clustered meter connection or ang inang itawag naton nga meter or groupings or metered groupings.
0: Yes. So meaning, Ma'am G.I., kung maghambal kita nga clustered meter connection, may ara grupo sang panimalay o kon pamilya ang nag-avail sang serbisyo through organized setup, Ma'am G.I.
1: Yes. So usually, ini nga mga communities o kon areas nga mas practical kag mas feasible ang clustered connection para mataga natin sang maayo gid nga serbisyo.
0: Yes, pretty well, Ma'am G.I. Kag ti siguro may rason gid nga a clustered connection anay ang gin-prioritize isang programa, basta pwede mo ini ma-share sa amon, Ma'am G.I.
1: Sakto nat, no? So, ang objective sa sininga programa is to maximize the access kag matagan sang serbisyo ang mas madamo nga pamilya kag mas sa mas affordable nga paagi.
0: Yes. Right.
1: Sa clustered connection arrangement, mas efficient ang infrastructure requirements kag mas manageable ang connection fee or installation cost. So this allows MPIW to extend water service to more households while maintaining affordability. So sa simple nga terms, no, mas madamo nga mas mabenepisyo sa programa nga ini kung clustered communities ang una naton nga mahatagan sang ini nga programa.
0: Very promising approach, Ma'am G.I. Kati kung mas madamo nga pamilya ang maserbisuhan naton sang safe and reliable water, mas dako ang impact sa komunidad sang programa nga ini, Ma'am G.I. Now, Ma'am G.I., for the exciting part, pila bala ang regular nga application fee para sa clustered connection? Ag pila naman ang balayran sa cost sang customer kung mag-avail siya sang lifeline rate, Ma'am G.I.?
1: Okay. So, natang ato nga regular clustered connection is 6,977.60. Pero sa installation cost sang ato na lifeline rate program, ang connection fee ay maganubo sa 4,832.80. So this means may 31% na discount sa connection fee.
0: Oh, amazing, Ma'am G.I. 31% discount. Dako gid ini ang bulig para sa tagsaka pamilya. Kumbaga 2,000 pesos man ang difference compared sa aton regular clustered connection fee. Ma'am G.I., may bilhin pa kita for groceries and other household needs. Pretty well.
1: Okay, so ang goal sang programa ang ini gid is paghatag sang mas affordable kag safe and reliable water service connection.
0: Now, Ma'am G.I., since ang goal sa sininga programa amo ang pagbulig sa low-income households, siguro pamangkot man ini among our viewers today, sino ba lang pwede maka-avail sa sininga programa, Ma'am G.I.?
1: Pwede gid maka-avail sa lifeline rate program naton ang first, ang mga members ng PUAPs. Next, ang mga low-income households nga may certificate coming from the local Social Welfare and Development Office or LSWDO. And may mga requirements kita nga standard requirements nga magadugang sa application. So, ini siya, amo na ang aton nga mga valid IDs, government-issued IDs, aton nga proof of billing, the latest proof of billing, and ang lot ownership kundi inila ibutang ang water service connection.
0: SMJ, klaro gid nga mera kita sang legal basis kag clear ang aton qualifications na ginasunod. Klaro gid nga fair kag transparent ang pag-evaluate sang applications. Wala sang special treatment o kon pabor-pabor. So kung miyembro ikaw sang 4Ps o kon may certification ikaw gikan sa LSWDO nga low income household ikaw, pwede gid ikaw maka-avail sa sininga program, Ma'am G.I.
1: Kaya gusto gid natin nga ang assistance ni makaabot sa mga qualified applicants or households.
0: Yes. Ma'am G.I., sa pagid ka, very important nga detalye, no, to clarify para sa tanan, isa sa qualifications, among wala ikaw sang existing account o kung water connections, among address, kag dapat new applicant ikaw, Ma'am G.I.
1: Importante gid din natin nga kung may existing account ikaw, sa amo na nga service area, hindi na ka mo-qualify for the lifeline rate program naton. Kay tungod gini, gina-intend for the new applicants.
0: Noted on that, Ma'am G.I., ka namin iti na-clarify ini naton para sa aton mga konsumidor and sa aton mga viewers sa mga adlaw. Kaya Ma'am G.I., for example naman, Abby, interested ako mag-apply. Kag na-meet ko man, Abby, ang qualifications. Ano naman ang requirements na dapat ko i-preparar, Ma'am G.I.?
1: Actually, Nat, ginpapos natin ang proseso. So, i-repeat ko lang, no, mga requirements. for the 4Ps members, valid ID nila of the 4Ps, mm-hmm. for the low-income household, yeah. certificate from LSWDO, and then ang ato na standard, yung requirements is, which is ang proof of billing under the applicant's name, mm-hmm. the latest, and ang ilang lot ownership. So ina, makomplete nila ang requirements para sa new water service connection.
0: Mm-hmm. Yun, very simple, kag straightforward ang aton requirements, Ma'am GI. Wala sang complicated na process para agud nga mas easy ang pag-apply sang aton mga applicants, Ma'am GI. Now, after Ma'am GI ma-prepare ang requirements, di naman nila pwede ma-acquire ang application form kung mag-submit sang ila application, Ma'am GI.
1: Okay, so naat madamo kita man nga programa mm-hmm. sa aton nga customer mm-hmm. care team nga kami ang MPIW nagapalapit yeah. sa komunidad. Like, for mm-hmm. example, Katatap Barangay Caravan mm-hmm. or Information and Education Campaign. Yeah. So, nagakadto kami sa kada barangay, kag may mga application forms mm-hmm. kami right. nga ginadalaman, mm-hmm. kag ginabilin sa barangay
0: yeah.
1: for those nga interesado mag-apply. Mm-hmm. Or, they can visit us sa third floor, Annex Building, sa Festive Walk, mm-hmm. sa Mega World, Mandariaw, Iliilo City.
0: Mamji, I thank you for that information. Pero kung GMI sa pagid ka programa, nga familiar man sa aton viewers, I know subong no, ang Sakdag program na discuss ini naton sa aton previous episodes. Ano naman ang kinalain sa ni Ma'am GI sa Lifeline Rate program?
1: Okay, so ang Lifeline Rate program nagon, naga-provide sang discounted
0: yeah.
1: connection mm-hmm. fee for new water service. While ang Sakdag program ay ini nagahatag naman sa low down payment. Mm-hmm. So at as low as 500 pesos, mm-hmm. they could already have a connection. Mm-hmm. Kagang balance sa connection fee, they can pay it through installment scheme for 12 months.
0: Mm-hmm. Now, MGI, for the exciting part, kung nag-avail abi ako sang Lifeline Rate, pwede bala ako maka-avail sang Sakdag program?
1: Of course not. You mm-hmm. can avail for both mm-hmm. programs. Mm-hmm. The Lifeline Rate program and the Sakdag program at yes. the same time.
0: Ma'am GI, dako gid ini nga bulig para sa tag sa kapamilyang Ilonggo, hindi lang affordable, reasonable ang aton connection fee, may flexible payment options man kita para sa ila, Ma'am GI.
1: Well, subong nat, mm-hmm. Madamo gid kita ang mga ongoing projects which aims to improve the service reliability kag mapanubo naton ang non-revenue water mm-hmm. or ang water losses naton.
0: Right.
1: May ara man kita sa mga projects like service expansion projects mm-hmm. nga maga-intend man ini para mas madamo nga communities ang malabot sang right. serbisyo. Mm-hmm. Kag aside sina, may ara kita sa modular water treatment facilities sa right. nabitasan lapas mm-hmm. nga magahatag sang 1 million liters per day or 1 MLD mm-hmm. duga nga supply para sa napitasan kag mga malapit nga barangay. Mm-hmm. Kag mayara pagid kita noong desalination plant
0: right.
1: na itukod mm-hmm. sa barangay Ingore. Kag ini magahatag sang 66.5 mm-hmm. MLD para sa mga konsumidor man naton.
0: Yes. So in other words, Ma'am GI, kung ang customer care department nagadihon sa mga programa para sa mas accessible kag affordable nga pag-connect sa tubig, ang operations and engineering teams naman ang nag-aubra agad nga mas mapadamo ang supply kag of course, mas maimprobar ang aton serbisyo, Ma'am GI.
1: Yes. Kaya ang aton nga goal nga ini sa pagkumansang aton nga mga projects mm-hmm. is madamo pagid ng mga komunidad ang aton yes. maserbisyuhan. Kag maka-improve ang aton na service reliability, kag ang aton nga availability. So, mas magpalapit pagid kita sa mga customers nga may access sa safe and reliable water.

0: makamasunod.
1: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news!
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oras, tatak, alas tres y media.
7: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pagkamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragi po
12: ng
11: pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass and index sa painta, kina-consider ka na obese.
13: Tamo, no, nga mapagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang ni carots.
13: Oo, hindi lang carots, mga natural.
9: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang akong nolos.
10: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
9: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damo ko ba yung tingkas na
11: maskabo mo. Ano na yung
9: maitukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
15: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag might is your pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga...
14: Gapali lang
15: ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
14: Na-imagine na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
15: Agoy.
14: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid detox 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
15: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
14: hemostasis.
15: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag-couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
14: gusto.
15: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
14: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga tagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
15: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
9: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapalupo, kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal wika, epic, DTX 500.
15: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang... inflammation sina need mo ang anti-inflammatory effects ang DTX fiber samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
14: Mm-hmm. Next so, stage sina doc mm. Next stage sina is proliferative mm. Day 6 tubtob 24 kadlaw pagkapol sa pilas mm-hmm. Pagkipot sang pilas kag pagcover sang pilas
15: mm. Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
14: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days
15: to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. Mm. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gituwag keloid. So, Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gituwag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hon ta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gituwag keloid.
14: Mm-hmm.
15: Sa may mga pilas, permi namo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
9: Informasyon sa ikaayong gawas.
14: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot nas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
15: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone
14: mm-hmm.
15: no or gagamit mo og sige matubang computer sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C.
14: Mm-hmm.
15: Imagine bala ang palibot sa subong din ka man magkadto may cell sites ka nga makita
14: mm-hmm.
15: mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
14: Gusto, no?
15: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
14: Sa no?
15: Ambot ko ano katuod gin man na.
14: Mm-hmm.
15: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituwag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
0: Ha? Ang sekreto niya.
14: Milig sa tagoay.
15: What's up panago sa ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pilaidan, Sir Boy?
14: Dising, ako no, dising. 19, ang 8 na, 19, ako nung kailis, last year 18, plato mo. Huwag ka 19 na.
0: Mga kampiyon ni
15: Mag-8. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine, kakantogin na di ka na Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasage. Gamit ang DTX herbal oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo kadlaw adlaw, no?
14: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Gina. Yeah.
15: Ang paligo is not enough.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C.
14: Mm-hmm.
0: Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
9: Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500! Masalika DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayaram ang kitang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
17: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kay maguba ang atong
15: subong.
17: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
15: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
17: cellphone.
18: Subong, lula, nagpangagaw cellphone.
17: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer, kag screen sang cellphone, ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw, kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
15: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka MyTC.
0: Wala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag naka antipara.
18: Ako man wala wala ka perigyo sa nagpamataw ay antipara.
0: Pero no.
18: Aranan.
0: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dahil pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske doklamil, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
17: Layo pa lang kita na.
0: Why not graduate?
15: Wala makakita na.
0: Pang-cute lang na. Mag-DTX 500 kag mag-MyTC.
18: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
0: Dark ang glasses.
18: Basta din makita kung di nang panalukan.
15: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta napakalayo. Te, daog kang india sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or PureC. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 Kagmay TC.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Ang matatagabatyag sa Rajason, kung ang ilong gabatyag lang isang Rajason sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
0: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami, Jome, ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
15: Abi ko, gampiyong, hindi gampiyong.
0: Gatulo ang luha. That's why maligo, Kevin.
18: Bumbay, masyagal.
17: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Siyempre, ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
0: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix ang kapahubin kay Sir Eljan. Habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
15: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
18: Di ka pa nakita, B, ang imo ya bulong, kapi.
0: Kapi yun.
18: Namit kay sabor.
15: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
0: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
15: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
0: Ay kampiyon. Pabulito.
15: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
0: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
18: Alright. Confirm ka nagahapit sa Golden Field.
15: Ha? Confirm ka pala. Ara man daw ang kuan. Ara man daw ang paliguan.
18: Sa ko.
17: Di ba? Swimming pool.
15: Di ba? Wag ka kaligo daw.
18: Ara.
0: Kita ko daw.
18: May mga tao daw.
0: Okay man naman yun da.
18: Confirm ka pala gahapit sa Golden Field. Confirm ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
0: Debate ka to. Ha?
18: Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko magsugpon sa talk ni Doc.
0: O, hindi,
18: hindi malalaglaw ang STD sir boy. Ang problema sini, madala mo ni si imong misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
0: Ditribayo
18: ka na. Oo, before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with sir boy Sulweta.
19: Talk ni Doc!
0: Kita ko nang lalabog ang mga nadyos mo.
18: Napapalainom Ditribayo ang mga palikiro.
0: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
15: Unfortunately, men, men is polygamy.
0: Gamos by nature ko, no?
15: Polygamy.
18: Mamati ko na si Nilboy.
0: Man is polygamous by nature.
15: Polygamous. Polygamous.
0: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
15: Yes.
0: Sensitive ni.
15: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
0: Duhay maging dulong nung ano, sex gid.
15: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
18: No.
15: Number one is HPV, human papilloma virus.
0: Uy.
15: Either virus na,
18: vaginal warts,
15: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
18: Bacteria. No? Chlamydia, sis, bubaho na.
15: Gonorrhea.
18: Ay!
0: Kapitalayan.
15: Syphilis.
0: Syphilis.
15: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
17: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
0: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na.
15: Trichomoniasis. and even against deadly HIV or AIDS, mm-hmm. na pinakadelikado.
0: Delikado, gito.
15: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaipiktibo sining D3Bio, Sir Boy, mm-hmm. daw hindi ka mahadlok. Because, D3Bio, may ingredients nga vitamin D3, mm-hmm. na kaya niya pabakudon ang imong immune system.
0: Mm-hmm.
15: While, ang medium chain triglycerides, nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
0: Ay, wow.
15: No good news sa mga kuno.
0: Mga babae ito.
15: Good news sa mga may ara multiple partners. Ako. Kag, paano ang D3Bio makabulig sining mga balatian, Sir Boy?
0: Uh-huh.
15: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin
0: ngayon? Wasakun.
15: Wasakun. Uh-huh. No, ang envelope sa virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa D3Bio.
0: Uh-huh.
15: Ikaduha nga kaya himuon sa D3Bio, kung mahimo gid man siya nga ano virus, mm. hindi siya magmature.
0: At hindi
15: kaya pagbuwa niya sa selula,
0: mm.
15: patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni D3Bio, Sir Boy,
0: mm.
15: hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3Bio. So, sa mga nagainom D3Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
20: D3Bio. Ako si Richard, isa ka threshold driver na galingin ko po na ibaluan kong taas na kaya akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas mga butka.
0: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Mm-hmm. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm. i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
22: Ay, mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga mga tags atong sang D3Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapractice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
0: Check!
22: Kagang mga, may mga multiple partners.
0: Check!
15: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre,
0: ikaw
15: bikaon sang saging may ano, may may panit.
0: Ikaw ikaw ang nursing may panit. Lalim ba?
22: So ang ang D3Bio no nagahatag sang pag-asa
0: mm-hmm.
22: sa mga tawo nga may aras sang history of STD
0: oy.
22: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikana no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood.
0: O tulok.
22: Sa itong dialect, tulok.
0: Mm.
22: So, kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
0: birth canal,
22: birth canal no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no? Na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
0: May kasa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus,
15: mm-hmm.
0: kayang-kaya ni D3Bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
22: Vaginal warts.
0: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no.
22: Ay.
0: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
22: Gakos sa cervical cancer.
0: Ang unang-una, gikos siya warts.
22: Warts.
0: Flowery ang flower. Ay! Dalo petals.
22: Do cauliflower.
0: Do cauliflower ang flower.
22: Pichay, manging cauliflower.
0: Uh-huh. Mm. O manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
22: Nagali. Ulumbot ang
0: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indoodment, no? Nga na.
22: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo.
0: Mm.
22: Sa laki, painless.
0: Mm.
22: Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, system, ang monolaurin ni Ditribayo, yung labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni Ditribayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amunig, kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
22: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Ditribayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Ditribayo.
15: Budlaigid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw mangihikab la Sir Boy.
22: Kakalayo dok, kakalayo
15: mangihikab. Gagi na kala Sir Boy. Ako ay ko pagi na.
18: Kuman wala.
15: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na nanta. Mga friends na nanta.
15: Ang alan sa nga balatyan Sir Boy, chlamydia.
18: Ay, chlamydia.
15: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchutsak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oh, no? Virgin.
15: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
15: Sakit, ga-bleeding.
18: Amo na gener?
15: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Ditribayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
0: Amo lang cause, no? Cause
15: kagaw.
18: Agent, sa team agent.
15: Kagaw na siya. Ti, grabe nga mga experimentation mo. Amo lang ang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
18: Inom ka gituto.
15: Inom ka Ditribayo, kag butangan mo Ditribayo, imo nga ano eh.
18: Baba. Kung nagkababay na may amo ni Gribuyaw.
22: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka-Ditribayo.
18: Dapat tugay na naging topic.
0: Naman text.
18: Dapat tugay na naging topic.
15: Subong ganing timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
0: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
15: Basta importante din, di. Nang lain ganyan ang ma-offer ni Ditribayo, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
0: Correct. No?
21: Informasyon sa ikayong lawas.
0: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
15: Kulang sa naol guwapo.
18: Kulang gali niyang budget no, 150. Plus 8 gili. Plus pilan gid ba? Plus 14
0: pesos. Kagamay ka bakit?
18: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio, kaya hindi na sa kaso ubusip on kagilanat ikaw protektahan sa Ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang Ditribayo.
15: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Ditribayo. Di mo nagainom coenzyme Q10, di mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
0: No?
15: Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga kukutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, sa imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng kukutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
15: the reason
0: nga?
15: Why?
18: Ma-absorb.
15: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Ditribayo.
21: Ditribayo with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsarot.
21: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditri. Ditribayo.
22: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, nagahatag isa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no? So ang Ditribayo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Ditribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa iyo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
15: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
0: Tonto sa gabi. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausa dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang usa ron dayon sa lawas mo no and not only that no ang byproduct sini which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Why labot ga provide energy sa brain? Ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3Bio ka na.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka. Nawa problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintestingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabudlay ang pagpangili ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
4: pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
21: Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako gali si Capsule, isang bato sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
21: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
24: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension Vitamin D3.
27: I'm Dr. Shizet Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
29: Charm, fab, con.
30: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdong kumakabloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
5: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MX3 capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Sa kada pahig, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea, akong red la nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong nya regla.
1: Santon Plus Gold, makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
7: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilo man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
9: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
10: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
16: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
18: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
20: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
21: Ohoy! Kidney care time!
22: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
23: You care? We care! Kidney care!
24: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
25: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
31: ACS.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
32: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
29: AC.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oras tatak, alas 4:20.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Busog-busog ikaw tuloy lang.
12: Ako man, bro, kalot.
11: O, ikaw yan, bro, poste.
12: Busog-busog, eh.
11: O, tila ka tata. Bayari na to tuloy lang.
12: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
13: Yes, sir.
12: Ay!
11: Ano nga ay?
12: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
11: Amo na matuod na ay. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
12: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
14: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
11: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ang takarong pinggan. Wisit naman imo.
12: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspuro.
11: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
12: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unod?
11: Uy, hala.
14: Baman.
11: Tanga?
14: Hala, tanga masuo.
12: Diskarte lang na iya.
11: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
12: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
13: Sir?
12: Waiter! Nakita mo na yung nagkalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
13: Ay, tanga na, sir.
12: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa hanggit order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin ninyo!
13: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
12: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
13: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
12: Ay!
11: Kalot, hang tulot. Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
15: Yaku!
16: With 8 billion live LCS,
15: Yaku!
16: That may reach the intestines alive!
15: Yaku!
16: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yaku!
16: With proper diet and exercise,
15: Yaku!
16: Kaya panalo ka chan!

0: Sun FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
0: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Nuns Lemon Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Lemon Oil.
2: Feel better, live better.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
2: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexino
3: Forte! Mas dasig banat sa abat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay...
8: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Goodbye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category track and study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-ong Arebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
9: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500.
12: Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
11: Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
14: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Sangkong Plus Gold.
16: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sangkong Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong siningang fatty liver.
14: Sangkong Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
17: Pinahusay.
14: Sangkong Plus Gold.
18: Oras tatak alas 4:35.
19: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
22: Tulilo. Lakat na ha. Idala ako lang babae nga ina.
23: Dalikit lang malabro kalot. Hindi kikit ka ulat, haw! Agay!
22: Mano ka pa, haw!
24: Mano kami, haw! Hindi ka kainsende, haw! Papuliyon mo ko nga madugmal pa ya kami!
22: Pahuntay na!
23: Hey, kabate ka! Hindi ako mula sa buklot! Kay lalaki ka man!
22: Wow!
23: Kaglalaki man ko!
22: Oo, gani lalaki ka, ha? Pero abnormal ka nga pagkalalaki, ha, sulot?
23: Makalot!
24: Eh, suya ka lang kay wala ka ka-take out girl sa bar.
22: Pero yawan ko kagabi. Ay, wala ko plano maghuli, babae, da, espalay, day.
23: Ba?
22: Ha? Ikos na, ikos! Lakat na! Huli na, huli! Huli!
23: Kapila ng balan, hindi pa ganit sa'yo magpuhuli!
22: Siya, ginasuriyan ko, ha? Guyura na, blututut, guyura na sa pagwa. Gusto na yun ang pagpaugta sa akin, ha? Kaya hindi na ako mag-inom-inom liwat upod sa imong haslo ka. Kaya dumapatay na ko sa kasi ba?
23: Ba?
24: Sige.
22: Oh?
24: Kaya nahisa ka. Amo nanay hulid sa akon. Hmm? The son, si Tulilod. Okay, ma'am.
22: Problem! Wala na ganyan yung kasugas ang imo. Pahuliro nun pa ka?
24: Abi na sila na, ah!
22: Ikaw!
24: Hindi ka pa, oh!
22: Layas! Layas! Layas ka mo! Eh kung hindi ka mo maglayas, pangliswahan, taka mo karunininit na doha, brah!

0: Tag Balay! Tag Balay! Tag Balay!
1: Oh, Tia Libertada? Ari ka man, Tia! Ay, sulod, sulod! Isirado ko lang pirtahan, ha? Ngapi ka, Tia?
0: Ay, hindi, ah. Naglantaw lang ko sa mga kanding kung agay na sagod, wala ni Tulilot. Dala sa may likod, balay niyo.
1: Ay, oo, kuha na. Nalawig yung sa bakanting nga lote, agad nga makaharap balati, ahaw. Kakun hapon, namo na, napasulo dyan sa kuda sa likod, balay.
0: Pero, natingala lang ko.
1: Ha?
0: Nga nga duha na lang ang kanding kalot.
1: Ay, ano?
0: Oo.
1: Ya, tatlo na da.
0: Kabaw na ano, pamatyag mo sa akon. Hindi ko kabalo mag-isip.
1: La, suksok yung kulot ni paray. Ay.
0: Duha na lang ito balang bilin lot.
1: Ha?
0: Sa diin na ang isa.
1: Ati, wala na. Why na? Nabaligyan naman siguro sa animal nga tulilot eh. Gintasto naman guro niya si Limnan eh.
0: Ano?
1: Abot na
0: siya. Ay, hindi, huwag pasugot.
1: Na.
0: Kulangan nyo lang yung kanding ko. Ako gina masugid sa inyo kay Marieta. Ka ang kanding nila, ginbaligya nyo sa akon, agod yung managilis ka mo sa kwarta, nga ginpang babayin nyo.
1: Tia, naulamit lang ko.

0: Ay, salamat kay nakaabot pa ko sa programa ni Wanang.
1: Hello! Kumusta naman ka mo sa mga suki namon sa kahanginan? Obdari naman kita sa programa nga magalingaw git sa inyo. Dere lang sa kamo ang akon problema.
0: Baho, kabay patani nga madumduman naman ko nga tamyawon ba?
1: Hello, Chugustin! Ay! Mayong adlaw lang da!
0: Hala! Pati yan niyang self ko?
1: Subong adlaw! Ari naman kita sa aton nga segment nga American versus Pinoy! Kung sa Amerika, punggurun ka, tanan nga skincare ginagamit nila para makuha ang punggod nila. Mm-hmm. Dari sa Pilipinas siya, kung damo nagturulubo sa imo nga punggod, ang maghihapon, gabi ka maghihapon, matulog!
0: Yay!
1: Kung sa Amerika, magambal ang teacher nga, do this activity by pair. Mm-hmm. Ang sabansang estudyante, okay! Sa Pilipinas siya, ang sabansang estudyante, pamakotabi si ma'am kung pwede tatlo. Sir, pwede tatlo?
0: Amo!
1: Kung sa Amerika, makakita babae nga naka-legging sa gnamilawas ang mabatian mo nga ihambal nila, wow!
0: Uy.
1: Kung sa Pilipinas siya, ang mabatian mo nga ihambal nila, aray mo bumper nga dumot, apo!

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Southon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapag batyag ang gout ko.
0: Southon Plus Gold. Hal sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
4: Southon Plus
3: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Southon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
4: Southon Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Southon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Southon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Southon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabot. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Southon Gold Coffee
0: Mix. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
4: Southon Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Southon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
4: Southon Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Southon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Southon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:45.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: TKX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TKX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: TKX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Bersel Dacromayan.
11: Ako si Jovin Lara.
12: Si Sir Rose Caparangan.
13: Si Hermuhi na Agisando.
11: Babsing Gating ko. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Magayong mamatyag ko.
12: Bilibid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
15: Epektibo ini kaayo.
16: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, sa memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
17: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mamakal sa mga butika.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
20: Ahoy! Kini-clear time!
21: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay mag sakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: May DC, alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
23: May DC,
25: mabaka sa mga butika.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi.
28: Hello, Mommy.
27: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
27: Mula noon hanggang ngayon.
29: All you need is Pride. All you need is Pride.
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
4: Sample Plus Gold.
31: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
1: Oras tatak alas 4:50.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Lots! Herbal Capsule!
9: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
7: Nance Herbal Capsule!
9: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Itripayo.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang itripayo sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: Itripayo. Ang Itripayo. Visio. Ang Visio. Yung mga G3. Mga buti ka.

0: Coffin, Semenjak, Malupit, Sahamaino, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Oras, tatak, alas 4.55.
4: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: kintugangan ko naman na isa ka kandeng.
1: Bam! Bam! Madamo kita, salamat, Bro Gusting.
2: Salamat yung kahaslo mo eh. Hoy, Tulilot! Permisyo ka kita mo nito, Gusting now!
1: Bam! Bro Kalot!
0: Anak ko na balatani, bro. Kung napartinisir na kanding nga ito ka, libertada, tani. Why, naging tandog?
1: Eh, patawara lang ko, Bro Gusting. Patawad. Hindi na masulit, ah. Nahuyagin ko gani mga tubang sa imo.
2: Amo na nga kalamping asan sa imo, mahuya ka pa!
1: Bro Kalot! Bro!
0: Bro Kalot, kalma na, kalma na. Wala gani ko nagpamersa nga ako na kanding. Bro, tuloy lang, mati.
1: Gusting, oh, pamati.
0: Wala ka, ubra. Tapos umagsagat ka pa inom-inom sa bar nga wala ka kwarta. Tapos mangbabahe ka pa.
2: Tapos dalaw niya pababahe sa balay, ha? Kung hindi ka pala haslo!
1: Patawaran ninyo ako nga ito, ha? Hindi na ako magpag-pulapalapit sa visit nga bar nga ito! Oo! Promise! Promise!
2: Urado ka?
1: Oo!
2: Ara! Oo, ara naman tatlo ka kanding sa likod balay ta, ha? Sige, pamali dyan naman, ha?
1: Hindi na mga bro, ha? Nakalearn ako! Kagago kit sa akon!
2: Gago kagid man?
1: Ibalik ko na lang na kahit tiya libertada. Ibaligyan na namon. Agad nga, hindi na ako matintar sa kanding ngayon na kay Basikon. Mabaligya ko naman bala.
0: Bra, bra, bra, bra. Hindi, hindi ka baga mo sinabala. Ha? Kung hindi ka mo, hindi mo pagtandogon. Magpamahong-pahong ka kung wala ka mo bala. Kaya dyan, di ka.
2: Ang sa gago ngayon na, ha? Sobraan ka na ko sa utok, nagbalang ulo. Wala kang tindi, umo!
1: Bro, kalon!

0: Lingling, oh! Hakbaga, gibo tayo sa sako ang ginsilig kong alay ang adahon, ha? Kag, mga basura di sa guabalay!
1: Ah, te, oo, oh, ah! Ibot ang landa kay kuwaon ko!
0: Ato pa sa likod, balay, ha?
1: Ah, okay, boss, ah!
0: Ay, ay, ay, mga! Si Puton mo, gidlingling, ha? Kaya taga-antaga sa inugbakal mo pagkaon!
1: Ah, amo na iya! Bulig-bulig man ka mo bala sa buang pag may time! Kay ang buang makabulig na sa inyo!
0: Ay, ay, ay! Lingling! Ah, sige na, dasika na to, ah! Dito ako naman sa likod balay, ah!
1: Ah, okay, ah! Mga hinaptanan ko ng mga subay! Opdin nyo ko! Lakat na to, ah!
0: Ay, ay, Lingling! Ah,
2: Bao! Dumayo, haw? Siya! Kapisan si mo subong tulilot,
0: ah. Ah, bro, kalot, ha? Napinsaran ko lang, ah, na magpanilig subong ida mo, gali, siyang mahimo din nga kaayuhan kung pisan ka lang, no?
2: Mayo, kay nakabugtaw ka na sa tuman mo ang kadugay nga katulugon.
0: Ma'am, bro, kalot!

0: bro, galot. Ay, salamat. Mayo kay bugtaw ka na.
1: No, bro. Aga pa kuya kay malubrahon pa ko. Ngaman, bro, ho.
0: Ah, bro, galot. Mm. Ikaw pa, bala, ho? Huh? Ikaw pa?
1: Ginapahiga mo sa ako ng kwan mo?
0: Oo, bro. Ikaw pa, bala? Sige, bro. Ikaw pa lang bala.
1: Kung pigyan mo sa ako, nagya, kapikapon mo ko sa kwan mo? Oh, never.
0: Bro, kalo. Maloy ka sa ako. Please. Ikaw pa. Ikaw pa.
1: Hindi ko gana eh. Ano ka man, imo yaman? No, kay binastos ha. Ay, karon. Bad na.
0: Bro. Gusto mo nga, hikapon ang bitsukoy ko. Agod mahibalan mong natabo dire.
1: Ano?
0: Oh.
1: Nga, ano natabo di how?
0: Bro, kalot.
1: Oh.
0: Pagbugtaw ko nga manghihi ko.
1: Mm.
0: Paghikap ko.
1: Ano?
0: Kupos na.
1: Gaba.

0: Oras tatak in punto alas.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gali. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uwi ng sakit. Ilong Ranger?
6: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganda dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkantotsinitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Oras tatak alas 5:05.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Pahimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indikit ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C,
3: mabaka mga butika.

0: Gawin na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life extension, vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
5: Multi vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, te inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
13: Kag subong ka namin isa kong paminsari.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Oras, tatak, alas 5.15.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
17: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
18: Sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
18: Subong kamusta?
17: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat.
11: DTX 500! D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga, mga butika.
20: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang dami.
21: Char, fab, car, pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bangon ng char.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangkong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Santong Gold Coffee Mix.
24: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
11: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay Matama to na dula ang bukol.
0: Supple Plus Gold.
2: Amakan sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santong Plus
3: Herbal Capsule.
18: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santong Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
18: Santong Plus
3: Herbal Capsule.
18: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Santong Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
25: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:19 sa hapon.
30: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
31: RMM News and Public Service.
30: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
31: RMM News and Public Service.
32: News and Public Service.
29: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sa Angilino. Welcome sa pagpanganagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw-adlaw sang Biyernes pet sa 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
33: Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
29: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
33: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
29: Biyernes na kita karon nga adlaw, Radyoman Magi, medyo maguo mga tonsiling nga tiyempo kag masako na ang tonsiling nga mga kauturan, no? Sa sagwa iya karon sa palibot sang siyudad kag probinsya subong hapon.
33: Expect ang traffic sa siyudad sang Iloilo subong Biyernes sang hapon, Radyoman Mon, kay tigpalauli sa mga estudyante kag mga nagatrabaho, kag ang iba nagahingagaw bakal regalo kay ti Father's Day para sa Father's Day sa Domingo. Advance Happy Father's Day, Radyoman Mon.
29: Happy Father's Day gid sa mga tatay, no? Kag sa mga nagatindog nga tatay. Sige, sa subong nga po, Radyoman Magi, madamo kita sa mga balita at information kay Kainas ang aga. Nagpadulong diri si DPWH Secretary Vince Dizon, no? Inspeksyon dara sa may East Timawa Road, no? Ining proyekto, balang mga 400 meters na drainage with the road component project, Radyoman Magi. Ang hambal diri sang syudad mo mga 2 years kuno nga
33: na-delay.
29: Pero nagagawa di sa kalendar sang iya sining trabaho nga sang 2025 lang daw pagkalamot. August 2025 lang, no? Ano blang matuod sini kay kabudlay abi wala nila nabutang sa transparency board, Radyoman Magi.
33: Oo, dapat ni ara na dry Radyoman mo while nag-construct samtang gina-construct isa ka project, no, ang calendar days. Anyway, amayo diri Radyoman Mon kun 1 year maina or 2 years nga na-delay ang project, ang maayo sini bangon nga gireklamo kun di naaktuhan.
29: Yes.
33: Kag napadasig ang pagtapos ng project dira sa may East Timawa Molo, Radyoman Mon. Kaya ang project nga ni masobra 19 million pesos.
29: Yes.
33: Ang ginalukar nga pondo para ni sa drainage kag dalan dira sa nasambit nga lugar. Bangod nga ginreklamo na padasig kagti na kabenepisyo man ang mga pumuluyo.
29: Kasi isa sa mga reklamo dira maluwas nga wala matapos ang baha nga tama iya ka dalom, Radyoman Magi, sa tiun nga magwaswas ang ulan. Sige, standby kay i-check tang dugang pagit ng mga information Upod man niya sa Kaira Juman Joel Franco kag later on, no, ang mga update man upod niya Kaira Juman Marjorie Herbo Miane, no, sa aton siling pag pangalagad. Unahon ta, report with Radyo Man Joel Franco halin sa Iloilo City Hall.
28: DYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man mo din turnover ang tatlo ka mga eskwelahan subong sa nakilalain ng mga eskwelahan diri sa siyudad sa Iloilo. Una sa Himawan Integrated School sa Haro sa Mandurriao Elementary School o kag sa Arebal Elementary School, no. Ini nga mga eskwelahan, 3-story, 6-classroom building nga gin patigayon sang Usuwag Ilonggo Party List kag gin turnover kainas ng aga, no, sang sa panguna ni Miss ni Attorney Tiffany Somes, no, ang paralegal officer sang Usuwag Ilonggo Party List bagod man nga wala si Congressman Jojo Ang. Ang ining tagsad ka mga proyekto may budget na 23.5 billion kada isa kag ang source niya mo ang General Appropriations Act. Suno kay ina sa mga principal sa mga eskwelahan dako ini nga bagay nga makapaganhagan sa classroom backlog sa mga eskwelahan adiri sa siyudad sang Iloilo bagod man nga naga-resort sila sa shifting dala sa nga kakulang sang mga eskwelahan. All in all, mga 200 plus million, no, ang mga 227 plus million ang total sang anum, no, ka mga projects na gin na turnover sang Usuwag Ilonggo Party List sa ligang simana kag subong adlaw sa naglalain nga maeskwelahan adri sa siyudad sang Iloilo. Nagilaom, no, ang ini maeskwelahan nga kagatutukan sa natong sining mga local officials ang pagbunig sa ila agod nga makadugang sa mga classrooms agod nga masulbar ang kakulang sa mga classrooms sila sining mga eskwelahan nga nag-hamper, no, sa pagtuon sa mga estudyante. Isa pa sa kinahinyo sa mga eskwelahan na kung mabulig

0: banggid.
1: Sang hulot klasihan, kapin pasubong ati nagpadayon na ang klase para sa school year 2026-2027. Standby, Regiment Marge, sa report, ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayaras ang collagen, natural garigapaputi sa panit, kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox ang atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag updi pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
2: Ang oras na ito, alas 5.26 po, ni-check ta ang balita upod naman kay Radyuman Marjorie Erbo Miane, asawa sang napatay nga SAP member sa Banwasang Ahoy na paidalom na sa paraffin test. I-check ta ang dugang nga detalye, Radyuman Marjorie Erbo Miane.
3: DYRI Radyuman Report.
4: Radyuman Mon, Radyuman Maggi, na paidalom na sa paraffin test ang asawa sang PNP Special Action Force member nga napatay bangod sa ginapahayag accidental firing sa tinalikdan nga Hunyo 16, 2026 sa barangay Pili, Ahoy, Iliilo. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Aileen Lacrete, hepe sang Ahoy Municipal Police Station. Pahayag ni Lacrete nga nagakooperar no ang asawa sa nasabit nga police sa ilagi ng patigayon nga investigasyon. Sa karon ginahulat na lang dire ang resulta sang paraffin test kag autopsy no Radyuman Mon sang bangkay sang ining pulis agud matumod kung may fault pay ang kamatayon siniyo kun wala no madumduman nga natabo ini sang nag-report no or nagtawag sa 911 ang asawa nga nabugtawan ani siya nga nakabati sang lupok kagati hulid ni sila kuno sang iyang bana sang aksidente nga naglupok armas ni samtang nagakatulog ang pamilya sang pulis nagapinangayo sang hustisya Radyuman Mon, Radyuman Maggi kagati do hindi sila magpati nga accidental firing kay igo sang awarang igo sang pulis sa iya nga kilid prior sini sa nabalan naton previously sa mga previous years may mga background diri nga daw ginreklamo ining pulis ang iya nga asawa kaga like before natabo ang insidente doon gisugat. Gisugat niya isang asawa, ining polis sa ilimnan, Radyuman Mon, Radyuman Maggi. Hindi madula ang pagduda sa pamilya, sa polis, kagati mo na gani ang hambal sang kapulisan at first person of interest ang asawa kaya di may crime na natabo. Pero di may establish lang ini the moment nga ara ng resulta sa paraffin test kung may gunpowder burn ang kamot sang asawa kag or pati ining polis nga napatay. Ginpaidalo mo sa paraffin test, kag na-autopsy na ini siya para matumod no ang trajectory sang bala kay even ng mga kapulisan naton nga mga ibang ginapamangkot naton kay ang armas ni kuno do Taurus na sa bala nga 9mm kag hindi na siya dali-dali mag ang control niya na sa iya nga trigger finger no ang iya nga lock so hindi na siya maglupo kung hindi ma kung hindi mo bala makaptan or makalabit Radyuman Mon, Radyuman Maggi pero ang mo pa nang isa sa mga gina-establish karon sang otoridad kung accidental firing gidman bala ang natabo o kung hindi. Amo na matulong natin nga balita sa subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Nga salamat Radyuman Marjorie Herbo Miane. Oras na to, alas 5.29 sa hapon sa nasiling tanan, no? Sining aga nagbisita diri sa may siyudad sang Iloilo liwat no si Secretary Vince Dizon sang Department of Public Works and Highways para sa inspeksyon sa East Timawa Road mga karadyuman ning proyekto nga kadugay-dugay na ginumpisahan na pauntat no tapos gin sa dumduman tan nagligad mga 2 months ago Radyuman Maggi, ginsugid ini ni Mayor Raisa Trenyas kay Secretary Vince Dizon kag ginwaswasan sang obra ang target supposedly nga ginhatag nga timeline is July but no June 19 kaina or even before pa ni no natapos na kag ginmando ni Secretary Vince Dizon ang pagpabukas sang karsada Radyuman Maggi ang pamangkot ng sini

0: makabuli gid man ayahan sa tiun nga mag-ulan kay ang nabilin nga porsyon pagkadto didto sa Istimawa pagkasing-kasing wala pa sang kapareho sa ang component nga may yara iya sang ano sa dalom sang drainage sa Juman Magi no kay inog construct pa lang ang bal ni Secretary Vince Caina for this 2026 kag 2027 ang another na bilin nga section 2 kag 3 iya sang proyekto. Oh, dako nga bulig man.
1: Oo. No? So meaning to say, gali ra juman mo ining mga section nga una natapos, subong nga gin pabuksan nga gin reklamo nga delay isa or duha ka tuig matapos man gali kay ti ang timeline nga ginhatag nila matapuson by July pero by June natapos na kunhong doon gali matapos man kung may pressure
0: oo
1: ti kaya man lang kinanglan pangasawa yon ng reklamo ra juman mo
0: kay ang ginatudlo to kay nang problema ang previous nga district engineer ra juman Magi no kay wala sang proper coordination ng ambal ni Mayor Raisa Trenyas Caina no wala sa mga permits nga ginaagi sa may City government mo to nga naglabot sa pagpa-stop iya sang proyekto ra juman Magi ti napiktuhan yang pumuluyo no kay ti grabing baha dira sa may area. So puli matigayon masigisigi na ini kag isa pa gid ka problema subong ang trapiko kay sang una sang wala pa na maguba, wala pa na matataltal ginahimo na da parkingan ang area nga naa juman Magi. Oh ginhimo drop off point sang mga kalabanan na estudyante ka mga ginikanan or sang eskwelahan dira no para sa ila sini nga mga estudyante kay wala sang parkingan ang mga bulutuan kay nagambal kay naman si Secretary Vince Dison nga dapat bantayan kag plastaran kag sabahi naman sang aton sini nga traffic transportation management office ang city government butangan sang signage ambal ni Colonel Garbanzos kag pabantayan sang tawo para hindi na paghimuon nga parkingan ang ina nga lugar Radyuman Magi. Kaya ta karon kag dugang pagid nga mga information no karon sa pagpangalagad sang programa Palabra di Honor. Sige, standby na sa pagsulod man sang RMN na Network News mayong hapon ng anay sa kay Cas James Carpe, sa kay Sir Stephen Panega, kay Cas Jan Pirotso Sumagaysay dara sa Paho Pututan, Raimundo Cas Raimundo Munding Montalbo no natamyaw lang sang si Pitao cum laude sa BTLED East University Barutak Nuevo Campus upod sa iya mga classmate kag barkada no ang bata ni Security Guard Raimundo Munding Montalbo. Congratulations gid sa tanan naton nga mga listeners, mayong hapon gid sa inyo. Sa ngalan ng idamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan.
1: Kag Radyuman Magi Areswelo Maleriado.
2: Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
4: Kumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
3: RMN Network News.
5: Makasama sa detalye po ng ating mga balita, inaasang papasok na ng bansa ngayong weekend ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namatan ngayon ang bagyo sa laing 1,745 kilometers, silangan po yan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at merong pagbugso na 70 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Sakaling pumasok ito ng bansa, tatawag itong bagyong si Francisco na ika-anim na bagyo ngayong taon. Wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa sa ngayon.
3: RMN
6: Network News. Ibinaba ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRAMSI sa 76 mula sa 78 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa nagdaang 7 o magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito yung matapos ma-reclassify na missing o nawawalang 4 na biktima sa Sarangani habang 2 naman ang nadagdag na tala mula sa South Cotabato matapos ang ginawang validation. Nasa higit 1.45 milyong kataong kabuang bilang ng mga residenteng apektado ng lindol sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, SOC Sergeant at BARM. Sa kasalukuyan, mahigit 84,000 individual pa rin ang nanatiling displaced o walang maayos na tirahan. Nagdala rin ang PVOX ng mahigit 8,000 aftershocks mula nang mangyari ang pagyanig noong June 8.
5: Samantala naman, pagtugon ng gobyerno sa lindol sa Mindanao at kanda ng bansa sa kalamidad pinabubusisi sa Kamara. Detalye mula kay Rajuman Grace Mariano.
7: RMN Live Report.
8: Pinapaimbestigahan ng ilang mga kongresista sa House Committee on Disaster Resilience ang naging pagtugon ng pamahalaan sa malakas na lindol sa Mindanao, gayon din ang kahandaan ng bansa sa iba pang kalamidad. Nakapalob ito sa House Resolution No. 1127 na inihain ni na Representatives Shell Jokno, Percival Sendanya at Dada Kiram Ismula ng Akbayan Party List kasama si Dinagat Islands Representative Kakabag-aw. Ayon kay Representative Jokno, target ng pagdinig na mapag-aralan ang mga umiiral na batas at polisiya na bataya ng mga paghahanda at pagtugon sa lindol at iba pang trahedya. Binanggit ni Jokno na sa pamamagitan ng pagdinig ay matutukoy kung gaano kalaki ang pinsala ng lindol at kung epektibo ang mga hakbang at paggamit sa National and Local Government Disaster Funds. Inaasahan na sa ikakasang hearing ng Kamara ay mailalatag ang mga aksyon para mapatatag ang mga infrastruktura sa bansa at mapag-ibayo ang pagbibigay proteksyon sa bawat komunidad. Sama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: RMN Network News.
6: Baguio City magbibigay ng tulong pinansyal sa mga LGUs sa Mindanao na tinamaan ng lindol. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Mermodes ng IFM Baguio.
7: RMN Live Report.
9: Mamimigay ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng tulong pinansyal sa mga tinamaan ng lindol ng mga local government units o LGUs sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na paglindol na yumanig sa katimugang Pilipinas noong nakaraang linggo. Inirekomenda ni Mayor Benjamin Magalong ang paglalaan ng 3 milyong pisong pondo na kukunin mula sa Disaster Risk Reduction and Management Quick Response Fund. Aprobado na ito ng konseho noong nakaraang linggo at binanggit ang pangangailangan na tulungan ang maapektadong LGUs sa Mindanao na makarecover sa kalamidad. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC at ang lokal na pamahalaan sa mga otoridad upang isapinal ang listahan ng mga benepisyaryo ng tulong pinansyal. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
7: RMN Network News.
5: Samantala, sa ibang balita mga kasama, naglabas na ng subpoena ang PNP Criminal Investigation Detection Group o CIDG laban naman kay Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap. Kugnay pa rin ito ng investigasyon sa nangyaring pagkamatay ng 2 Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang team building doon sa probinsya ng Aurora. Ayon po dito kay Interior Secretary John Vicrimulla, hindi pa personal na nakaharap sa CIDG itong si Father Yap dila naman sa graduation ceremonies ng universidad.
10: Si Father Bobby, si President of the University, graduation sa atin ngayon kaya hindi siya makarating. But he is subpoenaed for Thursday next week.
5: Una rito mga kasama ay dumating sa tanggapan ng PNP CIDG sina dating Ateneo head coach sa Tab Baldwin, ang coaching staff member Dean Castaño at athletics director M. Fernandez. Inasa namang aabutin pa sunod na linggo ang investigasyon sa nasabi namang insidente.
6: Mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University nag-walk out para ipanawagan ang hustisya sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
7: RMN Live Report.
11: Na pinanawagan ng mga estudyante, guro at mga empleyado ng Ateneo de Manila University ng mas aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kinalaman sa campus safety at student welfare. Kasunod doon ay sinagawang academic walkout at candle lighting ngayong hapon bilang pakikidalamhati at pag-alala sa mga pumanaw na student-athlete na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Isinabay ang walkout sa commencement exercises ng graduate class of 2026. Ayon kay Jedrick Romero, ang presidente ng Sangguniam, layunin ng pagtitipon ay pakita pagkakaisa ng komunidad sa panawagan para sa katotohanan, hustisya at malinaw na paliwanag at pananaguran kaugnay ng sinapit ng dalawang estudyante. Ayon pa sa grupo, ang kakulangan ng transparency ay nagpasiklab ng iba't ibang mga spekulasyon na naging sanhi ng maling na pagbunto ng galit sa mga kakampi ng dalawa. Iginiit ng mga estudyante na naniniwala sila na posible pong magkaroon ng pagbabago sa institusyon sa liderato para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, nanawagan naman ang Ateneo Seniors Alliance na isang tahimik na protesta matapos ang seremonya bilang pakikisa sa panawagan ng hustisya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Guerrero, Itatak, RMN.
5: Sa ibang balita mga kasama, ngayong tapos na ang gulo sa liderato ng Senado, umaasa naman ang Pangulong Bongbong Marcos na babalik na rin sa normal ang Senado sa pamumuno ni Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon sa Pangulo, panahon na upang tutukan ng Senado ang trabaho nito sa legislasyon, layon na ang panukalang kabilang sa prioridad ng administrasyon. May mga panukalan niyang matagal na rin nakabinbin habang iba naman ay kinakailangang tugon sa krisis sa langis, dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
12: And all this necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East, iba-iba, pero lahat kailangan at lahat ng kailangan na ngayon. So with those two elements, natapos na sa House, wala, inaantay na lang ang Senado. Pangalawa, nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance.
5: Umaasa rin naman ang Pangulo na sa tulong ng bagong liderato ay may pagpapatuloy ng maayos ang normal na pagpapatakbo ng pamahalaan at pag-usulong ng mga programang kailangan ng bansa.
6: Muling kinastigo ni Senator Ping Lacson sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil sa pag-iwas nito sa isyu ng nasayang na pondo ng Senado na 700 million pesos sa halos isang buwan na pamumuno nito. Naon na ang sinabi ni Cayetano sa kanyang Facebook Live na kahit sinong Senate President ang maupo ay gagastos pa rin ng 700 million pesos o 25 million pesos kada araw ang Senado. Sa isang social media post, sinang-ayuna ni Lacson na naturang pahayag ni Cayetano, subalit ang pinag-uusapan ay ang outputs o ang resulta mula sa nagastos na pondo. Nasayang anya ito dahil zero output si Cayetano at ang tanging idinulot lamang niya ng dating Senate President ay gulo noong May 13 mag-boycott ng sesyon at mag-livestream sa Facebook. Pinayuhan pa ng Senador si Cayetano na kung ayaw tumulong, eh huwag na lamang manggulo sa trabaho ng Senado. Sa ngayon, wala pang pahayag o wala pa rin pahayag si Senator Cayetano sa panibagong banat ni Senator Lacson.
5: Samantala naman, maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court sa impeachment ni VP Sara Duterte dapat ipatupad ang forthwith. Detalye ng balita mula kay Rajaman Jairo sa Piña, Florida. Jai!
13: RMN Live Report! Naniniwala ang isang dating maestrado ng Korte Suprema na hindi si Senador Chis Escudero ang dapat maupong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sarap yan ang nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ng retired Associate Justice Antonio Carpio na may issue na dati kay Escudero dahil sa interpretasyon nito sa salitang forthwith. Ayon kay Carpio, dapat hindi ipitin o patatagalin ng presiding officer na ihahalal ang impeachment trial gaya ng nangyari noon sa ilalim ni Escudero.
14: We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Cheese na forthwith doesn't mean kaagad. Forthwith, we can delay this. Eh, I mean, bakit nga dinelay? So, we don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. So, I think we should put somebody there who has not made that kind of a position.
15: Sabi ni Carpio, mahalaga ang tungkulin ng isang presiding officer dahil nasa kanya ang pasya kung pagbibigyan o hindi ang isang motion.
14: Well, very important yung presiding officer. Like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, he like for example, my motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
15: Nitong Abril, nang bigyang linaw ng katastasang hukuman, ang ibig sabihin ng forthwith na depende sa sitwasyon na pero sa loob ng makatwirang panahon na. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
6: Pangulong Bongbong Marcos Jr. dinepensahan sa Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
7: RMN Live Report.
8: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang pamunuan ni Senador Cheese Escudero impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung siya ang magiging presiding officer ng Senado bilang impeachment court sa gitna ng mabatikos laban sa senador. Ayon kay Pangulong Marcos, opinion lamang ang mabatikos at hindi ito dapat maging batayan sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ng proseso. Mismong si Escudero anya ang bubalangkas na mga panuntunang ginagamit ng Senado sa nakaraang impeachment proceedings. Dagdag pa ng Pangulo, hindi may kakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakaraang impeachment trial dahil bunga ito na naging desisyon ng Korte Suprema o Supreme Court at hindi na anumang pagkukulang ng Senate President o Senador.
12: As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese.
8: Suportado rin anya ng Pangulo ang sino mga opisyal na piliin ng Senado na magiging presiding officer basta't ito'y naaayon sa umiiral na batas. Iginagalang anya ng ehekutibo ang kapangyarihan at otonomiya ng Senado sa usapin ng pagpili na mamumuno sa impeachment proceedings.
12: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Samantala, mga kasama ng PNP, tinatapos na rin ang mga hakbang sa seguridad para sa impeachment trial. Detalye mula kay Rajuman Marjo Domingo.
7: RMN Live Report.
16: Tinatapos na ng Philippine National Police ang lahat ng mga kinakailangang hakbang sa seguridad para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. batid ng PNP na maaaring maging emotionally charged ang sitwasyon sa parehas na partido. Aniya, ang layunin ng PNP ay matiyak na hindi maging banda ito sa seguridad pati na sa kapayapaan at kaayusan sa labas ng Senado. Nabatid na hindi papayagang pumasok ang mga pulis sa loob maliban kung sila ay tatawagin para tumugon sa anumang hindi inaasahang sitwasyon o emergency. Ayon pa kay Nartatis, magkakaroon din ng kaparehong koordinasyon sa Sergeant at Arms ni House of Representatives para sa anumang kinakailangang karagdagang puwersa sa pagtiyak ng seguridad ng mga miyembro nito na magisiling mga prosecutor pati na sa mga pribadong abogado mula sa panig ng depensa at persekusyon. Dagdag pa nito, patuloy na ipa-fine-tune ng PNP ang mahakbang nito sa seguridad kasama na ang regular at real-time adjustment nang sa gayon ay laging handa ang lahat ng personnel nito sa mga posibleng worst-case scenarios. Kasama mo sa BZEC Cell RM in Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RM.
6: Nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na muling mabigyan ang aktibong papel sa pamamahalaan si dating Interior Secretary Benhar Abalos. Ayon sa Pangulo, patuloy na tumutulong si Abalos sa administrasyon kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, nilinaw ng Pangulo na hindi nangangahulugan na magkakaroon ng balasahan sa gabinete sakaling ibalik si Abalos sa serbisyo publiko. Iginiti Pangulong Marcos na kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete at wala siyang nakikitang pangangailangang magsagawa ng pagbabago sa ngayon.
12: I want Benhar to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
6: Si Pangulong Bongbong Marcos.
5: Abay, good news naman sa mga motorista. Delensay, may big time oil price hike ang asahan sa susunod na linggo. Batay nga sa 4D Oil Trading's international market, papalo sa 10 piso ang posibleng tapya sa kada litro ng krudo. Habang 6 na piso naman ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 10 pesos 70 centimos sa kerosene. Ang malaki ang bawas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ang nilagdaan na peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran na nagdulot ng pagbubukas ng Strait of Hormuz.
6: Senado, pinatitiyak na sa Department of Energy ang pagbaba ng oil prices matapos ang paghinto ng gyera ng US at Iran. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
7: RMN Live Reports.
16: Pinatitiyak ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na agad ay mararamdaman ng publikong epekto ng paglagda ng Estados Unidos at ng Iran sa isang kasunduan na inaasahang magiging hudyat ng pagtatapos sa giyera ng dalawang bansa. Partikular na pinatitiyak ni Gatchalian sa DOE na dapat maramdaman ng publiko ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Punto ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na ng mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon na mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo at mataas na presyo ng bilihin na dulot ng giyera. Nanawagan din ang Senate President sa Ehekutibo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa pagtaas ng presyo ng langis. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga vulnerable o mahihinang sektor. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Bata, Katak, RMN.
5: Dumako tayo dyan sa Ilocos Sur, sa lugar ng Candon Abay, dilan sa mahinang bintana ng siomay. May lalaki doon tinanggal sa trabaho at bilang ganti, ninakaw pa ang siomay food cart. Mula sa FM Vegan May Detali Idol, Mike Layante.
7: RMN Live Report.
17: Nasa kote ng mga personnel ng Candon City Police Station ang isang lalaki na tumangay ng siomay food cart sa Barangay Paras, Candon City, Ilocos Sur. Kinilala ang suspect na 36 years old, residente ng Crespo Sara, Iloilo, na kasalukuyang nakatira sa Barangay Poblasyon, Quirino, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng Candon City Police Station at testimonya ng 31 years old na may-ari ng food cart, nag-apply ang suspect bilang takatinda ng siomay noong June 8 at tinanggap naman niya ito. June 11, 2026, ipinagkatiwala ng biktima ang kanyang food cart at nagsimula ng magtinda. Pero dahil sa mababang sales, June 13, tinanggal ng biktima ang suspect bilang tagatinda at dito na ibinalik ang food cart. Pero kinaumagahan, nakita na lang ng kasamahan ng biktima na tinangay na pala ng suspect ang isinauling food cart. Agad na itinimbre ng Candon City Police Station ang pangyayari sa mga karating na istasyon ng kapulisan at agad na nagsagawa ng hot pursuit operation at dito na natunton ang suspect sa poblasyon Quirino, Ilocosora. Narekobre ng mga otoridad ang tinangay na siomay food cart at nasa kustodiya na ng Candon City Police Station ang suspect sa kaukulang kaso. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
6: RMN Police Report. Paring papunta sana sa Misa patay matapos masagasaan ng truck sa Panabos City, Davao del Norte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
7: RMN Live Report.
18: Patay ang isang 38-anyos na pari matapos masagasaan ng isang prime mover truck sa Coastal Road, Barangay JP Laurel, Panabos City, Davao del Norte. Batay sa ulat na natanggap ng DXDC RMN Davao mula sa Panabo Police Station, parehong patungong Davao City ang pari at ang driver ng truck nang mangyari ang insidente. Pagsapit sa isang kurbadang bahagi ng kalsada sa nasabing lugar, nawalan umano ng kontrol sa minamaneong motorsiklo ang pari at natumba sa daan. Dahil dito, tumama siya sa gilid ng prime mover truck at nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Agad siyang nirespondihan ng mga tauhan ng Panabo CDR, RMO at isinugod sa Carmen District Hospital, subalit hindi na siya naisalba ng mga doktor. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck habang hawak na rin ng mga otoridad ang dalawang sangkot na sasakyan para sa karagdagang investigasyon at kaukulang disposisyon ng kaso. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak RMN.
5: Dumako tayo ng Iloilo mga kasama, halos siyam na pong mga ROTC cadets na nabiktima ng food poisoning matapos kumain ng pork adobo sa loob ng training camp. Nakalabas na sa ospital. Detali mula sa RMN Iloilo kay Rajuman Rese Bordon.
7: RMN Live Report.
19: Nakalabas na ng ospital ang halos 90 na ROTC cadets matapos ma-food poison sa loob mismo ng Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa 89 cadets, 74 ang dinala sa Iloilo Provincial Hospital, 10 sa ospital sa Barotac Nuevo at 5 sa Dumangas. Ayon kay Colonel Ebralin Poblete, Group Commander ng Reserve Command, kumain ng pork adobo ang 900 cadets para sa kanilang hapunan at makalipas ang 20 minutes, sumama ang pakiramdam ng 89 sa kanila. Kasunod ito, nagsagawa na ng field investigation ng Iloilo Provincial Health Office sa Camp Hernandez upang malaman ang rason ng food poisoning. Sumasailalim sa Advanced ROTC Camp Training ang mga kadet mula sa iba't ibang paralan sa Panay at Negros Occidental nang nangyari ang insidente. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman o Danioso Bordon. Tatak RMN.
6: Department of Education, iniimbestigahan ang posibleng liability ng private school sa General Trias Cavite kaugnay ng pananaksak ng estudyante sa loob ng classroom sa 7 mag-aaral. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
7: RMN Live Report.
20: Tinitin ng mga Department of Education ang posibleng pananagutan ng private school sa General Trias Cavite kasunod ng insidente ng pananaksak ng isang estudyante sa kapwa niya mga estudyante sa loob ng silid aralana. Ay kaya DepEd Undersecretary Roger Masapol, hinintay na lamang nila ang resulta ng investigasyon ng PNP sa insidente. Sinabi ni Yusek Masapol na uobligahin na rin ng DepEd ang private schools na i-improve ang kanilang seguridad para maiwasang maipasok sa loob ng mga school na campus ang deadly weapons. Sa ngayon, sumasailalim na rin anya sa psychosocial intervention ang mga estudyanteng nakasaksi sa pananaksak. Posible rin i-revisan ng DepEd ang manual of regulation ng mga paaralan. Sa naturang insidente, 7 grade 5 students ang nasugatan ng sugurin at pagsasaksakin sila ng isang babaeng grade 8 student. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Colantas Adra, Tatak RMN.
7: Network News.
21: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS.
4: kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Mga kasama sa larong golf, isa sa mga batang Pinoy bet na si Sean Ramos umakyat sa top 5 sa Bingo Plus ADT Open. Ilang pang Pinoy bets pasok na rin sa finals bukas. Detali mula kay Roger Manil Santua. Neil!
1: Umakyat sa ikalimang pwesto ang Pinoy young golfer na si Sean Ramos sa third round ng 2026 Bingo Plus Philippine Asian Development Tour sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac. Kabilang si Ramos sa 15 Filipino bets na nakalusot sa cut at pasok sa top 50 and ties matapos ang matinding bakbakan sa torneo. Kabuuang 54 golfers ang nagpakitang gilas ngayong araw sa kompetisyon para habulin ang corona at naglalakihang papremyo habang nananatiling buhay ang kampanya ng mga Pilipinong manlalaro. Samantala, nagpapasalamat si Ramos sa mga sumusuporta sa kanya lalo na sa mga fans na nakakadagdag umano sa kumpiyansa niya na pagbutihan pa ang kampanya sa ADT Open. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen.
2: Dan Curtis nagsalita na rin sa Hafiz issue, proud maging Pinoy. Detalye mula kay Radyo Man Alex Furake.
3: Ipinagmamalaki ng aktres na si Anne Curtis ang kanyang pagiging Australian at Pinay. Ginawa ni Curtis ang pahayag ng tanungin patungkol sa patuloy na talakayan hinggil sa Hafiz, ang paksa na kamakailan lamang ay nagdulot ng debate o pagtatalo, partikular na sa pageant community. Giit niya, ang pagkakaroon ng halong lahi ay hindi nagpapababa sa kanyang pagiging Pilipino. Saad pa ng aktres, ang Pilipinas ang kanyang tahanan at pinili niyang manatili rito. Dagdag pa ni Anne, patuloy niyang ipagmamalaking pagiging Pinoy at magiging kinatawa ng Pilipinas sa global stage.
4: Yan ating entertainment news, Alex Foraki, Tatak, Arimen.
0: RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Maracol.
2: At Radyo Man Jenny Pahilan.
0: Mula po sa Remen Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Dyan sa mga taga-Palawan, mayad nga si Rim.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. RMN Network News.
6: Itri Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itri Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itri Bio.
6: Itri Bio.
8: Ang Itri Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
6: Itri Bio.
8: With Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang Itri Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
6: Itri Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Itri Bio.
6: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular na regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Makakas, mga buti ka.
11: Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
14: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
13: Maluwas sa manamit gid,
14: may free collagen
13: ang gutatayon ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
16: Nuts Corn Coffee.
17: May vitamin A,
18: vitamin B,
17: and B12,
18: vitamin C,
17: vitamin E,
18: potassium,
17: magnesium,
18: iron,
17: zinc.
18: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
17: Good blood circulation.
18: Kag good eyesight.
16: Nuts Corn Coffee.
17: Mabakal sa mga butika.
16: Sample Plus Gold.
19: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
16: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
16: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:06 na sa gabi.
22: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
21: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita sa buong sang Biyernes, Hunyo 19, take this meal 26. Sa ating mga karadyuman, kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa 774, kita makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Miani, ako inyong maging kaupod sa buong gabi, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
16: Headline.
21: Sa dalagkuan ng mga balita sa Balita Lokal, Councilor Mabilog wala sang may ginpresentar nga triptych ticket sa investigasyon sang City Council. Sa Balita International, quarantine sang halos tanan sa kay sang cruise ship nga ginigo sang Hanta virus natapos na sa WHO. Kag sa showbiz, cast sang Love in the Moonlight liwat nga mag-aopdanay para sa isa ka special nga anniversary show suno sa mga report. Oras naton, Philippine Standard Time, 6:07 sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal.

0: Ginatahag mismo ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia, chairman sang Committee on Good Government, nga wala sang trip ticket nga ginpresentar si Councilor Sheen Marie Babilog may kaantanan sa investigasyon angot sa paggamit sang government vehicles. Sa interview sang Alderman Iloilo, ginkompirmar ni Sarabia nga nakapatigayo na sila sang unang nga hearing. Sa dinilang nga ginlatag ang national laws kag iban pa nga memorandum circular, iniagod nga ma-establish ang insakto nga paggamit sang salakyan sang gobyerno.
1: Pero ang sa first hearing, i-laid down na ito, nanay, ang official na controlling na national laws involved, mga memorandum circular, mga DLG, mga COA na mga circular. Amotog din laid down, nanay, kay mga involved sa mga BBM na ng mga circular. Amo na ito, nanay, i-establish ko na ito, nanay, ang parameters ng pag-usar sa public vehicles. Kaya we have to understand na dalain na sa mga government audit.
0: Kalakip sini, ginatag ni Sarabia nga wala sang ginpresentar nga trip ticket si Mabilog. Baliskad sa nauna nga payag sini sa Armen Iloilo nga handa siya nga ihayag ang mga dokumento nga nagapamatuod nga hindi isala ang paggamit sini sang government vehicle sa adlaw sang Domingo sa dinakuhaan sang Laraguay sa Gwa sang Mall.
1: So na muna iyang statement on air, to be honest, wala sa may na-present ang naamo na klase nga dokumento.
2: Eh, pagkabalo ko, wala man sa may na-present, kaya wala man may nangita o may nag-require sa
1: That's a very convenient answer. I'm not trying to stir anything, Kasi public concern na, kaya amo na ang iya na on record, naging state publicly. I think, even all due fairness man no kag honesty kag ano ipresento man ito na muna ang public.
0: Ang kabayan sang payag ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia, chairman sang Committee on Good Government. Payag sang konsehal hindi na lang siya maghambal para sa iya kaupod sa konseho kag ginhatagan niya si Mabilog sang benefit of the doubt. Apaginsiling maniya nga may mga rason nga manukot sang trip ticket ang media kun ang konsehal mismo ang nag-anunsyo nga handa siya maghatag sini. Sa katapusan, ginsiling ni Sarabia nga siya na lang mismo ang mag-require sa opisina sang konsehal agod magpasa sang amo nga dokumento. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang na ganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani kung inyong maganubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang aton niya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na. Sa iban pang balita lokal, may nabilin nga pamilya sa Iloilo si Rene Clerk Bobet Baterbonia, ang basketbolista sa Ateneo de Manila University nga napatay sa isa ka team building activity sa Dipakulao, Aurora. Ang lolo ni Baterbonia nga si Saul Baterbonia ang tumandok sa barangay Santo Domingo, Barotac Viejo. Nagpadulong siya sa Talacogon, Agusan del Sur, naging miyembro sang Philippine Constabulary kag nagtukod sang kaugalingon nga pamilya. Nabilin din ang iyang mga utod nga sanday ninyo, Elsie, kag iya napatay nga kapid nga si Saulo. May kantanan sa niya nagpalabot sang pagpakigunong ang local government unit sang Barotac Viejo sa nabilin niya pamilya sang ginbansagan niya Mr. MVP. Ginhatag sa pamilya sang player ang isa ka resolution nga nagapahayag sang ila pagpakigunong sa kasubo kag suporta sa pamilya kag cash assistance nga 10,000 pesos. Madumduman niya napatay si Baterbonia upod sa isa pa ka player sang Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adile matapos malumos sa Aurora sang nagligad nga Hunyo 8. Sa iban pa nga balita lokal, gintindogani po ng Barangay Carlito Hubilag sang Abangay Dingle nga deserving kag qualified ang lima ka benepisaryo nga ila napili bilang barangay scholars. Sa interview sang Armen Iloilo kay punong Barangay Hubilag, yung sabat sa niyang reklamo sang isa ka Iloy, nga luyag kontani magpalista man sa iya bata nga incoming fourth year student, apang ginpahayag nga natukiban sini nga may lista na nga napasa ang barangay. Sinong sa kapitan, matapos na ginanunsyo sa ilang ang mga mandato sa scholarship sang Pebrero 19, gilayon ini nga nagsugo sa iya barangay health workers kag sekretarya nga pangitan sang lima ka mga benepisaryo. Bangod ginsukot man sila sunod sa iya, gilayon nila nga ginpasa man ang lista sang lima ka benepisaryo.
3: pag during February 19, may liga, buhay kami ka Vice President, ginambalan kami tapos ka Butuhay, ginambalan kami ka liga, ka one district secretary, nga may scholarship nga 5 kabilog. Sige, ano man naman, naguli man ako, pagtapos ng ka Butuhay ka to, naguli ako, nagambal ako to sa mga BHW, kagta secretary ko, kung pangita ka mo. Ka lima kabilog, masako ako. Pagka February 20, ginasap kami, gisubmit.
0: Sa iya nabatian sa mandato ang mga qualifications sa among scholarship, ang mga dapat sa public school na ga-eskola, hindi miyembro sang 4Ps, kagwala sang professional pass sa pamilya.
3: Ang guidelines, sabi niya, kuha na mo, oral bala. Huwag makabot niya ataan nga papel. Ay basta ang number na kato is public school, huwag hindi for fees. Kagi nakagraduate, ang duwa na kauto, ang utod namin yung graduate, hindi ng baton.
2: Oh.
3: Ang muna rin i-speaker ka namon.
0: Ang kabahin sa pahayag ni punang barangay Carlito Hubelag, indepensahan sa niya ang mga nalakip sa lista nga nakapasarman sa qualification santo sa iyang nga nabatian. Kung siya lang ang pasugtan sino sa iya, luyag man niya nga mahimuan sang resolution agad makaambit ang tanan apang wala inis ang mahimo, bagod lima lang ang nakabutang sa mandato. Nahibaloan niya natalan ang magbato ng tanan niya barangay sa Pilipinas sang 200,000 pesos nga pondo halin sa Social Civic Project Funds sang Office of the President. Katugasan niya para sa lima kabagong Pilipinas barangay scholars samtang nabilin nga 100,000 pesos mahimo nga gamiton sa pagbakal sa mga equipment ng iban pang proyekto nga kinahanglanon sa barangay. Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Oras sa aton mga karadyo man, Philippine Standard Time, lasa 6:15 na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal na paidalom na sa paraffin test, ang asawa sang PNP Special Action Force second staff member nga napatay bangod sang ginapahayag accidental firing sang tinalikdan nga Hunyo 16 sa barangay Pili Ahuy. Iniging kumpirmar ni Police Captain Eileen Lacrite, Hepe sang Ahuy Municipal Police Station. Pahayag pa ni Lacrite nga nagakooperar ang asawa sang nasambit niya police sa ilag ginapatigayon niya investigasyon. Sa karon ginahulat na lang ang resulta sang paraffin test kag autopsy sang bangkay sang police agud matumod kun may foul play sa kamatayon sini o kun wala. Nahibaloan niya ginpahayag nga natirohan ang sang police ang iya kaugalingaw na samtang ining nagakatulog kag nakabugtaw na lang ang iya asawa matapos makabati sang lupok kabangdanan nga nagtawag ini sa 911 agud mangayo sang bulig. Sa dugang pang police report, arestado ang isa ka 19 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga bypass operation sang Iloilo City Police Station 6 sa Sunset Boulevard, Barangay Sook, Arevalo, last 9:52 kagabi. Ginhinago ang arestado kay alias Bani Soltero kag residente sang Bangga 5, Barangay Hibawan, Pavia, Iloilo. Na-recover sa iya paghinako pang isa ka pakete sang ginapatihan Shabu nga ginbaligya sa police pusher buyer, tatlo pa ka pakete sang dugang sachet kag bypass money. Ginabulban ta 4 gramo ang kabugaton sa nakumpiskar nga illegal nga droga nga may standard drug price nga tumanti 7,200 pesos. Ginatag sang suspect ang ginasugo siya ni alias Babalo kag ginasuhulan sang 1,000 pesos kada delivery sa mga distrito sang Molo, Mandoriao kag Arevalo. Sunod kay Police Captain Roy Gerard Hualde, officer in charge sang ICPS 6. Nagdagat sa ginabanta duha kasama ng ilang monitoring sa suspect antes ginpatigay ng operasyon bangod sa impormasyon nga ila nabaton. Priso ng suspect sa Arevalo PNP kag magapangatuban sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon alamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika. Sa katapusan ng balita lokal, nagbubo sa 96.1% ang employment rate sa Western Visayas sa 2025 kumpara sa 96.4% sa 2024, sunod sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 6. Sunod kay Miguel Gallego, Statistical Officer 2 sa PSA 6. Isa sa mga napektuhan sa pagnubo sa employment rate among sektor sa agrikultura.
4: Ang isa din nga major kung nakita nga source ng unemployment among sa agri sector.
5: Okay. So ang panguma na apektuhan.
4: May mga
5: posible bagod man sa El Nino mas na doon. No, grabe nga init.
4: Isa man nakafactor ang El Nino kung isa kinakonsider man sa mechanization na side man bila sa
5: mano ka. So medyo nag-advance ang technology ng mga tao na buhinan.
4: More intensive nga
5: teknolohiya nga ginagamit nga improve master
4: mo. So isa man nakafactor.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Miguel Gallego, Statistical Officer 2 sa PSA 6. Dugang pa ni Gallego, nga mas madamo na ang nagagamit sa mga makinarya pareho sang harvester, kag iban pang moderno nga teknolohiya nga nagapahapos ang trabaho sa uma. Samtang nagtaas naman ang unemployment rate sa rehiyon sa 3.9% sa 2025, halin sa 3.6% sa 2024.
6: Mga idol, nahibaluan nyo ba lang na mas gina-enjoy ko na ang pagpanglaba subong? Kay di ba masakit sa kamot maglaba, ilabi na kung kuso ka nga kuso bangod sang mancha? Tapos, nagadry pa ang kamot mo nga kung kaisa, nagalitik-litik. Hay, hindi ko gitina gusto. Apang, nahibaluan nyo ba lang mga idol, sang isa kaadlaw, nagkabakal ako sang Pride Bar Blue, bangod na nutaran ko nga sa pagkadamo sang mamis nga nagabakal sina. Kag in fairness, wala nagsakit ang kamot ko pagkatapos ko maglaba. Madali ko pa natapos, bangod isa lang kalaba, nagakadula gilayon ang mga mancha. Gani mga idol, ilabi na sa mga mamis nga nagapamati, kung hindi nyo pagtistingan ang Pride Bar Blue, oras na para magbakal. Bangod ang Pride Bar Blue, isa kalaba lang, kakas gilayon ang mancha. Hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
7: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
0: Ginpahanagutan na nga makapauli ang halos tanan nga mga pasahero kag crew sang cruise ship nga ginigo sang makamamatay nga hantavirus outbreak kag ginakinahanglan nga mag-quarantine sa Netherlands sino sa HEPES ang World Health Organization o kon WHO. Mayra sang 12 ka kumpirmado kag isa ka posible nga kaso sa nasambit nga balatian gikan sa MV Honduras na lakip na diri ang 3 ka mga napatay. Nagdung kang natumod nga barko sang May 18 sa Rotterdam Harbor sa Netherlands sa din nagpaidalom sa pila ka semana nga quarantine ang skeleton crew. Sino kay Tedros sa Ghebreyesus, head sang WHO nga nalakip sa mga ginpahanagutan nga magpauli among mga pasahero kag crew nga non-nationals. Payag niya wala na sang bagong kaso nga report kag nagapabilin niya estable ang kondisyon. Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Makaradyoman kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Balitang showbiz.
0: Liwat nga makita sang fans sang bantog nga Korean drama nga Love in the Moonlight ang ila pinalangga nga cast sini nga magareunite on screen. Samtang naghilapit ang serye sa ikapulo sini nga anibersaryo, nagagwa sa mga report nga nagaistorya ang main cast members nga magpasakop sa isa ka espesyal nga variety show bilang pagdumdum sa ilang milestone. Sunod sa reports gikan sa South Korea, ginpakigbayin sang isa ka KBS official, ginastoryahan sang lead stars nga sanday Kim Yoo-jung, Park Bo-gum, Jun Jin-yong, Choi Soo-bin kag Kwak Dong-yoon nga magululupod sila sa recording at natalana sini nga August ang Love in the Moonlight nga original nga gin-ere sang 2016, isa ka historical romance nga nabase sa isa ka webtoon novel. Ginpakilala man ini sa mga Pinoy sang 2017.
6: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
8: Kabloom!
6: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
8: Kabloom!
6: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
8: Kabloom!
6: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
9: ACS!
0: Oras sa ating mga karadyo man, Philippine Standard Time, nasa 6:23 na sa gabi.

0: Maayong gabi, Kanday, Karigaba Richard, Tita Noy, Mekinya Sanchez, Tita Nieva Paniada, Laila Nerviol, Mokaw Polonan, Ronjo Kabogawason, Araman si Giancarlo Amasa, Gian Perocho sa Magaysay, Yulet Noyadnos Fandil, Flor Kahilig, Sabina Goro sa Caldito, Joven Atundukan, Eunice Kimba, kag Brad Pet Madera, Bistoer. Sa iban pa natin nga tagpalamati, Maayong gabi. Maayong gabi man kay Marinoy Hector, sang tatoy sa Manukanan Seafood, kay Maninay Maritsu, maayong gabi. By the way, madamo nga salamat sa kay Marinoy Hector sa manamit nga panyaga kay. Advance happy birthday. Oras, Philippine Standard Time, 6:24 na sa gabi. Mga karadyo man, inilabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News. Sa liwat adlaw kita subong sang Biyernes. Hunyo 19, tuig 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner. Sa kay Radyo Man Christopher Mondejar. Sa aton man nga mga interns from West Visayas State University College of Communication, Sanday Donna and Michael. So kung may mga nag-advance ka ina nga na play, sila to ang salaon. Sa ngala naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, akong inyo nanging kaupod, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
2: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. TTX 500.
5: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redbeard. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sandon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
6: Sandon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sandon Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sandon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Sandon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
8: Kung doble, okay. Maunding hinata sa Supplement 2-in-1. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa Supplement 2-in-1. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Sandon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mahigro bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!

0: 100.
1: Ang nagatindo sang imo mahigong adugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: BCO.
1: Yung may D3.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

0: Amo ini ang kalibutan namon nga wa duwinde.
1: Malipayon nga pagamot sa imo! Mga duwinde, kadamo sa iyo! Magpalariyo lang katakunatan! Daw ka angay, isa man ako ka!
0: Duwinde? Makaangkon ka sang kinaatman. Kag hindi mo luyag manago, kay bisan wala ka nagapanago, may gahom ka akong hindi kanila makita.
1: Ano?
0: Ti ano? Luyag mo ba lang at tari ka na lang sa kalibutan namon?
1: Hindi ako. Nagupot ako tari agad malipay ako. Hindi kay para manginisa man sa inyo.
0: Wala ka man amon ginapili. Kung luyag mo, malipay. Sige, malipayon ka namon subong. Hindi mala akong mga kauturan.

0: Adlaw na, nga wala pa makabugtaw ang kapid mo dako.
1: Ambot nay a.
0: Abi pukawang siya, natundulungan kita kaon.
1: Oo nay. Gamay. Gamay bugtaw. Baw dumanti ka patulog, no? Wala ginagabugtaw. Hoy, gamay bugtaw na. Ah, hindi ka magbugtaw ha. Piti kon ta kabalagod nga magtabog ka.
2: Ano ka man? Natuyo ba ko gani, pero?
1: Siling ni nanay, bugtaw na kuno kay makao na ta. Pun kay nadalay ng buot mo kay tingin akigan ka?
2: Ha? Akon! Basta! Busog ko!
1: Natuyo ka pa siling mo? Alas ano kayo nagtulog kagabihaw? Nagpulaw kagid sang hala kahibe?
2: Magusto!

0: कमाए अनाथ, अके कपा के ताता है।
1: Hindi ako akig. Nagasanggod lang ako, Tay. Kay Tessie da Kuya, makapagusto lang nagaw sa guwa. Samtang ako, napreso diri sa balay.
0: Pasensya kami kung nga ginabuhat namon ini sa imo, ha? Para maninis kaluwasan mo. Anong siling mo?
1: Akong ambot ko silingon. Mga abyan ko nga subay. Ipakutot ko sila sa subay. Ikon ilaban ko nila.
0: Bo, nga bata ka ho. Basta patiha lang kami ni nanay mo, ha? Kaya ang tanang nga ginabuhat namon ngayon eh, para ini sa ikaayo mo, anak, ha?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, may TC or Pure C.
3: Hmm.
4: Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolite nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Mm. Correct, Sir GP. Amo na nga, nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
3: Mm.
4: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Mm. Mm. Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
3: Mm.
4: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
3: Ug pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulad sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Gasiri.
4: Ang ulo, no? Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: DTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab.
1: Yun
2: sa man pag inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taong kalu is Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh.
4: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP, hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo.
3: Daug
4: ka pakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
3: Oh, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
3: Oh.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag may TC kag Pure C. So, invest your health, mag-o pa man, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Remind. Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamanipaton.
7: Remind. Herbal Capsule.
6: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
7: Remind. Herbal Capsule.
6: Also available.
7: Remind. Choco Mix.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sporsyon ng kispok mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pimamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubo nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Nance Corn Coffee.
14: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
13: ang Nance Corn Coffee
14: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
13: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
14: para magpabiling ka nga healthy,
13: focused kag energized.
14: Nance Corn Coffee.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio nga may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga uho.
17: Masami nagkapangihi.
15: Masami inauha.
17: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
15: Garantisado.
17: DTX 500.
7: Mega Herbal Capsule.
14: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
7: Mega Herbal Capsule.
14: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
19: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
20: Ikinan. Nagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Takon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
9: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sporsyon ng kispok mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pimamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number

0: Undri kasama. Wala na kakao mo sa pagkaon. Adlaw-adlaw, busog ka.
1: Ayaw ba na?
0: Kung hindi mo luyag na magtinira sa amon kalibutan, kagluyag mo maging normal pareho sa kapit mo. Pwede na mo niya natang inisay mo.
1: Kaha, ang buwan mo sa liyon, mahimo ninyo ako nga pareho kay dako.
0: Tungod sa amon gahong, mahimo namon ina.
1: Ano?
0: Pero ang tanang nga kinapangayo namon, may kabaylo. Anda ka ba na nga yatag sa amon ang kabaylo nga amon pa kayon sa imo?

0: Gamay, apo. Ginatawag mo ako?
1: Ano lang? Kayo nga pa!
0: Ha? Ay, aamo bala? Baw, pasensya na, apo. Wala ako makabati. Nga, may kinahanglan ka?
1: Sa diyan si Dako, Lola?
0: Naglakat sila. Kaadlawan sang amigo ni tatay mo nga ato sa syudad. Ginimbitan sila ni nanay mo.
1: Wala kit sila magambal sa akon ba?
0: Nagakatulog ka pa, abi mo. Ano kay adlaw ka na perme na gabugtaw? Nga daw atong perme ka bala na gapulaw?
1: Lola?
0: Apo, hindi na maglain ang buot mo. Hindi man ato sila magdugay. Dugay-dugay mapauli na ato sila.

0: Kamusta, gamay? Nakadesisyon ka na bala?
1: Oo. Buhatan ka na ginapabuhatin niya sa akin. Ama ba'y luwari kami sa pwesta sa kapit ko? Huh? Ako ang mangin si Dako. Tag siya ang mangin si Gamay.
2: Pag-try doon lang buhatan mo siya kapit mo.
1: Wala akong sulapot. Kinatraitoran ka rin nila ako. Hmm?
0: Kung namo, ari ang pulang ba to? Kinanglan mo ini ipatulon sa iyo.
1: Sana ko ini ipatulon sa iya, yaman? Gusto! Kung nagkakatulong siya, isunod ko ini sa iya, baba. Hindi yaman ni mapatsagan, kati tumunghulang ini kadako.
0: Sa tiyon nga matulon na niya ang pula nga bato, mabayluan ay nakamus ang pwesto. Pero tanda kinaanglan nga makuha namun siya. Kinaanglan manginisa siya sa amon nga mga diwende. Yeah.

chamba. Nagangangang magitsit ako sa mga nagkakatalog. Patawara ako, kapit ko. Pero kinanglan ko po atan ini. Kapit kita. Kani hindi pwede. Ako lang mapatsyak sa kakulang sa akong takipusoon. Dapat pareho kita. Buhatan ko lang dapat ko buhatan. Isalad ko na ang pula nga bato sa iya nga baba. Nagbalik siya sa pagtulog. Sigurado, natalo na niya ang

normal na ang kalangon ko. Tasida ko na ako.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Tumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
8: pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
8: Pumili sa mga butika.
9: Hello, anak.
10: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basing tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

kita ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon dinisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: Oras, impunto a las 7.
1: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
2: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Sampong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
5: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Sampong Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragin kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampong Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
5: Sampong Plus Gold. Kal sa mga butika. Sampong Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampong Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
5: Sampong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Goodbye.

0: Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Asalrika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit ka tama.
2: Mighty C,
4: mabaka nga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
6: Kagsubong kanami sa akon paminsari.
2: Mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
2: Yung may D3.
8: Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang mga taong may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundom, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nuns Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: DTX 500.
6: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan nalang subong imo?
8: Sugar.
6: Pagpigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
9: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Megaman Herbal Capsule.
12: Ginamaintain ang immune resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
11: Megaman Herbal Capsule.
12: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
11: Megaman.
12: Mabukal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
13: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santhol Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kabila.

0: Polycopter, 7-inch, Monopit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isibo na inyo, Sinima Orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa takna alas 7, gabi.
5: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo angko na.
6: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
7: Bro, ang sa first hearing, i-laid out na ito nanay, ang official na controlling na national laws involved, mga memorandum circular, mga DLG, mga FOA na mga circular, amotogin laid down nanay kay mga involved sa mga BBM na mga circular. Amo na ta ato na nagin establish ko na no anay ang parameters sang pag-usar sang public vehicles kay we have to understand na dalain na sa mga government audit na
8: pag during February 19 may liga why kami ka vice president kin nambalan kami tapos kabutuhay kin nambalan kami ka liga president ka one district secretary nga may scholarship nga 5 ka bilog sigin ano man amo naguli man ako pagtapos ng kabutuhay ka to naguli ako nagambal ako to sa mga BHW tag sa secretary ko pangita kamo ka lima ka bilog masako ako pagka February 20, ginasap kami, gisubmit ang guidelines. Sabi niya, kuha na mo, oral mo. Oral bala. Huwag magbut na yata ang papel. Eh, basta ang number na kato is sa public school. Huwag hindi for peace. Kagi nakagraduate. Ang duwa na kauto. Ang utod namin yung graduate, hindi nung baton.
9: Oh.
8: Ang muna rin ginispikar ka namon.
4: Nagpanindugan na Department of National Defense o kon DND nga ang reklamo agin file bato kay DND Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. Wala sang bugat kay nakasandig lamang sa mga hindi beripikado nga aligasyon. Sa ginpagwa nga pahayag ni DND Assistant Secretary Attorney Eric D. Ginpahayag sini nga daw kasubong nga gusto lamang sa mga nagareklamo nga ang mismo gobyerno kag ang Office of the Pasay City Prosecutor's Office ang magpakita sa ebidensya agud pamatud-an ang ila sini nga mga pasibangod sa Department of National Defense Secretary. Soro kay D nga hindi kasubong sini magdalaga ng sistema sa hustisya bangod yara sa mga nagaakusar ang obligasyon nga magladlad sang mapag-on kag bastante nga ebidensya agud pamatud-an ang ila sini nga reklamo. Ginatagan pagtamot man sini ang mga reklamo nga perjury kag nagakinahanglan sang maathag kag mapatihan nga ebidensya kag hindi mahimo nga isandig lamang sa mga kuno-kuno o kon pagpangita sang ebidensya nga wala naman sa mapag-on nga balasyan. Padumduman nga gin kasuhan sa reklamo nga perjury kag falsification of public documents si Teodoro sa Office of the City Prosecutor sang Pasay City. Nagugat ang reklamo sa allegation nga si Teodoro ang mayara sang Maltese citizenship kag Maltese passport kag ginakwestiyon sa mga nagreklamo kon bastante ang mga dokumento nga nagapamatud nga gintalikdan niya ang nasambit nga foreign citizenship antes man siya maguyat sang posisyon sa gobyerno sang Pilipinas. Taga Malta ko na si Teodoro. Pero may passport siya sang Malta. Di pag-appoint sa iyaw, anya pa kuno na-renounce ni iya sininga citizenship sa Malta. So hindi siya pwede ka-uyat sang posisyon sa gobyerno sang Pilipinas kay ang iya citizenship, ang iya pagkatawo, taga Malta. Ang budlay lang kun palta. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagan ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
5: RMN, palabra di honor.
4: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad mga kasama, Biyernes na gitapet sa Jesse Nueve sa bulan sang Hunyo tuig 2026, ikatatlo sininga sa Biyernes nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account. Kag siyempre sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor.
5: Palabra de Honor.
4: Mga topiko nga pag-aistoryahan naton karon nga gabi, diri sa aton siling pag-pangalagad mga kasama. Secretary Vince Dizon liwat nga nagbisita diri sa Iloilo gin mando ang pagbuka sa motorista sang karsada sa Istimawa Mulo subong adlaw titimo ipatuman ang no obstruction sa lugar. So natapos gid man no 2 months ago gin kadtuan niya ina diri sa Iloilo mga kasama susubong natapos madasig malang no sang panahon ni pakanan wa gid gahulag. Man sa baylong magpakanan siya pareho sang apelyido niya pakaliwa iyang iyang kadto.
5: Palabra di honor.
4: Di way sila nagabaot ni Mayor Raisa Trenyas kag sadto ni Anay Mayor Jerry Trenyas kay pakanan iya si pakanan no mga kasama kadtoan siya di sa kaliwa gapakanan siya.
5: Palabra di honor.
4: Isubong kay way na si pakanan gunti nagtauhay. Dugang sininga tatlo ka 3 story building gin turnover na sang Oswag Ilonggo Party List. Mga babaeng trabahante sa Western Visayas mas madamo kung ikumpara sa mga lalaki suno sa PSA Region 6. Uy. Kaya mga lalaki adto sa Press 1. Tanawon mo sa Press 1 mo damo mga priso nga lalaki ang baye gamay lang. Pero sa population ratio na ito, no, dodamo mangin ang populasyon sa mga kababayinan, mga kasama. Samtang Rene Baterbunya, no, ang ugat ginsang pamilya niya mga kasama no, sa iya kaluluhan, dirigid gali sa Iloilo, Ilonggo gali ang Baterbunya. Nag-migrate lang itong lolo ni Rene mga kasama. Kaga dito na nakapamilya kay PC ini, no? Dito na assign Philippine Constabulary ang iyang lulo. Nagpangasawa dito, nakabata. Kaga ang isa sa mga bata niya mong ning tatay ni Rene. Pero mga utod sang lulo ni Rene, ari diyan nagkarabilin sa Iloilo mga kasama, no? So, dirigid yung ila sining kwangali, no? Nga hometown gid sa Barotac Viejo, Iloilo mga kasama. Gani, banwas ang Barotac Viejo sa pagpangunan ni Mayor Bongbong Tupas sa nagpalabot sa pagpagigunong sa pamilya Baterbunya.
5: RMN, palabra di honor.
4: Perti ang simpatiya mga kasama kay Batir mo dyan. Ami-abi pa ang pangungid man nga bata. Perti po hulagong. Ang kadto sa iya sininghaya dito sa gym sa nga Talakugon na Agusan del Sur. Libo. No? Galabot ag 5,000 sa sulod sang gym mga kasama. Gapamatsyar. Alin pa sa iban nga mga lugar dito sa Mindanao.
5: RML. Palabra di honor.
4: Ti, amula na galing mga kasama, huay na, patay na ang iyasining nga mga handom, no? Pati ang ialawas, wala na sang kabuhi bangod sa makasilig ni nga trahedya sa team building activities ang iyasining team nga Ateneo Blue Eagles. Samtang 16.5 million pesos ginahatag sa provincial government para sa mga proyekto sa mga barangay. Kapitan naman sa barangay Abangay Dingli na nindugan nga deserving ang mga napili niya ang mga beneficiary sa mga barangay scholars. Bisan way nag-agi sa kwan sa barangay assembly, sila na nagpulo pamudyot ng mga barangay official. Amo man sa pila ka mga barangay sa probinsya kag dire sa syudad sang Iloilo. Iban mga kabataan pa sang kagawad kag kapitan ang beneficiaryo.
5: Palabra di honor.
4: Metro Pacific Iloilo Water ginatag nga parte sang ila sini hydro testing ang pagpuswak sang tubig malapit sa Miramar Subdivision Saro Iloilo City sa nagligad nga adlaw nga gin katingala kag gin kahangawa sang mga residente kay grabe ang puswak sang tubig, grabe ang pressure.
5: RML Palabra di honor.
4: Kabaho naman nga babuyan kag poultryhan dira sa Kabugao Santa Barbara, liwat naman nga gin reklamo sang mga pumuloyo nga naga inosbong.
5: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
4: Sige, amon yung mga topiko natong karong agabi diri sa aton siningapag pangalagad mga kasama. Gindulong kaginbuylogan, inigabahin sa atong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento ng makabuli kagud malikawan ang balatihan nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginobdan pa sang vitamin D3. Ang suplemento ng bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio, malikawan ang colorectal cancer kag iban pang asay sang cancer. Lawas sa amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500 mga kasama. Ang DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patcher ang mga guba ng selula sa lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masarilang sa araw sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
5: Palabra di honor.
9: RMN News Panahon.
4: Yari na pinakauling ang dalagang sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo mga kasama. Upod kay Karadyoman Charlie De Pramo ulanon karon. Baskog ulan diri sa Panay. Sa syudad sa nga Iloilo kag Kabanuhanan kag bisan dito as far as mga Kapis kag Aklan. May mga naka-inform diri sa aton nga grabe ka baskog ang ulan. Dala na ihan ini, ipikto na ihan ini sa nagapasulod nga bagyo sa aton. Sa linya ta si Karadyoman Charlie De para sa pag-asa Iloilo sa pinakauling ang dalagan sang panahon. Karadyoman Charlie, mayong gabi si Karadyoman Henry sa RMN Iloilo.
10: Yes sir, mayong gabi sa karanya at nagpalamati sa RMN. Yari pinakauling ang sa panahon karun niya at law. Kung nyo listen why it is Melby 86. Easterly sa karoon nag-apikto sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Sa datong ginamonitor ng tropical cyclone na sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sa inyong tropical depression o linisipatan, sa mga 735 km na sindangan sa Eastern Visayas. May kabasugon nga hangin magalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 70 km per hora. Magkahulag po nakatungdan namin na nakatungdan sa 35 km per hora. Samtang rin sa may Western Visayas, magapay ibabaw sa gihapon ang magalumang niya kalangitan. Expect na ito may mga scattered ng mga pag-ulan, pagpangilat pragob, dalas ang easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan pa nakatungdan, magadalas ang makanay tubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At ang satong temperatura nasa 26, tubtob 31 degrees centigrado. At daw nagatunod dalas sa 14 kainas ang hapon, magabutlak alas 5.29 buwas sa aga. Ikaw mo ni pinakauli ng lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
9: RMN News, Panahon!
4: Salamat gayud Garajuman Charlie Debra sa ang Pag-asa Iloilo sa pinagkauling dalagan sa ang panahon na mga kasama. Ara makita ninyo sa screen naton karon na ginapagita ta mga kasama sa Facebook Live naton. Amo na ang track sa ang sining tropical cyclone mga kasama outside sa PAR nga wai pa sang pangalan no, wai pa sang ngalan, international name mga kasama no. Inisya mga 1735 kilometers sa nasilan nga bahin sang Eastern Visayas. Maximum sustained winds niya 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga 70 kilometers per hour mga kasama no. Ang movement niya sini west northwestward no. Panakatungdan aminhan nakatungdan no. Gapa nakatungdan siya pero gapasaka siya north mga kasama ara siya. Kita ninyo sa screen ninyo da sa Facebook Live naton. Kita nyo no, nagapababaw siya mga kasama kag ang cone of probability niya hindi gani makaigo sa duta sang Pilipinas dito sa northern tip sang Luzon. Siya magalabay mga kasama kag ang unang gina-forecast nga maga-record siya no ining tropical depression nga iniara sa sagwa sang PAR karon mga kasama. Nagapaulan diri sa aton sunod sa pag-asa mo ining easterlies no nga nagaapekto diri sa aton mga kasama. And then mayara naman sang localized thunderstorms sa ibang nga bahin sang pungsod. Ang Easterlies gapikto ini sa aton diri sa Visayas kag sa Palawan, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region kag Mimaropa area.
11: RMN Palabra di Honor.
4: Gayon dolong kag inboy lugar naman ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible, the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man suno sa isa ka published study sa diabetes care ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas na nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaaktibo sang beta cell sa atong alawas. Sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ng type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahitlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
11: RMN Palabra di Honor.
4: Karon i-check naman ang more power mga kasama kay mayara kita sa mga emergency power interruption due to manual load dropping sa National Grid Corporation of the Philippines. Kay kulang gihapon ang supply sang kuryente nga gina-transmit sang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP halin sa aton nga mga power generators. Amo na nga mayara kita sang rotational brownout karon diri sa syudad sang Iloilo, pila ka area sa Mandurriao ang brownout kagina.
11: Palabra di Honor.
4: Bangod man mayara sang pag-trip off sa pila ka mga feeders kay kulang gani ang power nga gina-

0: Diba? Pero nga gin dururungan gid te karon nagresulta ini sa rate increase mga kasama. Sige, balikan ta na karon. Yari anay nagalupad ta ang mga balita, no? Kay daw tapos nang problema sa Senado, pero ang mga baba sa mga senador ta sa pagpanguna sa pila ka mga miyembro sang majority kontra sa anay Senate President nga karon majority leader na nga si Cayetano, do mga buli sang manok nga sagad ka itlog. Sagad pa ka binakbakanay, paano na sila mag-inatubangay karon sa Senado mag-session mga kasama kay gabinakbakanay sila? Plastic kanay eh, no? Check ta, nagalupad na itong mga balita with Rajuman, Joylin Tamayo para Honda sa aton nga Tokmo News!
1: Tokmo News!
2: Yari ng aton Tokmo News na ginadulong sang Super Fiber. Tinoy inyong kolon, paagi sa daadlaw ka paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobado nga resulta, maginom sang Life Extension, Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag maginom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagapati ang Presidential Communications Office kon PCO nga nangin maayo ang pagdala ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa duha ka responsibilidad bilang leader sa Pilipinas kag chair sang ASEAN sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Suno kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, nangin epektibo ang presidente sa pag-atubang sang interes sang pungsod kag sang rehiyon. Sa mga summit, ginaprubahan ang Kazan Declaration 2026, kag ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030 nga may katuyuan nga mapabaskog ang kooperasyon sa kultura, enerhiya kag seguridad. Magluwas sa summit, nagatubangay man sa isa ka bilateral meeting sa Day Marcos sa Russian President Vladimir Putin, kag istoryahan ang pagpabaskog sa relasyon sa enerhiya kag food security. Ipakigbahin man sa presidente ang maayong balita nga nagpasugot si Putin nga hilwayon ang 24 ka mga Pilipino nga siyam kabulan na nga gindetain sa Siberia. Sa dugang pagit nga balita, wala pa makadesisyon ang Senado kung si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer sa Senate Impeachment Court sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ini matapos sa ginpayag ng Senator Ping Lacson nga si Escudero ang na-desisyonan nga maging presiding officer sa impeachment apang mahimo pa magbag-o ini. Suno kay Senate President Win Gatchalian, pag-iistoryahan pa nila ini sa igapatawag niya nga caucus o kung pagsinapol sa mga senador antes na magsugod ang impeachment trial sa July 6. Ipamangkot naman si Gatchalian kung magapasugot bala siya nga maging presiding officer si Escudero sa impeachment trial. Nagsabat ini nga hindi niya pagpaunahan ang maging resulta sang pag-iistoryahan ay. Suno pa sa iya nga base sa rules, sa gihapon ang mag-preside sa impeachment trial bilang siya ang Senate President. Sa dugang pagid nga balita, nag-atubang na sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa mga Biyernes, si Anay Head Coach sa Ateneo nga si Tom Baldwin, matapos si Watag ipatawag may kaangtanan sa investigasyon sa kamatayon sa duha ka student athlete na Sanday Rene Bater Bonia, kag Divine Adili. Suno sa CIDG katuyuan sa investigasyon nga maatagan ang sirkumstansya sa insidente kag makakuha sa pahayagikan sa mga tawo nga nadalahig o konsaksi. Natabo ang insidente kadungan sa team activity sa Dipakulaw, Aurora o kon Aurora sa diin nalumos ang duha ka mga atleta. Madumduman nga wala nagsipot si Baldwin sa una sini o kon una ini nga ginpatawag sa CIDG. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga sa aton baganihan nga si Jose Rizal. Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid, anuman ang mangyari. Kaga mo yan ito, mga kagalupad nga balita sa mga gabi. Kasama mo sa DORI, RFN, ni Iloilo. Radyo man, giniin sa Mayo para Onda. Tata, RFN.
1: Tokmo News.
3: Palabra de honor.

0: Salamat kayo, Dragoman Joylin Tamayo, para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmon News.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Dogin ulit ka, talimba batang ang tokmo, no?
1: RML, Palabra.
0: Ang ining si Attorney Libito Baligod, balak na damo, nagitsang sala niya mga kasama, no? Subong lang gin at hag naman nila, nga ang picture ko nga gin pakita nila to sa puro presko nila to nagligad nga adlaw, nga nagagamit sang air assets ni Saldico sa Misibis Aviation, si Senador Pangilinan kag Sharon Coreta, nga nagpa-picture sila. Sala ko no, hindi to ko na amo ang picture. Puset, amani, indabang nag-akusarak na lang paano magsala pa ng picture na. Kaya man, after santo, ginribat tayo ni Senador Kiko, ginpost niya dayon ang biyahe nila to Marawi, nga nagpasalamat sila sa mga Muslim to nag-suporta sa kandidatura niya sa 2025 election, gani nagdaog siya. No? Tidid to, tokoha ang picture. Nagpa-picture sila sa Marawi. Tisiling niya, diindira. Nga kay Saldico ina, no? Although ay man to ginclaim nga nagbaton sila sang malita kay Saldico, pero the fact bala mga kasamang ginaangot ya kay Saldico nga nagamit ka sa mga helicopter, mga chopper ni Saldico. So di modo nakabaton ka malita. Or konektado ka kay ko, ginakundo ni mo ang mga katuntuhan ni Saldico.
1: Palabra di Honor.
0: Isubong ambal ni Attorney Libito Baligod. Siling niya, India, naggamit gina siya sa mga assets ni Saldico. Galing sala lang ang picture nga napakita namon.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Paano ka magsala kay experience mo, ina? Diba? Paano ka magsala sa pagpakita sang picture? Kay antes mo na ipakita, gina-review mo, anay, kung bala, amogin man ang picture ni mo? Nga ara ka to, nga nakita mo to? Nga to sila to, di ba? Paano ina magsala pa mga kasama? Tipila na ni kasala. Sala ang kay Dilima. Sala ang kay Lorin Ligarda. Sala ang kay Soto. Oo. Sala ang pag-money changer. Mapabaylo sila kuno sang pila to. 2 million US dollar into Philippine peso. Iwaya man kuno sang amun agapang kambyo. Subong sa kay Kiko, sala na naman. Ganun ni puro lang ni sala, no? Kung wala ini ginatahi-tahi lang ang klase sang istorya, paano ini magsarala? Paano ka magsala sa imo sini nga personal account? No? Experience mo na, nagyan mo na, nakita mo ina. Paano ka magsala?
1: Palabra di Honor.
0: Hindi bala? Pagpakita to sang picture, pag-present sa picture to sa Pulo Prescon to, tani naghambal ka dayon, no? Kung sino man to nga malita boys to, no? Ang natungdan, tani naghambal siya, hindi, sala na, attorney ang ginpakita mo. Sala na, hindi amo na. Man, ako tong atukuto mo. Tingaway sa may naghambal. Igo sila mag-correct, mag-rectify nga sala tong picture sang pinakita na ni Kiko nga siling niya inang picture nga nahambal nila nga ara kami sa naggamit kami sang air assets ni Saldico sa Marawi na kanto kami to ni Shawi to kay nagpasalamat kami sa mga Muslim nga nagbuto to sa akon. Oh, titapos mambal lang iya si Baligod nga ay sala gali ang picture nga napakita namon. Actually may ara kami a picture gid nga lain.
1: Palabra di Honor.
0: Yo, tajas.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Yan dalawang kagin po ilugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sininga panilo sa aton sininga kolon, pangontra sa problema sa constipation, agud mamligan ang atong kolon, kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agud nga hindi magtiner ang mahigko sa aton sininga kolon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sa aton sininga immune system kag pagtugas ng balatian sa atong alawas. Tinloe ang inyo sininga kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pagpamuhin or pagi sa adlaw-adlaw mga kasama pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas, ang sobra ginabuhinan, kagang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, marguso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gari magtumar na. Sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas, quality products and Kiko Alternative Kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Yung deposit naman in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Checkta si Rajuman Mon Kapalihan kay subong adlaw nagbalik diri sa Iloilo si Secretary Vince Dizon kag ginpang check niya ato mga proyekto nagligad nga ginpang follow up niya nga wala ginapang obra mga kasama no kag ano pa gid ang ginpangkantuan diri kagainan ni Secretary Dizon gincheck niya man balang ungka flyover naton kag ginareklamo da sa mga to motorista sa idalom sa ungka flyover nga daw sungkaan puro lang buho-buho. Daw guyasang inagyan ka mara-mara.
1: Palabra di honor.
0: Kagaang aganan flyover, matapos gin man abala kag maagyan gin man antes magtakop ang tuig. Rajuman Mon Kapalihan.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Rajuman na Henry nagpadulong liwat diri sa may siyudad sang Iloilo kaina sang aga si DPWH Secretary Bibincio Vince Dizon, no? Ang purpose parang mag-inspeksyon sa area iyasang East Timawa Molo ining drainage kag road project na sa nagligad nga bubinula, no? The last 2 months kung hindi ko magsala gin bisita niya ini kung sa diin isa ini sa mga ginareklamo sa mga residente dira na nangin rason sa pagbaha kay man gin kot-kot, kag medyo madugay-dugay na, na wala iya mapadayon ang pag-KIO. At the same time, may mga problema, ini nagligad sa bahin iya sang mga permits na wala ma-facilitate sang nagligad iyang district engineer, Rajuman Henry, no? Maling nga rason ko nga ang medyo nag-pundo, nag-tugaman sang pagtugok sang trapiko dira iya sa lugar, no, ining pagkalkal sining proyekto Rajuman Henry. Pero after sang wala pagani malapot ang duwa ka bulan, no, kay supposedly ang plaso sini by July matapos ining nasabit iya nga proyekto earlier than July, one month, no, earlier natigayon ining matapos, no, ang section 1 nga ni Rajuman Henry halindira sa may corner gid sang kwan sang East Timawa halimbala sa may stoplight pa kadto dito sa area sang Kasing-Kasing Molo. Pero ang section 1 ngani mga 400 meters ini siya drainage kag road project ang area 400 meters pagkatapos gin human ina sang nagbigat si man nakagabi gin hingagaw nila nga mabutangan sang mga markings ining puti balangan linya sa kilid sang karsada maning rason kun nga ang kaina natigayon ining after sang inspection gin pabuksan na ni Secretary Dizon para magamit man sang mga motorista na no kag makapaluwag-luwag sang trapiko kay isa ini sa mga area nga sumasami no kon peak hours tama gid iya ka gutok ka Rajuman Henry, no? Ari pala porsyon na sang pagpayag kaina ni Secretary Dizon, no, kaupod kay Mayor Raisa Trenyas Chu no samtang nagipatigayon sang inspection kag di after sila nagatubang sa katapo sang media. Okay. Okay, Rajuman Tope, no?
3: And thankfully, tagagang 24/7 ni D ito. Now, we will be opening the Timawa Road today. Now, after we leave, we'll open it na. Na-pure na rin ito, so okay. And we have also expanded, apart from the road, we have expanded the drainage of this. It is now 5 times bigger. No, yung ilalim nito, and it goes straight to the outfall, yung sa creek natin. And hopefully, mabawasan na talaga yung pagbaha. I've spoke to the residents here so many times, kami ni Mayor, and talagang nung kinukonstrakto, grabe yung baha. No? So, hopefully ngayon, kahit pa paano, if it will not, hindi man mo lang, at least, mag-bis na, the flooding will go down.
2: Okay. Porsyon ng inarangyaman, Henry, no? Kay medyo malayo and, yung big audio ni Secretary Vince Dison kay ina, pero ang natabo diri nga ti after nga gin pabuksan gin mando man ni Mayor Raisa Trenas Chu no si manduan man ni Mayor Trenas si Sir Aldarico Garbanzo sang head sang TTMO na ipatuman ang no obstruction dira sa may area kay man inang section nga ni amon ipermi ang ginareklamo dira no kadamo sa mga salakyan nga gina parking particularly ang mga nagatrabaho dira sa ospital ang iban mga estudyante kiti wala man sang enough yang parking space
0: hindi ba daw 4-lane road man ara juman mon
2: amo gani na 4-lane na road pero galing kiti grabe ang traffic dira previously no sang wala pa bala ina man no ma kayo kay last time medyo kun na kun peak hours grabe ang traffic dira kay isa na lang abi ka lane ang magyan mo diri sa may portion ni halin sa Istimawa patagpagto dito sa may area iya sang kasikasing mulo kay ang occupied dira sa kilid ang mga salakyan so ang baka ina ni Sir Aldarico Garbanzos nga mabutang sila dira sang mga signages nga wala na sang may maparking kag di istorya ko Manila ang barangay na magbutang iya sang common parking area separate no sa karsada kag subong man no gina-encourage man ang Iloilo doctors sa college nga mag-put up man no ibuksan ang ila sini nga mga parking area nga available sa ilang sininga compound para man na magdula na dira no hindi na pag plastaran man dira sa mga salakyan kay iti ang tawag sa hindi man parking kundi drop off lang o galing yung drop off na wala nagahalin-hali na ang salakyan ng Balney Colonel Aldarico Garbanzos sa Radyuman Henry no portion sa pagpayag ni Colonel or retired Colonel Aldarico Garbanzos.
4: Kira challenge dapat naputangan ang mga standard traffic signages ang lugar na gin-request mo nato ini sa DPWH. Ini siya national road so dapat free from any obstruction at all time. Di ma-operate kami dire no? Operate din kami dire so that ma-maintain nato nga wala sang obstruction ang area. Pero before that, may mga plano kami nga engage ang barangay, engage sa mga establishment, ang schools so that maka-ano kami no? Maka-introduce kami sa bagong mga scheme. Si barangay, muna gina-encourage sa munsubong na mag-nugit sa barangay common parking areas. Kaysa reality, gimano, may mga area ka nga within ng sulukod. Wala naging man sila sa parkingan dito sa sulukod. So, barangay common parking area, naimuan nila sa barangay resolution na magputang sa specific or designated area lang gin. No, barangay common parking para sa single ng motor, para ina sa mga tricycle sa livelihood no sa barangay and then four wheels ng mga vehicles. So these are things nga amon ang amon nga way ahead na nga lugar kag ang engagement amon sa school puntani ma-utilize ang mga available nila nga mga spaces sulod para ini sa drop off areas. No, ini pa din na ano naton engage naton in school so that ang naton ng mga main thoroughfares hindi mag-obstruct sa ining drop-off, no? Drop-off pero dugay pala, no? Dugay maghalin kahit di madulong sa bata sa sulod, patulong sa kabataan o estudyante nila sa sulod. Within nga mo ini ang post. Kagang implementation sang loading and unloading area no another challenge ini dapat ma-designate ng itinda direk mapaputangan so that ang aton yung mga public vehicle may mga reference at sundon na nabilang sila mag-load at unload sa ilang mga pasok. Oh no, another challenge.
2: Henry ni Retired General Aldarico Garbanzos, no? Heads ang TTMO diri sa may o kunang Traffic and Transportation Management office, no? Sa may siyudad Iasang Iloilo. Gin pasalig man ni Secretary Bison na ang Section 2 pag Section 3 kay man may nabilin pa ining a portion nga wala dito matapos ang after sang Istimawa ano diring lulutsan bala di sa may doban diri na isang kasing-kasing kag Istimawa pakadto pa dito pabalik na sa may area sang kompanya Apuntidor area kung di ko magsala Arjuman Henry no may duha pa na kada ka section another siguro mga 400 meters kay ang hambal kay ina ni regional director dito another 20 million kag ang isa mga 9 million no ang isa ka section total of 49 million ining project ko no sa kabilugan ti ang natapos nga ni 19 million plus pa lang ni Arjuman Henry no makompleto ini magapasiguro ini nga ti wala labot sang madres diri ang pagpugok sang trapiko ang baha nga nagalunta dira sa uniya nga magulan magkadalagan man ang tubig diri diretso na dito para juman na Henry no sa may outfall niya panaog no sa may area sang kompanya area kay may dito naman ang lusot na po sa may suba sa may distrito yasang Mulo Rajuman na Henry no kasi for the past years ikapila ka tuig ng kita dira nga nagkasaksi sinang karsada na ang tubig dira galutaw gid no ang mga salakyan
0: kay isang una nga panahon Rajuman mon kwa na da mo ng swamp pa area
2: Tapos sa medyo manubo gid ba nang
0: ining stretch sang Delgado asa na to sa Timawa di ba?
2: Yes.
0: Na on diretsyon mo kun ina sa una da mga kalubihan kag malutak-lutak nga lugar sang wa ipagidamo tawo bla. Tigali subong damo damo na tawo dira lang para tindog sang balay ti wa man gin tambakan gid guro do masyado ang duta ti amo nang tubig siyempre mangita gin sa lagyan niya kay manubo na dang area.
2: Kaya wala na dalaganan man ang tubig gabi kasi ang drainage dira do hindi mo man ma-identify kung may ara pa sang alagyan ng tubig sa sulod. Rajuman eh, kaysa kadugayon na.
0: So dira na siya magwaguro sa Bachano River dapat ang i-drainage, no?
2: Oo, dito wala pala posto sa may kompanya Pundidor area mo. At ipagabot ko sa kompanya to, dire-diritso na to, may taytay na natulap po sa may area sang Bachano nga nag-aango to sa may San Juan kag Boulevard Mulo Rajuman Henry no palapos na to outfall na sa kilid actually sa kilid sang Kwangid sang Iloilo fishing port complex ang iya sining outfall sang suba no so kay na gin sabat ni Secretary Diso ni mga problema diri like sang mga nakit-an ba lang mga spot sa ibabaw ni sang Halandunay flyover no kasi gin question ang
0: oo daw bag wala na na rehabilitate no pero daw tinukapan nga buli sang gupaton nga Dilargo
2: sige na manduan dito kay nang iya sini nga district engineer nga i-check na siguruhon nga siguraduhon no nga kalidad o quality ang ibutang dira ang pagplastar sang asfalto kasi hindi ina pwede. At the same time, ang mga issues man sa may buhang flyover kasi ara man kay ina si Mayor Trenas, no, ang problema man ito sa signages, kagining perme nga vertically left, walang ginasungay perme sa mga truck, Juman Henry, no?
0: Dapat ko so, dala nila na sa dalom niya para hindi magsungay. kay manubo mo, putot ng buhang flyover.
2: Yes.
0: Ambot pilang linabo sina nila da nga putot na. Taningin tugad dugangan nila bisan mga 3 feet lang goro Rajuman mo hindi na masungay ah. No, ti okay mala na tani kun putot basta butangan nila sang anong tawag na bisan plastic lang anay nga barrier da blas dalom para hindi mag pahiga na mga salakyan kang magbunggo sa siyang nga girder. Di why man? Di kunti, abiyas ang iban, clear man ang babaw, kaya ang dalom, clear man mo.
2: O, kasi kung dali ka halin sa may area, balas ang Coastal Road, Benjamin Henry, no? Pakadto ka to sa may C1 Road, makita mo gida ang, or hindi mo ma-recognize bala ang mga signages, kaya araw sa kilid, abi, no? Tapos doon, hindi siya reflectorize gid niya, makita mo nga may mga bawal nga salakyan nila. Kung isa, ti, ang mga tracking na diridiritso mo niyang dalaga nila sa tungabi nila kung okay man niya yung agyan ina sang dalagko nga track. Kaya muna kung isang ang mga vertical libet nila naga ginasungay, no? Kaga boss naman sang another man nga problema, kaya ipasiraan na kaga kayuhon ni Watt ang inang giratutang dira sang
0: DPD. Ang vertical limit kailin namin mo, ako naman yung ginamin niya, Rajaman mo, ang sa dalom naman bla, kay putot siya, kundi pirmi lang ginasanggit sang, atop sa mga wing banda ang kwa niya, ang girder, or ang pier niya, Rajaman mo, kundi kakapingas.
2: Okay siya, kay kwa naman nagaliko, dira bla?
0: Oo. Kay wa man ilagin butangan sang railings da nga hindi na dapat mag-agi da, dapat kinhalo blocks nila na or something in butangan nila sang island na.
2: Oo. Kay ti ang iba ni nga mga kalabanan mga tracking draga agi hindi na kung isa matanchar sang ano mo sang driver sa mga truck kay ang problema sa nagligad dira ang karsada nga wala pa ma widening mar Jiman Henry no so next story.
0: Tapos na, na-dry na.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Sige, kompleto naman si Rajaman Mon sa yasining report mga kasama. So at least si Secretary Dizon do kahapon lang ato siya to sa PGH, Philippine General Hospital, no? Gapangaking siya to sa contractor. Sila doha ka to inang construction mo de, kuhan ka palang Japon, ang septic tank. Puro kadada, no? Gambola na si Secretary Dizon.
1: Palabra, Di Honor.
0: Gamugin man ni dapat ang mga head of agencies naton of the cabinet mga kasama. Ginapang-check niya na yung mga taos dalom. Kaya kung isa ka tinamad na malan ni mga taos si dalom, kaya ginapabayan, no? Pero kung mayaras na may nagaturutokri sa ilang mga kasama, magpilisan, ini ka maghurulag, kag mapadasig ang mapatuman ang mga proyekto. Kag kunara, ang head sa departamento, kung ano itong mga concerns, madasig niya maaktuhan, no? Kay dala niya ang puder, no? Mas dako nga puder ang iya sininga dala mga kasama sang sa itugya niya lang sa tawo niya kung kisa nga hindi masarangan sang ila sininga powers.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Itugyan mo lang na imos tawo da mga kasama kung hindi mo pag-supervise, ah. Maputi, mata mo.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Dugang pa kon inadlaw ang tawo mo. Ang lampos niya sang martilyo sa lansang siguro. Ahaw lansang dos. Igo niya guro mo padulot after 5 minutes.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Kung nagapala man siya sang baras, ay sus, basi tag duha ka minuto santis niya mapadulot ang pala.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Kinanglan ka balo kung mag-supervise, no? Ka-hands-on ikaw, turutok rion mo from time to time. Agod nga, husto ang ilat trabaho. Timayo ni si Dizon, kay ginapang-check niya, ginapang-kantuan niya mga kasama. Kundi madasig ang pag-ubra sa mga kontraktor.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kagin boy lugaan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa Panay Island kagimaras. Nans Liniment Oil, naghatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kagiban pang abalatian, dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May name 3 extract siya, pareho sa performance sa citronila nga naghatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadulas ang pasmo sa imo kaugatan, kagmaskulo. Nans Liniment Oil, mayo mang kontra sa maski problems para sa arikis sa lapa, palipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama, no? ang Kubota kagapa isang mangunguma para sa Masanag Agrikultura raffle promo nagapadayon sa gihapon hasta pa ini December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa aton mga mangunguma sa pagpangabudlay nila. Bisan sino ang magbakal sa Kubota equipment o kung genuine spare parts makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo ang raffle ticket or raffle coupon kag mas dako ang chance ang magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw pati gayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo na gahulat, traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter filter sets. Gani, pamasyari ang Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So, unahan lang sa series terminal, deras tagbak, pangitan nyo lang si Mang Susan Aurelio or si Sir Earl Jan Podadera. Naton mabakal ko sang Kubota.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Yari na, resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
2: Yari na, Radyoman Henry nga ton sininga resulta sang STL sa subong iya nga gabi. Second draw na kita para sa probinsya sang Iloilo June 19, 2026. Ang atong sininga draw team head Mr. Antonio C. Aton nga draw operation specialist subong nga gabi Sheila Marie Magalion kaupod sa aton STL representative Mr. Glenn Sunyo. Standby, no? Nakahanda na ang atong silingan draw machine para sa first winning number naton sa subong na gabi. Sugod na sa pagkaramula ng atong sini, 40 ka mga numero sa sulod niya sa draw machine para sa first winning number naton sa subong iyang gabi. 20 seconds na para sa atong sining first winning number. Patay nga nagkakarambula ang atong sini, 40 ka mga numero at may isa nga magagawa. Ari na. Ha? Ang atong sinyo. First winning number.
5: Number 6.
2: Ang atong sinyo. First winning number. Sa subong na gabi. Ang atong sinyo nga judge person, Mr. Barry Cortisano. Kaupod sa iya sini. Nga mga members, Juliet Abanyo, Ernesto Mercaturo Jr., Kagma Belgimeron. 20 seconds sa atong sinyo nga second winning number. Yari na, ikaduwa natin nga numero sa subong na gabi. So, pinahinang yung kasaka, ang atin sa second winning number.
5: Number 26.
2: Second winning number na to. First winning number, numero 6. Second winning number, 26. 626. Ikatatlo na itong numero sa subong gabi para sa mga tumalaya natin sa probinsya sang Iloilo. Ibalo na ito ang ating sining third winning number magkakompleto sa ating sining draw sa subong gabi. Iyari na, ikatatlo na itong numero.
5: Numero
2: 36. Wow, burugin sa isang yasin nga numero. Okay.
5: 2019 2022 number 1,400 is the number of the
2: sa second draw para sa STL sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa tungsili nga mga kauturan nga nagdaog kag sa wala papatayon na kita sa pagdaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang Philippine Charity Sweepstakes Office sa magistrito sa Lapasin sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Monialis Kapalian, Tatakaremen.
1: RML, Palabra. Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, size 20 size kag 30 size. 6, 26 and 36. No? May mga numero ko na subong sa bulan sang Hunyo nga kun balis karon mo parehas gid, no? Parehas ni magumpisa na sa June 20, 6, 20, 26 nga kun balis ka doon nimo. Amo man gyapon ang pagbasa mo, ma 6, 20, 26 man. Dito po man eh ang nagwa sa STL naton subong agabi mga kasama, no? Jutayan lang gid maigo, no? Kung wala nagkalikday, igo gid tani yung number ni Cass Gisley. Kalinti, nakalikday gamay, so medyo kabos, kabos. So taas-taas lang ang site mo, Cass.
1: Palabra di Honor.
0: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo tayo nagakanto sa Kawanggawa.
1: Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, check naton ang follow-up ni Rajuman Marjorie Herumiani. No, ining ginareklamo nga mabaho naman da nga babuyan or pultrihan da sa may Santa Barbara nga malapit sa mga residential areas. Sige, inulan niya daan subungo. Mga man inusubong sang baho, dakron sang higko sang kasapatan. Kag may ginapahayag nga nagtuyo mangin matay pagis paglumpat sa suba. No? Basi kabalo man to siya maglangoy. Standby mga kasama. 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tig-anga plema. Afford pa!
8: Sample Plus Gold!
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
11: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
12: Nuns Liniment Oil.
11: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
11: Feel better, live better.
13: Tindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
14: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Tindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1!
14: Santo Plus Herbal Capsule.
13: Adunay mangosteen o kamungay.
16: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
13: Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus Herbal Capsule.
13: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
19: O si Karen, nadamo itsang akon hair fall. Hindi man namin akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong putis.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Nuns Herbal Capsule.
12: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
8: Nuns Herbal Capsule.
12: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
8: Mabakal sa mga butika.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman!
3: Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Mega Man Gold Coffee Mix.
26: Partner.
25: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
26: Mega Man
25: Gold Coffee Mix.
26: May ginseng,
25: tungkat ani,
26: maca,
25: kag so palmetto.
26: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
25: Mega Man Gold Coffee Mix.
26: Yara na
25: sa mga butika.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
27: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
29: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
30: Makikiraan.
31: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
30: Salamat, iho.
32: Ganyan ang Pinoy.
33: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
35: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
36: Ang lamig!
37: Tika, yakapin kita.
36: Sarap ng feeling.
35: Everest Air Conditioner.
36: Han, ano ever best place mo in the world?
37: Siyempre, right here with you.
36: Aww.
35: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Kinikel!
2: Uy, 150 over 100 jali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay.
4: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care, halungan ang himong kidney, halungan ang himong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat?
8: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilove quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500.
13: Wala.
14: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
19: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
19: May D3.
18: Ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa atay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may D3. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa may D3.
18: May D3.
19: Mabaka mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pa lang ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapalupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic, Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong sukay na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Balder, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Galing kasi napit akong tuhod.
14: Rightis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang rightis ko. Ibo, gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Giga.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ahoy! Kinikilir time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: TGX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan tong score gani?
9: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: TGX 500.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in-1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in-1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustin at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw,
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in-1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Mrs. ano gani ka, ma'am?
17: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 23 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas sa 8 sang gabi.
19: RMN, Palabra de Honor.
18: Damo yung nagkakinadlaw ni kay Baligod, mga kasama sa 18 ka mga malita boys nyo.
19: RMN, Palabra de Honor.
18: Sala ko no yung picture nga nagamit nila kontra kay Senador Kiko Pangilinan nga nagsakay sa chopper ni Saldico. Paano magsala na kay antes nyo i-present na? Gintunan nyo anay na, nag-rehearse anay ka mo. Gin-check nyo na, di ba? Paano magsala? Tapos dito pag-present na kadugay nag-pilit tong laragwa ito. Ay, ginsamay na kasilinga. Oy, boss! Sala na, hindi amo na, hindi na. Pila kadlaw pa, no? Antes ninyo na-realize nga, uy, daw mabali gali ni Kiko ang aton sining aligasyon, nagpamarawi gali siya, hindi to ya kay Saldico gali. Why nang kay Baligod nga ini mga kasama, paano niya pa ni Patihan, no? Ang mabudlay sinada karon kay kadamo sa mga kabutigan nga nagaguluwa sa ila, kadamo sa mga palpak ng mga testimonya, nagakinadlaw iya itong mga matuntuod yun nga nadulungan sa malita. No? Ang mga nakabaton sa mga malita, ng mga kurap ng mga tao, nagayuhum-yuhum, kay hindi na mapatihan karon ang testimony sa mga malita boys ni Baligod kay sala-sala. Di paano mo pa na karon mapadulot? Kay isight lang nila karon ang mga discrepancies sa mga testimonies, wala na. Pero sa matuod, ang iban to sa ila, laban-laban eh, nakabaton man gid. Mayara man gid, no? Galing kay ambot ng mga witnesses ni Baligod ni nga nagaturumpilak ng mga statement nila ni man.
19: RMN, Palabra de Honor.
18: Masadya man bala balanay sa mga kwansubongo, bagong majority kag ang minority kay tumira kag ina senador Cayetano, siling niya si Senador Tito Soto kag Senador Rafi Tulpo Sila nga at least sila ya tuta sa Malacañang. Pero sila nga si Erwin Tulpo, tuta siya ni Ping Lacson.
19: RML, palabra di honor.
18: Hindi siya tuta sa Malacañang. Kay man may nag-uuyat sa iya si Senador Lacson nga may nahibaluan sa iya.
19: RML, palabra di honor.
18: Sila nga hindi tuta si Senador Lacson. Aso na siya.
19: RML, palabra di honor.
18: Madugay na sila niya na nuhay-tuhay nga klase sang ido. Sila kung kamo abi, no? Kung may mando sa inyo, kamo ang nag-asikaso, no? Meaning, halungan mo ina, no? Mayara man sang asukaso, no? Ano ang asukaso? Siya mataghol ang ido, kakasuhan, no? Asukaso.
19: RML, palabra di honor.
18: Pero mga na-learn ko bala sa K-drama parte si Ido. No? Amo na namin maglantaw sa mga K-drama nga may mga business competition. Kay may mga kwan ka, no? May mga learnings ka mga kasama, no? Parehas na silingya ang Ido nga naka-cage. Kung makabuhi siya, hindi na magpalagyo sa malayo nga lugar. Mapalapit na sa konsensya.

0: hinampanganay sa politika, kung sino ang nagapakaon sa mga politiko o sa mga hinampang ini mga kasama sa politika, kung sino nagapakaon sa isa katawo, amo nang iyamo, no? Siya na ang ido.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ti parehas ni, sambal ni Kaitano, nga ido lang ni Senador Pinglacson si Erwin Tulfo, ti kon si Senador Pinglacson nga pakaon kay Erwin Tulfo, laban-laban ang amo ni Erwin Tulfo si Pinglacson.
1: RNN, palabra di honor.
0: Pero kung lain ang napakaon kay Erwin Tulfo, hindi, hindi. Tapos sambal nila, sila niya, kung ginataghol ka na sang imong ido, bisan ikaw ang tag-iya, laban-laban may iban nga nagapakaon na sa iya.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tama na si Morphy, di ba, Riz? No? Ginataghol niya si Plo. Si Plo, yun yung nakadiscovery kay Morphy. Kaya ba niya si Plo gapakaon sa iya, pero mga gwardiya natin, kaya mo nagabahog sa iya. Namian sila sa gwardiya.
1: RNN, palabra di honor.
0: Diyan mo man sa kabuhi, no? Sa mga hinampanganay sa politika, mayara sa mga ginaatipan kada ng mga tawo nga mag-aaway para sa imo, sa gurun mo, pakanoon mo, no? Ti, imo na tawo. Imo na kaliado. Ti hambal ni Senador Soto, hambal ni Cayetano, silingya, nga nga ginapatulan nyo pa ang mga kasubong sining hambal ni Cayetano, daw tili nubilang nga style, no? Hindi inipayo para sa pungsod naton, silingya, move on na ta sa mas urgent sining mga issues nga makabulig sa aton nga mga kasimanwa. Hambal naman ni Senador Lacson, siya na luoy ako sa iya, kay Tani, hindi na siya mag-complete meltdown kay mag-abyanay naman kami, madugay na, no? Sa itong opposition congressman pa siya. Amo na ambal ni Senador Pinglacson. Yung mahuya ni si Cayetano mag-attend sa session kay laban-laban bangon ni sa mga binalbalanay nila mga kasama, matinulukay ni sila sa mata.
1: Palabra di honor.
0: Actually, panahon ni Gloria tuod sanday Cayetano ni Day Lacson, silang oposisyon, no? Si Cayetano kritiko ni Gloria gid, grabe pa birahon ni panahon ni Gloria Arroyo. E si Lacson amo man tumalas man kay kinasuhan gin revive ang iya sining akuratong baliling case. Kagadtong pagkadula sang PR man nga si Bobby Dacer kag sang driver niya nga si Manuel Corbito. Si Lacson sa tugin pa si Bangdan, no? Ang nag-akusara sa to kay Lacson, ang witness ni Mike Defensor nga si Ador Mawanay.
1: RNN.
0: So uli sa nagguba na si Lacson, nag-retract si Ador Mawanay. Siling hindi ah, ginihimo-himo ko lang to yung mga akusasyon nga to, no? Pero ti guba na si Lacson.
1: RNN. Palabra di honor.
0: Ay, oo, mga kasama, no? Standby sa atong ating hiligay nun. Gindulong kaginboy lugan, hindi kabahin sa atong palatuntunan, mga kasama. Sang Mega Man Herbal Capsules, sa tanan yung mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwas na. Nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan makuha pero sang prostate problems wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagkaagresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod nga mga lalaki nagamling sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis. Sa tiyon sa labing-labing bangod may ginseng, tongkat ali, maka, kag sopalmeto nga kilala nga nagamling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor kag nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
1: RNN, palabra di honor.
0: Standby kay Radyo Man Marjorie Herbomiani, i-check taning ginapahayag na naglumpat sa suba ng isa katawo. Kaya yung reklamo ni nga mabaho nga pultre. Yari anay ang aton nga tingog hiligaynon upod kay Radyo Man Fea May Otero.

0: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
1: Ning binalaybay ginatiguluhan shrinkflation. Pagsaka presyo sa mga balaklon indi gid mapunggan. Isa ka libo kon manindahan tama na kamag-an. Lain sadto sang una nga tiempo hambal sa mga tigulang. 10 pesos mo do mabuktot ka na sang pasan. Subong nga tinion tama na gid kamahal sa balaklon. Gani nagresulta sa ginatawag nga shrinkflation. Balaligya nga ginabakal sa tindahan. Literal nga nagkupos o ginpagamayan. Pandesal subong daw itlog na lang kagamay. Wala labot nga nagkupos para nakot ginbuhinan. Ang isa kabilog halog na sa tutunlan. Indi na makabulong sang gutom nga nabatsyagan. Parehas man sa nagkakatabo sa mga kalanan. Daw sang kahakop na lang ang kanon sa pinggan. Afritada kag adobo na himo sinabawan. Samtang KBL, laban langka na lang ang matilawan. Sulod sa mga dilata, may buhin man imbis 100 gramos na himo 90 na lang. Wala lang madiparahan sang kadam-an. Presyo nagmahal, ang sulod gamay na lang. Ining binaraybay gindihon ni Ginang Ruby Herzabalino, retired teacher sang Partition Gibal Iloilo kag Kuymi sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon sa official Facebook page kag DYRI RMN Iloilo.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gid Radyo Man Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay no. Sa una gid man mga 80s, 70s. Ang 100 pesos mo tama na kadako, no? Galing ti due to inflation nagsalaka man subong mga kasama, no. Bisan ibutan tala ng 90s, no? Early 90s, ang plete dire sa siyudad sang Iloilo sa jeep pesos. 1 peso. Why na naiyakwa na? Why na first 4 kilometer? May extension pa. Piso na lang na, no? So, sakay ka sa Aro si Pio, halin sa si Pio, pakadto diri sa Parula, gabalik-balik lang ng salakyan, no? So, ay ka na ginasukot sa driver, basta kabayad ka na pisos. Ang litro sa dos ang fuel, daw mga kwan, 9 pesos, no? Ang presyo sang litro sang gatong. Amo na ambal sang lola ko sang una. Pero sa doon, mahala na sila, no? Siya sang una, ang piso mo, ipanindahan mo, no? Mga 70s and 60s, ipanindahan mong imo nga piso, may kambyo ka pa ng pisitas. Wala niyong pisitas? 20 centimos? No, duha ka diyes. No? Nabutan niyo may mga 5 pa kita. Mga early 90s, may 5 centimos pa ang bangros ng isda bla, no? Galing do hindi man magbaton kung isa ang mga tindahan kay daw karton ang 5 centimos. Tapos may 10 centimos, no? May 25 centimos. Subong, bisan piso mo daw ay na may gasapak. Ihatag mo sa parking boy, subong, ang pulo ka pisos nga tagpisoson. Gakusmod.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Di kay grabe gid ang pag grabe man ang pagsaka sang inflation kagaton sini nga kwarta nagdepreciate mga kasama, no? Iban sini nga mga lugar naga-appreciate yung ila sini nga kwarta parehas na sa Singapore, no? Sa Singapore iya ma-appreciate mo gid ang may mga cents pa sila, no? May mga sintabos pa sila parehas na manghihi ka to sa ilang CR bayad ka 10 cents na ang 100 Singaporean dollar nimo damo ka na makaon amo tong pagadto namon to sa wampuan nagkaon kami gin assist kami ni kwan ni Patrick, no, nga friend sa RMN Fans Club Singapore chapter. Ginpohulam niya kami 500 Singaporean dollar. Sila niya may kambyo pa na, damo na na, no? Kay sila niya mga baraklon dira, bakal kasang isa kaya pinggan to nga kwan nga miswa nga do may mga utan-utan. Mga hukyen, no? Daw 27 cents lang.
4: Itagamo sa bot.
3: Ay hindi, 270 cents. No, mga amo na, barato lang.
2: RMN, palabra di honor.
3: Galing ti amo naman ha, sa iba nga mga lugar, ang kwarta nila mas barato pa sa aton, parehas ni sa mga Korea, no? Magbakal ka to, sang worth 1,000 pesos, sa Korea, daw mga 40 mil na na. Ang Vietnam, nubo man ang balyo sa ila sininga kwarta kung ikumpara sa aton, ang Indonesia, muman, no? So kung mag-travel ka pa kanto sa Indonesia, magbakasyon ka to sa Vietnam, dong iyang kwarta naman sa Vietnam, mo, no? Malaysian ringgit, dako-dako ang kambyo niya, no? Indonesia, Indian rupee daw barato man, no? Japan yen barato man. So kung magbakasyon ka sa Japan, ang linibo nimo di pakambyuhan nimo sang Japanese yen, mahimo siya nga milyon.
2: RMN, palabra di honor.
3: Then good news lang subong mga kasama sa piyak sining mga mataas nga inflation naton buwas or sa sunod nga semana sa Martes. Sa pagtakop sang World Market Trading Day subong, mga kasama, ang forecasted rollback sa presyo sang produktong petrolyo kada litro, dako kaayo. Ang ginapananaw nga rollback sa Martes sa krudo sa pagtakop sang World Market Trading Day subong adlaw, ara sa 10 kapesos. Wow, kampiyon.
2: RMN, palabra di honor.
3: Ito masunod-sunod gid ini mga kasama, no? Do matuman gid ini kay mga nagliligad nga mga sinimana, mga projection halos sa rollback mga kasama. Sa presyo sang produktong petrolyo do ay man sang kinalis. Pareha sa nagligad nga semana, no? Gin project nga manubo sang mga 3 pesos ang litro sang diesel. So natigayon gid. Subong next week mga kasama. 10 ka pesos ang ginapananaw nga i-rollback sa presyo sang diesel. Sa gasolina, 6 pesos. Sa kerosene, sobra jes, no? Mga almost 11 pesos, 7 or 10.70. 10 pesos and 70 centavos ang ginapananaw nga rollback sa kerosene sa masunod nga semana sa price adjustment day nga mo ang June 23. Although may isa pa ka World Market Trading Day sa Lunes mga kasama, but usually ang Friday nga forecast kag closing sang market trading day daw amugid ang pinaka ginabasihan sa price adjustment pagka Martes mga kasama, no? So kon matuman ini sunod nga semana, mabuhin 10 ka pesos ang kada litro sang krudo. Sumabalik na ang presyo sang krudo sa line of 6. Kay subong ang krudo pila mga 72, 70. So mahimo na lang siya ng mga 60 or mga 62 mga kasama, no? Before the pre-war in Jawar, ang presyo sang krudo per liter, di ba, do mga 59 pesos. So lapit-lapit na lang.
2: RMN, palabra di honor.
3: No, lapit-lapit na lang, no? Amula na galing reklamo sang mga pumuluyo, nag-rollback ang fuel, ang mga balaklon wala. Galing ka sa balaklon, abi, steady mo ang presyo. Ang fuel, abi, unstable, no? Hindi siya steady. Kung sundon mo ni ang pag-rollback niya, mapanubo ka man sa presyo sang mga commodities. Pagkasunod si Mana, nagsaka naman. Di, mano ka rin, mapasaka ka man. At least may kuro ginhawa gamay, ano? May kuro konsuelo sa aton sininga mga pumuluyo mga kasama, no? May konsuelo sa presyo sang produktong petrolyo.
2: RMN, palabra di honor.
3: San bahay, karadyuman Marjorie Herbomiani, i-check naton mga kasama, no? Ining naglumpat sa suba, anong plano niya ni? Kag ang ginareklamo nga mabaho nga poultry dira sa may pabiya kag Santa Barbara area. Gindulong anay kag Inboy Lugan ini nga bahin sa atong pala tuntunan mga kasama. Sanan Herbal Capsule may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama tandaan ang sakit sa korason isa sa mga rason sa kamatayon. Gani alungan ta gid atong kaugalingon para hindi magbarang atong nga kaugatan. Mag-inom sa Nan Herbal Capsule 3 times a day. Nan Herbal Capsule himo sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika. Kag subong man Nan's Corn Coffee, mga kasama umpisa ang imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Naga-boost ini sa aton immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-palabas ang resistensya, naga-detoxify sa lawas, naga-alleviate sang migraine kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika.
2: RMN Palabra di Honor.
3: May estudyante na itong nag-upload karong gabi dito sa itong Facebook Live, si Cass Rose Palomo, Aileen Hipulia Guarez, good evening, watching from Agaran, Pabia. Bimitat si Ibab, kamusta gid, Cass Nicolay Somes, John Pirotso Sumagaysay, ginatamya lang dira mga Pirotsoan Sumagaysay family sa Barangay Paho, Pututan. Si kasamang Alien Desen Paraiko, TC Sardal, Rosel Gayapa Gumilia, Day Mel Gargaran, Margie Cumilias, Doña Margarita Margie Cumilias, Biuda de Erdogan, Ninesel Blancada, Cas Jesly Lauro, Carigaba Richard, Laura Sumagaysay, good evening. Mail Hagukoy Gansha, din ka kasara Canada sa Turkey.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Si Cyrus Okenia, no? Cas Arnel Saunoy, Jojo Borsilio Malio, good evening. Ken de Monteverde, Berna Suchar, good evening, Cas. Parimotok sa Ari Cars Display, may daayon nga gabi, Cas Nilia Cordoba, si Kapa Noel Capalia, kagawad Arniel Casipe, Sangkot si Romolo, good evening. Floor Kahilig, present man, kasamang Iban Dinuebo Sudario, Cas Maritalia Michelina, Nina Peñalber, Tisay Aportadera, good evening. Si Shilet Perez Nabael, present man. Si Rosie Amaho Manihar, may dayad gid nga gabi, no? Maribik Cercado, Marianne Moreno, good evening. Si Jessica Cordero, as Analisa Tobiliara Trabinia, Recto Abilio Vicente, present man. Si Casmaila Rana, Casnina Peñalber, Nishan Presya, good evening. Si Flor Kahilig, dira sa Guimaras, sa Nueva Balin sa Guimaras, good evening lang sa pamilya Gamilong. Arnaldo de la Puerta, may daayad nga gabi, no? Si Ailey G. Bantilio Castor, shout out lang, please, no? Titsky Aportadera, present man. Jespal Araman, no? Sige, kag-iban karon, balikan naton mga kasama. Kaya naka-standby na si Radyoman Marjorie Herbo Miani.
2: TYRI, Radyoman Report.
5: Radyoman Henry, unahon natin ang update 3 sa may barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Ang ginapahayag lalaking naglumpat sa suba kagina pinangita diri sa mga rescue team. Pero na...
3: Diba si Maligo? Natin. Maligo? Walang siya, Radyoman Marge?
5: Actually, na-istorya natin diri ang rescue team kag ang police, no? Kaina abi sang nabato ng information nag-proceed ang mga rescue team diri pero di pa mangkot nato na kay wala nakita may nakita nga nagausoy sa suba nagpakato diri sa may
3: nagaubog
5: nagubog sa suba no so ang plastada ra Juman Henry naglumpat ni si alias Banoy siguro mga 30 anyos ang edad kag ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon according diri sa rescuer nga naistorya naton a while ago nga hindi man nila ma-approach kay may ano isa mo di siya mapalapitan kay naglumpat sa may dala siya nga kutsilyo. And
3: diba si Manny kopto yas ang pantat
5: basi mang ano na gani mang lukit talaba
3: oo na pwede man na daw ala so, muro nang, ami muro ami
5: nang tala mang tala
3: tala
5: pero pero ang hambal man diri sang rescuer nga nagpaanod-anod siya pagkato dito sa unahan galing kiti ano man ang hunas man bala sa Juman Henry. So muna nga nakita naton diri wala kami makita. Wala kadi may makitaan nga mga damo-damo gid bulang nga rescue team. Kiti kitaon man siya, mo visible man siya. According lang diri sa kapulisan sa pagpakigangot naton kay police Captain Walde ang OIC subong sang Arevalo PNP nga istoryahon lang nila nga magtakas kay tinakainom mabira Juman Henry pero hindi mo siya silinga ara isa sa tunga pag hindi mo silinga dalom-dalom kay again hunas subong ang suba Radyo Man Henry do nag-create lang sang gamay nga eksena diri pero ti ang pamilya ari man diri kini istorya diri sa kapulisan nga ulo-uluhan lang nga ti Banoy takas na da. Mula na, hindi lang
3: mag-dari lang. Ara lang siya giyapon to sa
5: ara
3: suba.
5: Ara lang siya sa manabaw nga porsyon. Kay hubas man ang ano subong. Ang ahunas, I mean. And,
3: basiway lang ka pan? Basiway lang ka pa niyapon?
5: Basi. Ito'y nakainom. Basi, nag-puro pampaw lang. Tigalik, ito'y nakuha ko
3: yan. Subong? Kaya nag-ulan-ulan niya daan?
5: Kaya nag-tulot alit, hikay ina. Pero doon na uro ang pawang-pawang naman yung champo subong. Lang tawang tala ko mga pawang si Banoy. Hindi
3: na natin siya karon, sakita na siya sa ulo da.
5: Amugid, matakas. Mula na sa karon kung kuhan kay. Hindi pa makatuloy na nag-rescue. Hindi mo ko sige.
3: Uy, ibala ka bagis. May arad da bagis nga gamay. Pwede gani, buaya bla. Ang kung may arad da halo, buy, ibala ka gambala. Nato narana noy, ang buaya noy!
5: Ay, pero pangga, guro ah. Ay, wala mo nakainom ti abaka rescue
3: ni mo kay madulom na da nakaron Rajuman March basi ko na ano matabo si Abla karon.
5: Actually ara man ang pulis gina kon man siya gina uruin ganyo bla nga magtakas. According the risa
3: pero hindi, I mean, kung hindi siya bala mapatakas dayon bla kag basi malikatan bla karon kag ano matabo siya karon na basulan pa mo otoridad ta.
5: Ay, may ginanegosyar siya sang pulis. Actually, hindi na siya namon makitaan kundi siya kay layo iya nga ang ginapang tudlo dari bala sang tawo kay damo-damo dari liko-liko. Dari na kami sa tubang sang Bangga Iusay Memorial School sa Santo Niño Norte Arevalo Zone 3. No, halin Zone 2, Zone 3 pakato sa Zone 6 in ano na lang gina-monitor na lang sang pulis kag ginauluuluhan ko no ah parang magtakas. Radyo Man Henry, mao muna kainom to do medyo ang pamisaro niya wala.
3: Nagsunggod guro kay Mrs. niya.
5: Aray lang ko din sa suba, gusunggod. Pero i-update lang nato ni Karun so far kay wala man gid nga nag-inaganong napuhag ito do. Pero syempre dari sa barangay nila do medyo gamay lang nga hassle sa mga pumuluyo. Radyo Man Henry. Sa dugang naton diri nga mga balita no ang may kangtanan sa ining reklamo dira sa may Kabugaw Sur sa may banwa sang Santa Barbara Radyo Man Henry ginpakigangutan naton diri ang pila ka mga pumuluyo
3: ano din yung poultry or piggery?
5: Piggery. Amo ning ginareklamo before nga babuyan and then nagsarado ni kuno sang may ASF after sina nagbukas naman liwat sang nagligad nga tuig galikiti nagatuga sang bako
3: dapat actually, may magamo nang negosyo balan kisa Radyo Man March sa dapat layo kas pamalayo
5: layo,
3: hindi gani
5: oo.
3: Husto ang waste management nimo hindi siya magbinaho
5: oo so gin according actually kay ina kay nagadto kita dito ginagprangka man kita hama ko wala man kami meron sim hutan subong kay ang habal nila depende nakadepende ang baho depende kung saan sila marindo kung anong plastada pero kay ina pag abot namon do wala pa siya baho pero usually daw mga amo to oras kay ina mga 5 to 5:30 may baho na usually ang baho kuno gabi is akagahon
3: at isa tiga so, pani tig report ka baboy eh
5: oo sa ano pag paninlo gito no na nila. So, ginreklamo naman to kay Ina, specifically mga taga-barangay Zone 4, Kabugaw Sur, Santa Barbara.
3: Damo na nga daan da, Juan.
5: Nila mabatas ang baho.
3: Damo na nga daan da, doon may mga subdivision na damo na residente da, no?
5: Oh, sa likod dito, ipamakot ko, baka ano na di, ma'am, squatters area, muna hindi man, galing damo lang dari pamalay, nga more or less 200
3: residential
5: meters.
3: Residential na eh, dira na padulong oh. Mga nag-ilistar di sa syudad da, Radyo Man March, Santa Barbara, Pabia.
5: Oo, kag may suba, may suba na to sa unahan. According sa mga residente nga nagpadala na sila sa sulat no sa mayor sa Santa Barbara kay Mayor Dennis Superficial para nga maaktuhan ini and amo na ganing concern nila wala man sila kuno yaga pamalabag sa negosyo. Ang ginareklamo lang nila ang baho kay ti masakit yung man yung manimaho, bala Radyo Man Henry, tapos gatulog, gada, hindi kakapahuway mayo, because sina, so ang tagiya ni dati, doon ang balita, tanan ni dati, doon si Radyo Man Benroy nagdala, si Warren Uy, Tapos doon yung sarado. And then, yap na nada ko nung subong ang nag-handle sa poultry. According to Risa, ang poultry na hamtang sa Kabugaw Norte, Norte ha, ang sewer ini ang nagareklamo. Kaya ang tapias ang hangin kapag ito sa ila. Pero, according to Risa pumuluyo, kasi mga barangay officials kagiina dito sa may Kabugaw Norte nga nagkato sila dito yesterday ka nakikistorya pero hindi sila pwede kasulod because ng ilang safety protocols nga ginapatigayon right after sang ASF Tubla Rajuman na Henry so hindi man nila makompromise pero nagapranka ang management nga ginatinguhaan Manila nga ma-neutralize ang baho pero according sa kapitan sang Kabugaw Norte sa king pakigangutan naton dito kagiina nga kung hindi pa gini ko na masulbar i-dangop niya na ini sa LGU mismo sa nga Santa Barbara. Arib lang pumatian nato ang interview natin kagayin kay Alias Inday, isa sa mga tagreklamo, Rajumana Henry sa Santa Barbara.
6: Ang amon isang baho sang tai ka baboy diri nga dugdugay-dugay na kita mo din na reklamo. Bali pila na ni katuig nga reklamo na mo. Dati daw 2020, daw nag-file man kami ng reklamo sa niya. Dari pero, doon ganaga naman, tado okay-okay naman. Kasi sini naman, nag-umpisa naman, as in, grabe ganyang baho.
7: Oo, pwede mo ma-describe na rin sa tagpalamati, ang iningin yung reklamo. Balik ka na saan o nag-tuhaw or nag-ano, mapanimahuan ng baho dari sa area.
6: Usually gabi, pinagid ka baho naman gabi. Pero kung kasama mo ni oras, babaho na ni. Kagahon. Doon wala man sila, ano, abi ko na anong oras sila nag-ano. Blang, isa, ugto, kapanimaho man siya.
7: Pero, anong klase ka baho na siya mo? Pwede mo ma-describe?
6: Baho, gadya nga daw feeling mo, ara ka na sa tangkal na. Nga daw, dira lang gadya ka mo sa tangkal. Grabe, gadya ka baho. Nga kung sa sulod, bisan sa sulod balay, mapanimahuan mo gadya, kagasulod gadya. Dugay-dugay pa na madula. Bisan sa highway, gani usual, bisan sa highway, ang mga pasayro mag-agibi sa jeep. Sa eskulahan pa lang kuya dito, sa unhan pa lang sa eskulahan, amoy mo na ya ang baho sa tae ka baboy.
7: Oo. Considering nga since 2020 nga reklamo ninyo, almost 6 years na or sobrang na ganun, 6 years, anong mga interventions na ginhimo na rin sa barangay? Nakareklamo na ko from barangay to...
6: Oo, nakaano na, bali daw gin... Ano to nga ni Liga? Daw may gin pa, ano na, DNR, no?
7: Okay.
6: Liga, di ba? Daw gin pa, ano na to siya. Tapos daw nag-okay-okay, nag-hagan-hagan naman to after mga following months. Daw nag-okay-okay naman. Kaya daw gin, actually, nagpudugay pa to nga reklamuhay, kaya wala pa to gin, ano, dayon mo. Bisan, oo, bisan after gani sa to, dugay-dugay pa gini. Kasi ang nadula-dula na, sang sini naman nga daw, parte naman ang baho liwat. Eh.
7: Mali, tigiri na da, kasi nung nada siya.
6: Wala kami idea. Kaya ang hambalang ni Cap sa amon is kay Yap na da.
7: Okay.
6: Kasi before, kay Oy. Oo. Before sang 2020, kay Oy ato. So, pero hambal niya daw ginrented. Rented na da subong. Do kay Yap na.
7: Same man nga negosyo baboy sa gihap.
6: Siguro kay... Ang baho, same man gapon mo. Grabe, ganyan nga baho niya. Yeah.
7: Oo. Pero kagi na naging patawag na sila? Or nakaano sa barangay niyo? What?
6: Sang last, sang dati eh, sang una nga reklamo. Dugin pa, ano gina sila. Kag actually, damo na nagkatubisan taga DNR yata. Doon nagkatubira mo. Nangatubangan.
7: Kaya sa pag inatubangan, ano nangatuig?
6: 2020? No, 2020 to, diba? Sang una tong nagreklamo.
7: Pero anong gin-agreement? Or anong gin-hambal nila pagreklamo ninyo nga nag-inatubangay?
6: Wala lang ko idea. Sang ano, kay isang pag-atubangay to, hindi man tanan kami ang nagkatuabi mo. Kasi, wala lang ko idea kung sino ang nag-atubang that time. Kung sino dere sa amon.
7: Pero nakapalabot na ka mo sang concern consulat sa LGU mismo sa Santa Barbara?
6: Oo. Sang last week doon nag- perma na di ang mga pumuluyo. Actually, dali lang ang sa zone 4 ang nagperma. Pero ang reklamo is sa ligto. Kaya kahapon gani may mga kasakay kung sa jeep na tala ligto sa piyak
7: ng
6: zone.
7: Pero wala sila yan zone 5.
6: Wala kayo, wala sila kabalong may ara ka mo, kasayin ka mo. Ah, okay, iban lang kang ligto ng pit sa highway. Kagina, naghambal silang...
5: Rajuman Henry, si alias Inday, ang tagreklamo, isa sa mga tagreklamo sa may Kabugaw, sewer, no? Santa Barbara. Pudlay
3: man sang pamangkot mo, no? I-describe ang baho.
5: Sige, para mabalanta ko niya. Ang baho.
3: Kabudlay sabton, no? Sinitin mo, baho, gidiya.
5: Siyempre, may arang nga baho nga daw yung iya ka higko. O baboy, mayroon nga daw patay nga daw. Mura nga gusto natin mabalaan kaya wala natin masumutan
3: kaya ang baboy ni Kon parehas ni nga large scale ng fatining Rajuman Marge. Ito mga feeds na napakaon sa ila. So, doon medyo makuan gina na.
5: Isog-isog. Oo. Kayo ba ito may lagani?
3: Mga kuan lang iya. Kung mga backyard lang yata isa duha lang nga ginalaunan ni mo kag may upa do hindi nagawa mabaho.
5: Oo, kasi kung backyard lang ni baho, how much more nga damo sa baboy.
3: Kung damo na magdurungan nga daan sila ano oras nga ginapakaon ng baboy. Tatlo ka businessman sa isa kadlaw, no?
5: Hindi lang ko sure kay wala kami.
3: May kababoy?
5: Wala baboy. Do baboy na siguro. Do baboy lang siguro. Saan
3: ka baboy?
5: Why ka to butangan?
3: May irrigasyon dito pa burwa nga sa irrigasyon ba?
5: Pag nagsagot ka to, sunod bulan.
3: Daw, amo na, no?
5: Ako ibalita.
3: Kaya ako nakapanglaon ko na isang una kay may nayon kami mo. So daw, tatlo ko bisis mo na si isa kadlaw. Tapos ang laon niya na ng palawan na bla or gabi.
5: Tangkong, pwede mo no, tangkong.
3: Tangkong niya actually, tuktukon mo, hindi mo na paglutuon, okay na lang na sila.
5: Tamo no? Na lang.
3: Launan mo na, tapos para daw marimisan man sila, ginasubakan na sa mga ulos ang uga, no? Mga ulos ang tabaga, ulos ang isda, ang uga, bla, no? Rajuman March. Tatlo man kabisis, ti, kada pakaon mo na, after sinasang kaon niya, mamuhi na siya, Rajuman March. Si Karon, kung damo na, alimbawa, libo, sosyo di po set amani in the bank. Durungan sila da ka pops da kron. Kag hindi po dayo nabi matinloan, maaring asaw gina. Tapos kon ang manog tinlo mo dahi, hindi makabalo magtinlo, pasapayan mo lang, dugang pagid ang baho niya sina Rajuman March.
5: Amugid, di mo na ang isa sa mga gina reklamo, pero according kay Kapitan, kay punong barangay, sa isa ka punong barangay dito, kay punong barangay Haspe, sa kapiyak naman niya nga barangay sa may Kabugaw Norte, nga i-ano nila, itutukan, kag ipalabot sa LGU, kung hindi, naging maaktuhan. Pero so far,
3: hindi alam ko rin i-allow the anay, no? Or istrikto gid ang kwan, may araman subong sa mga teknolohiya na Rajuman March, hindi gid magbaho, di ba?
5: Oh,
3: ma-contain mo ang usbong gid, no? Handle properly ining mga waste ng baboy, no? Actually, pwede man ni mahimo nga kwan mo, ma-convert mo into gas nimo. Diba? Nga magamit sa pangluto bla or bisan pangluto-luto lang nila da, pwede nila magamit Rajuman March or i-share nila sa mga kaingod nila. Pwede man gani ma-convert ni into energy nga makapasiga sa mga suga. Na umangala na para magamit nila ng higo sa baboy ng damo-damo o Rajuman March. Agad nga, ma-minimize ang baho.
5: Kaya mo na lang na ang isa sa mga dapat nilang isulbaron, Rajuman Henry.
3: Sige, be, describe it. Ano ko baho?
5: Ang bayo ko ang baho ko is doara ka lang sa tupad mo lang ko ang pigiri.
3: Baho-baho, ganyan.
5: Magkalingon mo baho, ganyan.
3: Yang tani ang ginambal niya to pag sila i-describe ang kundo ano ko baho mo sa do anong pinagid ka mabaho abi nga bagay yung panimahuan mo no
5: ti
3: patay nga sapat no
5: do mo na oo kay ba ko puro okay kay hindi ko bimasimutan kay ina kay ti gina-assess mo natun pero ti why kay ina
3: dapat kung mga amo ni nga may mga baho nga follow up ang ma follow up ang ginasipon bala nga napungtan. Para hindi ka panimaho.
5: Wala lagi na yung panimahuan.
3: Magubagi na yung modo mo, Rajuman Marge, no, kung makapanimaho. Kasi ni, especially kung mga tigkalao na bala.
5: Oo.
3: Na, di ragit maguba modo sa mga tao sa palibot.
5: Kung panggabi ang baho, kung kisa, ti, ang buti na nung lastada nila. Pero mali, kapitan, naktuhan nila. Magsigi-sigi, aktuhan nila, Rajuman Henry.
3: Nakuha mo kung mga pilakbilog baboy nila da.
5: Hindi man nila mapatpat kayo. Hindi ito kasulod ang mga barangay officials. hindi ka sulod kayo because ang may ano na daw protocol nila. So, ayun ang...
3: At ito para likaw ASF. No?
5: Oo, likaw sa ASF.
3: Tinga kinanglan yun magsulod ka to para maipakita mo. Eh, bala mo lang nila na kung bilang heads nila da, di ba?
5: Bala mo wala do, may gatubang sa ilang ano, ang do, ano lang ang mga personal lang dito. Nakaagin mention lang ni Kines. Sige, tingin natin yung huwan ko na sa management na masulbar.
3: Ano na, basta mga insect man tito, ang negosyante. Gara lang sa iba, no? Pero do kalabanan, yun daw ginangidlisan pamangkot kung magani sa ilan negosyo, Radyo Man March, kung may mga isyo, kasubong sini, paranago.
5: Amugid. Ibantayan na nato, Radyo Man Henry, kag ma-update man nato sa ibang public affairs program. Ang gamay lang update, may man siguro gidyan ako i-update, pero may pila lang dali ka mga rescuers ka nagkanto. Sa siguro kasi Philippine Coast Guard to check man, no? Kaya ba si Ima, istorya Manila ining naga
3: so ay pa sa Japan kahalin to sa bye-bye
5: wala ang nakuha ko diring information kay naga report de gano lang kita diri no anga ang information nagayo ni sa kaina nga manyapon daling kay pagayo nga manyapon tuway pa ba na sunod ang kantinig ang pagambal nga wala pa na sunado dumiretso sa suba ka maglumpat sa Juan Henry
3: nagsungod
5: daw so, pila ni ka kwan kuno nga daway gawa katulog sang maayo do
3: nagsungod ho nagutom niya siguro.
5: Dugin takop sang nervyos. Pero ibaloon ta pati karon kay kon maulo-uluan
3: okay, okay din sa kapulitan. Kaya okay kon pagpamangkot niya kon nakatigang na ang malain, wala tiligang.
5: Wala, wala pa tinigang. Nagwala gid jami na tigang pa.
3: Oh, tiya masakit sina kon ay pagintirigangon.
5: Amo pagid na.
3: Anong tigangon mo kon ay trigangon?
5: Gani. Anyway, amo nang madulong naton ng mga development sa Radyo Man Henry subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
8: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat kayo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ining mga negosyo nga ini sa mga poultry kag mga piggery, isa man ini sa dako nga industriya mga kasama sa aton sa Pilipinas, no? Nga naka-generate sang employment kag stable food supply, no? Sa aton sininga mga lamisa, galing ti amo na dapat hugot lang aton sininga gobyerno sa pagmonitor nga hindi siya maka-create sang problema. Hindi siya maka-create sang pollution, mga kasama, air pollution, no? Air pollution ni siya. Ti hindi naton pwede magambol ang ikaayong lawas sa aton sinin mga kauturan, sa aton mga pumuli sa palibot sa negosyo nga mahatag niya sinin mga kasama. Kinanglan, balansi ina, no? Ibalansi ina mga kasama, no? Tito gyanta na sa aton sinin mga LGU ang pag-insure, ang pag-make sure nung hindi magreklamo ang mga pumuluyo or hindi makapanimaho ang mga pumuluyo sa sinanghig ko nga nada. Kay kinanglan taman ni ang mga baboy kay kalanunon ini.
8: RMN, Palabra de Honor.
3: No? Mga kasama. Ti, bali, kasamang Rebecca Branda, no? Karadlawan pagid, masakit kung wala trigangon, no? Tiyan mo to, laban-laban guro mo to yung sunggod niya kay wala pa tigang. Ti, nadlock siya nga ibalik pagid siya nga, ti, why ka man tingin dala nga trigangon? Ah, ito nagporom-horom sa tubig.
8: Palabra de Honor.
3: But you know what, mga kasama, lang wala ning aton, pero madamo kita sa mga kauturan subong amo ng sitwasyon, no? Nga mabudlay ang pagpangabuhi, mga kasama. Inang gusto mo magkaon, nagutom ka, no? Gusto mo magkaon, gusto mo magtigang, pero wala kasang tigangon, mga kasama. Amo ng pinakasakit nga bagay daw.
8: RMN, Palabra de Honor.
3: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika mga kasama, bakla na. May lima kay hindi basta-basta ang mga ingrediente nga ginpaydalongid sa mailid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil, no? Para kuha pala nakit sa kalawasan antes sa kita magbugtaw buwas nga adlaw. Mag Soft Touch Wonder Oil. Si Lolo kang si Lola, si Nanay kang si Tatay, si Tiyoy kang si Tiyay, banyo sina Soft Touch Wonder Oil. kag subong man, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Buasaga pagbugtaw naton mga kasama mo ning aton nga kapihon. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ingrediente niya mga kasama, pero barato lang. 25 pesos per sachet mga kasama, no? 25 pesos lang ang SRP niya, pero 14-in-1, no? Gani, tilawin ninyo, tisting eh. Kay istoryahan tang refund kung hindi ka mo manamitan kag mana naman. No? Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may mangustin, balunggay, collagen, garcinia mango, garcinia mangkambugya, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag iban pa. Ini ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay sa pulao, nagapapagros, kag nagasang pag-anggaanay, nga mas ginpatam is pa sang stevia, kag iban pagid nga mga ingrediente, mga kasama. Kape Henyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal sa mga butika dire sa syudad, sa mga nagapinamangkot, ari sa shop at samara sa Merrymart Mall, mga kasama, no? Pwede dira mabakal ang Kape Henyo kag Soft Touch Wonder Oil sa CPT Pharmacy sa Isnart, mayara man dira mga kasama sa HQ Cure Corporation, HQ Cure Center Corporation sa Haro, Herbas Care Pharmacy sa Lapas, kag New Mesa Drugstore sa may Central Market. Dira mabakal ang Kape Henyo kag Soft Touch Wonder Oil. Kag subong man sa may mga kabanuhanan mga kasama, dira man mabakal, no, sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo.
9: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Siguro subong nakakuha naman, no? Naka-restore naman ang power mga kasama bangod sining emergency power interruption, manual load dropping sa NGCP. Nga ginpatigayo nila kag-iina, so naapektuhan diri ang Mega World Feeder 6 alas 5:30 sang hapon, Diversion Feeder 1 6:30 PM, Lapas Feeder 7 7:30 PM, kag Arevalo Feeder 2 alas 8:30 sang gabi, no? Ang mga customer, consumidor sa sining mga areas maka-experience sa power interruption nga magadugay sang duha tub-tub tatlo oras, no? Mga kasama, bangod ko lang gid ang supply nga gina-provide sa National Grid Corporation of the Philippines, bangod man may pila kuno ko mga planta nga nag-shutdown, no? So kulang ang nagadalagan nga supply sa ila sining nga linya. That is why dapat baki-bakion lang ang paggamit, no? Ma-rotational brownout mga kasama.
9: RMN Palabra di Honor.
3: Iban pa na itong mga estudyante nga nag-upod karong agabi diri sa itong pagpangalagad, Cas James Carpe, Brad Pitt Madera Bisto Air, si kasamang Ralph Dasa Luntao, Elinita La Pastora, good evening. Tita Jen Palomo di Baha, may dayad nga gabi, si Major Charlie Sustinto, kas Nicolai Somes, Don Manuel Ventura, Biodo di Malanya Trump, no? May dayad nga gabi, si Ma'am Ruby Catalan Purnan, Parirex Galiardo, no? May dayad nga gabi, kasamang Stephen Paniga, Doc Cyril Condino Jocarisa, good evening man. Kas Arnel Saunoy, Catherine Cermite, President Man, Engineer Francis Hinay-Hinay, no? Muchos gracias, pare. Adios, hasta la vista. Hasta luego, ikong pare.
9: RMN, Palabra di Honor.
3: Sa mga elementary and high school teachers dira, no? Kag principal nga nakabaton sang libre sila nga Kapayer machine, Fuji N375. Ngayon pa nagtagsad to sang DepEd province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading, formerly Copia Ilonggo, nagatanay gid sang ila sining serbisyo kag mayaraman sila sang toner kag spare parts, no? Ang Copia Ilonggo makita ini sa Luna Street, Lapas, malapit lang sa Gaisano City, sa kilid sang pura sa idalom sang Empress Palace. For more information, mag-call lamang sa cellphone number 0917-320-1024, 0917-320-1024 or sa 0910-626 0910-620-4646. 0910-620-4646. Basta servisyo, kopya Ilonggo. Dali Nermoyuno sa Mora Haberle. Present man. Nico Cordoba, Pamela Libuon, si Marvin Molina, good evening. No? Kag... iban pagin nato yung mga estudyante, no? Si Inday Gladys Storky Orbe, good evening. Berendit Labis Pichon, Merin Kampet, Romeo Ramos sa senior, no? Si Masol, good evening. Kag iban pa, mga kasama ng mga estudyante nato nga nag-uupo diri sa atong pagpangalagad, kas Mary Ricabar, good evening gid kasama ang iban din, Webo Sudario, good evening. Si Kaslisel Kapada, Arnold Basindanan, Adrian Gumapi, dira sa Wayan Silay City, no? Good evening. Si Arnold Basindanan, no? Ano nagawa si STL? Galanog kami dira sa Barotac, Biho, no? I-kwan mo lang, Kas. I-check mo lang sa Facebook page naton, ara dira, no? Ang resulta sa STL. Na-post na da ang resulta sa STL tonight nga draw. Kasama ang Rebecca Baranda, no? Sel Lagamon, good evening. Si Bikri Asong, pero may nag-uupod sa aton, no? Si James Carpe, Prio Delgado, kasama ang Jonah Vasquez. Subong man si Pare Alan Nobles Aguinyes, dira sa Concepcion. May daayad gid nga gabi, no? Si Don Manuel Ventura, Biodo de Melania Trump, si Bonbon, si Delfo Terry Filling Station, Ma'am Mianda Bleyo, subong man si Labrador Hardware, no? Good evening. 13 minuto sa kaligad sa tak ng alas 9 isang gabi.

0: Si Parinig Piñasales gali, may rayad ganyan gabi, Parinig Piñasales. Nakatilaw naman kita sa Lechon Manok. Sang next chicken and salsa seafood restaurant La Paz Batsoy, nga soon to open sa Banwasang Pututan. Kag-advance happy birthday kay Toto Hector Espinosa sa Tatoy's Manukan and Seafood. Siyempre kay misis niya, Mama Richo Espinosa, kay tatay niya, kay Tatoy Espinosa, no? Kag kay Nikon Sing Espinosa, nga mo gid ang mga matudtud kag original nga mga timplador sa manamit nga luto sang Tatoy's Manukan and Seafood. Salamat gid sa panyaga kag ina Mr. Birthday Boy. Walang pinoprotektahan, mahatid lang sa lahat ang sa field upod naton, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Rizida Nyuso Bordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Joe Valdavid. Diri naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ang iyong sinialaga na imo ang kurman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mataas balak ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikang.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may BCO.
2: BCO.
4: Yung may D3.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsag sa sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka
2: sa mga butika. DTX 500.
7: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergies. Kaya magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500!
4: Garantisado!
2: DTX 500!
11: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
12: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
4: Ang VCO nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
2: nga may VCO.
4: Ang VCO
2: nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan.
17: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
19: Pinagaling.
17: Pinahusan.
19: Cellphone Plus Gold.
20: Sa mga butika.
21: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pa lang ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Ganagapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa Ibu Blood Sugar.
22: DTX 500.
21: Asalika.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
23: Life extension, vitamin D3.
24: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
25: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
23: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
27: Ang Physio
26: yung may D3.
27: D3 Bio.
26: Mahigpo pala ang imo dugo?
27: DTX 500.
26: Masamit ka pala ang gina-allergy?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
26: Gasa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
27: DTX 500.
26: Masalikan
27: DTX 500.
28: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
27: NANS Herbal Capsule.
28: Mabakal sa mga butika.
23: Life extension, vitamin D3.
29: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
30: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
31: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
32: Vita D Plus Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
34: Supple Plus Gold.
35: Ako galis si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
34: Santon Plus Gold.
33: Mabakat sa mga butika.
23: Evergreen Herbal Capsule.
36: Ako si May Nano.
37: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
36: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecrin capsule kay epektibo kayo.
23: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
34: Supple Plus Gold.
38: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
34: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
39: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1!
40: Santo Plus Herbal Capsule.
39: Ando na'y mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa saktong pagkawal o pag-ehersisyo.
40: Santo Plus Herbal Capsule.
39: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1!
40: Santo Plus Herbal Capsule.
39: Ando na'y mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa saktong pagkawal o pag-ehersisyo.
40: Santo Plus Herbal Capsule.
39: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
33: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
34: D3 Bio.
41: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
34: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
28: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
28: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
34: DTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
34: DTX 500!
0: Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagapalanturong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sa imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
3: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Supple Plus Gold.
11: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santen Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
10: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Mahigko pala ang imo dugo?
2: DTX 500!
3: Masamit ka pala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo?
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
2: DTX 500!
3: Masalikan!
2: DTX 500!
13: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
14: Santo Plus
13: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
14: Santo Plus
13: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
14: Santo Plus
13: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
14: Santo Plus
13: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Santum Plus.

0: Vizio.
1: El Vizio.
0: I'm my D3.
1: Mama cal, sumang butika.
2: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente ka dapat para sa inyong ginainom ng kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
3: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio nga may D3.
0: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Tindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1.
7: Santo Plus
6: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
7: Santo Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1.
7: Santo Plus
6: Herbal Capsule.
7: Adunay mangosteen o kamungay.
6: Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
7: Santo Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500.
8: Bula.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining Life Extension Vitamin D3 kag ining aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. This is in continuation makabyanan sa aton nga campaign, aton advocacy on vitamin D3 supplementation kag sa topiko nga aton subong iga-discuss ining chronic stress. Dako ang impact sini negatively sa aton nga makauturan, especially sa pag-develop sang cardiovascular related nga condition. Persistent.
14: Balik-balik.
13: Yes, balik-balik or persistent stress.
14: O sige-sige.
13: Sige-sige nga stress. So kaupod ta si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner, nga isa ka medical doctor. Kaga welcome diri sa aton nga program.
15: Yes, John. Thank you, Gid. Sa tanaan aton nga mga listeners sa sinigid nga tion, sa siningadlaw.
13: Okay, kag sa aton nga makauturan, base may mga pamangkot ka mo dira, we always welcome ang inyong mga palamangkutanon dira regarding sa aton topiko this afternoon sa 0920-5056-501, 0920-5056-501. Ano ang buot silingon sini maghambal kita nga chronic stress para sa understanding sa tanan naton nga mga listeners?
15: Bala naton nga sa aton adlo-adlo nga pagkabuhi, hindi man

0: Doon malikawan ang stress, no? Kag kung kaisa ang stress nga short term lang, for example, makuha ka sang exam or test mo for the day, natural, mas stress ka, no? So dyante ka. So kung may report ka at bangan sang class, sang classroom, mas stress ka. Pero ina short term stress na, which is good, no? In times of emergency, say, ginlagas ka sang ido, mas stress ka na. Pero fight or flight nga tawag naton sina, which is normal kay gina-prepare sini ang lawas mo sa pag himo sang tikang agud amligan eh, makaugalingan, because ang response ng body sa stress, ang ya pinaka goal sina dyan is to protect the body, the self, no? Pero ang problema kay kung halim permi-permi, sulit-sulit, sigi-sigi kang nagaka-stress, amoy ning delikado kay grabe gid ang epekto sini sa lawas. In fact, madamo nga mga balatian ang naangot sa stress, no? Kag syempre pa gin-mention mo sa aton nga introduction nga isa na diri primarily ang cardiovascular disease, which is the number one killer disease sa gihapon, no? So amo na nga aton nga hambalan kay ti manghambal kang chronic stress di nag-persist ni saya sinimana, binulan or even tinuig na gani, no? Ti for example, no, ang imo nga lawas okay lang na nga ara ka sa fight or flight mode, no? Nga maslingta in case of ergin lagas ka, for example, fight or flight, mapalagyo ka or mabato ka. Pero kung every day ara ka sa fight or flight amo na nga sitwasyon, hindi mayo para sa lawas kay ma-burden ang imong body, labi na.
1: Ako ni Doc, that's very common sa kadamaan natin nga makauturan ining ma-stress kay te, stress ka sa kabigaduhon.
0: Alright.
1: Stress ka kay te, gapaugtas ang imong mga kabataan, especially may magagmay ka ng kabataan sa bana mo or sa asawa mo da, kung ulugtasan. Diba? That's common. Pero ang importante dapat, balaan natin kung paano i-handle ang stress.
0: Right. Hindi natin ma-100% ma-avoid ang stress mo. Mamanage na lang. Kinanglan ka blok kita magmanage. Kasi adlo may stress. Giniwala man niya sang tao nga stress-free.
1: Kag ang serious abidok nga ining impact sang stress, especially ining chronic stress sa aton nga health, ining pagkaguba sa aton cardiovascular system.
0: Exactly.
1: Nag-amot siya sa pagsaka sang heart attack and stroke. Manutis mong iban na stroke, na heart attack, mabatian mo na always ano ang cause sang iyang pagka-atake. So nagkugtas siya, may problema, kahit wala kang nukasakay ba na niya. I mean,
0: Those are primarily the
1: risk factors ining stroke and heart attack ang chronic stress gid. Again, ang aton nga text line basi may mga pamangkot ka mo, 0920-5056-501.
0: Once nga ang pasyente or ang isa ka tao gali no na na-stress siya, ang aton lawas natural lang nga nag-release sang tatlo ka klase sang hormones. Ano ning tatlo ka klase sang hormones? Number one, cortisol, steroid ni siya na ginapatubasan natin, adrenal gland. Number two, adrenaline, noradrenaline. Ini silang tatlo nga ni, nga hormones nga ginapatubasan natin nga lawas. Ginapatubas ini sila, agud nga makaresponde ang lawas natin sa isa ka sitwasyon. Ipreparar, ihanda. So, siyempre, kung malagyo ka or makikig-away ka bida kung may kontra ka or ginlagas sa sangido, siyempre, dapat i-increase niya ang imong heart rate. Meaning pabumbahon niya ang imong korason sing kapin pa, agod nga may dugo nga isupply sa mga maskulos ng imulawas para kadlagan ka, para kapanagang ka. Natural lang nga sa fight or flight mode, masaka imo blood pressure because normal response na sa body, agod nga maka-provide siya sa oxygen, sa blood, sa imo sirkulasyon para makahimo ka sa dapat mo himuon. Number two, same is true with the adrenaline. And ang cortisol naman, pasakaon niyang blood sugar. Ma-release through the cortisol, ma-increase ang blood sugar, i-release niya. Nga, ang blood sugar, kinanglanon sang lawas as energy.
2: Yeah.
0: Para nga makapalagyo ka, makadlagan ka, makabato ka. Kaya kung wala sugar, lupay-pay ka, way kasing weak imo lawas. So, pero, kung adlo-adlaw stress ka, siyempre, adlo-adlas, gasaka imo blood pressure. Adlo-adlaw, nagapalpitate ka, nagasaka imo heart rate. Adlo-adlaw, nagasaka imo sugar. That's why nga ang stress, chronic stress, angot man siya, hindi lang sa cardiovascular, kundi even sa type 2 diabetes.
1: Yes, type 2 diabetes, heart attack,
0: stroke.
1: Kaya yung cholesterol pa gid.
0: Exactly,
1: may mga sa Yale Medicine, mga kabiyanan, gina-explain din kung paano makaamot ang chronic stress sa pag-promote sang or pagpa-increase sang risk of heart attack and stroke. Kaya isa din sa gina-increase niya ang LDL cholesterol, ang total cholesterol, triglyceride, nag-aamot din na siya sa pag-promote sang ining cardiovascular related nga events. So that's why nga nagasaka ang risk sang heart attack kag stroke sa mga tao nga always lang gina-stress.
0: Damo pa iba ng kausa no, tuwing kalabanan sa aton financially ano kita, no? Lacking or problema kita kung din pangitaon ang sunod naton nga inubayad sa aton nga mga obligasyones, di ba? No? So, pwede nga ma-stress kita. Of course, may iban pang yung mga rason. For example, namatyan ka, stress na. That's why kung kaysa mabatian mo na bula dyan, napatay ang asawa. Pagka dugay-dugay ang bana, nagsunod na. Sometimes, mabatian naman ang siling nila, balang broken heart syndrome, no? Tawag may tuna, may mera, mga broken heart syndrome. So that's why it's very important, mga abyan, nga kabalo kita mag-manage ang stress. Kahit na sana siling tuna, hindi ito ginamalikawan. Ang kabuhi, kaya may stress gina, hindi ginamalikawan. Kailang kabalo kita mag-manage. So kung paano natin i-manage, yun na, that's a different story. Pero one thing that you can do is, one, practice relaxation breathing. Isa na ano kung stress kita, practice relaxation breathing. Kung paano na obrahon, you can search that on the internet, available na sa internet. Of course, may ibang pang agi, no? Nga ma-manage nato ng stress. Kag, syempre, dapat diskusyonan man ina. Pero sa subong, isight lang naton ang benefits ng vitamin D3 supplementation sa effects sang chronic stress sa aton nga lawas. Okay. Ang vitamin D nag-reduce sang ginatawag naton nga stress hormone. Itong cortisol, ang glucocorticoid, no? Kagamoy ni isa sa mga interesting din yung pagtuon kay base sa isa ka randomized placebo-controlled trial sa mga healthy, ha? Healthy nga mga adults, ang mga participants kuno nga nag-take sang vitamin D3 for 2 weeks, ha? Duwa lang nga ni kasimana mo. So, no, sa pagtuon, may manubo sila sang urinary cortisol. Meaning, sang in-measure, pataga-as lang vitamin D3, sa sulod lang sang duwa kasimana, in-measure ang amount sang cortisol sa ilaihi, kaya tuod nga, hindi mo na direkta nga paagi sa pag-measure, kaya pero ginapagwa naman lang sa ihi mo. So, the higher the cortisol, meaning, mas grabe ang stress ng person. Pero, nakita nila na sa mga tao nga itagaan sang vitamin D3, nubo ya ang ilang urinary cortisol. Nga mo nang habal naton stress hormones ang lawas. Na-found out Manila sa among randomized control trial na mas manubo ang blood pressure sining mga tao nga gintagaan sang vitamin D3 compared sa gintagaan sang placebo. Kag dugang pa, improve kuno ang ilang exercise performance compared with placebo. Kay nasiling naton nga ginay isa kapatimaan nga isa may chronic stress is tamaran siya mag-exercise, wala siya gana maghulag, no, dugang pa rumatay lang siya. Pero diriya ang gintagaan sang vitamin D3 nag-improve ang ila exercise performance. By the way, i-mention ko na in passing, one way to manage stress is to exercise. Kay na-prove na ganyan sa mga studies nga kung stress ka, try by exercising, walking kada, jog walk kada, kung ga-gym ka, gym kada, ga-lower ang imong ga-decrease ang imong feeling of stress, no? So ina ang ginsiling sang pagtuon.
1: Diba, gin-discuss ta nga ang isa sa mga ginaubra sa vitamin D3, gina-optimize yung sleep, ginapanami yung tulog naton.
0: Yeah.
1: So, of course, kung hindi nami tulog mo, stress ka. Kahit isa na siya sa mga, ag-insight mo kagina, Dok, ang isa sa mga symptoms ng stress nga tao, hindi ka tulog.
0: Yeah.
1: Okay, since nga ang vitamin D3 nag-promote sang optimal sleep, so meaning, beneficial siya sa pag-manage sang stress.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin D3 nag-regulate sang melatonin production kag circadian rhythms.
0: Right.
1: So kinanglan ta ni para nga magdami tulog ta sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: So in this explanation maka-conclude kita nga may bulig gid yang vitamin D3 sa stress or pagpa-reduce ang stress level. Another study makabyanan, Cosmiati et al. 2020. Randomized controlled trial ini siya among midwifery students naman. Ini nagapakita nga ang vitamin D3 supplement significantly reduced academic stress scores.
0: Kung vitamin deficient.
1: Yeah, deficient.
0: Okay.
1: Okay. Ang vitamin D3 supplementation, kuno Dok, nag-significantly reduce, nag-panibot siya sa academic stress scores.
0: So, meaning to say, kung mag-supplement sila sa vitamin D3, nag-improve bali ang ilang academic performance, most likely, bangod nga ang ilang stress, mas na-manage nila or na-lower down nila ang ilang stress level. Kaya tsakto na, no, when we are stressed, for example, kag-chronic na ang stress natin, sometimes, ang aton ability to concentrate, ability to make the right decisions, impaired siya, affectado siya. Pero once nga ipasakaon, magaling mo vitamin D3 level, nag-improve ang imong academic performance?
1: Yes, ang academic
0: exhaustion.
1: Exhaustion.
0: Okay, yeah. So conversely, yes amo na, no? Nga Kung maridus ang ilang academic exhaustion, natural, ang ilang academic performance, ma-expect na nga mag-improve.
1: Academic stress course, gali Doc, nag-reduce siya ang pag-supplement ng vitamin D3.
0: Ah, okay. Uh-huh. Academic stress score. Nag-reduce, nag-anubo ang ilang academic stress score, ang pagka-stress nila bangod sa ilang pag-eskwila or mga school activities, pressure, nag-anubo. Kung mag-supplement sila sa vitamin D3.
1: Yes. Kag one last study, makabiyanan, ining... Al-Mukbil et al. 2023, ang vitamin D deficiency kuno or ang pagkakulang sa vitamin D gina-associate sa significantly higher odds of depression, anxiety, kag stress among university students. So thus, nag-support ini siya or nag-suporta ini siya sa papel sa vitamin D3 sa pag-improve sa mental health or mental health resilience sa mga estudyante. So nami gali ni kay ang mga students balang pressured always sa ilang obligations sa school. Mm-hmm. Pwede sila katig I think omega 3 is being promoted to enhance in cognitive performance sa mga students para mas dali sila makapanumdom. Okay, it's because of DHA components ng omega 3. So gina-improve niyang cognitive performance function sa mga tao or sa students. So apart gali sa omega 3 product or sa omega 3 supplementation, ang vitamin D3 pwede man gali i-take or i-consider sa mga students nga nagatuon dira.
0: Yeah,
1: especially
0: right.
1: Med students, law students.
0: Yeah. Very good.
1: Kaya grabe ang pressure sa tulunan dira kung medical students ka.
0: Yeah.
1: Or ano ka, law student ka. Ini again basahon ko do ka, ang vitamin D deficiency kuno makabyanan associated siya sa significantly higher odds of depression, anxiety, kag stress sa mga university students, kag ginasupport niya ini ang role sang mental health resilience sa mga estudyante.
0: Yeah. Kung may isa ka supplement nga pwede mo i-take, probably that's the only thing you can afford. I think go for vitamin D3. Yeah.
1: Yes. And there are a lot of medical professionals gyud do. Kadamo sa mga medical professionals, even gani i-Google naton makabyanan makita nyo dira. They are really promoting vitamin D3 supplementation. So it's a very affordable pill, kahit pila lang biliya sini. Pero in, of course, hindi tanan nga vitamin D3, pariho ang efficacy, pariho ang quality. That's why always natin gine-emphasize, piliun natin ang reliable or masaligan nga brand. Kaya nag-follow man nga pag reliable ang brand, sumabalaan natin reliable kung ginhimo sa isa ka-reliable nga company, credible nga company. So mas madami man ang effect kay quality ang ingredients or mga raw materials ang ginagamit nila. So that's why always natin gine-remind, choose the brand Life Extension. So we've been promoting Life Extension brand in as early as 2001 or 2011, 2010, until subong. Kadamo naging subong sa mga medical doctors nga nag-promote sini kay mga bato naton ang prescription nila Doc sa clinic naton. Ginalista na naton ang mga outside prescription sa mga medical doctors nga nag-kadto sa clinic naton. So sila mismo nag-indicate sa brand ng Life Extension. So meaning, sila mismo kampante nga mag-recommend sini kay they have tested and proven the efficacy sang Life Extension vitamin D3. So pwede gali natin makonsider ang pag-supplement sini Doc daily para nga somehow makabulig sa aton nga stress level,
0: right,
1: nga ma-reduce ang aton nga pressure. Kag syempre, ma-reduce man ang stroke kag heart attack, kaya naamot ang chronic stress sa pagsaka sang risgo sa heart attack and stroke. Isa sa mga ginakampanya man naton makabyanan ining pagpa-check up gin. Isa ini siya sa mga advocacies naton diri sa Life Extension Philippines. Rason kun nga ang may mga clinic branches kita outside Iloilo, outside even Visayas, parang ang goal gid naton ma-bridge naton ang gap between health and sickness through regular medical checkup. So kinahanglan naton ang pagpa-check up medical. Last week gin-discuss naton ang stroke and heart attack, kay gin-cite naton atong duwa ko kakilala Doc sa amon lugar nga they die of stroke at the age of 38. So ang stroke is related sa stress, basi ko na stress lang to kay wala pero may kwarta, ang pressure sang pamilya bala sang problema sa pamilya. So hasta nga yes man sampaw-sampaw mga problema hasta nga ang heart mo dira karon apektado nag increase ang imong heartbeat. So may tendency nga sa sigisigi nga amo nang sitwasyon mas stroke kag gidya or ma heart attack ka. Kay tani kung nagpa-check up siya tani, nabalaan nga do medyo taas blood pressure niya, basi kung nagapan.
0: Possibly gid. Oo. Kay kalabanan nga high blood pressure patients, wala ka balo nga may high blood gali sila.
2: Mga kaabyanan, ginaimbitar namon kabo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity magaumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa amon clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns but also focuses prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang Samanginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318 1842. Kaya ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may G.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag ka text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mukha text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch, arat na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
1: Bisitahin nyo ang Life Extension Medical Clinic. Hapaw pa lang ya ang nabalaan nyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang gina-practice or gina-employ naton, gina-hatag naton sa inyo diri. Kag ang aton diri is integrative ang approach naton. So, more kita sa nutritional products, nutritional supplements. But, ini mga nutritional supplements, ang commitment naton sa aton nga mga pasyente, these are study-based, scientifically formulated, and validated. Kagin supply lang gidya sa mga credible nga company. So before ginhimo ang mga soft gels, capsules, kag tablets, gintunan ang formulation sini nga may ara gidya nga ma-render nga benepisyo sa aton ikayong lawas. Because these companies are credible companies sa field of health and wellness industry, makabiyanan. We see to it nga ang mga products naton diriya are advanced formulated gid kag makabuli gidya sa aton nga mga pasyente. So gina-combine naton ini makabiyanan sa mga pharma products or ining mga conventional medicine para nga mas better ang management sa aton nga mga doktor sa aton nga mga pasyente. So bisitahin niyo ang aton nga mga clinics para nga mabalaan ninyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang aton ginahatag diri. So it's a quality but wala sang bayad nga medical check-up para sa tanan.
4: Life Extension Vitamin D3. At gayon, ating pakinggan si Mr. Eduardo Sabando Solani. May problema sa prostate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3. Napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
1: pwede bang makausap si Sir Eduardo Sabando ba to?
5: Ako po, sir.
1: Kumusta na po yung medical condition po ninyo at kung nakatulong po yung pag-take po natin ng mga life extension products na pinrescribe po ng ating mga medical doctors sa life extension clinic.
5: Nakatulong po, sir. Back to normal po pakiramdam ko.
1: So, sir, before nung hindi pa po kayo gumamit ng life extension products, especially itong ating life extension vitamin D3 at POMI-T, ano po yung inyong mga symptoms sa inyong prostate health po?
5: Ano po, sir? Yung lagi ako gising, ating gabi, ilang bisa ako babangon.
1: Para umihi? Tapos?
5: Unti-unti lang.
1: Meron ba kayong ginagamit na other pharma products during the time? At meron kang gamot na binigay na synthetic or pharma products?
5: Opo, sir.
1: Pero nakatulong ba yun sa prostate problem po ninyo?
5: Pabalik-balik lang po, sir.
1: So, sino po yung nag-recommend po sa inyo ng Life Extension Clinic, sir?
5: Sa radio po, sir. Sa radio po.
1: Binigyan po kayo ng mga products ng Life Extension at based po dito sa record po ninyo, binigyan po kayo ng POMI-T, Life Extension, Vitamin D3 at yung concentrates po natin na products.
5: Lumipas lang mga buwan, sir. Tapos tuloy-tuloy na talaga ako.
1: Okay.
5: Ngayon.
1: Bali, tinake po ninyo yung product consistently talaga for 1 month, yung nireseta ni Doc.
5: Opo, sir. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, parang ganun, parang wala akong, malakas na ako sa trabaho eh. Hindi ako napagod na. Normal ang pakiramdam ko po, sir.
1: Okay. Tapos ngayon, sir, every night, ilang beses na lang po kayo gumising para umihi po?
5: Mga dalawa.
1: Dalawa na lang po. Pero before, ilang beses po, nung hindi pa kayo gumamit ng life extension products?
5: Ay, 5-6.
1: So, ang laki talaga ng pagbabago, sir.
5: Nangayat nga ako. Ang masabi ko lang po, sir, okay kayo, sir. Siyempre, ano yung pakiramdam ko? Back to normal na. Ay, sa mga kaibigan ko po, pwede na kayo kung may pakiramdam man kayo, pwede kayo makatake ng sa life extension. Pumunta na kayo. Sa mga nakakinig diha, maayogig kayo ang life extension para sa inyo may pakiramdam, malunasan talaga.
1: Complete name po natin uli?
5: Eduardo Sabando Sulanib, sir. Ako po dito nakatira sa Makato, Aklan. 64 na ako ngayon, sir.
1: 64.
5: Sa awa ng Diyos po, sir. Thank you po.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Kung pamangkuton kita, anong vitamin D? Ang DDRA stands for defensa. Meaning, depensa ini sa aton nga lawas. Depensa against sa stress. Kay depensa sa madamo pangasay sa mga balatian nga pwede naton ma-reduce ang aton resgo. So, affordable siya. Pwede naton gamiton nadlo-adlaw. So, ganihin mo naton nga batasan, no? Na mag-supplement. Kung may isa ka supplement nga affordable gid, nga pwede naton i-maintain vitamin D3. Kaya siyempre, piliyon naton ang insakto kag masaligan nga brand. Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, kung sa aton nga makauturan, gina-promote man naton ang aton super fiber, ang colon problem is very rampant naman subong incidence of colorectal cancer sa mga young adults. That's why nga atong ginakampanya ang paggamit sang super fiber kay guaranteed ang pagbulig sini sa aton nga colon problem, pag-promote sang colon health, pagi sa pag-stimulate sang regular nga pagpamuhin, ining regular nga bowel movement. Ang ining mga higo tabla dira Sir Brad nga nagatindel sa colon, syempre delikado na siya kung di naton mapagwa na siya regularly. Kaya ti adlaw-adlaw ginapasudlan tang lawas sa pagkaon, sang residue sang pagkaon nga hindi na mapuslan sang lawas ta dapat pagwaon. Tunawon ta lang ang sachet sang super fiber, kaya ti powder ang uno dya sina sa 200 ml nga tubig. Tapos i-shake naton mayo para nga matunaw siya kag inumon naton. Best time to take super fiber is before dinner, before kamo manihapon makabyanan. So dapat aragi kamo sa balay ninyo kay sigurado makadto kagid sa CR kay pagwaon mo ginang dugay na nga nakatago dira nga higko sa inyo nga colon. So ang super fiber available sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag sa mga coffee drinkers dira, ang nami diri sa aton nga coffee kay ti ang every sachet sini makabyanan may vitamin D3 nga 200 IU. Ang iba niyang 200 IU ya ara lang sa supplement, ginapabugal grabe ng hype nila. So diriya sa kapila na naton makita may 200 IU nga vitamin D3 kag ma-enjoy pa ninyo ang pag-inom sang aton nga Vita D Plus coffee mix kay mahamot siya kag manamit mananam. Kag makita mo gidya nga may unod gidya sang reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract kag may vitamin D3. So Life Extension Integrative Medical Clinic plus Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
13: Aww.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ilong Ranger?
25: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
24: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
25: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
24: Sip-on ganyan dayon?
25: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
22: Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
26: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
27: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement na klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
0: Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon
0: para sa ikaayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon.
0: Kilalahon naton ang Evergreen
1: Herbal Capsules
0: kag ang Evergreen
1: Coffee
0: Mix
1: kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto.
0: Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang Naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon
0: para sa ikaayong lawas.
28: Ambot na lang natingala kukon nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali inisya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, parisabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
28: Poor blood circulation, sabi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka, nasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado, anxiety kag depression iguhon ka, reduced cognitive function kag increased stress, kay dasig kini magbalatian magastuhan ka kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo hindi sa pamahog. Pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid kag gamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo kay kadamo nagisa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule may pito kasangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
28: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
1: Evergreen Herbal Capsules.
28: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
1: Evergreen
28: Coffee Mix. Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higo sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Tikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higo. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na? Kung musculoskeletal issues naman ang paghambalan, ang mangustin perfect man ini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikong protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagid kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo kagid nga magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Oras tatak alas 10:10.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap
15: Magsalin Plus araw-araw. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippines Standard Time. Kagoras sa bilog ng Pilipinas. 12 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sampulurigan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon san pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan san kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa atong sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan ang maggahod magharot ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Yernes na kita karon nila at laopi sa 19 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pare kita mga kabiyana, medyo naguntat ng mabunog ka ulan. Operting ulan sa Molo area.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagpila ka mga kabanuanan, posible mo man yung ma-experience mga kabiyanan yung mga panahon. May magka daw nagbulubog na wanwan ang mga tingkoy. Kaga mga ulo sa mga mainit dugo nato yung mga kautura.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa Gyapon mga kabiyanan, nagadulo mga atong kalangitan. Pero may man yung mga kabiyanan nga, mabulubunyagan man ang mga pananom sang aton. Ay, bot ko na kahiloob na gilman ang tanan niya mga farmers ta? Mga pobrita nga mga magunguma. Nabaw, kadaig harvest mga kabiyanan daw. Hindi mo ma-drawing ang mga itsura sa mga magunguma mga kabiyanan. Kaya halos kaperdihan gilang kay why pasinatuan mga kabiyanan kay baklon man sa gobyerno ang ilang mga palay do gulang-gulang sa huldap.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di man makabawi ang mga pobre ng mga farmers sa bangod sa mga daw bakal ka na ng bilis sa mga abono kagabulong daw presyo yas ang gold bar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa nagilang pangkonsumo na lang ang mga pagtanong mga kabiyanan sa mga pobritang mga kauturan, daw hindi na gani mga kabiyan katibawa sa mga kapigaduhon sang daw kalayo-layo naging mga kabiyanan na mga produkto subong sa mga mangunguma nga daw hindi mo na maintindihan kung paano mga kabiyanan madispose ini ng mga palay nila mga kabiyanan kaya perte nga pakabudlay sa mga farmers pero halos pangayoon man sa mga rice retailer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyan para sa ato, sarili ka mga kauturan, magpayo na lang ng panahon ta diri si komparar mo sa iba niya mga lugar kay mga kabiyanan sa La Castellana, sa Negros Occidental, sa Negros Island Region mga kabiyanan, nagka-experience sila dito sang hailstorm, ang mga nagaulan to yung mga kabiyanan ice.
0: RRMN Patrol 774.
1: Malagsaw na gini mga kabiyan nga mga phenomena, mga kabiyan na labi na ko na kaisa local thunderstorm. Pero naka-experience kita diri, kung hindi kita magsala mga kabiyan last year, ang mga taga-Haniway or Lambunaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naka-experience, mga ganila gatok lang urong atopos ni mga kabiyan kung mag-inulan sang hailstorm, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Noong kadakoon yung mga kabiyan, ano gamay-gamay lang sa mga hulin? O mga halimbawa, abi kasamang tupi? Ang mga hailstorm mo na yung mga ice nga nag-aulan nga daw? Ano na ginabakal mo taglibak piso sa mga natsyanggi?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay abaw, nagkararumpag ang mga atop guro sa mga pobrita ng mga kauturan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagang lain pa dari mga kabiyanan, magpayo-ayo na lang ining mga panahon na aton dari sa aton na daw ginaspergib lang kita mga kabiyan sa makaako. Imagine sa kwano, sa Taytay Rizal, ara sa danger level, ang kwan, heat index nila, 49.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tama, mga kabiyan na daw ginakumbulisyon ka na ni?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dumayo yun na lang ni panahon ta, pero mas lain pagid yung mga kabiyan na nang panahon to sa magkaluluoy maning mga aton mga kauturan sa Mindanao. Gapon, bisan tuod niya mga pagagmay ng mga magnitude, puro ti. Sa ano bala mga kabiyana ng truma mo na nga daw hindi kay mo katuluga bangod sa nga dugay-dugay kita tay o gay mo na uyog ka.
0: RMN Patrol 774.
1: Halos mga kaabyanan doon ang experiencean ta na ng mga kalamidad mga kaabyanan made in nature.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang agabi sa aton sa mga pinalangga ng mga tapalamati sa aton sa mga suki. Sa mga nag-upo, ulupon mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan. Kagalakit man mga kabiyanan nga nag-online sa aton. Pagi sa Facebook page sang RMN Iloilo. Kag sa mga nag-upamati mga kabiyanan sa aton sa mga frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga mga pag ulan init, perti ang init, tapos mga kabiyan matupa ang ulan, ulanan ka pa. Preparar ka na dahil kung alang-alang yun ang mga immune system nyo mga kabiyanan kay
0: RRMN Patrol 774.
1: Isi ka mo trangkaso, gini mga mo mga ibanta nga mga kauturan, mga kabiyanan, labi na sa mga kabataan. So, mga lunggid, so, sa mga pag-ulan-ulan ni, eh, madali nyo gid, labi na sa mga estudyante nyo, sa mga ginikanan, sa mga guardian, madali nyo gid kaputi, kagkalo ang mga kabataan nyo, preparasyon lang, kahit kung mag-init, perte man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mag-ulan na mo man. So, total mga kabiyan na resulta, trang kaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi na sa aton sa mga pinalangga ng mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad. Dumalinong ang syudad subong mga kabiyanan. I don't know ko siguro mga bangon man sa sinipag-ulan-ulan. Trano pa nagpalauli.
0: RRMN Patrol 774.
1: Do timprano pa naguntat man ang ulan diri sa Iloilo City. Oy, kumusta sa inyo da? Chatta kamo abi di mga kabiyan ka mag-comment. Sige pa nang bubo sa ulan sa inyong mga lugar sa mga kabanuanan. Mga kabiyan na pero tani maayo gid sa matuon sa mga nagakidang langit sang ulan labi na sa mga pobrita nga mga mangunguma.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang kipan mo di kasamang tupi na nag-lumpat maningi mo ni nga aro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagadanlog ang aton di nga mauso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa aton sining mga kauturan sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo kag siyempre ang aton sining mga kabisera nga mga probinsya. Probinsya sang Aklan, sa probinsya sang Capiz, Antique, Negros Island Region kag sa probinsya sang Guimara.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lulupo naman kita mga kabiyanan sa pagpangalagad sa sulod sang duha ka oras. Pagpangalagad bastante gin mga kabiyanan ng mga balita takong gabi. Dari mga kabiyanan sa aton sa ring pagpangalagad. Kada mapuno dalunggan sa mga kauturan ta. Maluwas mga kabiyanan sa mapuno sa mga balita. Ayawa man sila sang hali kapamati sang hala kasinggit nga daw adyutan kita dari sa ROTC.
0: RRMN Patrol 774.
1: Permi lang kita naga-voice lesson mga kabiyanan diri sa aton program. Sige, off the night kita. Sa sunod naman, sa duha ka oras diri sa aton siring kapapangalagad diri sa inyo para tuntunan. Kagsagyapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchor man, radyo man, Rodel Folio Nagado. Nagasiling sagyapon sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na kita mga kabiyanan sa mga good news para sa aton mga kabiyan nga mga kauturan labi na sa transport sector damaayo mga kabiyanan kidako nga rollback mga kabiyanan ang mabinipisyo naman sang aton sining mga driver yung mga baringisi ni sa mga driver subong mga ngisi nila subong nagalabot talinga naman nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ibanda, gariklamo, mag-Yapon, anyang nubo, taas man ni-Yapon. Sabi niya magbalik sa normal mga kabiyanan sa pre-war, ang presyo sang gatong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyana, para sa aton sining mga driver, ang presyo mga kabiyanan sang diesel sa masunod nga semana ini sa per projection mga kabiyanan sa fuel price rollback sa for next week nga forecast mga kabiyan sa diesel more or less mga kabiyan na pulo ka pesos.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang sa nagagamit naman mga kabiyan sa gasolina, so more or less mga kabiyanan ang forecast mga kabiyan sa fuel price rollback magsipa sa size sa pesos.
0: RMN Patrol 774.
1: 6 pesa, 6 pesos mga kabiyanan per liter. Sa bahay sa gasoline kag sa kerosene naman, 1070.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samo ni mga kabiyanan projected the fuel price. Na makabawi-bawi na ni mga kabiyanan. Dama, yun ang paningkay-singkay ni mga kabiyanan sa mga kulukadidang, sa mga driver.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dako na tong iska madyong isang ilang mga kulo kadidong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa pagsaka mga kabiyan na nagalias-lias sa mga driver, kiti ginabantayan na sila sa konsumo nila nga pang tong iska pang madyong sa ilang mga sidekick.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi sidekick mga kabiyan na spare parts, spare tire.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagnubo na may price rollback kag may indikasyon mga kabiyanan gado maayo ng relasyon sa Iran kag Amerika pero daw hindi amo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan sa pinakalate, lumasunggulation naman sila. Do, hindi sila magbawot mga kabiyanan sa ila sinang negosyasyon. No? Why sa pa yan mga kabiyanan, ginapatungan na sa ibang mga leader sa nagkalaing yung mga pungsod para mga kabiyanan matapos na ning guramusay ni sang Iran kaga Amerika. Bangod siya ni mga kabiyanan sa mga dalagan sang ekonomiya, hindi stable ang kwan mga kabiyanan ang peso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuod nga nagnubo na ginman, nagbawi-bawi ang peso batok sa dolyar kay from na 61 to 60 na. Pero sa mga dalagan subong, mga kabiyanan sang ekonomiya ta, sa bahin sang bayluhan ay 1 peso batok sa dollar, mga kabiyanan kahapon, ang exchange rate sa peso batok sa dollar 60.56.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa karon mga kabiyanan, ang value sa peso batok sa dollar nagasaka panaog hindi stable mga kabiyanan subong. Karon nga adlaw June 19, 2026 ang baylo mga kabiyanan sa peso batok sa dollar kahapon 60.56, subong nag 60.77 naman o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, natapos naman ang awa. Ito kagagura mo sa ito mga kabiyanan ni Danyo Petre. Ni Petra.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa ako, mangyapon ang online ceiling mga kabiyanan, no? Ano ni ang plano ni Cayetano man? Ni Peter Alan Cayetano? At sa karon mga kabiyan, kinakuha na ang iasiring credential bilang Senate President na pinakalipot niya klase mga kabiyanan sa pagpungko niya. Kada mabutang mga kabiyanan sa Guinness Book of World Records.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero as per mga kabiyanan sa information, may ara pagigali mga kabiyanan niya may pinaka manubo mga kabiyanan niya na pungko bilang Senate President sa time mga kabiyanan. Ginapangita ko din mga kabiyanan. Pero may ara pagigali niya mga pinakalipot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mo ni subong nag-online si ano ni nga mga plano niya ni sa iyaya kabuhi.
0: RRMN Patrol 774.

0: mga comments of the observation ni Senator Lacson sa iyang termino sa 28 days niya. Nga puro lang itong mga kabiyanan boycott, tapos mga kabiyanan sa itong mga under attack nga wala man. Mga kabiyanan hasta itong mga drama-drama nila ito, nga daw mamahulog na sa teleserye.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagastuya ang gobyerno, mga kabiyanan, ang Senado sang 700 million. Inibangod mga kabiyan sa sweldo sa sobra sa 2,000 ka mga employees. Suga, mga kabiyanan, kurinte.
1: RMN Patrol 774.
0: Vertical adlaw gali, mga kabiyanan, ang gasto sang gobyerno sa Senado is 24 million.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero no, kaga tunga 28 days sa term, mga kabiyanan, sang tinindakan nga Senate President. Waay sang output, mga kabiyanan, tuod din man. Waay gid, mga kabiyanan, wa zero man bill. Mga kabiyanan, boycott ilang kagang masako to ang ing online selling ni sining magulutod, mga kabiyanan, ni Pia kag ni Peter Alan Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo man nga sunlog ni Lacson sa iya mo man yung online selling, mga kabiyanan, niya ni Alan Peter Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Kasakit gid abot yung mga kabiyanan, ako ano sa sang posisyon sang credential. Wow, ang bot ko na noon yung promisa yan ay mga kabiyanan sa mga DDS, labi na ka Vice President, mga kabiyanan, kay daw atat na tani sila mga kabiyanan nga maga siya gitani ang maga preside sa impeachment case, mga kabiyanan, ni Vice President Sara Duterte. Di why na? To is itip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, lantaon tani ko na ano mga pinaka ambot mo na wadawagi sa Gapon ka report. Umpisa, mga kabiyanan, napatawag sa isa ka special session, mga kabiyanan, ng presidente, mga kabiyanan, para matakal ang mga importante nga mga bagay. Muna gani siling ko, mga kabiyanan, sa sining pag-resume kapag matigayon sa special session. Naulo yalawa sa mga subong minority.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkalapusan, mga kabiyanan, yung mga manok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, pagtrabaho na kamo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, liwat na mga naalarma ni ang DSWD. Mga minor, mga kabiyanan, matapos nga nakuha sa CCTV, mga kabiyanan, na kuhaan ini, mga kabiyanan, sa video ining duha ka mga minors. Pero hindi maayo ni mga kabiyanan yung mga indikasyon isang hindi napabaya sa mga ginikanan, mga kabiyanan. Kaya sa report, arasubong, mga kabiyanan, ginbisigar ini sila sa DSWD. Duha ka mga minor, matapos nga dadakpan, nakuhaan, mga kabiyanan, sa CCTV, nangawat sang 20 ka mga underwear.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, yung mga boxing short, no, yung boxer short, mga kabiyanan, nga gina-display, nga ginabaligya, naguro sa ukay-ukayo sa RTW.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi tayo ng mga kabiyanan kada identify nagsubong gina-investigar ini. Ano na ni mga kabataan, ni mga kabiyanan, kumadalaon mo man kag isulod mo, mga kabiyanan, sa dayalunan, adalayunan, nagapalagyo man ka bang hold up.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag kung kaisa, mga kabiyanan, kung makita tanga daw medyo laka-laka na ang mga nagalagaw ng mga minor, bangod sa sining ordinansa man sa mga barangay, kagsang syudad, pero mga kabiyanan sa kun adlaw, hindi gid mo

0: kwan ma ano ni ma saligan
1: RMN Patrol 774
0: kay mo gyud mga kabiyan sa katuntuhan ng mga kabataan.
1: RMN Patrol 774
0: Nawalos sa ginahimo man sa tanan sang city government, kagsubuman sa mga barangay nila, kagsubuman sa mga kapulisanta, pero may mga nagalisa gyud mga kabiyanan nga mga nagahimo sa mga katuntuhan ang ining mga kabataan.
1: RMN Patrol 774
0: tanang ginahimo na lang mga kabiyanan nga mga consultation sa mga barangay, sa kapitan, hasta mga kabiyanan sa mga pulis, kag mga ginapatawag ang mga girikanan, pero may arap pagin mga kabiyanan mga pasaway ang mga ihudi putin.
1: RRMN Patrol 774
0: Ay, ambot na ano na lang himuon mga kabiyanan na bisang gobyerno ni sa ila.
1: RRMN Patrol 774
0: Huwag man pagkulang ang pagdisiplina sa gobyerno, tanang ginahimuon na ni. Halos palang gani mga kabiyana nga daw, adlaw-adlaw kag oras-oras, patawag mga ginikana nila bangod mga kinanan ang gaidan. Di, amo pa yung gabakiro ang DSWD ho.
1: RRMN Patrol 774
0: Ang muling resulta mga kabiyana sa mga kung kaisa pabaya ng mga guardian, mga ginikanan, mga kabiyana, yung mga makaayod lang, okay lang sa ila.
1: RRMN Patrol 774
0: Babudlay ini sa pila kaadlaw. Kung hindi mo ni mga kabiyana magpagtagaan sang atensyon, labi na sa mga pagpangabudlay ni sa mga pobre nga mga DSWD. Imagine mga kabiyana, no? Nga damo pagkuntani ng ubraho niya sa mga taga DSWD. Mo man ang binakiro sa mga... Ay, sus, mga gusip, mga mabuisit.
1: RRMN Patrol 774
0: Nakagaguot yung mga kabiyanan ang mga intensyon sang gobyerno. Mga kabiyanan nga sabay lo nga itutok ini sa iban nga mga trabaho kontani sa mga taga DSWD, sa mga barangay kapitan, sa mga barangay kagawan, mga pulis naton. Diri kita yung naguot sa ngaliga kaburubakiro sa mga buisit.
1: RRMN Patrol 774
0: Tiyan mo na kung kaysa mga kabiyanan nga naga pugok ang mga trabaho kung kaysa sang gobyerno bangod lang sa ilaw.
1: RRMN Patrol 774
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, nagkamay kanay na mga tani, mga ini mga reklamo, mga kabiyanan, partikular sa mga baho-baho ni, sa mga kung hindi gani, mga manukan, poultry, pigiri.
1: RRMN Patrol 774
0: Iliwat naman niya nag-ibwal naman niya ang reklamo dara sa may Santa Barbara sa ginatudlo dari nga pigiri mga kabiyanan. Nag-hagan-hagan na ganing poultry to sa karaudan mga kabiyanan sa Niway.
1: RRMN Patrol 774
0: Ano ang silingta mga kabiyanan? Mayo man nga negosyo, dako ang mabulig sini. Partikular mga kabiyanan kon dako mga kabiyanan nga kumpanya, di magsiling ka nga pigiri, mga kabiyanan, thousand o hundreds of heads ang mga kabiyanan, mga baboy ginasagod. Di ko na may ara mga kabiyanan nga kadamo sa mga ginasagod yung mga baboy, kinanglan sa mga laborer ta, manog trabaho, manog hugas da o manog pakaon, di trabaho na.
1: RRMN Patrol 774
0: Amo man ni mga kabiyanan sa mga poultry farm, kay mantik mga kabiyanan magpasulod ka da, volume, tapos, simpre, kinahanglan sang tawo, mga kabiyanan nga, magtrabaho, kay nga kinahanglan ginasang tag-iya, o sa sining nga kumpanya mga kabiyanan, para may matatap sang ilang manok o kung baboy. Tiway problema mga kabiyanan, kay ti trabaho toon, may income, may ara nga, ginapaabot kada binulan 15-30 ang mga nagatrabaho sang sa ikumparar mo nga nagapanipa lang nga tansan or lata sa mga dalan.
1: RRMN Patrol 774
0: Di, simpre mga kabiyanan, kinanglanta, limati kinanglanta ng trabaho, kag mga kabiyanan na kwan ini nga trabaho, mga kabiyan mapabugal man sa mga kauturan ta sa mga halikit mga kabiyanan mga binaligya sa nga sasi sa singi sabu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito mo na sinigawa, yung mga problema ko na ining mga klase sang negosyo, magbutang ka poultry farm, kaga pigiri. So, nagakinang lagi man ang mga kabiyansan tao, kag maayo. Kay mati mga kabiyanan, may dignidad nga trabaho ang aton nga mga kauturan. Pruti, dapat magnegosyo man kita. Inang hindi taman mga kabiyanan, huwag tabala sa may masalapay man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkaroon manegosyo, kung malang nagkaroon nga nagpangimyo na ng bilog mga lugar, ay te.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sino makagwanta siya na mga kabiyanan? Ubuso nyo na kahigop ang baho sang itern sang kwan? Mamoy? Kaga manok?
1: RRMN Patrol 774.
0: Dapat mga kabiyan, manigusyo makita sang patas? Nati, mga ka, tanan balansibla? May trabaho ang aton siring mga kabiyanan yung mga kauturan nga nagtrabaho sa siring mga pigiri or mga poultry farm.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi bala taman inkap yung mga kabiyanan sa Banua, mga kabiyan sa isa ka LGU. Nati, balanta naman mga kabiyanan nga ang ining mga negosyo nagabulig mga kabiyanan para ma-develop man ang isa ka Banua. Di, nagabayad sila sa tax ni mga kabiyan kada tuig. Di, ang ginabayad nila ini, mga kabiyan maluwas nga may mga ginahatag ang mga sweldo sa ila sininga mga empleyado, mga kabiyanan, income sang Banwa nga ginadevelop para sa karsada, building, ano pa na ang kinanglanon sa isa ka Banwa nga mag-improve ang ila Banwa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mo na gani nga nagaganyat kita sa mga investors. Kagti nami gumayara investors sa isa ka lugar, isa ka locality nga naga-negosyo kagdamo mga kabiyanan nga makuha sa mga tao nga magtrabaho sa sining mga kumpanya. Pero ti, kung na manami man ang sweldo matuod, kung damo man niya mahalitan na sa imo iyang kwan, sa imo sinipalibot, ti, di inda ang fair nga negosyo magamuni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di natural mga kabiyanan, maluwas nga ti, gariklamo da, di gusto nyo nga na negosyo nyo, na ginatulog ko mo masakit sa inyo palibot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Silita mga kabiyanan, buro balansihon nyo man, na wala magkamong sa may masalapay, huwag kamong sa may matapakan, tanan bala, everybody happy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibalanta mga kabiyan, di man ipabayaan sa ilang mga barangay o sa Banwa, sa LGU. Ba't mga kabiyanan na bululigan taman eh? Labi na sa mga apiktado ng mga nagasilimhot na sang baho sa sining pigiri dira sa may Santa Barbara, mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan naman namin yung mga negosyo, mga style kong kaisa sa business sa iban yung mga lugar, particular mga kabiyanan sa mga nagaboom mga kabiyanan yung mga state or pungsod, katulad mga kabiyanan sa Japan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabiyanan, may isa ka style kag manami ini mga kabiyanan ng klase sa negosyo man. Kadaw nag-click ini, nag-viral para mga kabiyanan sa mga taga-Japan. Kaya balanta naman mga kabiyanan, mga Japanese. Maluwas ka masako sa trabaho. Kung kaisa mga kabiyanan, why not simpo sa ila sini pamilya? Kung isa mga kabiyanan, makibot ka na lang nga ang isa ka-ordinaryo nga empleyado. Stress ka mga kabiyan, problemado. Kulang mga kabiyanan sa mga pag-alungay sang mga pamilya, pag-alungay sa mga ilang mga best friend, sa ilang mga kakilala.
1: RRMN Patrol 774.
0: May-ari mga kabiyanan sa Japan nga may isa ka coffee shop or coffee shop. Kapwede mga kabiyanan kaya nga maluwas nga magkapangapi ikaw. Pwede kaya mga kabiyanan nga makapahuway, makapuhuluhigda nga makarelax. Kag siyempre mga kabiyanan, nga may upod ka mga kabiyanan nga hindi mo man kaano-ano. Pero mga kabiyan, istrikto nga maghulid mo or pag-embrace mo, pwede gani nga maghulid ka sa isa kalalaki or anuman nga mga bag-imoda nga makaupod sa sining coffee shop. Mga kabiyanan, istrikto sila, wala lang sang ano mga kabiyanan nga relation o mga kabiyanan nga katulad sang ginatawag nila diri mga kabiyanan nga
1: RMN Patrol 774
0: na relasyon, wala sang pakikipagrelasyon sa tagsa-tagsa.
1: RRMN Patrol 774.
0: So more on mga kabiyan, ini nga coffee shop sa Japan mga kabiyan, para lang sa pagpahuway. Tapos may libre ba na nga kung isa maghakos-hakos. Kada na yung ordinaryo nga daw magkilalahay ka mo, magjuwa ka mo. Pero strict kid lang mga kabiyanan, asa lang ka mo dira. So kung mga party sa romansa, wala ini ginapahanugutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dira lang siguro mag-muni-muni ka muna istorya. Tapos kuanay lang ka muna sa mga problema nyo. Share ka muna mga kabiyanan. Embrace ka muna. Hug ka muna. Pero hasta lang da mga kabiyanan. Wala suno mga kabiyanan sa siring coffee shop owner sang romansa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya may kumpara kita na karoon kung mga Pilipinas ni Abawas. Tuis gi sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya may pinasahay mga kabiyanan klase sa coffee shop na kinatawag nila mo nga soynia. No, aning soyni na nagkakulugan mga kabiyanan nga pag batang-batang ko sa mga umaa. No, ukon gani magtulog mga kabiyanan sa ingod sang iban nga tawo or particular.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, iniasta lang mga kabiyanan sa sining mga bagay other than that wala na. So nagabayad ang mga customer para nga magpahuway o kung maghigda, magtulog mga kabiyan nga ta ingod nila ang iban nga mga individual sa mga hilway mga kabiyanan kagkontrolado nga palibot.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa owner, sini mga kabiyanan ang tinutuyo sini nga negosyo kag ini mga kabiyanan nga klase sang estilo sang business mga kabiyanan ang indi ya pagkigrelasyon ha kag indi man mga kabiyanan wala sa mga romantiko nga mga buhat mga kabiyanan kundi ang simple lang nga pagpahuway pag-relax kag mga kabiyanan istorya sa imong kaupod nga upod mo man mga kabiyanan katulad yung may mga problema kamo so nag-share kamo sang inyo mga problema sa pangabuhi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi nyo, nagpopular ini mga kabiyanan sa Japan. Kag ginadugukan mga kabiyanan sa mga Japanese. Kag hindi lang mga Japanese, kundi sa mga ibang pagid nyo mga tourist. Mga kabiyanan, kaya doon ang nga konsepto nga na napinsaran sa sining owner. Bangod mga kabiyanan sa Japan, ang masaming nga naka-experience sa mga kabiyanan sa mga pwerte nga pagkakapo, stress. Kag siyempre kung kaysa mga kabiyanan, kasubuhi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod mga kabiyanan sa kasako sang ila sining mga pagpangabuhi sa Japan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo ni mga kabiyan, tinutuyo na rin ati. Pero ay nabutang kung pila ka oras, mas inuras man ini ang imutulog. Kaya kung mga Pilipino, patulogon mo ni Jesus, maluwas nga nagahuragok pa. Mga kabiyan na, Jesus, tulugan kay imubilog si sinimana ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natulog, abida karo mga kabiyan na mga nakargador. O halin sa super. Ta panimong pangimyon pa mga kabyanan sa mga halin sa mga isda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di Manguro, ayan, nalimit Manguro sa mga empleyado lang. Pero sa may mga medyo may nagapur pangimyon nga daw ang baho niya mga kabyanan pigiri. Daw hindi naman naguro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kami nga mga konsepto ini mga kabiyan nga coffee shop kay nadugukan kag nangin sikat ini sa Japan. Now, pamangko ta mga kabiyan na pwede ma-apply ni sa Pilipinas. Eh, yes!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung apply mo ni mga kabiyan, una ginang tagiya, asus, dugay-dugay, kung ginapablatter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang sa Sunset Boulevard lang gani nga. Da wala to tawo. Mga kabiyanan ga, pakita gani sang iyang pitoy nga daw. Dako pa ang pitoy sang amo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi nga iha pa mga kabiyanan magtulog-tulog. Gani so, tanang mga kabiyanan nga mga magyan guro sang mga babae ni. Magyan sa mga manyakis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para na ako mga kabiyanan na lipdan lang gani isang dahon katumbal. Jesus.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos sa mga Pinoy pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Good man mga kabiyanan, manami imatuod din ng mga klase sa konsepto sa siling establishment. Pero tiri-diri mga kabiyanan makita kay man number one. Kung nga ginahimo ini mga kabiyan nga concept sang mga negosyante sa Japan, number one, disiplinado yung mga Japanese.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malamo mga kabiyanan nga naka-istorya kita sa mga classmate from Japan. Mga kabiyanan, dito ya ang mga kabataan pa lang. Hindi yung mga kabiyanan una ang gina, labi na sa mga nag-eskwela, lagi na elementary, high school. Mga kabiyanan, ang thinking, mga kabiyanan, kag ang konsepto man sa mga Japanese, mga kabiyanan, labi na sa mga teachers, ang mga estudyante, mga kabiyanan, hindi lang kay pa utok-utok, maalam ka, mga kabiyanan. So, ang first priority nila, kung paano mga kabiyan matunduan sang mga ini mga pagkabutang ba lang nga magkadto ka sa eskwelahan. Una diri mga kabiyan kabalo ka magtinlo, magpanilhig, pagkatapos pag sinalayon nyo sa balay nyo, kaga mga kabiyan na ginatudlo ini sa ila eskwelahan, before sang ila sining mga subject, una anay kung paano magpanilo, pagkatapos mga ang disiplina gid. Mga kabiyan, amo ni kung nga ang mga Japanese, makakita lang ang mga ano ni mga basura mga kabiyan na isang gamay lang. Kita mo ginapudyot gina nila mga kabiyan ang kagisulod gid sa proper sa mga basurahan. Kay disiplinado, kay gamay pa lang sila gina sa dia maluwas ang ginadisiplina sa ila sining mga guardian. Sa ila sining mga parents, ang second parent nila ng mga teachers, mga kabiyanan, mas isi-exido sila sa muning nga mga pagdisiplina sa mga kabataan. Amuna, mga kabiyanan, isa sa mga hindi mo makuha, mga kabiyanan, kag hindi madula sa mga Japanese, ang ilang pagkadisiplinado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga wala ina, mga kabiyanan, sa mga Pilipino, pilang nahot, gid lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mo ni mga kabiyanan kasubong sa nga mga klase sa negosyo. Asos, may sinimana lang mga kami ko sa Pilipinas ni. Mga kabiyanan, dugay-dugay. Guru gina, bisitahan na isang LGU, isang local government unit nga. Ginapablater ng tagiya. Sini kay nga man, mariklamo ang babae. Mga kabiyanan niya ginadulugan na ito mga kabiyanan kagina chansingan na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Why, gani taon, pakitaan niya gani isang iya kinatawo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ang ini mga kabiyanan niya coffee shop, na kung mag, ano ka, magsulod ka di, katulad niya mag, gusto mo nga ma-avail ang ini nga serbisyo, sa sining coffee shop. Mga kabiyanan, as in nga daw matulog kagidya. Pahuway ka, relax ka. Bisan may upod ka na mga kabiyanan, ginahulid mo. Pawala lang sila. No? Kagwala, yas ang siling na may ara nga mga pagromansa nga aspeto. So, dira ka lang asta, may limit. Bisan maginaksanay ka mo, dira, istoryanay ka mo, dira. Mga kabiyanan, dira, gilang asta, wala na sang labis kagkulang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mo na siling ko kaya layo, hindi ko i-implementar mo ng konsepto diri sa Pilipinas. Kay mga kabiyanan, gamay lang nga dulom, upod mo ba babae o kung lalaki? Labi na mga kabiyanan sa mga lalaki nga medyo may pagkamanyake, na ginapakita ay gani mga kabiyanan, mga exhibitionist, na di mo daw makapatindog isang balahibo mo ng iyong pito itong mga kabiyanan niya kagamay, bangian pang itlog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namo ni ginabilib ka ginasaluda saluduhan mga kabiyanan sa ibang niya country ang Japan bangod sang ila sini nga pagkadisiplinado te may implementar mo na de sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabiyanan, mga babae guro nga mahulidan sa mga lalaki ni sa ako pa barangay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay but
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ang ini ba lang hindi ko maintindihan ini daw kay higit sang ang report naman pistok sa tunga sang US kag Iran. Wala mga kabiyanan madayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dito doon ang pinarmahan na maganito mga kabiyanan ang matapos ang pinatungan man isang ibang nga doon dumaan yung Pakistan. Subong mga kabiyanan daw patunga naman din yung Switzerland.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito na mag-inamo ni mga kabiyanan kay daw nagpamahog man to naman si Tuto Nyong Bukay. Mga kabiyanan niya kung hindi matigayon. Wow. Waswasan niya naman ang Iran, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay nagpahayag man si ano si President Donald Trump sa Amerika. Nakita to mga kabiyanan nga nagpirma siya sa sining kasugtanan Memorandum of Agreement between Iran and US. Pero mga kabiyanan, atong apirma, suno sa kay President Trump, pwede yung mabawi kung ikaso nga hindi yung magustuhan ang mga agenda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gano'n pa abing lauman sa Iran si Nadi? Pwede aragin na sa advantage ng situation niya ang Amerika kay mga kabiyan si ano nga tudso naman sa kabumbardiho naman sa hulugan naman sila to sa Puites.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sunod sa information mga kabiyan, wala madayon ang pag-istoryahan na isang US kag-Iranian negotiator na may kantana sa deal nga tapuso na ang giyera sa Middle East. Suno sa Switzerland, samtang ginapaiway mga kabiyanan na ang ining plano na mapadulong ang presidente mga kabiyanan sa Switzerland. So isa ka snake may gipahayag dari sa White House, spokesperson nga wala nangin simpleng ang logistics ang negosyasyon. Ano ini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Guys, ano mga kabiyanan sa President sang Switzerland, si Vance mga kabiyanan nga ang US delegation magbiya mga kabiyanan para sa istoryanay sa Swiss mountaintop resort nga sa Burgenstock. Pananglitan mga kabiyanan nga ma-finalize ng plano. Ginsiling sa statement sang Foreign Ministry nga na-postpone ang meeting apang nakahanda ang Switzerland nga magpatigayon mga kabiyanan na sinikag nagapadayon ang preparatory work sa Burgenstock. Ti wala pa sang sabat ang Iran.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nauna na mga kabayan nga nagsiling nga nakahanda sila nga magsugod sang technical talks matapos mapalawig ang ceasefire sang hindi marubos sa 60 na kadlaw. So una nga ginsiling sang semi-official nga Tasnim News Agency nga kinanglan anay makita sang negotiator sang Iran bawi. One man, maruri ba sa marot pa sa maruri?
1: RRMN Patrol 774.
0: So, sang Iran, mga gabi nga magkita ang negotiator sang Iran. No, kinanglanggig ko nga magkita sa sang negotiator sang Iran ang mga sinyalis nga ginapatuman sang US ang interim deal. Nagwala na sang confirmation nga magapadulong sa Switzerland ang delegation. Ang iyato mga kabiyanan sa papatunga sang Pakistan. To east na to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot importante nga may rollback kita nga semana, bahala sila mag-tinapungla ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dani nagkakwa na lang sila kung makita na gimana sila ni Nuna Donald Trump kag mga kabiyanan di ba ang pangamang negotiator duanay na lang sila para matapos na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang importante mga kabiyanan nga may big time rollback kita sa masunod nga semana tapos period.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaginig po sa mga kabayanan, ginadulong na sa inyo gamit na kita sang DTX 500. Okay, amo ining sabat sa imo sining problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sining tiyan, kag base imay diferensya na ang imo sining liver. Kaya mga kay mga rekomendar naton gamit kita sang DTX 500. Kay ba ng DTX 500 ay may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sang sugar cane. Kag ini na pamatud-an sa pagtuon mga kabiyanan nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalik kag nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa partner niya na Mighty C. Ang Mighty C nga, alkaline niya, vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre, tumar kita Evergreen Herbal Capsule. Kaya mo rin nagalimpyo, nagpabago, nagbalansi sang atong sistema, sang atong siningalawan. Na kung kamo, sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patch, creatinine, kag acid. Kag, kung kulang pagig kamo sang vitamins ka minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magsobra kanubo, kag hindi man magsobra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga organic katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal na sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta, report sang aton patrol. Nagiban pagid niya mga balita, mga gabihan sa aton niya pagpanumbalik. Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippines, Sundan Time, alas 11:03 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
4: ang RNN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldigar Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: Talk, talk, talk, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners, basta on air kag online, tatak RMN.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
11: Sir Boy, ang topiko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
12: plain
11: D3.
12: Plain D3.
11: Because
12: plain
11: ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga
7: probiotics. Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amuna siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni ga-star sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, mm-hmm. Alin ni sa aton baba, alin ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
12: Sa panit.
7: Ara sa panit.
11: Ara pagit sa flower.
7: Ay sa flower. Da ang tambay niya ni
11: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. Mm-hmm. While ang imo cellula is only 37 trillion.
7: Mm-hmm.
11: Amo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa aton lawas, sir boy.
7: Correct.
11: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
7: Correct.
11: Ga-produce ang imong happy hormones. Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobrang kagawda.
7: Correct.
11: So kung mag-inom ka di tribayo, sir boy, pag-abot sa baba pa lang, mm-hmm. ang magyan niya, kung kalibay pag-inom mo, kagton mo,
7: mm-hmm.
11: tapos pag-abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw, patay.
7: Patay.
11: Mm-hmm. Abot yan, patay. Pag-abot sa tinae, mm-hmm. ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria.
12: Oh.
11: Lumpat-lumpat
12: yung mga
11: ginbuligan sila.
7: Ginbuligan sila. Correct, no?
9: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na.
12: Mm-hmm.
7: Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
11: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
7: Medium
11: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
7: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
11: So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
7: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
11: Lipay si Kwan eh.
7: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duha na ang benepisyo mo. Patsyon niyang kontra ni probiotics.
11: Padamoon mo
7: siya. Padamoon si probiotics.
11: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
12: Wala.
11: Wala.
14: Sa D3 Bio lang.
11: D3 Bio na, Doc Sam.
12: Luwas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
11: Yes. Kaya pa damo ng imo mucus. Ang mucus lining.
7: Mucus lining mo healthy.
14: Kamang trap eh.
7: Kamang
11: trap.
12: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
7: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B.
11: So di ang B complex importante na sa imong ano.
7: Correct, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
11: Importante na sa imong kuryente sa imong lawas.
7: Correct.
11: Ang namian to, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
14: serotonin kag dopamine.
11: Mama makadlawon lang kasi bastante ka happy hormone.
7: Correct.
11: Mm-hmm. Mga tawa mo na, sir boy mo. Kayan la kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
7: no?
11: Emotional quotient or intelligent quotient.
7: Both,
11: ha?
7: Both.
11: Gina-promote niya ang EQ kag
7: IQ.
11: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
12: Wala.
11: Wala, no? Because of MCT.
7: MCT.
11: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
9: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatapos magabuti ka. D3 Bio. Health News.
16: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang oras na darisari men Iloilo Philippines Standard Time kang oras sa Bilugang Pilipinas. 13 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sa gabi.
3: RMN Patrol 774.
2: Panayin ka muna kapabati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
3: RMN Patrol 774.
2: Check na dugay-dugay mga kabiyan reports ang aton sa ringa patrol. Mga kabiyanan, check na nga pinaka-latest ng huwag ko nag-takas na itong nag-lumpa itong mga kabiyanan sa Suba itong mga kabiyanan sa Batiano River, Panada, sa Arevalo.
3: RMN Patrol 774.
2: Ay, marikag-usip ng mga tao sa buong mga problema kung kaisa dugangan mo pagid.
3: RMN Patrol 774.
2: Si tripping lang itong mga gabihan, mapulpabog na lang ang mga puro paligo. Sige, check na karon mga gabihan kaibahan pag yung mga natipon yung mga reports ang aton nga patrol. Mga gabihan na para damogin makarelate sila nga mga gabihan ano, sa aton sila nga mga mag-asawa na magpamilya mga gabihanan. According sa report sa mga eksperto, ang wakalan nga misis may maayong benepisyo kay Mr. We, Dad?
3: RMN Patrol 774.
2: Habi tistingan tani mga kabiyanan. Ang taon tabi ko na nga benepisyo ni kaya. Na, un makagwanta ka mga, hindi ka malingan mga kabiyanan sa mga kwan? Arma light nga sa automatic arma light nga mga bunga nga kagaba sa misis.
3: RMN Patrol 774.
2: Check na rin karang mga kabiyanan dari sa aton sining pagpangalagad. Mga kabiyanan, na-try kita dari nga makuha agad ang development sa sining kaso ni isang exhibitionist. So, gintry tatanin nga mga kontak mga kabiyanan ng aton sining LTO director. Wala yun na lang ni ang syukos order ni Attorney Lira sa City Legal Office. Oh.
3: RMN Patrol 774.
2: At posible daw masako giguro si Director Hidospan, Dodo Hidospan, na bangod mga kabiyanan daw yung hindi gid ma basi may meeting siya.
3: RRMN Patrol 774.
2: So, try ta sa Monday, mga kabiyanan, para makakuha kita sa development. Ang gusto ko lang makilala ni mga kabiyanan ng tag-iisang salakyan. Kaya mati isa man lang to siya nga nag-sakay. Ang ito napakita mga gabi, ining exhibitionist, no, nga napakita sa iya sining kinatawang bangian ng itlog.
3: RRMN Patrol 774.
2: Doon sa mga babae ni mga gabi, no, ay pagiging paltak.
3: RRMN Patrol 774.
2: Dumduman ko mga may duwa kita ka mga kaso nga na-encounter. Duman nyo ni mga kabiyan na itong napakita man sa iya kinatawo. So, medyo adult naman itong lalaki. Madulum-dulum na labayan nga nagabantay sa lakyan ang isa kababayi. Mga kabiyan, gipakita-kitaan niya. Dumduman nyo ito mga kabiyan nga baldabis kitsa kay kinulata sa isang tuntuod sa babayi. Kay man, black belt, tergali mga kabiyanan, akido pang ginakuha sining
3: RRMN Patrol 774.
2: So, nagkatuon akido, linampo sa man. Mga kabiyanan na baldabis gina. Di na alalayan sa mga kabiyanan sa mga ara nakakita.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sa distrito, sa mulo, itong ano plano yung tanay mga kabitsansingan ang ining isa ka-aktya akido expert. Mga kabiyanan na estudyante man to. Babae, galing kaya di may pangamot. Di siya sugata niya, linampos ha. Di man kuwa, yagid parte niya.
3: RRMN Patrol 774.
2: Isa pag ikakaso sa sulod sang salakyan, hindi na experiencehan ko nakita ta ni mga kabiyanan. Pero kaluluwag isa sa sulod sang salakyan, kaya ti daw tangag mga kabiyanan na siguro kuging nakaruro, tapos medyo daw naghahana na mga kabiyanan ma tahaw-tahaw ang drugs. Ikaw ang kagaguya sa sulod sang salakyan, nagabiyahi bilya nga salakyan, karon ang babae sa tubang niya, natripingan niya mga kabiyanan, ti may mga lalaki sa tubang niya, sinasaway na sa sasakilid sang lalaki, hindi pa magpati. Dugaduga na gimani mga kabiyan nga insidente, pero nagka-witness kita sini. Bawa ang isa ka lalaki, itong mga hurus gunman, daw napiko ng mga kabiyan na kaya ginasaway-saway gapati. Ano, maluwas mga kabiyan nga daw bangag, gubog.
3: RRMN Patrol 774.
2: So the extent nga daw, hana yan ang ipagwa ang iya sini mga kabiyan ng kinatawo. Aba, pagkakita sang lalaki nga daw hana na nga ipagwa niya, bus na tindakan mga kabiyan sa rakangan niya. Galukot sa sasulod sa salakyan. Nasa nga malagyo, bawa may mga lalaki magkaroon sa medyo ara sa pulupunta. Nasa mga kabiyan nga magkabit, tindakan pa sa sus. Gabaro, rosas da sa karsaday.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kaya mo ni mga kabiyanan, yung mga lalaki, yung mga manyakis, ang uning na dapat mga kabiyanan.
3: RRMN Patrol 774.
2: Mo ni dapat yung mga premium nga mahatag mo sa ila sa mga kagago-gago nila.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ay niya mga kabiyanan, yung mga munikasi sa mga aktuasyon sa isa kalalaking nga bastos, exhibitionist mga kabiyan manyak, why nandiya lugar sa Iloilo City?
3: RRMN Patrol 774.
2: Dapat ining mga klase isang tao, mga lalaki, mga kabiyanan, dulaan mo na sa kalendaryo, hindi mo padamuon mga rasa sa mga buisit.
3: RRMN Patrol 774.
2: Gusto ya sa mga taga Iloilo, malinong kamatawahan ng komunidad. Hindi kay mga kabiyanan niya mag-ureksibisyon pagkita-kita sa mga kinatawo mo nga daw. Nako, paganing pitoy sa amo.
3: RRMN Patrol 774.
2: Pitoy bala na?
3: RRMN Patrol 774.
2: Iho ni Putin.
3: RRMN Patrol 774.
2: Nanayo, kwanta na yung mga balita. Kaya daw, mas interesado pa ko sa mga balita, mga kabiyanan. Natipon na rin sa aton patrol. Standby! Kaya di ka pulso ng mga kabiyanan ginadulo na sa inyo. Gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaya isa inika natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sang sa aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupo sa mga nagawlubag nga ginaangkon sang aton siningalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kahatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kag pagdepensa batok sa mga banatian. Kag para sa mga GC bill, 10 kilos ang bilbil, nagabulig man sa pagbuhin sa mga timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sang aton siningalawas. Initaran niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax, D3 Bio.
3: RRMN Patrol 774.
2: Narin ang mga kabiyang mga natipon ng mga information sa aton sining patrol. Mga follow-up mga kabiyanan. Upod sa kay, Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
3: DYRI, Radyo Man, report.
2: Radyo Man, Marge.
3: RRMN Patrol 774.
2: Bye, balikan ta mga kabiyan ng aton sining patrol. Mga kabiyan po sa kay Radyo Man na Marjorie Herbo. Amyan ni mga kabiyanan.
3: RRMN Patrol 774.
2: Para na linyaya pa eh. Okay, standby. Daligid lang. Ay balik kanta rin karong mga kabiyanan sa mga damo makarelate siya ni. Sabi na mga kabiyanan sa mga full automatic, mga baba sa mga asawa nila, o ni mga juwa.
3: RRMN Patrol 774.
2: Balik kanta, ang ari na sa linya natin si Radyo Man, Marjorie Helbomian eh.
3: DYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man Rodel sa detalye dari sa nga mga madulong natin nga balita update natin sa lalaking naglumpat kay ina sa may suba no dari sa may odra sa may distrito sang Arevalo natigayon na ini nga makumbinsi nga magtakas. Radyo Man Rodel gin pakaon ini si alias Banoy 35 anyos tricycle driver kag residente sa zone 4 barangay Santo Niño Sur Arevalo no ini matapos nga kaina naglumpat ini sa suba matapos nga ra sa impluwensya sa makahulubog ni ilimon kag medyo do nag dogin dakop siguro kan nervous breakdown bangod kay ina nagaha ini siya nga manyapon pero wala pa nasunad ang tigang so pagambal sang iya nga hinablos nga wala pa nasunad ang tigang nagtalikod ini maglakat sa may kusina diretso lumpat sa suba hindi ini mapalapitan sa pila ka mga rescue team kag sang barko nga nagsunod sa iya or ang ining kasakayan nga nagsunod sa iya bungod man kay may ginabit-bit ini nga kutsilyo Radyo Man Rodel so ang ining si Banoy ang nakapauli na karon kag medyo na ampawa na kag sa background nga gincheck naton diri according diri sa mga barangay officials dire sa may Santo Niño Sur Arevalo nga kilala ni si Banoy nga pala hubog kay one time ko no nagainom ni si Banoy nga respondihan nila bango nagsururuka kadugo Radyo Man Rodel natamaan sang pagtagay so si Banoy karon ang ara na sa ila nga puloy-an sa piyak nga bahin ang pilason dari ang manghuad matapos gintiro sang iya nga magurang sa samtang nagainom no hubod nga nagainom sa barangay Madarag San Enrique Iloilo natabo ni kahapon kaging kilala diri ang kagulang or ang ining biktima sa kay alias alias Rexel magbanwa 43 anyos samtang ang suspect amo ining si Jomar magbanwa 47 anyos lunsay residente sa nasambit nga barangay base diri sa investigation sang kapulisan kaupod nga nag-inom ining magutod Radyo Man Rodel kag may ara nagduntad nga wala pag ininsilihan ay sa tunga nila kabagdanan nga nagkuha sang armas lutang ang magulang kag inliro ang iyang nga manghud sa idalong porsyon sang iyang nga lawas sa indala sa ospital ang manghud agud hatagan sang nagakaigo nga pagbulong samtang ang magulang Radyo Man Rodel ang voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan. Ang ini nga bahay na ginatulong sa inyo sa klinika D3 Bayo ang inyong proteksyon na batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa Baramin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bayo, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
3: RRMN Patrol 774.
2: Salamat mga kabiyanan sa report ni Radyo Man na Marjorie Herbomiane. Ini mga nag-inom-inom mga kabiyanan. May man yung problema kung tani kung butang sa lugar ang inom. Pero siya nang inom mga kabiyanan nga gusto mo yung tumbahon ang tando ay kag si Red Horse. Ati, pangita ka ng adan pasis mo.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ma-register ka ng adaan sa kundinda ng mga funeral parlor. Yan na, piho. Ginay, makuha mo ginang party mo sa Palakadlaw.
3: RRMN Patrol 774.
2: Duwa isang tao, mga kabiyanan niya, tagaan na medalya para lang tumbahon nyo ang ilim nun.
3: RRMN Patrol 774.
2: Mga kabiyanan ko, mga inom-inom, Jesus, pindihan nyo pa kayo mga kabiyanan niya. Inom nyo na nga mga inuras lang. Kasi.
3: RRMN Patrol 774.
2: ata nyo mga kabayan ang kilala nyo ang sign on sign off ang imnanay.
3: RRMN Patrol 774.
2: Nakuha yan ang ganing parte niya, may interest pa.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kamukwaon da mga kabiyanan perwisyo gin sa pamilya nyo at ibili nyo mga kabiyanan ti may lang kun pag ara na mga kabiyanan sa bi nyo nga sitwasyon okay mala na kun matigo ka lang dayon ang lahi pa na mga kabiyanan inamakuma ka pa hospital ka pa ICU ka pagkatapos mga kabiyanan na vegetable ka na, dalo ka sa balay mo, kaligid-ligid ka lang bangod sa sobra sa nga ilim nun, kay gusto mo gig nga tumbahod si Red Horse, kag si Tanduay, pero ti ang ending, ikaw yung mga kabiyanan ng perwisyuan, pamilya mo na perwisyuan.
3: RRMN Patrol 774.
2: Hala ka muna, dito mga maparinte!
3: RRMN Patrol 774.
2: Kini ka po siya ng mga kabiyang ginaduluman sa inyo. Gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. May pa man ang imno nyo Mega Man kaya mga kabiyanan na makatapa-resistensya sa inyo ni. Labi na sa mga kabiyanan nga nag-aproblema.

0: Gid sa lunes sa pangitaon ug ni si Director Indos Pangi gusto gid may balaan kung sinong tagiyat o sang salakyan niya ni nga nalagyo lang sa mga gabi matapos pinakita niya tong iyang sus ba nang kagamit ka cute RMN Patrol 774 nga balang magpropakita kung mga imuamo nyo ng mga kabiyanay na mga ma-impress man ng mga kababaihan bala ng pagkakwadaro ginapangita ka mo hindi kay mga kabiyon ay sus marika gusip RRMN Patrol 774 bala mga babae bala nga magkakita isang medyo bastante ka bala mga kabiyanan ay abaw ay abaw 555 lang yun eh, hong. RRMN Patrol 774 mga kabiyana, sus, ginahikayan ka sa babae ngayon. So, gamay pang pitoy ni Morpid yung ido sa arimin, no? RRMN Patrol 774 Pangian pa mga kabiyan, itlog niya, bantal pa. RRMN Patrol 774 Ariay, may gaman ka herbal capsule ka mo. Kay mga kabayan na naman yung number one niya capsule para lalaki sa Biloga, Panay Island, Kagimaran. Kay man, ang may gaman herbal capsule naga hatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kay man, ang may gaman herbal capsule, safe ka tama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoli, goatweed. Safe sa heart kay wala ini sang side effect. Mag-inom sa may gaman, 2 ka kapsula bago ang maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kay man, basta nag-amigaman, hindi kagid mo huyan kay misis mo o kung kay partner mo. May gaman herbal capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kalsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag-megaman herbal capsule na now na! RRMN Patrol 774 Pagbalik ta, report na ma-report mga kabiyan sa ato si Recorrection sa City Hall. Upon sa kay Radyo Man Joel Lapranco. Standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:32 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Anong gusto nyo?
7: Success!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makapansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika ng Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
1: Mmm! Tofu sisig?
6: Ha? With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be MX Extraordinary with MX3.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char, flab, con.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:42 na sang gabi.
10: RMN Patrol 774.
9: Padayon ko mga pamati, mga kabiyanan, diri sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Pangta na dugadugay ang report, mga kabiyanan, ni Radyoman Joel Franco. Pero mga kabiyan sa piyak nga bahin, ang ginahin mo na sa buong mga kabiyanan ng abogado sa sining 18 na malita boy. Dipinsa na lang nga, dipinsa nga. Mga kabiyanan, kag adama mo sa mga nag-comment, mga kabiyanan, nga daw ay na credibility ni nga klase abogado. Kay mga kabiyan, instead nga, ma-explain ka rin sa mga witnesses, sa mga 18 na malita boy, siya yan ang nag-dinipinsa, siya yan ang ginambal, mga kabiyanan, sa mga narrative, sa mga nagdulong, sa sining mga malita nga may unod nga kwarta, nga halin sa kaya Congressman Saldico, naging panagtag sa mga kongresista, kag mga kabiyanan, sa mga senador nga tudlo, mga kabiyanan, ni Attorney Baligod. So ang pinaka-latest, mga kabiyanan, niya ang umbra niya ni Tony Baligod, mga kabiyanan, na pang justify na lang kag patag kag subuman, mga kabiyanan, gina-explain niya kung ano nagkalatabo. So muna nga daway na sang credibility ang ining klase sang testimony sang iya sining nga mga kliyente, mga kabiyanan, kay nagasaligma to, mga kabiyanan, ang mga narrative sang iya sining nga mga kliyente nga daw hindi na mapatihan kinakalates, so pinagawaguan sa sang resibo ni Senator Kiko Pangilinan nga tong ginapakita nila nga ebidensya, mga kabiyan, sa picture nga ara man ang picture, mga kabiyan, ni Senator Kiko Pangilinan nga mga kabiyan na nagamit sa tong mga salakyan kag mga air asset ni Saldico. Itong picture galiya, mga kabiyan, gipagwa diri ni Senator Kiko Pangilinan kuwa ato, mga kabiyan, na sa Mindanao. Kaya kita magsala sa sulo, karga pasalamat to sa mga Muslim nga nagabuto sa kaya Senator Kiko Pangilinan. So amo to, mga kabiyan, na ng ginawa gamit nila to sa ilang mga press conference. Kagamuning press con kagila sila mga kabiyanan niya, Blue Ribbon to daw malaskaran gini, mga kabiyan, si Attorney Baligod kag mga kabiyanan si Mike Depensoro kay bugos atong Blue Ribbon.
10: RRMN Patrol 774.
9: Kada hindi na mapatihan, mga kabiyanan, ang mga narrative kag mga testimony sa iyang mga kliyente, kag siya mismo daw hindi mo na mapatihan.
10: RRMN Patrol 774.
9: Nagpamangkot, mga kabiyan, mag-resume ini ang Blue Ribbon Committee. Mapakita sila to.
10: RRMN Patrol 774.
9: Eh, mga testimonya, mga kabiyanan, sang iya nga mga kliyente, daw ni Patihan, kag daw medyo himo-imo na lang. Ay, ambot ni si Atty. Baligod. Abi, baligod, baligod na lang ng imong kliyente.
10: RRMN Patrol 774.
9: Ni mga kabiyanan kay kwanta duga-duga yung report sa ato sa ni Patrol. Kagining kaporsyon ang ginadulong na sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mataasong ta ato sa ni Vitamin D3 level sa ato sa ni Gadugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian. Ilabi na gin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and the Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tarang yung mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Di na paghulatan nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga ospital. Kadto lang kamo sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. Tagbakaro, Iri Street, Poblacion Estancia, Iloilo. Simeon Aguirre Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The Science of Longer Life.
10: RRMN Patrol 774.
9: Check na mga kabiyanan na mga natipon niya report ni Radyoman Joel Franco. Dugang at tatlo kas three-story school building gin-turnover na sang Oswag Ilunggo party list. Detalye nga report dari sa linya naton si Radyoman Joel Franco.
2: DYRI Radyoman Report!
11: Ang ining abahin, gindala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala natin ang makapabakod sa ating ngalawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinluan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa ating memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
12: Gin-turnovers sa Oswag Ilunggo Partery, subong adlaw ang dugang tatlo ka 3-story, 6-classroom buildings kay nasaaga. Una nga gin-turnover ang proyekto sa Hibawan Integrated School nga ginsundan sa Mandoro Elementary School kag Arevalo Elementary School. Suno kay Attorney Tiffany Somes para Legal kag Communications Officer sa Oswag Ilunggo Partery List. May budget ang tag sa kaproyekto nga tig 23.5 million pesos. Ang building may gasebing classroom sa laboratory room para sa information technology kag science. Tuman naman ang pasalamat sa principal sa sininga mga eskwelahan bangod makabulig ang proyekto sa pagpataas ang kalidad sa pagtuon sang ila estudyante. Sa daligad nga semana gin-turnover man sa Oswag Ilunggo ang tatlo ka proyekto sa San Isidro Oswag Elementary School, Iloilo Central Elementary School kag Fort San Pedro National High School. Sa paig ni Somes, may kabugusan nga 227.3 million pesos ang balor sang proyekto sang party list sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
11: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
10: RRMN Patrol 774.
9: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Mga kabiyanan, so daan mo magka-relate din sa mga misis, mga kabiyanan niya. Ang baaga pa mga kabiyanan, full automatic na. Daw M16 Armalite. Mga kabiyanan para sa mga mag-asawa, mag-jowa. Okay, according sa mga expert, ang wakalan niya, misis, may maayo nga benepisyo sa kay mister. Abi-abin, ano kuno abin eh? Ano nga benepisyo niya sini? Kaya mga kabiyanan sa information, mga mister nga permi lang balang mga nga ginawakalan. Mga kabiyanan, permi lang na sing alan. Permi lang nga ginabugahan.
10: RRMN Patrol 774.
9: Way pa kabugtaong Ginoo mga kabiyanan, bratatat ng Domala Armalite ng baba ni Mise.
10: RRMN Patrol 774.
9: Kay sunod mga kabayan sa mga eksperto, o pabati sa mga jowa ka mga banaba, ka mga asawa, no, maswerte ka ang mga kabayanan na maswerte ang mga babayi, mga misis kay may mga benepisyo ini sa imo sini bilang bana. Ah, sa mga bana, o pamati ka mo.
10: RRMN Patrol 774.
9: Nga ginapuno mga kabayanan sang binghal ang inyong mga dalunggan sang inyo sini nga mga asawa.
10: RRMN Patrol 774.
9: Nagdugan pa mga kabayanan nga wakalan nga asawa ang makabulig sa mga bana. Uy. Dad.
10: RRMN Patrol 774.
9: Nasuno mga kabayanan nga sa mga wakalan nga asawa makabulig ini sa mga bana nga mapalayo sa mga palaligban kag anxiety. Okay. Kapila sa mga benepisyo sini sa mga bana amo ang mga pagdugang sa patient level o kung pagpasensya o kung mangin pasensyo so mga kabayanan nga mas nga maluyag sa asawa kag paglikaw sa pagbinaisay. So ginapapag-on man sini ang pundasyon sang relasyon kag mas nga nagapalapit ang connection sa mga mag-asawa. Jodo dagi ko eh.
10: RRMN Patrol 774.
9: Depende ni sa asawa kag mga asawa sa mga nag-aga pa mga kabiyang gabuga na klayo.
10: RRMN Patrol 774.
9: Gata mo man sa mga asawa nga daw sobra pa sa mga kabayanan sa dragon ang batasan.
10: RRMN Patrol 774.
9: Huwag pagani pang hangaw-hangaw kagama nagapangalimog ang bana mga ginawaswasa na sang asawa.
10: RRMN Patrol 774.
9: Tugangan mag kung kaisa mga kabayanan huwag sa inugtong iskab mga kabayanan huwag sa inugmadyong abaw.
10: RRMN Patrol 774.
9: Sekreto mga kabayanan, depende sa asawa sa mga bugaya.
10: RRMN Patrol 774.
9: Mangkong kaisa mga kabayan, may banagi mga sana sa aga kasubrahan. Mangkong kaisa nga huwag pagganing pangapi mga kabayanan ang yasin nga bana. Was-was ang bugahan ka na dumala dragon. Mano ka da?
10: RRMN Patrol 774.
9: Sa alawa yun yung mga kabayan, labi na kung kaisang baisan mong kwarta, abaw!
10: RRMN Patrol 774.
9: Nagpalaligban yung mga kabayan, nag-away lang kamo, huwag pa kamutilig angon, puwis it.
10: RRMN Patrol 774.
9: Tuon may mga encounter, ikaw mga kabayan, kung kaisang may pagkasuplada ang asawa. So, matuon mga kabayan, kabalo ka mga pasensya. Kaga siyempre tunan mo man kung paano mga kabayanan niya pa mapalugpayan ang asawa mo. Kag siyempre mga kabayanan, ang himuon mo man kung kaisa, makitaan mo man niya medyo maka mga alungay mo, makuan mo siya, ma...
10: RRMN Patrol 774.
9: Madurudugsing mo makong kaisa ka man kung kaya kaisa mga kabayan sa mga asawa labi na kung stress na kagapalibog man sa mga problema nyo sulod balay tinagakinaramutsing na natanan niya mga bagangan kagaraga-raga sa ulo niya so ang himuon mo lang kung nagana ng mga buga so medyo palugpay mga kabayanan kag muro masiya masahiya si misis hindi na kung madala pa siya kung wala, ilampos na lang.
10: RRMN Patrol 774.
9: Ay, ang botse nyo da.
10: RRMN Patrol 774.
9: Nanadula man to yung partner ko mga kabayanan. Huwag ko ika-encounter. Isang kusi mga kabayanan. Isang singalagi dyan. Huwag ko tika agising alanay kami nga dua.
10: RRMN Patrol 774.
9: Problema ay yun na da.
10: RRMN Patrol 774.
9: Kamuna bahala nga mag-arigay na sa inyo sininga asawa. Medyo durunog singa lang siya. So, Nay, kalma kayo, wepe takwarta.
10: RMN Patrol 774.
9: Ay, ambot niya pang abuhi. Ganyan talaga ang buhay.
10: RMN Patrol 774.
9: Di, mawangal ka pang o bugahan mong bana mo. Dugang naman problema, mga kabayanan ko rin kaso nga. Maling naman to ka rin sa mag-wild man to ang bana mo.
10: RMN Patrol 774.
9: Ang pinakasikrito, mga kabayanan, sa mag-asawa, respeto.
10: RMN Patrol 774.
9: Hindi ko na usubra na yun, mga kabayan, aga pa hapon na, bugahan ka na, sa mga kabayanan, waswasan ka. Ilampos na lang sawa mo.
10: RRMN Patrol 774.
9: Ano na nga, pasalamatan tayo ng mga nag-aup. Ay, umut sa inyo na.
10: RRMN Patrol 774.
9: Ito, no, may mga amo ginaya tulad ng mga sawa. Yung mga sanawa, yung pasunain man niya. Muna na problema, gapulaw ng bana. Trabaho na aga pa. Pagkatapos mga kabayan, hindi gani maka-intrigo mga kabayanan. Asus, bugay mo daw, sobra pas dragon.
10: RRMN Patrol 774.
9: O, tinanglan mga kami, kabalo ka maguro ariga, di ka mag-durudogsing sa sawa mo.
10: RRMN Patrol 774.
9: Lungaya lang mga kabayanan nga samtang aga pa. Hindi siya magbuga pangapin ang mga daan. Pero kung sige pagyapon ng waswas sa iyo kang buga mga kabayan ng sobra sa normal light, siguraduha lang ang mainit pang kape mo, iba siya na lang.
10: RRMN Patrol 774.
9: Pwerteng laigay maningato ng anuwan sa lugar. Sekreto, respeto ah!
10: RRMN Patrol 774.
9: Sige mga kabayanan, kaya kanta lang ni Ustisa, mga nag-ulupod din sa aton palatuntunan ng mga nag-online. Salamat din sa kay Kim Ibon Ferrari. Thank you, Gid. Rin na sila. Nag-hiliran na ni mga kabayan ng aton sa mga nag-alantaw live. Neil De La Riarte. Present ma mga kabayan watching live from Daragan, Benavista, Guimaraes. Sige si Charlene Alegria, present man. Kagsubuman mga kabayanan na pil at tum lang kung makapamati sa Arimen samtang Gapaway. Kurikik, no? Thank you, Git, sa kaya Kim Ibon Perares. Flor Kahilig, present man. Kagsubuman si Romara Suberi. Amigo, tagali mga kabayanan dire sa may Danao Aniway Iloilo si Brad Pitt Madira Bistower.
10: RRMN Patrol 774.
9: May mga kumari ka kumpari tao. Maria Berta Torres ang San Antonio Mulo. Kag si Barangay Kagawad Maria Romar Martires kag si Marida. Mayo lang ang pagpamati. Mga kabayanan. Si Romar Soberi. Present man, kagsubuman sila Baro Magno Albert. Okay. Ako nag-hilanat ka bangod sang klima. Tuhod. Damo sa mga nag-trangkaso. So, subong bangod-bangod sang tuman ka init. Tapos ba, ulanan ka pa ba? Huwag ka pa, bikwarta? Jesus.
10: RRMN Patrol 774.
9: So, nag-travel galing mga kabayan sila Baro Magno Albert sa Lambunaw going to Pututan. Wala uran. Ah, timayo no? Pero wala yan. Amigay ko may ulan eh. Ang kaluluoy madang mga farmers. Takay ka mo ang rice granary das Pututan no? Dari sa probinsya sa Iloilo may manang makauro ilo. Ba't mo na kay loob na ginman ang mga farmers na?
10: RRMN Patrol 774.
9: Gabay pa nga magsigi-sigi na rin ulan para makabulig ba sa mga pananom sa mga pobrita nga mga mangungumao. Si Casmery Ricabar, present man. Thank you again. Subuman mga kabayanan si Rinaldo Salas Espanyola. Ang electric nagsaka per kilawit, kilometer per hour. Kilowatt hour? Oh, do 2 ka pesos diri sa kuano sa More Power bangod sang yellow alert ni nga pirmi lang nga mga kabiyanan nga nagadiferensya ang ila sini nga mga kuang kuno niyo nga mga lanta kabay pa nga masunog na lang tutuod.
10: RRMN Patrol 774.
9: Para na ko dog ginarason lang nila gadululungan sila mga kabayan nang sana nga naga kuano nagaka trip off ang ilang mga planta amon ko tani nga makadugang kurente para da mga kabayanan diri sa aton tiyo nagsaka naman kay manipis ang supply sang kurente bangod mga kabayan sa mga planta nga way nagagana kabay pang magkalasunog na lang.
10: RRMN Patrol 774.
9: Ati, ari mga kabiyanan, si Kagawa Darumar Martiriste, daw, ari gisa daw. Suboman mga kabiyanan, si Labaro Magno Albert, mga kabiyanan, 350 lang gani ang 8 hours ko, value ko piso sa dollar, okay. Sige. Hindi mga kabiyan, nag-fluctuate ang dollar subong ho. Manubo sa subong, buwas saka naman. So, do hindi stable. Si Sal Di Bitoon Unas, present man, mayod niya pagpamati. Si Labaro Magno Albert. Okay. Si Jai Ministros. Okay. Si Maria P. Pedregosa Andaya. Education begins at home. Correct. Kabiyanan ng muling kaso sa mga Japanese. Mga kabataan pa lang ginakuan na sila. Ginadisiplina mga kabiyanan. Muna nga, ginakadisiplinaro, disiplinado ng mga individual ng mga country. Ang mga individual mga kabayan, mga Japanese.
10: RRMN Patrol 774.
9: Si Labaro Magno Albert ng what ka underwear. Oo, mga kabataan to, mga taga-mulo. Okay. Maribi Carjolin Amorabon Amarante, present man. Ginatamay yun lang kunong iyasin ngayon na blue si Rizal Leo Oscares nga nag-celebrate siya iyasin nga birthday karoon niya lao eh basta na tayo sa panamiyaw na eh huwag ita na
10: RRMN Patrol 774.
9: Mapanos mo nag-apon lumpia nyo Labaro Magno Albert. Sige Meriam CF. Subuman mga kabiyanan na si Joey Aligaga, si Georgia Gerald Cristales, si Nila Nala Sabach. Okay, watching sa Finland. Oy, mga kabiyanan na may listeners makita from Finland. Mga kabiyanan, kagsubuman si Alfred Gotera, dyan sa Nueva Valencia, Gimaras. Okay, kag Maria P. Pedregosa Andaya, Pinoy mga manyakis. Di ginmanguro tanandaya, galing kay ragad yung mga exhibitionist, bastos mga buisit. Na may mga kabiyanan na pitkon kagaya punuso ng mga kwanila. Sige. Romel Palmares, thank you man. Si Myla Shine, my favorite radio 24/7. Sige. Thank you, Gid. Kagasubo man, si Pilar Sardia, sa Santo Domingo. Kagawad Noel Coscoluela, thank you man. Kag mga kabiyanan, si Flor Kaylig Arena. Subo man si Rix Goku Verde. Present man. Kag si Neil Bayaron. Basi Manyak. Ano nga basi? Manyak yun yung exhibitionist. Gid mga kabiyanan. Tiyabi kung matarong utok mo. Mapinakita ka to sa imong kinatawo. To sa luwa ka mga babae nga. Kagusip mga kabiyanan. Simulo mapabugal-bugal. Ngayon ka dako pang pito isang amo Neil Bayeron ka Kang si Maria Rubik Anonicato watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Sige, boss naman ha. Ngayon walang alam na ginangaton chimpo mga kabiyanan. Lapaw na kita sa latin. Thank you, Gid, sa inyong pag-upod. Kita na magkita karon sa gabi kay alas 12:05 na sang kaagahon. Mga kabiyanan, bihap sa aton sining technical partner, si Radyo Man Christopher Tupi Mundihat. Ina naman ninyo, Anchor Man, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Tatak! Aremen!
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: Te matulog ka anay kay alas tres na.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mayong aga mga karadyuman. Happy Saturday. Tatak RMN Time, Philippine Standard Time. Alas 12:24.
1: Tatak RMN.
3: Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
6: Isugid kay Tiyoy.
7: Mga pumuluyo.
6: Isugid kay Tiyoy.

Happy lang si Tiyoy! At your service, Rajuman Michael Marquez Lumakad, Tiyoy Pache for short, and we're broadcasting worldwide and nationwide! Mapapatihan kita sa inyong mga Facebook, sa mga netizens, palihog nilang like, share, and follow. Importante gid nang imo nga like, imo nga share, kag imo nga follow sa ating Facebook page. DYRI RMN Iloilo pangitaan landa. Ang programa isugid kay Tiyoy, scroll down niyo lang. Kita niyo programa isugid kay Tiyoy, i-like niyo anay, i-share niyo, then i-click. Makita niyo ang comment section, pwede na kabuda ka pa namiyaw. Pwede ka mo kalaygay. Pwede man ka mo kahatag problema. No, kung mag-share, maghatag problema. Mag-share sa problema. Hindi ko pagtagay pero diba? Share ang inyong problema. Sorry, hantang. Nag-line-line yung mga problema. Problema ng pag-ibig. Problema ng pagkabigo. Problema sa pamilya. Huwag lang problema sa gobyerno, ha? Kay base may makabato naman ko di malita. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy, and we're also broadcasting through YouTube. Sa ato ng mga subscribers, hello! Sa mga wala pa nakapasubscribe, pagita lang sa YouTube at RMN Iloilo Official and ang RMN application. Yan ang radyo nyo sa cellphone ninyo. Samtang nag-drive, samtang nagapangalaba, nagapamalansa kabuda, o nagabatang-batang lang kabuda, gamay lang ang inyong data. Yan, RMN application, kay gamay lang ang kaon sa data. Wala video, pero mas real-time siya. No, mapamatian nyo ang tanan-tanan-tanan nga live program ng RMN Iloilo. Binigid ang mga drama. No, kung boring ka mo, ara ka mo sa kaumahan, sa kilid sang kadagatan, nagamuni-muni ka mo. So, pwede nyo i-online. Nakikadamo mo, sumong sa brownout. Sumong nga Sabado, aray naman sila, brownout naman. Banwa-banwa na niya. So, standby sa aton power update kay kadamo sa mga kabanwahanan, sumong. Bawas din tuon pa lang nga Sabado. Ang iban may mga kapiestahan pa. Dira sa may Sara, nagapreparar na sila sa ilang sulay basya. Mabrun out pa. May brun out, Sara? Do wala man. Pero iban nga kabanwanan, mga barotak viejo na kadamo sa brown out. So ang tabayanan, para updated ka, tutok lang dali sa programa Isugid kay Tiyoy. Ang aton nga RMN application, pwede nyo i-download o install sa inyong mga mobile phones, iTunes o Play Store. Pakita lang RMN Iloilo. Batian pa ta sa radyo? Do wala naman. Patikim pa lang yan. Kung nabatian nyo kami sa radyo, kung nabatian nyo kami na sa radyo, yan po ay patikim. Patikim, patikim, patikim! Alas 12:33. Update pa kita karon sa FIFA World Cup. And ang update natin sa tennis. Pagkatapos maging madinalagon, no? Pagkatapos nga perdihon sa ating nga Filipina ace na si Alex Ciala. Ang world rank number 2. Si Rybakina, pasok na siya sa quarter final, so 8 na lang ini sila. No, 8 na lang mga kasama. Kaga karon, baskog man to kontraya. Pero sa isa ka quarter finals match, ang duwa ka Amerikana perdi tong isa. So sure ball na to. Bantayan man naton dugay-dugay ang hampang. No, mga hampang sa FIFA. Sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Kaya masadyagi din yung adlaw ini na binigid sa mga taga-Turkey sa maari ng Brazil. Ho. May hampang ang Brazil, ang Estados Unidos, ang Paraguay, ang Scotland. Nagamo sa mga hampang karon. Bulubon tayo ng update na sa mga scores, sa mga naghihilatabo sa World of Sports, sa FIFA World Cup. And ang pag-injury, hamstring. Injury ni Scottie Thompson daw gwa na ni. No, sideline para sa FIBA, si Scottie Thompson. Sino ang nagbulos? Hindi ako. So, tutok lang mga kasama sa programa Isugid kay Tiyoy. It's a beautiful day. It's a Saturday. Nag-inulan kagina, bagus-bus ang ulan. Mga alas 6 mong, manayanayang aton tsempo. Diri sa syudad, ambot sa probinsya, bi-update nyo kami kung ga-inulan dira sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Good morning, happy Sabbath, it's a Saturday. Sa mga pinalanggan naton ng mga suke, diri sa syudad, kag probinsya.

0: Bansang Iloilo, sa aton mga karatig, mga kaislahanan, Negros Island Region, Provincia Sang Guimaras, Antique, good morning. Kaga mga masbati, Romlon, Palawan, a whole worldwide, din nga pamati sa aton, kay Facebook nalay, sorry. Kruhay sa mga taga-Antique. Kagahay na ano? Ano abi? Sa mga taga-Rojas. Mayang gabi, oy, may sa may old airport Mandurriao. May gintiro di. May gintiro da?
1: Tatak! RMM.
0: Base makuha sa aton Radio Manibela driver, standby. Ayan ang aton mga nag-monitor ng mga drivers. Radio Manibela drivers, kamusta? Mayang aga sa inyo. Kasi may mga report ka mo na, kasamang Joel Bringuela Ropesio, kasamang John Mark Alumbro, Master Totong Vlog. Mga nag-report sa ato, nabi palihog binahidlaw, naging ko sa Radyo Manibila. Sa ato, yung mga kapulisan, mayong aga sa inyo. Sa mga nag-patrol subong, dadamos ng kapiestahan sa San Juan. Damos sa mga event, daw miss, dili si San Juan. Sa bahay sa Molo, daw miss, no miss San Juan. Ambot, miss, ba si bikini open ha? Bawal na abiyang bikini open subong. Ano subong nga, open bikini. So, ginalain-lain lang nga lang. Mga miss. Pero kita sa ulo gid ang ego a flash mark. Sige, kay ko update pa karon dugay kag aton Radyo Manibela. Base may makakuha sang report dira no. Flash mark, madamo ko salamat sa imo. Atawagan naton siguro ining mga ang kapulisan no dira sa may Mandurriao. Update naton kung pa-verify naton ini ang ginhatag sa aton nga information nga may isa ka tao nga gin sa may old Mandurriao airport. No, Mega World na di ba? Festive, no? Dina festive, bayan sa festive walk, no? Nga may gintiro ko, no? Ego ko, no? Sa ulo. Basi pungkit ang ego, ah! So, standby lang. Kaya kagahon, ang bugtaw, syempre, Tiyoy Pancho, kaupod natin sa news center. Radyoman, resident nyo sa Bordon, Andri Sound Studio, ang aking technical partner, Radyoman Christopher, Tope Mondihar, mag-alagad kita, mga kasama. Tob-tob, alas stress. Karon, Radyoman Tope, basi pwede mo tawagan, anay, ang Mandurriao. No, Mandurriao, kay may gintiro ko no to, may iigo ko no, ulo, patay ko no. Kadamo sang tubig sa ilong ko nagagawa ng tubig. Nagagwasa. Oy, si Sir Romel Umagap. Damo salamat. Ganda. Gwapo ko sa picture, Sir Romel Umagap. Update makita sa national news. And syempre, ang aton nga weather update. So, tutok lang. And karon may problema. Nabinig, inabulubantayan nini ang itanong. Itanong mo kay Tiyoy. Kagapon, pamangkot yato kay... Kung ang misis siya nakagat ko nung sang ido. Pamangkot kay Tiyoy, paano mabalaan kung may rabis? Amba ko, kung nagapangtaba na diaper si misis mo sa guha, nalo naman may rabis. Pero sa mga nakagat sang ido, hindi nyo pagpawalain na alam. Hindi pagpawalain. Eh. Basta nakagat gani isang sapat, bisikan inyo pa na, diretso pa injection ka mo. Delikado ining rabies. Kasama, damo na kalamatay. Kaya libre man pa injection, ano? Anti-rabies shot, mga libre man na sa sentro. So enjoy the rest of the morning. Kaupod si Tiyoy ninyo, Pancho.
1: Tatak! RMN.
0: Himaluan na ito, dugay-dugay. Andlagan sa aton chimpo. Kaya kagapon, suno sa aton ng Weather Bureau Pag-asa, medyo layo-layo pa, eastern section sa Pilipinas, may na-monitor na isa ka-low pressure area. Malnubuan siya sa ining magsulod sa western Visayas, nga magtabok isya, no? Kaya rin sa eastern section. Pero suno man sa report kagapon sa Pag-asa, kinalauman nato ining magsulod sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility this weekend or sa Lunes. So ibalo naton kung okay bla. Kung okay aton simpo this weekend, baka hampang kita na bla sa Sara. Kaya may hampang karon sa Sara. So good na ang hampangan ng isang softball. Drama sa kay Sara. Salamat git kay Sir Wendy Bon Suerte, organizer sa softball daw. May karon update kita, may slow pitch ara ang apat ka team. No, sa may first Sulay Basya, a softball competition, softball league. Duwa ka kategory ini, isa ka slow pitch, isa ka fast pitch. So fast pitch sa boss ining adlaw Domingo. Pero karon sugod nila Sabado. Para na aton pag-asa. Check naton kung wala pa update sa pulis. Kung may gintiro, no, pa-verify lang naton Guru Radyo Matupe kung tuod ini no, kung may gintiro dito sa may old airport, so festive na ini. So check on naton ang pag-asa this very moment. Alas 12:40, mayadayad gid nga aga sa aton yung mga tanod, nga nag-monitor, sa aton mga security guards nga nakapwesto, sa aton mga call center agents, sa aton mga senior citizens, PWDs, labi na gid sa aton mga OFWs, working and living abroad. Hope you're all having a good time and enjoying the program, isugid kay Tiyoy. May good news man kita, no, para sa mga taga-Lebanon and mga taga-Israel. Yan nga peace deal, may pag-tapyas na naman. Big time rollback ang lauman nato na sa Dason nga semana tungod sa nagapadayon ini nga peace deal. Kaya abri na ang Strait of Hormuz. Dami tuguro paligo-ligo sa Strait of Hormuz ay. Palita, dugay-dugay, bantayan, diri sa programa isugid kay Tiyoy.
1: Tatak, RMN. RMN News, panahon.
0: Sige, Artanay, check ta. Ang aton nga tiyempo subong Sabado, Petsa 20, kaupod naton sa linya, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning. Ay, ang ano galing, di, may on-air ta? On-air ta? Ama on-air pa ta? May batayan si Engineer Charlie da? O, dali sa ano? Ate, sige, sige, sige, sige, batayan si Engineer Charlie, good morning.
2: Sir, may nga ka.
0: Hindi ko batayan di. Hatag sa ako ng ano galing, ang ano yun? Ay, sa, I'm on it, sige, ay, on air tayo, gila, on air, ano? Sige, sige, sige, dalilingid, dalilingid, dalilingid. Engineer Charlie, good morning. Engineer Charlie, good morning.
2: Yes, sir, good morning.
0: Ay, good morning, Engineer Charlie. Yes, may nga kasi, Engineer Charlie, pwede kami kakuha sang update, weather update. Kay kagapon, may na-monitor ko nung LPA sa guwa sang Philippine Area Responsibility.
2: Yes, sir. May aga sa Tronya, tapramatis sa mga RMN. Yari, pinakauling nga nakasang panahon karun niya, Tlao. Kunya 22, Mila 26. Alas 5 si Platan, ang severe tropical storm or tropical storm. Para sa masidlangan sa Southern Luzon, ang tropical storm na nasa sidlangan sa Southern Luzon nag-intensify na iniinto a tropical storm. Kagabi, uli ni si Patan ang sentro sa mga tropical storm. Ginabulaban ta basis tanan niya available data yara sa mila 665 kilometro na sidlangan sa Southern Luzon o kung sa kuwa sa may Philippine Area of Responsibility. May kapasugod niya hangin magalabot sa 65 kilometro per ora malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 80 kilometro per ora. Maghulag naman ini pa nakatungdan, namin na nakatungdan sa 25 kilometro per ora. Sa pangdresaton sa may Western Visayas, particular na ang siyad sa Iloilo, padayon maka-experience sa magalumang yung kalangitan. Expect natin may mga scattered sa gapag ng mga pag-ulan pagpag-retrag o obdalas ng easterlies. May inatumtod makasarangan naman yung hangin. Magali na bagatnan, panakatungdan, magadalas ang makaraytob doon makasarangan niya pagbalod sa karagatan. At sa atong temperatura, nasa 26, tumtob ba 31 degrees centigrado, kang adlaw naman, magabutlak, buhas, alas 5:28 sa aga. Karun sa aga. At amunang pinakauling nakas ang panahon, gikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Engineer Charlie, ari pa ini sagwa once masulod ini sa PAR, ano mangingalan sa ininga bagyo?
2: Yes sir, ari pa ini sa guwa sa may Philippine Area of Responsibility kag kun masulod sa PAR ini pagatagaan sa local name nga Francis
0: e kag dako blan chance niya may posibilidad ini blan nga mag landfall ini. Engineer Charlie, once magsulod siya sa PAR line?
2: As of now sir, kun aton pag tanaw nang iyang forecast track ano, less likely man nga mag-landfall ini sa kunay mga bayasang puso.
0: Ay, amuni ang iya daw ma-recurve. Masulod siya sa PAR, tapos masulod at ma-recurve liwat siya sa GWA.
2: Yes, sir. Tama, sir.
0: Hmm. Mga sadri sa ato sa Western Visayas, maka-experience sa Kitablaw over the weekend, subong adlaw, Sabado, kag Domingo, ng mga pag-ulan-ulan, Engineer Charlie?
2: As of now, sir, wala pa naman kita, wala pa naman yung direct ang epekto sa, ano, no, sa address sa atin sa may Western Visayas, bakit malayo pa ni sa Guapa ni Sampar. Pero at sa gihapon, ano, may mga pula kasi may experiensyahan, dala ini sa nga studies.
0: Easterlies mang Yapon. And nakapagwa naman ng pag-asa nga by June as sa October, grabe gid ang epekto sang El Nino. May panugyan ba lang pag-asa sa aton mga suking at tagpalamate?
2: Sir, ano ha, sa Yapon nga kita sang El Nino phenomenon, ano, kag expect natin less like less man sa less na aton nga mga pag-ulan, ma-experience natin lalo na kung na wala sang bagyo nga magapasalod sa may Philippine area responsibility ganin sa Yapon, ano, mag-aligmat kita, maghalong kita kag maghalong kita sa karon kaya possible medyo mainit kag mainit kid kag lalo na sa aton mga pumuluyo o sa aton nga mga farmers kid ano kaya medyo kumbaga mainit mas manubog gid ang mga pag-ulan na experience natin sir.
0: Sige. Andrew Charlie, madamo salamat kag mayong aga sa imo dala sa pag-asa.
2: Welcome sir, may aga sa liwan.
1: RMN News, panahon.
0: Ayan mga kasama, nabatian nyo Engineer Charlie Depra, may bagyo. Wala pa ni kasulod sa PAR, pero once magsulod, tawagan nun eh, si Francis. Si Francis. So, bulaban tayo ng update, ano? Kaya, kita nyo naman ang forecast track niya. Masulod siya anytime by buwas or by Lunes. Masulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero, magwa siya. No, nag-sausaw lang sa nagli-li lang sa parlan. Oh, okay, Philippines. Hello, Philippines! Tapos, magwa na siya. So, bulaban tayo, mga kasama, no? Medyo may maka-experience sa mga pag-ulan-ulan over the weekend. Pero wala dread, wala ang ining bagyo na nara sa Guapasang Parline. Wala na ini sa direktang epekto, no? Diri sa pungsod Pilipinas ang na-experience natin subong due to easterlies. Mga kasama, ining abahin, dulong na sa aton sang produkto ni kalidad ni Doc Ramiluy.
3: Ang ining porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May brand sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga suke ni Doc Ramil Uy, mga gabakal sa Klinika D3 Bio, pwede gid kamo kabisita no sa ilang mga clinics. And magpakonsulta sa aton mga doctors of alternative medicine. Libre pa konsulta, hindi nyo na pag-uyangan sina, no? Kaya dira nyo mabakal ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Uy, kasubong sa Pure C, no? Ang Alkaline Vitamin C, ang DTX 500. Kaya syempre, ang Klinika D3 Bio, ang pinaka-natural, ng antiviral, kag antibacterial specialist. Mga kasama sa mga balita na natipon sa aton ng patrol, nakakaawa, waste of time, ginsabat na, no? Nagsabat na sanday Senator Ping Lacson kag Tito Soto sa akusasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagtawag sa ila nga mga tuta sa Malacañang. Who let the dogs out? Mga tuta, pero mamaya si Lacson hindi na tuta, aso na na, sang una pala. Bala nyo maning away politika. No, pa for the sake and isang public. Para mabatian lang sa publiko. Nga kunwabi, nag-away-away sila. Pero the real story, pag abot dito, why? Miguhay! Manas ng Yapon. Pero ginsiling ni Senator Tito Soto, ang assignment pro tempore, no, ang uyang lang sang airtime ang mga pahayag ni Cayetano. Kag ako ho, agree ko din. Don't you agree nga subong na may bago ng majority, may bago ng Senate President? Nagsiling siya nga hindi na ko Senate President, abal ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na ko Senate President, pero public servant ako. Public servant kag amunan ni. Ang mga hagna, amunan dapat ginauna. Ini mga patutsada sa mga kabaro mo, patutsada sa mga kaupod mo nga senador, daw uyang nagintuo din sa chimpo. Dapat make up, no, make up sa mga nadula tong chimpo, nga mga nadula ninyo nga mga wala nga mga ma-address nga mga hagna. No, hindi na mga tama na ng mga pa-Facebook Live, Facebook Live. Tama na yun ang patutsada, patutsada. Mas damo kita nga dapat atindiron kaysa sa ining chismisanay nyo da, gubanay nyo da, birahanay nyo sa Senado. Sa tutuod, who cares? Ang aton nga na-care subog, ini yung mga problema sa pungsod Pilipinas nga dapat i-address. Pila ka ginbutang ka na, pila ka adlaw, 28 ka adlaw. Ikaw ang Senate President, tapos wala ka man may ginhimuan. Sumugin sipa ka na da. Kay puro ka lang Facebook Live. Puro ka na lang wakal kung ano-ano. Pirma na kontra. Kung why ka na, to hindi mo pa ma baton. Abi, kao ka to kikapising, molo. Ang magaling sinyo nito, molo. Molo move on ka na. Daga sa mga wala pa na nakapamahaw, wala pa nakapanyapon, baw hindi gid ka mo magpalipas ang gutom, isa na ulcer. Kag isa pa kabalatian, kay basi maglumpat ka mo sa taytay. Tuod na! Padayon ka nun nga, nanegosyar na sa kapulisan, ining lalaki nga naglumpat sa suba sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Kagabigid ini, no, kay... Kinkilala ini kay Banoy, kilala man ini sa barangay nga daw sunog baga. Ining palahubog, sunog baga. Tricycle driver na sa ila barangay. Kaya magpuna-puli sa kuno. Manyapunta ni, away ko no madaha pa to ang tinigang. Nagsunggod guro, nagtalikod, kagdiretso lumpat sa suba. Ako, makarelate gid ko ni kay Banoy. Hindi ni binuang ang kay Banoy, ha? Hindi ni sa binuang. Frustration ini. Pareha sa blasaton, lagi na ba may sale, may hinambalan niya, ano ang mas kahalay blood? Ang baboy o kung alimango? Hamban lang, alimango eh, di ba? Kaya labi na gid, ang lukaba, ay ning shell sang alimango. Kaya ikaw na ang nagbakal sang alimango, pagpuli mo sa balay, puro na lang lukaba o siya lang maabdan mo. High blood doon ka. Basi parehas ini black kay Banoy. Nga siya tricycle driver. But silingon, siya may kwarta kaysa gabiyahe mo. Hindi na ito masika-sika ini mga tricycle driver. O mga tricycle, e-bike, hindi masika-sika na yun. 500 ginakadlawan pa nila sang e-bike driver, ha? Hada-adlaw, 500 pesos, sisiwi na sa tricycle. Sisiwi na sa mga e-bike driver. Si Pablo, mahaboy ka basura. No, may suki ka na. Kada estudyante mo, pulo-pulo lang be. Yung sikad nila, good for two. Pero kung kita mo, kita kapamula kang ilang sikad. Sakay mga estudyante, tagal lima, anum. Tay sa isa kadlaw, maka-income gini si Banoy Guro. Guro, ang inatabo, tiga inom-inom sa, but sino may kwarta sa eh. Kaya may pambakal sa ilim nun niya, may kwarta si Banoy. Siya guro niyang gahatag to sa hinablo siya nga, o bakal sudan ha, kay gabiyahe ko sikat, alang-alang ako pa matigang, alang-alang ako pa maluto, kay gabi naman ini, eh, bala mo naman, basta gabi, aton mga driver, pang padulas ang stress, ah, one bottle ah. Eh, nag-inom-inom si Banoy. Looking forward, nga puli ko ah. Mapuli ko, kay makaong ko to anay blab. Butangan ta unod ang aton tiyan. Dugay-dugay, mabalik ko ah. Di pala mo kung abtan ka sang gutom ini, nang ganalaway ka na, ganahypo ka na, galingin na ulo mo ni kung kisa. Kung nga gutom ka, nagpuli si Banoy. Pagpuli ya, gintagaan niya guro kwarta to, hinablos ya. Pagpuli ya, huwag pa madaha, isa pa ang ginahulat. imbis ka ni Kauman Guro, kung hindi ko guro mamuyaya, ni malayas na guro. May iba ni ilampos guro ang kaldiro. Siya wala sa to amo ng reaksyon ng ilampos ang kaldiro. Wala ang bal nga buyayawo niya to ang hinablos niya. Wala! Kini mo ya, nagtalikod kag naglumpat sa suba. Wala man malain sa ginimo, kaya naglumpat sa subaya, pangabuhi na. Galing, siyempre may dala sa kutsilyo. Why takabalo naglumpat sa suba, suba? May dala kutsilyo, base may isda to sa ibunlis. Kung isa mo na bla sa mga nanay, hindi maintindihan sang iban eh. Pero mga ginikanan, I'm sure naintindihan ini. Kaya ang inyong mga bana, o inyo bana, o ang inyong asawa, kung nag-aubra, ang inyong bata, nag-aubra ina, naghahatag ina sang finance, no? Naghahatag ina sang kwarta, para pagpuli, nabla, itso na mapuli, makao na lang ko, kay kapoy-kapoy. Oh. Pero wala maintindi, may ginuuna pa, base ginuuna pa cellphone, ginuuna pa tongit, ginuuna pa chismis, siyempre ma-frustrate kay git pagpuli mo yan, wag ka kanon, gutom-gutom ka, sa jeep pa lang, imagine ka, mga tatlo kasukog ka kanon eh. Tapos bisan adobo lang eh, bisan na sabaw lang nga sang sarsa lang sa adobo, butangan ko lang asine kaga patis ka ron. Solve-solve na may tabagak to, isa kabilog tabagak, kamali ng paso na. Baka na lang ko kamatis na yun para pagpuli ko. Puli ka, gutom ka, wala ka abdan, amo na eh. Ay sus, may lang kayo na istorya na si Banoy. Pero tani, no, kung may problema, hindi na sagay pag ambal nga eh, kung ano pang himuon ninyo. Nalabinigit ko naka may agwa di pataranta ka mga karga, nakainom kay kung isa inulsulan mo gini, may tani kay why ka nalumos kay bagay kagay na gabi ta pahunas. Sige lang ha. Anoy, nakakao ka na Danoy. Kung why, kagto ka sa tsangge Danoy. Abre pa si Manang. Kuwada, Sudan, i-charge sa kay Tepanso niya. Yay, kay Tepanso bayad Sudan. Duha, Anoy. Duha, Sudan. Akong bahala magbayad, Danoy. Ay, aribalo mo. Uy, sumungad law, petsa 20. Happy, happy, happy birthday kay boss Toto Hector Espinosa. Ipos lang, no? Kagapon daw, advance celebration nito Hector Espinosa ng Tatoy's Manukan and Seafoods, no? Birthday niya kagapon. Subong. Kagapon, pa-treat lang to sa RMN. Pero subong ang birthday gid ni boss Toto Hector Espinosa. Kanyang iyang misis, nagpamatida si Ma'am, sino gani yung nalipat ko? Sino gani na, Hector? Si Nanay Konseng Espinosa, kag si Tatay Tatoy, no Honorato Tatoy Espinosa. May nga gagit sa mga taga-Tatoy's Manok. Ay, kay Mama Richo! Sorry, Mama Richo, nalipat ko. Ay, nalipat, gin ko. So, Hector, happy, happy birthday. More birthdays na ka, mabuot gini ni Wai, hindi ang balinga bugal ya. Si Tito Hector, ay so, simple-simple klase nga tao. Pero rock. Birthday man sumong ni Ma'am Marivic Cercado. Happy, happy birthday, Ma'am Marivic. Si Ronel Ciudad Christian Tahum. Kay Nikki Salopeza, Ryan Magno, Janelle Pareño, si Paulina Nasalga. Happy, happy birthday kay Teresita Braga. And Lice Adela Lison Bagares. Ang akon nga hinablos dira sa may Rojas Rosemary. Ay, ang akon nga pakaisa, Rosemary Catalan de Ocampo. Happy birthday! Ramon Cepeda. Kag si Patricio Babiera. Elezer Maylas. Kag, syempre, ang pinaka-importante nga babae sa ngamon nga station manager ni Rajuman Parekoy Ronel Sorbito, birthday sang iyang asawa Mama Napay Sorbito. Happy birthday, Ma'am Napay. Laban-laban ma-blow the candle naman si Ma'am Napay. Morning, palayog lang greet ako na bata nga si Pretzel Keith de la Cruz sang happy, happy 4th birthday. Hambal ni Allen de la Cruz. And tanan-tanan yung mga naga sa ulog sang ilang akadlawan subong. Happy birthday po sa inyo lahat. Tamang alauna sang aga. And balik kita sa mga balita nga natipon sa aton nga patrol. Karon may good news kita kay ang presyosang gatong nga maganubo na gid, no? Manubo, naganubo. Gabay lang kag ang peace deal na kasama. Una na ito ng presyosang gatong lauman dason nga simana by Tuesday. May posibilidad pag ito madugangan ini. Ang presyo sang gatong big time rollback mga kasama.
1: Tatak RMM.
0: Ang presyo sang diesel maganubo 10 pesos. Ay salamat pulo ka pesos. Ang iganubo sang diesel kada litro. Oh ang plate da sa Gimaras. Sa roro palihog lang be, buin-buin na na. Ang plate sa fiber buin na na noy. Sa gasolina, maganubo man ini 6 pesos kada litro. Kagang kerosene, 10 pesos and 70 centavos. Di ba nami good news, ano? Mayo ini nga balita para sa aton mga driver. Wala nga pati ang pliti high, no, nga mamata-amat na ini magbalik sa normal man. Sa liwat, diesel, lauman, dason, simana, martes, maganubo ini 10 kapisos kada litro. Ang gasolina, 6 kapisos kada litro. Kagang kerosene, 10 pesos and 70 centavos, lapit sa 11 centavos kada litro. Mga kasama, ang ato nga balita, no? Ang Israel, kagang Hezbollah, nagsahisugot sa Lebanon. No, sa naghisugot ini sa Lebanon ceasefire, sugod. Subong dayon. Hindi baga buwas, hindi karon, kung hindi subong dayon. So may nga aga, maging mayo gid ang aga sa aton mga OFWs dira sa may Israel and sa may Lebanon, sila Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, kay Ma'am Susan Pisascar, kayang Israel and Hezbollah agreed to Lebanon ceasefire beginning immediately. Suno ini sa isa ka sa US official. So tani magasigisigi na ini. Kay pero subong daw wala pa kadto. No, wala nagpakita ang Estados Unidos dito sa may Switzerland, no, gabay lang ang maitso na ini. Matapos na ining girahay kag hindi na magbalik mga kasama. So good news para sa aton. Let's pray for peace, no? And let's always pray for Mindanao. Kay asta subong, grabe ang aftershock to sa may Mindanao area. Let's pray for Mindanao. The Lord, tani, untat na ining pag-uyog dito sa may bayan sa Mindanao para makatulog-tulog man ang aton mga kauturan dito. Sa iba nato ni mga balita, ginabantayan sa mga DDS ini, no? Sa mga supporters ni Tatay Digong. Gintalana sang ICC or International Criminal Court Trial Chamber 3 ang agenda para sa second status conference may kaangtanan sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Base sa 4 kapalit ng dokumento nga napet sa Hunyo 18, ginalauman nga maghahambalanay ang mga partido sa mga masunod. Deadline para sa filing sa observation sa panel, a report, adoption sa protocol sa pagkapot sa confidential information, paglimit sa prosecution's trial brief, apetsa para sa status conference pagkatapos ng judicial recess, public statement sang council. So buluban tayo naton mga kasama. Ginipatigayon ang unang status conference sa Mayo 27. Kung sa din ginset ang sang chamber ang pagbukas ng trial ni Duterte para sa mga crimes against humanity. Ginmanduman sang chamber ang liwat nga pag-examine sa fitness o kaayong lawas ni former President Duterte antes ini mag-atubang sa trial sa Hulyo 14. No, July 14, ginalauman nga magapatigayon sang isa pa ka status conference. So that's July 14. Nag-update kita parte diri sa napatay nga mga basketball player, ining duwa ka basketball player sang Ateneo, ang mga Atenista, no, nagapatigayon sang daw sa rally kag nag-walk out ang mga ini, kag nag-demand, no, sang kamatuoran sa natabo gid sa duwa ka player. Kag ang pahayag sang Ateneo players and coaches, naku po, nagsilagmato ini. Suno kay Remulla.
1: Tatak RMN.
0: Nagsiligmato ang pahayag sa mga players kag coaching staff sang Ateneo men's basketball team. May kaangtanan sa nagapadayon nga imbestigasyon sa kamatayon sang duwa ka mga atleta. Suno kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kagapon ang report to sang CIDG, PNP CIDG, nga ang venue to 700 meters no away sa nasa resorto nila to, kag 300 meters no, natagpuan ang bangkay sang duwa. Wala na ginsa publiko ni Remulla ang eksakto nga mga discrepancies nga nakita sa mga investigador. Apangin siling ang mga nga ang mga ini ang nagasaligbato nga pahayag ang magapaathag sa kamuturan nga may magkatuhay nga vantage points ang players kag coaches sang natapo ang insidente. So may kapaltahan diri ang coaching staff. Pahayag pa ni Remulla, yara sa tubig ang mga players sa baybay, samtang yara sa baybayon ang coaches nga mahimo mag-impluwensya sa kun mahimo ama-impluwensya sa kun paano sila naka-witness kag sang ulihi ginbalikan ang mga natabo. Ginsulit man ni DILG chief nga may dako nga papel si Ateneo coach Tab Baldwin sa imbestigasyon bakod madamo nga desisyon ang nahimo sa training camp sa idalom sang iya otoridad. Sang ginpamangkot naman kung natumod na sang otoridad ang maathag nga violation nga nakumiter sang coaching staff. Nagpamalibad si Remulla nga magkomento. Naging siling niya nga ulat na lang ang publiko sa report sa mga investigador.
1: Tatak!
0: Wala naging pangunahan ni Remulla, ipaubaya yan eh sa mga investigador. Nagapadayon subong ang investigasyon, nagpakita na to, no? Si Coach Tab Baldwin, kaina nagpagwa ang mga estudyante sang Ateneo head coach. Nagpanawagan ang mga estudyante sang Ateneo head coach. Kay Ateneo head coach Tab Baldwin sa administrasyon sang accountability, transparency, kag hustisya kasunod sang kamatayon sa basketball player nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Adley taga Barotac gali, no, may pamilya gali sa Barotac, no, yan na si Baterbonia mga kasama.
1: Tatak RMN.
0: So may posibilidad ini mga kasama nga mapreso, no, ining si coach Tab Baldwin. Mga patay naman sa linog, update kita, mga napatay sa linog sa Mindanao, nagnubo sa 76 suno sa NDR RMC. Balik ka na ito, dugay-dugay ang World of Sports, no, sports balita. Pero antes na mga kasama, magkape muna tayo. Santon plus coffee mix and mag-Santon plus gold. Mga produkto de kalidad ni Doc Remelito. Pagbalik ta, mga kasama, hibaloon naton kung sa diin naman ang mga area na maka-experyensya sang brownout subong adlaw sang Sabado.
3: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa Ampalaya, Mangustin, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Iyang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak RMN.
0: 10 minutos makalipas ang alauna. Good morning, naka-like, share and follow na ba kayo sa programang Sugid kay Tiyoy? O mga taga-Gimaras, yari na ang ating power update. Di na mga area nga may brownout. Mga taga-Gimaras, Nueva Valencia, Sibunag, Buena Vista, Jordan, din pa San Lorenzo, lima ini, di ba? Alas sa isang aga, no, palayog sa mga taga-Gimaras, uy, Nanay Flor kahilig. Alas sa isang aga, tub-tub alas sa isang gabi, 12 oras. Halini sa NGCP, alas sa isang aga, tub-tub alas sa isang gabi, ang apektado, ang bilog nga Gimaras.
4: Aragoy, Choy!
0: Amo gani, way ko nagpag-Gimaras, subong! Kada weekend, di ba, pag-Gimaras ko, Sabado, Domingo, balik ko Lunes. Hindi, ka magpag-Gimaras. Bilog nga Gimaras sa NGCP ini. Alas sa isang aga, tub-tub alas sa isang gabi. Sa mga taga-Gimaras diin, bilog gani nga Gimaras. Sa ato mga kauturan sa Badiangan and sa Mina, this Saturday, petsa 20, alas 7 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Grabe, boy, shit, blah, Sabado nga Sabado. Weekend, ipinagpahuway ta. Inagpahuway, brand out pa. Areo ang area. Ang area, sa Pototan, unahon ta, 7 a.m. to 5 p.m. Barangay Sinuagan and Nabitasan, Pototan. Sa Badiangan, Barangay San Julian. Ang Mina, Barangay Kapulan, Nasirom, Talibong Pequeño, kag Yugot. Ang mga ginlawag ko bagulang, alas 7 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Sa mga taga San Enrique, 3 ka oras lang, alas 9 sang aga, tub-tub alas 12 sang udto. Sa San Enrique, apektado ang Cabugao Viejo, Cabugao Nuevo, Tambunak, Lipak, Palhe, Embisadan, Kubay, Pantayan kag Garita. Cabugao Viejo, Cabugao Nuevo, Tambunak, Lipak, Palhe, Embisadan, Kubay, Bantayan kag Garita, San Enrique.
1: Tatak RMN.
0: And okay. Alas sa isang aga, tub-tub alas 12 sang udto. Tama, 6 a.m. to... Ay, hindi! 6 a.m. to 6 p.m. Aragoy! 12 oras, ini NGCP man niyo. Ang una nga gimplawag, NGCP Gimaras. 6 to 6, bilog nga Gimaras. Are, bago ni, 6 a.m. to 6 p.m. Aragoy. Mate, ang apektado, ang bilog nga Kabatuan. Ang bilog nga Leganes. Ang bilog nga ang Maasin. No, Maasin, puwera lang sa Sitio Ignaripay, Siwalo, Linab kag Punong. So liwaton ta, 6 a.m. to 6 p.m. Whole of Kabatuan, bilog nga Leganes, ang Municipality of Maasin. Puwera lang sa Sitio Ignaripay, Siwalo, Linab kag Punong. Ang bilog ang municipality ng San Miguel, Iloilo, puwera lang sa San Antonio, San Jose, Santo Angel. Amo na kag ang 6 to 6 abaw Santa Barbara.
4: Aragoy.
0: Ang Santa Barbara, puwera lang 6 a.m. to 6 p.m. Puera lang. Bilog, Santa Barbara. Puera lang. Sa Cabugao Norte. Ang porsyon sang lupa lapit sa may Circumferential Road. Pakadto sa may Bulong Weste. Kag Hibawan, kag Balabag. No? Liwatunta, Bilog, Santa Barbara. Puera lang. Sa Cabugao Norte, porsyon sang lupa, Hibawan, kag Balabag. Ang mga players ang kadagmayan. Ang mga players ang tabay. Pow! Hindi pa tayo natatapos dyan. 6 a.m. to 6 p.m. Porsyon sang Pavia. Apektado ang Amparo, Maliaw, Palagon. Ang porsyon sang Cabugao Sur. Sa may Pavia. Kaga 6 a.m. to 6 p.m. Porsyon sang Alimudyan. Ang Sulong, Sinamay, Mangining, Kulin, kag Dalag.
1: Tatak, RMN.
0: Aragoy! Aragoy, aragoy, aragoy! Grabe nga, Brano Tanay. Hindi sipi, may laki, way sa more. And subong man nga Sabado sa mga taga-ahoy. Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Siyam ka oras ang kalawigon. Ahoy, preparar San Antonio, Bato Biasong, Sityo Upak, Pantalan, Nabay.
1: Tatak, RMN.
0: And yan man kasama ang ating power update.
5: RMN, RMN, RMN.
0: Ang aton nga power update dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
6: O gali si ano si Yamel Capriano ga Baldosa kapas. Aso gud sang nakatake ako sang Evergreen Herbal Capsule since December ang nagami lang ako namatsyag kay dako ko sang una mo. So nung matamat ba nung ang doon lang boyon ko. Pagbuhay na ko ginahapo. Nanita mo mga utod, ginaano ko yun, ginaduso ko gano'n sa inyong Evergreen Herbal Capsule na malami, kinisa ito yung kayong laba.
7: Pero sa una, sa kuhay ka pa kainom sa Evergreen Herbal Capsule, anong pamatsyag mo?
6: Doon, damo nga, ano sa akin, ano, nagdugay, duglim yung ulo ko, doon matumba ko lang ngayon, doon hindi mong pindihan. Pero pag tubod sa nag-check na ako sa Evergreen, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa akin.
3: Ang inigabahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
0: Alaw na 18. Good morning, good morning. Dugay-dugay, tamyaw na kita sa aton mga friends, sa aton mga classmates. May mga ara ka mo nga mga gusto ipatamyaw, banat-banat na. Mga kasama, sports balita diri sa RMN, isugid kay Tiyoy. Katuwa nato ng FIFA World Cup, no? FIFA World Cup kung sa diin, no? Ang update naton ang South Africa kag ang chess niya kagapon nga hampang patas 1-1. Ang Switzerland pinerdi ang boss niya sa scoring of 4-1. Ang Canada for to celebrate. First time ni mga taga-Canada ho. Pinerdi nila ang Qatar, hindi lang perdi, kinastigo ng Canada ang Qatar sa FIFA World Cup sa score na 6-0. Ang Mexico, kakanugo ng atong team niya South Korea, perdi ang South Korea. 1-0. And subong sa group stage mga kasama, may hampang karon ang United States of America versus ang team ni Ma'am Moni Hoffner. na Australia. Alas 3 ang aga. Sundan ina sang game sang Scotland kag Morocco alas 6 man. Alas 6 ang aga. Ang third game sa Group C ang Brazil. Magabalik ang Brazil kag ang Haiti. Alas 8:30. So heavy favorites na siyempre ang mga Brazilians. Sa Group D, alas 11 sang aga, subong adlaw, Turkey versus Paraguay. Bang team ni Ma'am Marjie Cobillas ang Turkey. Turkey kag ang Paraguay. So bulubantayan. Nami man ang hampang buwas ang ano, Germany and Cote d'Ivoire or Ivory Coast. Nami man ining Netherlands. So babaskog ini. Puro grabe gali ang Group F, no? Ang Netherlands kag ang Sweden. Bulubantayan nato ni. And sa aton nga tennis update sa may Berlin Open, a world number one na si Ariana Sabalenka nagdaog. Pagkatapos sa perdihon si ang Czech na si Nikola Bartunkonova para malabot ang final four. Nagdaog si Sabalenka 2-6, 7-6 and 6-4 mga kasama. So balik sa finals ang German na si Ariana Sabalenka. May pakita update kay Alex Yala. Ano na ang resulta sampang ni Alex Yala subong? Kaya si Alex Yala versus Elina Svitolina. Amo na ang quarter finals kung dumaog. Bautani, hindi lang si Sabalenka kontra ho nanay. Tara sa finals. Isa pa ka-Amerikana ang nakasulod sa quarter finals si Jessica Pegula. No US ini. Pinerde ni world number 4 Jessica Pegula sa semifinals ang iyaman nga kaupod. No? So nakabalik ni si Jessica Pegula para sa semifinals na mga kasama. Si sa update naton there is sa FIBA sa aton nga Gilas Pilipinas si Scottie Thompson nakagum sang hamstring injury sa iyang hampang no dito sa may PBA finals so sideline sa anay islan si Scottie Thompson ni Gomez Di Liano no para sa Gilas sa Pilipinas. So buluban tayo nato ng ibang pagid nato ng update kay ano oras ang pang ni do subong maning hampang ni ano ni Alex Yala Saturday ang kontra ni Alex Yala sa Berlin Open ang world number 8 na si Elina Svitolina no ng Ukraine quarterfinals ini mga kasama 11:30 PM Manila. So sa aton mga OFW, ano nang balita kay Alex? Abi palihog update ni kay Alex Yala be kung kamusta na ang ating sports update mga kasama. Buylog nga ginadulong sa aton sang ano ni sang dalingid sang pinakanamit nga kape ang pinakauso nga kape subong ining kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee sa wala pa nakatilaw sang kapehen nyo herbal coffee amat-amat na bakal na kamo tilawi biskan ka isa lang kay sigurado manamitan kamo ini sa kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee pinasahi ini kay may 14 nga ingrediente. Ang mga ingrediente niya ni may collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng, and syempre, kape. Ginpatamis ini sang stevia. Kasi may diabetic, mataas ang blood sugar mo. Yung kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee ka na. Pinatamis ang stevia, kagagin pa namin ini sang non-dairy creamer.
8: Tatak!
0: sa mga naga-diet-diet, mga naga-pasiksi daw. No! Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Bakal na sa mga suki nyo mga botika. Kaya pwede man sa may Zamara Shop, diin ining Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall, old na ang daan nga Mary Mart Mall, ang new, amo itong may grocery. Ang daan, dire kita sa may, kinanda nato ni may Sam's, may Batsuyan, no, ginabaklanda sa mga RTW. No? Sa ground floor lang ining Zamara Shop, landmark, Iping sang Sarabia Optical. Kadto ka muda, bakal ka muda mo, pwede ni pang regalo, or pwede man pang konsumo, pwede man gani pambaligya. So kung mga peka mo, kapihin nyo. Pangabuhin nyo, kapihin nyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Mana, miyaw na kita. Pero antes sina, dalingit sa dinto gani kay... Good luck, no? Kaya ang Sara Baseball and Softball Association or ang SABSA nga ginapamunuan sang ilang presidente na si Sir Wanibon Suerte. May ara karon no Sabado, First Sulay Basya Invitational Softball League. So subong adlaw 20 kag buwas nga adlaw 21. Subong adlaw slow pitch ara da ang Balasan Softball Team, ang Barotac Viejo Softball Team, ang Lemery Softball Team, kag ang Sara Softball Team. Salamat gid kay Mayor Aying. Thank you gid Mayor Aying sa pagsuporta mo sa mga softballista sa bilog nga Western Visayas. Kay pati kami sa Guimaras eh. So subong ha, good luck Balasan, Barotac Viejo, Lemery and Sara Softball Team. Good luck sa inyo. Sa buwas nga adlaw, Domingo, fast pitch na ini. No, fast pitch, o ginatawag na GI na, GI. Ang arada ang Team Pepong ng Lambunaw, Team Tabay ng Santa Barbara, Team Sara, kag ang Litek Softball Team sang Guimaras. Kita-kits kita buwas, mga kasupbolista. Ang mga vlogger, present ang mga vlogger, ma-attendid ni sila yan. Kay importante yung mga vlogger para makalantaw ang mga hindi makakatuto physically. Makalantaw sila, di ba? And let's support local sports, mga kasama. O panamit, ano nang dala mo, Ma'am Margie? Tabagak ini mo. May grabe, may daing si Ma'am Margie. Daing na bangos. Sino nag-abot dira nga may daing ka nga bangos? Tamyaw na kita na isang ato ano yung mga natipon dire yung. Ang iban, wala, nagsalalaka na, palihog na lang, ano ah. Palihog na lang i-send the WhatsApp ko na. Dito sa ato nga Facebook live page. Salamat kay Mama Nanay Lorna Vasquez, Sir Jess Paul. Hidlaw man tasi mo ba? Kay Ma'am Margie Cubillas, kay Jen Freneth Kausing. Hey, good morning. Listening from Barotac Viejo. Salamat, good. Jen Freneth Kausing. Si Ma'am Ida Adolfo Gan. Kagawad Noel Coscoluela. Nanay Lorna Vasquez, Nay Lydia Tamelo, Kagmanang Teresita Puertas, George Torreña. Sang Suwalumasin si Alvin Chope ng Dungsol Pototan, nakaplastara ni sa serya. Kagawad na Coscoluela. Mark Tristan Diaces, salamat. Melanie Harjolin, base mapalapta nyo tiyoy ang suspect, wala pa madakpan. May posilto siya, base may makakita, naka-green ang luab. Yasok-sok kag nakadelargo. Salamat gid kay Flashmark Bulubantayan ko ni sa balita ko. Gimpasa ko ni sa mga Radyo Manibela ni base makuha nato ng Manduriaw, no? Update kita. Listening si Nanay Flor Kahilig. Dope parar kada Nanay Flor ha. Alas 6 ang aga, tub-tub alas 6 ang gabi, brand out sa inyo da. Kaberting Papangmiling, Tatay and Siong, may ngaga. Tata Ritz Banico watching from Hong Kong. Melanie Harjolin, salamat. Uy, may ano ka o? May ugoy-ugoy pa nga padala kay... Ah! Nag-abot galihin na blues, tingala ko. Excited na excited. Excited na excited si Ma'am Margie sa mga pasalubong sang hinablos siya. Uy! Si Svitolina, oh! Sa first, ano ni, first set, daog si Alex Yala, mga kasama. Sa nagapadayon nga Berlin Open kontra number 8 na si Svitolina, ang first set, nagdaog si Alex Yala, 6-3. No, 6-3. Second set, subong, banse si Alex Yala, 4-2. Wow! Ay, ano ni? Uy, lima na! 5-2 na! Isa na lang kasi! Isa na lang!

La Rios Amar, Felina po, Marie Maris, Gigi Guanzon, Ma'am Cher Samudal, Regel Gabutin, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Lorena Rabe, Lori Alejero Goriseta, Erica Camille, A Gonzales, kagtanan-tanan ng mga Ilongga, ng mga nurses sa may Minden, Germany, at ang OFW Tatakaremen Tropang International. Salamat! Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Mary Recabar, Ma'am Jodeth Aragon Jocades, Ma'am Maria Robico Nonicato, Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Maria Robica Nonicato, si Ma'am Grace Soberano Dorende Sodusta, Ma'am Bernadette Labes Peson, kake Ma'am Gladys Peson. Thank you for listening. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora, and Pudena family, Sir Gilfred Yonyo, mayong aga. Mayora, salamat. Ang naga-online-online nga si Dor, nagabaligya base sang wigs. Si Georgie Cristales. Nonoy Celubrico, salamat. Ma'am Snooki Galon, shout out tayo sa tatlo ko ka mga bata nga bagulang abot na Nanol Neil Jr., Novi Neil, and Kai Neil Fritz. Damo kwa kasag isda. Oh, paringason sila. Kasag lang ako, Ma'am Snooki. Ma'am Susan Pisascar. Hello, Ma'am Susan. Si Nick Nick Inday Joanne. Jimeno ning Nilda Lumagas. Kada Madam Alice Friedrich. Napapaindak naman ako sa intro music mo, yoy. Yes, damo tapgin preparar ni may pagkapiolo. Actually, damo eh. Damo in eh. Galing igna isa-isa ko lang play. Para ni maubos aton stock. Every month may bago kita. Kay Jonard Oginyog. Salamat get coffee ta tiyoy. Salamat. Namit gid mga peso mo. Kay Sir Walter Balyarta Templora. Say kay Sir Kim Yvonne Ferrari, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Ruter Infante. May nga gaman kay Buds Jr., Reynard Aljo, Sir Marlon Franco Supremo. Romeo Manaay, enjoy your vacation sa Pilipinas. Romeo Gitter, kay watching sa barangay Sipitan Gimbal, Peter Sales. Sir, mayong aga sa imo. Palayog tamyaw sa bayaw ko, birthday niya buwas, tiyoy. Sino ngalan sang bayaw mo, Nanay Flor? Wang Yudrelon pang mga taga Dakyu. Nagapamati na. Si Allen Superioridad. Shout out sa Team Kadagmayan Norte sa may Santa Barbara. Team Kadagmayan Norte Softball Team. Mayong aga sa inyo. Good luck sa mga hinampang, Sir Allen Superioridad. Mercy Rasco Marian Mestosamente. Nadula ka sa radyo, tiyoy, brown out ka mo, gulpi na naghipos radyo ko. Ay, nag-off-air na kita. Patikim, patikim, patikim. Gabay lang, magbalik na. Magbalik na ang radyo. Magbalik na kita sa radyo. Armado ka po sila, suspect, kag may diferensya pa sa utok. Uy, may nervous breakdown. May try natin, be, ang manduriyaw, be. Mayong aga man kay Balbonico Bembang dira sa may Kuwait. Agosto 5, good morning kay Ma'am Nelia Cordova. Kay Mayora, mayong aga si Ma'am Mayora. Nakapangihi ka na, Mayora. Kay Ma'am Sisi, Sir Johnny Figuro sa Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market. Good morning! Mayong aga man kay Boss Totong Montejo and Ma'am Rosie Montejo. Wala nga, okay ka na, Boss Totong. Get well soon. Tamayaw ko lang, tiyo, ang Gionigo family sa Bakong Gimbal. Amoroso Gren kay Van Teaching. Thank you. Stephen Fanega, yan si Sir Johnny Figuro. Updated na, welcome na, Sir Johnny. Nanay Flor kay Pilar Sardia ng Santo Domingo. Kay Ma'am BC, hello. I know you're listening. Kay Audie Ryle sa may Madrid, Spain. Salamat, salamat. Ah. Sir Stephen, update mo ko, Sir Stephen. Bakit ka ba ilang magdaog na si Alex Yala? Oh! Excited ako kay Alex Yala.

0: Maing aga man, dalingge da si Ma'am Avec Paez Esmeralda. Good morning, laban naman nagabiyahin na sa pabalik Pilipinas mo. Si Selvia Defenio, Tribunalo Villanueva, Tata Ritz Banico. Si Bitoy Lim, Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kagay Mami Edna. Good morning, kagawad Robert De Vera. Daisy Obea, Annie Navarro. Thank you, John Frenes Causing. Salamat sa inyo. Kay Bernie Erpalua, kay Ma'am Mercedita Almirante. Mayong aga, Lodi Pinunsan Clemente, Antonina Cameros, Recto Abelio Vicente, Mayra Magsipok, Mayra Susan Magsipok Gurni, JJ Vargas, kay Mignon Alasa, Alex Malones, Bems R. Pelua, Romeo, kay Sir Peter Sales, John Mar Desir, Georgie Gerard Cristales, kay Nanay Charlene Alegria, nagapamati din sa bahin sang Kabatuan. Bao Kabatuan, 6 a.m. to 6 p.m. ang inyong brownout karon. Masakita-sakita na yung schedule nyo subong. Kaya pag-greet kay Cap Ronnie Paguntalan sang Parara Surtig Bawan, kay Cap Turbo, kay Turbo Mateo, si nung Mateo na ragdaw ng Tortured Boss Turbo. Ang panamiyahulin kay Gold Star, si Andre Canonicato. Thank you, thank you, thank you, thank you. Update lang kita kay Sir Stephen. Sir Stephen, mahulat ko di update mo, ha? Ang naming update subong sa balitang showbiz, ining si ang bata bala ni Chris Aquino. Nakita nyo kagina, nalantaw nyo kagina. Ang bata ni Chris Aquino, si Bimbi. Abi ko daw may diferensya si Bimbi. Ang bala? Hindi, ha? Si Bimbi Aquino, amuni ang bata ni Chris Aquino kay James Yap, di ba? Si Bimbi, mga kasama, nagbalik na sa Itbulaga, ang longest running noontime show, no? Kaga si Bimbi damo nakibot kay nami sa gali mag-host. Tungkol siya, gwapo siya, taas siya. Mas taas pa sa gani kay Busing. Hasta ba-bae lang si Busing, si Mixo to. Kanami mag-host kay Bimbi. Kag si Bimbi daw maupol siya sa sugod bahay gang. Kag kanami ni kay Kibla may ato sang una si Alden Richards kag si Main Mendoza. Di ba nabulog ang ilang love team sa sugod bahay, di ba? Alden Richards kag si Main Mendoza digto gid nagbuild ang ilang love team. Itbulaga gid nagpasikat sa ilang duha. Subong ang magka-love team sa buong kanami, si Bimbi kag si Raisa. Kanami, di ba? Namiyan ko rin kay Raisa, kay Pinay na Pinay. Kasi siya. Aba, iba nga, pagwapagwapa siya. I don't need anyone to define who I am. Amo na siling bilang mambal nga, hindi ko mag-amuni kay kalaway sa ako. Sino sila maghambal nga lauay ta? Hindi natin pag-ipaubaya, hindi natin pag-ibilin sila nga maghambal nga lauay kita. No, let's not leave it to them to define who we are. Kung gwapo, ta feeling natin gwapo, ta feeling gwapo ko ya. Kaya ano pa yambal na gwapo tayo. Amo ni si Raisa. So, balantayan ini. Ako, bantayan ko ni mo. Si Raisa kag si Bimbi sa sugod bahay. Balantayan. Kag si Zendaya, nagpakasal na inisa kay Haholand ang bida sa Spider-Man. Pero subong, tampok naman si Zendaya sa hataw movie scene sa Shrek 5. Pero katambal pa rin ni Spider-Man. Damo ng movie si Zendaya, no? May Spider-Man na may Shrek 5 ba? Ano yung Shrek 5? May apo na sila? So, bulo bantayan eh. Ang iban nga ton nga, Masters of the Universe, kag ining kay Luke Skywalker, amon yung mga naming subong ang mga movie, kanin, kamahal subong sang, kamahal subong maglantaw kasi ini, labi ni gid ang, may isa nang diga uyog-uyog, pero kung may mas sponsor ko sa ako, tag 1,000 plus ya, sa katao. Grabe. IMAX, tag 1,200, blah, baya, si may mas sponsor sa ako, malantaw ko ah. Kagagay na istoryahan, ining si Apple David. Ako, wala namang problema sa akon kung gina-istoryahan, kaling may mga ibang nga babae, no, gina-chismis-chismis na si Apple David. Kaya man, si Apple David, ining courtside reporter sa PBA, around 30 na ini siya, 30 years old ini siya. Pero mahilig sa bata. No, babae siya, mahilig sa bata. Ang iyang boyfriend subong, daw, daw player man sa basketball, 18, no, 18 anyos. Siya around 30. So, kadamo sa mga netizens, yung ating grabe daw, grade sa 18 anyos na ang lalaki. Adult na ina. Anong labot nyo kung mahilig si Apple David sa mga bataon? Suliun mo biya ang mga lalaki. Oh, makuta mister mo. Mapilip na si mister mo sa mas tigulang pa siya. Siyempre, bataon. Fresh. Tindugon. Sabihin nga damo mga gakontra kay Apple David. Ako, I like Apple David. Oh, she stands up for herself. Naway kulabot kung ano pa ihambal nyo sa akon nga. Nga 18 akon nga boyfriend. Ako yung 30. Ti ano? Boyfriend pa man lang na. At least ang lalaki, buenas kay matudloan. Yosin na yun. Karoon pa ko, ma'am, ay patapapaji. Ikaw talaga, oh. Si Ma'am Margie. Hello. And tamayon, uy, si Ma'am Eds Mohal. May si Ma'am Cindy Popo. Ma'am Telly Piffer. Ma'am Christopher Morris. Hidlaw na ko sa inyo. Maria Rodora Serato. Mayad-ayad man nga aga si mo, Ma'am Maria Rodora. Taga-diin ka, Ma'am Maria Rodora Serato. The first time ko na nakita ang imong name na nag-pop up diriya. Sige, antes kita magpapaji, tandaan na may pwede nyo itawag kay Tiyoy karon ng inyong mga problema. O kung may mga laygay ka mo, tawagin nyo si Tiyoy, 0933-879-0931, mga kasama. Ang ininga porsyon, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
2: So, kamusta man, sir, ang imo nga blood sugar, subong?
3: Okay naman, sir. Mayroon naman ang akong magkansula na doon galingin ang akong ulong. Tapos ang imo panulok, gadulong.
2: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo, sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, subong?
3: Oh. 4.73.
2: Oh, normal na siya. So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter. Consistent ang paggamit mo sa mga Life Extension products. Sige-sige siya.
3: Ang vitamin D3.
2: Pila ka soft gels ang Life Extension vitamin D3 mo ginagamit sa regularly?
3: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya, normal ako ng sugar.
2: Sinugan is sir aton full name, sir?
3: Cyrus Namo. Oton, 29. Dahil kapoy na may mga pamatyag kung makainom ko ganit siyang extension vitamin D3 na.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines Philippine FDA. Numero uno, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Magbisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, mga kasama, no? Ah, pwede nyo dalun nyo si tatay nyo, da? No, labinagid sa mga fathers kay sa buwas ng adlaw. Petsa 21, Father's Day. Kung wala ka mo wawart, pwede gid ka mo ka bisita da sa Life Extension. Dala si tatay. Libre ang medical check-up, no? Kau po ng mga medical doctors na hamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon Street. No, sa likod lang sang Robinson's Haro. Tagbak Haro. Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo lower ground floor, Bangga Dama Santa Barbara sa may Bangga Dama sa may rotonda, no, lapit ini sa duwa ka butika dira. Sa JC Zulueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo. Ang pinakabago nga branch sa may San Miguel, Jordan Guimaras, lapit man sa rotonda. Sa mga taga Negros Island Region, may ara sila branch sa may Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City, SM City Bacolod. May ara man sa Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic, the science of a healthy life.
1: Tatak RMN.
0: Mapalawig ka buhi nyo.
1: RM.
0: Oy, si Papang Miling. May nga kasi mo, Papang Miling. Happy Father's Day. Buwas pa ni, ha? Ang Father's Day. Mga kasama, may breaking news.
1: DYRI. Breaking news.
0: Mga kasama, bago lang natapos ang hampang ni Alex Ayala kag ni Svitolina sa quarterfinals. Nagdaog si Alex Ayala. Pinerdi ni Alex Ayala kagapon ang world number 2. Kagsubong ang world number 8.
1: Tatak RMN.
0: Pinerdi ni Alex Ayala sa dualang kaset, 6-3 and 6-4. Mga kasama, so mayugid ini nga balita. Ani padayon na ini ang daganay ni Alex Ayala. So semifinals na. Meaning sa final 8 maging final 4 na lang sila. So may posibilidad nga ang kontrahon ni Alex Ayala ining world number 1, eh, di ba? Amo ni ang nagdaog mo. Ang world number 1 or ang taga Estados Unidos, sino ganito dalingid? Either kontrahon niya ni si ang world number 1 ni si Ariana Sabalenka o si Jessica Pegula. O may isa pa, kaya apat na lang sila nabilin. Quarterfinals, 8. Kat sa magdaog ka, semifinals, apat na lang kamo. So magdaog na, diba, o, ti finals. So, si Tari Alex Ayala, champion sa Berlin. Tama, no, si Sabalenka ang isa, nagdaog. Si Pegula, nagdaog man si Pegula versus Madison. Keys, parehas na si Americana. May isa pa ni ka kontrayan. But sino bang kontrayan? Sino kontra ho na Sir Stephen Fanega? Sino ang next kontra ni Alex Yala Buas sa semifinals?
1: Tatak RMN.
0: So stand by mga kasama. Alauna 50. Yari na tap sa ating itanong mo kay Tiyoy. Kung may mga pamangkot ka mo, basya lang di kay Tiyoy Pancho. Pwede nyo i-text kay Tiyoy sa 0933-879-0931. Pwede nyo itawag. Pwede nyo man i-PM kay Tiyoy sa Tiyoy Punch na Messenger or diri sa ato nga wall sa Facebook, mga kasama, DYRI RMN Iloilo. Ay, okay, si... Ah, okay. Check ang kontraho, no? Check ang kontraho ni Alex Iyala. Si Linda Noskova. Amo niyang kontraho niya sa semifinals. Thank you. Thank you, Sir Stephen Fanega. Ayun, ipasa ko ni Nan. Okay, ipasa ko niya. Sige, yari na ang itanong mo kay Tiyoy. Kung may pamangkot, mangkot lang kay Tiyoy. Sabtunta na. Sa itong mga listeners, pwede man kamukalaygay. No, pwede kamukalaygay sa pamangkot niya. No, kay na pamangkot, hindi man sa akong ginipamangkot. Actually, sa inyo ni tanan ginapamangkot. O sa atong tanan ini ginapamangkot. Yoy, mayong aga sa imo. Welcome back sa programa Isugid kay Tiyoy. Hidlaw kag nalipay. Gid kami, Tiyoy. May kaupod kami sa kagahon. Samtang nagapulaw-pulaw. Yoy, tawagan na ko kay nanay mo, Nita. Kay Nita. No problema ni nanay. Okay, si Nita ang may problema. Problema kay nanay kag kay tatay. Okay. Yoy, kada katapusan sang bulan bala, daw ang iban malipayon. Kay ba'y sweldo? Pero samon din daw suli. Kada katapusan sang bulan, daw may gira di samon balay. Daw pirmi lang daw gabumbahanay ang Israel kag ang Iran. Gatudloanay na lang Tiyoy kung sino ang babayad sang bill namon sa kuryente. Okay, kay due date, no? 5 kami diri nag-istar sa balay, Tiyoy. Ang akon ginikanan, si tatay ang may ubra, Tiyoy. No, tatay ko may ubra. Si nanay, ti housewife gid, dirigit sa gatipan sa mga, gatipan kay tatay, kag sa mga kaapuhan niya. Ako, kag ang akon nga magulang, kaupod ng iyang asawa. Ako, Tiyoy, kay estudyante ako, nag-skwela ko sa buong third year college. Doon nagadali ko gani makatapos, Tiyoy. Para makabulig-bulig ko din, kay kada katapusan sa bulan, mag-abot gani ang taga more power, isukbet ang bill. Pau, grabe nga girahay, Tiyoy. Grabe nga tutuanay. Na grabe nga basulanay kung sino nag-usar sa washing machine. Nasagay ka mo, abre sang rep. Wala nyo ginapamatay ang mga suga at sa guas palay. Oh, feel na feel kita. Ano mayo himuon, Tiyoy? Ay, pirmi na lang ini kada tapos bulan, Tiyoy. Daw, halil, pasang tapos bulan, di. Hindi makuka intra, di, Tiyoy. Kay wife pa mang kusweldo. Nagbasi mag-kuminta ako, mag-comment ko na. Kamambas na, ay, why ka ganun inamutan, mag-comment ka pa. Mas mayo ni Nita, usar na mo, Kingki. Usar ka mo, Kingki. Para way tutuluan ay, usar ka mo, Solar. Pero sa tutuod, normal ini. Normal ini gakatabo kung wala ginapreparan. Preparahan. Preparation, dapat may preparasyon kita. Kaya ang iban, wala na ginamonitor. No? Ginamonitor ang ilang consumption. May iban nga kabalo mag-reading, no? Kabalo mag-reading kung digital man na kay i-minus mo man lang na, di ba? Ang reading mo subong, ang reading mo sa nagligid nga bulan, i-minus mo o i-minus mo ang reading subong. Di na makuha. Tapos i-times mo na, no? Roughly, i-times mo na sa per kilowatt hour, which is now around 13 pesos yata, eh, no? 13 pesos sa more power, no? O kung sa inyo, kung Gmelco, o kung Eleco, 1, 2, 3, may, may ara na, pwede mo na mamonitor. No, mamonitor. Ang ginahimo sang iban is butang ta ang bill nyo be din ang calculator ko be. Ang bill nyo ik pananglitan example be ang bill nyo is din ang calculator di sa cellphone man. Lagi be din makita ang calculator man. Why ko calculator te puli ko eh. Paano ko makita ka din calculator man? Example, ang delayed base may calculator. Din makita ang calculator sa cellphone man. Sorry ha, manual-manual. RR calculator. Example, ang bill nyo. Average bill. No, average bill nyo is around 4,000. Mga 2, 3, kwarto, butang ta, 4,000, 5,000, no? Mga amin na kwarto, 4,000, 5,000. Butang na ito, 4, 5, ah. Butang mo, 4,500. Ang bill, no, nita. Ang iba na mo ni ginaubra ko, no, ginaubra nila para ma-monitor. Kung ang bill mo 4,500, i-divide mo na sa 30 days. Buta 30 days. So sa isa ka adlaw nita, ang ginakonsumo nyo is 150 pesos. 150 pesos kada adlaw. Amo na ang inyong consumption. So kung may savings ka mo, ginaisip nyo na 150, 150. Kung may ara ka na sobrang kwarta, pwede mo mga sa isa kasimana. 150 times 7. O, oh, sa isa kasimana. No, o, oh, may isa kasimena. At ipon ko na isa kalibo. O, oh, butang di, atag sa ako isa kalibo. Lugay ko isa kalibo di. Ikaw in charge, planita. Lugay ko isa kalibo di. Okay, nanay, tatay, bay ko 500 kada simana. Ang magulang mo to. O, gay ko 500 manong. Tagunta ni kay 1,050, di ba? Kada semana, butang mo sa kahon. O butang mo sa box, be. O next week, o gaya naman ko 500. 500. Makibot ka ni. Pagabot ka tapusan, may pambayad na ka mo sang bill. May isa pa da, may isa pa da. Summer subong, tainit subong. O, may ref ka mo gali. De, kung ang ref nyo, sabi niya, gabaligya ka mo sang ice. Ang ini nga ice, alkansya ni. Kung gabaligya ka mo ice, baligya ka mo sa mga ice candy, no? Makabulig ng ina kay ang ref mo nagaandar. No, wala nyo ginapatay, ina, kung kagabihon, kung kaagahan, wala nyo ginapatay kay base mabulok na mga naging ref nyo na. Kung isa gani, garep gani, garep ka mo, wag gani, unod ang freezer, ang unod lang tubig. Lami, aba na mo na mo. Butangi ice. Butangi ice candy. Ice for sale. Pila ang ice mo? 2 pesos o 3 pesos? Oh, kung sa 3 pesos, kada adlaw butang ta may 3 pesos, may makabaligya ka lang pulo, no? 3 pesos times 30 pesos. 30 pesos times butang ta 20 dias na lang be. O may 600 ka na ho. Makabulig-bulig ining baligya, bulo-baligya. Kaya kung paminsan ron natin, pirmi ang problema. No, sa mahal sang kuryente. Kung wala kita sang may ginapundo nga pambayad dati, naturalmente pag-abot sa katapusan, mamroblema ta kung diin nato na kwaon. Pero kung kada simana, no, ginabuligan mo si tatay mo, kaya ginabuligan mo magulang mo para makasave pambayad kuryente, ti okay na? Tatak! And save, usar ka mo sang solar. May iban nga mga solar. Pareha sa amon, sa konsumong, no? Sa konsumong. Ang akon nga security lights, ining sagwa sang balay, bla. Sang una, ti kuryente, di bla? May makuha ka na, kabisan LED light gani, di ba? Makuha ka na para may bumbilya ka, nagapulaw, no? Para sa garahe, o para dila sa may sinyo nga gate. Subong ang akon to, puro solar. Akita ba na daw street light nga may aram may 100 watts, may 200 watts, may 300, ang 300 hindi na, pampusli na. Akon 100 watts, magpuli ko sa balay, nagasiga pa. Di makatipid ko, biskan gamay, makatipid ko. Sad gira sa akong terrace. May ara ko nga solar nga indoor, ang bilog na bala. Hindi na ako magpaandar na kung magatambay-tambay ka man anda. Kung magaandar ang solar. May solar man subong na on-grid kag off-grid. No, ini makita mga solar panel bala sa inyong mga atop. Hambal na mahal ang solar. Mahal, kay man ginapaminsar nyo, is it's because mahal, is it's a one-time investment.
1: Tatak! RMN.
0: Hindi siya, bahal nga, pwede mo utay-utay yun. Pero kung paminsaron lang, kung may kwarta, kung mas solar ka, but siya naman daw may on-grid. No, ining kung init, mas solar ka. Kung tag-ululan, balik ka sa kuryente. May araman nga off-grid, no? Ang off-grid nga isa ginatawag nila. On-grid gali, ang off-grid, amo na. Kung tag-ilinit, usaron mo. Wala battery ang on-grid. Ang off-grid. Ang on-grid may wala battery. Ang off-grid may battery, di ba? Butang ka mga 300,000, 400,000. Mahal kay one time eh. One time investment. Pero ang saving sina. Kung makasave sa imo, butang ta. Din calculator ganito. Nalipat ko. Oh, are, butang ka, ang bill mo, butang na, 4,000 na lang ang bill mo. 5,000 ang bill, no? 5,000. Nabuhinan sang solar, sang, ang imo nga naging bill is 3,500, no? 3,500 ang bill mo. Nakasave si mo sang 1,500 kada bulan. E 3,000, 1,500, no? Ang savings, 1,500, no? 1,500 times, no? 350 days na lang, hindi 356, 300 days na lang, be. No, 300 days, no? It's already 450,000? Paano naging mahal? Diba? Obo tata, 400,000 ang imong solar. Nakatipid ka sa 1,500. Hindi na hamban nga, hindi na itong pagpadakoon pa. Si makibot ka mo bala. Kaya halin mata sa solar eh. No? Matipid ka sa 1,500 pesos na lang kada bulan. Kaya ang savings ngayon ha, i-times mo ang not-save. Sa isa katuig, no? Isa katuig, ROI ka na. Return investment ka na ang 400,000 mo. But silingon, sa dason nga bulan, no? Sini nga tuig, medyo hindi ka pa makaginansya. Kaya ba may nag-invest ko 400,000 mo? Di mahal to, 400,000 bla. Lapit sa tunga sa milyon o 300,000. Hindi mo pa mabatsagan sa mga tuig. Pero next year, mabatsagan mo na eh. Ay wala, makamang savings mo, diritso na sa bulsa mo. Diba? Pero kita nga hindi kita makasarang sa ina mga solar. Ako gusto tani sa Gimaras, namin kita sa Gimaras. Ako hindi naton masarangan, try to magtipid-tipid. May mga solar man nga, solar light, no, simple, may panel. May mga indoor, may mga outdoor. Kung anong pwede nga para makatipid, makabulig kita nga makatipid, no, himuon na to, muna sa. So ang reklamo, parte sa kuryente nita, ikaw, nga uhambal nga, wala ka may ibulig, may ara ka ibulig, ikaw ang kahadihiro. Ikaw ang taga-sukot kada simana. No, kada simana, pwede man gani ikaw. Ikaw nang baligya ice. Ikaw baligya sa mga ice candy. No, kayo ginausar nyo man ang rep. De, kung makasave ka, idugang mo da sa savings ni utol mo, ni magulang mo, kag ni tatay mo, matik, di ba? Matik, makabayad ka po kurinti. Mag-abot kada tapos bulan na bulnay, hindi nasagay ugtas. Ari na, may ara na napreparahan na naton ang pambayad sang kuryente. It's about planning. It's about management. It's about not only managing time, hindi lang time management, kundi also practice how to manage your finances. Ang mga matipid, putang kabada sang garapon. No? May ara na nga savings for kuryente. pwede mo na ibutang angat mga savings. Kung may mga bulo barya ka mo, o di may barya ba, ihulog-hulog do alkansya. At the end of the month, ara, may gabuton pambayad sang kuryente. Di ba? Hindi nyo pag i-lump, no, hindi nyo pag i-hulaton nga mag-abot ang bill kag ma'am problema kamo kung diin kuwao ng kwarta. Mas mayong may napreparar na kamo kwarta pag-abot sa bill. Kung kulang man ang kwarta, eh madali na lang remedyuhan kay babalaan nyo pila na lang ang kulang. Di ba, pwede na yung mabayad mo anay sa mora. Sa dasunbulan lang ang kulang, pwede man na. At least nakabayad ka. Importante, bayad kita kuryente. Kaya ginuusar na ito, nina mo. Kag never get, ha? Base may mangganyat sa'yo, Danita. Nabayad ka lang sa ako na 500 o 800 kada bulan. O 1,000 kada bulan. Ako nang bahala sa kuryente. Baw, hindi kikit magpati-pati sa mga nag-jumper-jumper, ha? Malintukan, kikit na mapriso, kikit kasuhan, kikit sang more power na... Sais minutos makalipas ang alas 2 sa Mayong Aga. Welcome
1: The Talk, RMN.
0: Sa programa isugid kay Tio, idri lamang sa RMN ni Iloilo. And sa liwat, advance happy Father's Day sa tanan-tanan nga amay. Salamat gid sa tanan mga babae nga ginhimo kami father. Buwasang Father's Day. Gin ka mo ma-celebrate kada mo sa mga restaurants kagin damo sa mga restaurants nga nagatalnyar sa mga buffet na may mga resorts buffet kita ko to mga halo-halo may ara sa mga parlor nga barbershop, parlor, nga makater sa mga tatay, punong-puno naman ang mga mall, puno naman din ang mga restaurants, ang mga resorts. Pero ang iban, may keep it simple sa balay, no? Preparahan si tatay, gamay gulo, gamay-gamay, may lang preparasyon kay tatay. Hindi man kami mga tatay, hindi man kami hambaling pangayo sa mga dagko, ang mga handa. Ang gulo gagmay, may mga bangros kada, may talaba kada, di ba? May pako-pako kada. Yung mga kaga, siyempre may serbisa eh. Karoon ako ma-celebrate Father's Day, guro. Kaysa Domingo, ato ko to sa Sara mo. Nasating-shating lang ko karoon sa gabi. Kaga, may sulusog ba kada ng limpoling kay Sir Johnny kag bulubang rosalin sa may... Halin sa may Iloilo Fishing Port. Uy, basi may tulo. Matuloy, hindi na bago. Matuloy na lang ko. Basi may tulo tambok na nga tuloy nga pwede sugbahon. Tapos may sinamak ka o, kang-kanga sinamak mo. Sus, may init ka nga, may bahaw ka kanon. Bawgi! Na naglaway ko, pagambal ko tuloy ah. Sige, mga kasama, so preparar. Tunog-tunog na. Ang inyong mga radyo, kayyari na ang ating Papa G.
5: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa Chi, ako gali si Justin sang Valladolid, Negros Occidental, 25 years old. Cook ako, Papa Chi, sa restaurant nga ginaobrahan ko sa buong. Isa lang kami kabalay sang mga utod ni Papa. Balit tatlo sila kamag-utod, ang isa ko katiya, laon, kag ang isa ko naman katiya, balo. Patay na kag ara man ang pakaisa ko nga si Sky nga tubo-tubo ko lang. Dasun si Mama kag si Papa syempre. Bali anom kami sa sulod.
1: Dalinggit kay daw kami. Dalinggit kay daw na play naton ini, hindi ko gusto nga may mareklamo naman niya. Na play si Sky amo nang pakaisa niya si Sky kag natabo sila ni Sky. So isla naton. Kuan ay sinungalan to? Si sinagani-gani. Dalingin na, pasensya agad ha. Justin, panason ko. Pasensya agad ha. Kayang iba, nagali, way mapaanas ang aton nga mga kaupdanan di. Are, try naton ang problema ni kasamang Gila. No? Gila, pasok.
0: Dear Papa Chi, ako gali si Gila, 28 years old, sang Iloilo. You know what, Papa Chi? I am living the dream I dreamed before. Tungod na labot ko na ang handom kong mangin isa ka-architect. Kag subong, madamo ako sa mga clients nga nagakuha sa akon. Architect ako / interior designer pa.
1: Na-play ko naman yung gali. Ang architect naman yung dalangid ha. Mayo kay amat-amat naton nga ginalimpyuhan. Amat-amat naton nga ginalimpyuhan ang ating Papa G. Isa pa si kasamang si Delpin na play ko na ni BFTV. Delpin, panot pasok.
0: Dear Papa G, ako si Delphine sang Pavia, Iloilo, 34 years old. May asawa ako kag 4 years na kami kasal, Papa G. Wala ako sang isaway sa asawa ko kay mapinalanggaon ini. Responsable pa. Pero ang naindian ko lang sa iya, inakon abuton gani siya, Papa G, sa depression. Yes, Papa G, na-diagnose na siya may anxiety, depression ang asawa ko. Sadtong hindi pa kami kasal. Pero ganainchende ko siya kay te palangga ko. Pero kon kaisa, abi ko daw, hindi mo luyag, pero mainit ka gidya. Kaya daw ato lang ikaw ang ginapaukpan niya.
2: Karamit sa sudan ka. Karamit gidya kung ikaw magluto, no?
3: Siyempre. With love na yung pagluto ko eh.
2: Ay, hugalihan. Ang asawa bala sang migo ko, napatay. Nahit and run ko, no?
3: Ha? Nahit and run? Kagpatay gid?
2: Huga, kaluoy gani, kaluoy sang migo ko. Temprano pa siya nga nabalo.
3: Ha?
2: Han, naano ka? Naginakaptan mong dugan mo?
3: Kasakit sang dugan ko daw.
2: Ano?
3: Daw hindi ako makaginhawa. Ano ka pika ikaw eh? Ginambal mo pang patay-patay sa akon, kundi ginabot na lang ako sa anxiety ko. Han, daw ginakulbaan ako. Daw gina-picture out ko, ping natabo sa iya eh. Daw hindi ni makakasaulo ko. Nawada na lang ako sa gana magkaon. Ay, talaka. Ikaw, gidabi. Hamayo pa, magwa nanay ako ha. Maklo lang ako sa freskang hangin. Agod nga maupawan ako.
2: Maria? Han?
0: Sala ko man, Papa G, kay nga kabalo na gid ako nga dapat happy thoughts lang ang istorya sa iya, pero gin-open up ko pa ang party sa patay-patay. Amo nga ginatake na lang siya sang anxiety niya. Sa liwat, gin-enchende ko naman, gin-pacify, kay bisan kong kaisa. Do ka kapoy na, Papa G, sang hala ka-enchende kag-pacify sa iya.
4: Meg, birthday ko gali sa mabot niya sa Bado. Day off mo muna yun, di bala? Katong oh, balaya. Ipad ka.
2: Balaan na namin ka.
4: Ha?
2: Kung pasugtan ko sa asawa ko eh.
4: Siya ganit, napasugtan mong maglagaw. Hindi siya malagaw. Tapos ikaw, hindi pagpasugtan.
2: Masugtan ko yun na siya, Meg. Kahit eh, para man nga ma-free siya sa iya mind. Para hindi siya pag-atak yun sang anxiety depression niya. Para nga makalingaw-lingaw siya, Balaw. Amo nga ginapalagaw-lagaw ko siya eh.
4: Magaling, Meg. Ate, try mo lang, Meg. Basi pasugtan ka man niya, sina.
2: Ate, sige, Meg ha. Try ko kita.
0: Pareho sa ginsiling sang amigo ko, Papa Che. Gitistingan ko nga maglisensya siya kay Maria. Kay ti, luyag ko man nga makabanding ang mga amigo ko kay sugod sang nangasawa ko. Daw wala na matod ako sang oras para sa ida.
2: Han, may ilisensya kung tani ako sa imo eh.
3: Anong inaahan?
2: Birthday sang amigo ko, Subong.
3: Pwede
2: bala akong makakadto sa iya karon?
3: Bayaan mo ako, dari?
2: Hindi man ako magdugayhan?
3: Bisan pa, Han. Basi bala ko ang gulpi lang ako abuton sang anxiety ko. Kag wala ka sa tupad ko. Kag kung ano anong masulod sa ulo ko, Han.
2: Kwan, updanta ka sa manghod ko eh. Para may upod ka diri.
3: Ay, hindi ah. Hindi kuya. Hindi kaya maglakat ah.
2: Pero, Han, subong man ko bala nag-aayo sa imo. Ani, pasugtan mo man ko. Ikaw gani, ginapasugtan ko man.
3: Te, kaya wala ka man niya sang anxiety depression mo. Ako, ya balahan, may ara. Gani akong dapat mga itsindihon. Ako, Delphine.
2: Maria? O te, paano ko gali ya? Ha? Hindi ako pwede makapangalipay? Kaya ikaw na lang i-perming itsindihon ko?
3: Ara naman! Hindi, nagadulom naman ang panulo ko. Nabulas si Tom lang makita ko. Nasubuhan ako. Kaya hindi ko maampan yung napatsyagan ko. Delphine, hindi ka magaling. Kinanglan ko ikaw eh. Kinanglan ko ikaw, Delphine.
2: Maria?
0: Gin-atake naman siya sang iya anxiety, Papa Che. Pero ginpatulog ko siya kag naglakat ako. Nagkadto ako sa balay sang amigo ko. Selfish na kung selfish, Papa G, pero luyag ko man lang nga mga lipay upod ang akon mga barkada.
4: Boss, salamat, Gid. Eh, nagkadto ka sa birthday ko, Meg. Abi ko, anay gani. Wala ka naman sa birthday ko sa buhay. Kas!
3: May amigo ka ganyan, guwapo. Wala kita ko kahibado
4: ba? Ay, Meg, si Pati Magali, pagkaisa ko. Kas, si Delphine, ah. Kag, hoy, ay asawa na yun, ano?
3: Ay, te, ano kung pwede man ang iyang maagaw? Hindi ba na, Delphine?
4: Ay, ay, ay.
2: Ha?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Naurungan man ako papadyo sa ginambali Fatima mo. Pero sang gabi nga, ginkilala na mo ng isa kag-isa. Hasta sang gabi man nga ato, tatabo kami, papadyo.
1: Gusto ba lang buhato natin nga ini Fatima? May asawa ko.
2: No, wala ako sa labot. Mm-hmm. Ready man ako nga mangin isa ka, kerida. Isa pa, ari na kita sa lodging house kago. Hublas na kita nga duha.
1: Gun sa bagay. Sige, dasigo na nato. Agot na. Makapuli ako dayon. Sige na. Bika na.
2: Nanara na.
1: Daskan ko na niya. Wow, makatilaw naman taliwat pa. Nadaan, dugay-dugay na kami nga. Wala makasik sa kasawa ko eh.
2: Tanda mo, magbayaw ka sa akin. Ako sa ibabaw. Tuod. Kamayon ko ikaw.
1: Ang sitisig ya.
2: Shit! Shit!
1: Grabe ka namin. Kakalam daw. Maguan ko dahil ba? Kalainit. Shit! Sigurado ka ba si kung magbusong ka balaw?
2: Sige, magkasubong. Sige na. Sige na.
1: Isunod ko. Ara na.
0: Wala gid usik ang Milky Way, Papa J. Sulod-sulod di tanan. Pagpauli ko sang kaagahon, may lang kay nagkatulog yapon si Maria. Pagkaaga si na Papa J, wala gid siya sa nginalungong nga naglakat ako kag may babae ako nga natandog. Naka one night stand. Bisa nagapanimaho pa ako sang inibnon, ginrasonan ko na lang siya nga nag-inom ako sa balay namon samtang tulog siya. Nabuwat ko siguro ini sa asawa ko, Papa J, tungod sa kahidlaw ko sa sex. Kay pila na kabulan nga wala kami ka-sex mo? Kay wala man siya kunog gana. Kay masamili na gina-atake siya sa iyang anxiety. Isa pa, lalaki ako ya. Dali masulay. Pero, ang natabo sa amo ni Fatima, pautwas man lang atong papatsing nga ginatawag kag wala kuyaluyag sa iya. Pero, isa sinakadlaw?
3: Fatima? Ikaw? Naari ka din sa guwas ang inaubrahan ko? Sa ano ka nakihibalo nga ari ako din nag-ubra?
2: Ginsugit sa ako sa pakaisa ko, sa amigo mo. Hindi man ako magdugay, ah. May luyag lang kung ihambal sa imo.
3: Ha? Ano ina?
2: Nagabusong ako. Nagbungang natabo sa aton sang gabi nga natabo kita.
3: Ano? Pero siling mo, safe ka, di bala?
2: Well, nagsala ako. Gani, Delphine, kinahanglan mo nga panindugan ini.
3: Ano?
0: Napatsagan ko, Papa G, nga dugin plano initanan ni Fatima. Tuyo gini niya nga magbusong agod nga makuha niya ako, kay naluyag siya kuno sa akon. Sa una nga best pa lang kami nga nakita ay, wala makibalo si Maria na tungod si ni Papa G. Kag nahadlok man ako nga isugid ini sa iya kay base kon atakiyo na gid siya sang anxiety kag depression niya, kag kon ano pang matabo sa iya. Hindi ko na mahibalaan ko na nung buhaton ko, Papa G. Laigayin man niyo ako, ako gali si Delphine sang Pavia, Iloilo. Madamo ging salamat, Papa J. More power to your program.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang mga...
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Masgin pa epektibo, masgin pa baskog, ginting o bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho!
4: Maingaga mga karadyuman, happy Saturday, happy Sabbath day, Tatak RMN time, alas 2:26.
5: Tatak RMN.
4: Maingaga na sa ating mga pinanagya ng mga suki, yung mga nagpamati sa ating Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, YouTube and RMN application, madamong salamat and good morning. Sa inyo, tanan-tanan, yari na nga ito na laygayan ang problema ni Delphine. Sino ang mga naka-experiensya sa anxiety? Ining anxiety, as described by Google, anxiety is intense fear or kulba or pagkabalaka, worry. Ay, duwan na, may kung isa, kakamix kla kita sa anxiety, sa stress, kahit sa depression. Ang depression is a long-lasting period of low mood, low motivation, and low energy. Ang depression, ini may natabo na sa imobla, nga na-depress ka. Ining anxiety is a fear. No, kulba kung ano ang pwede matabo. Hindi, ang stress siya. Bala natin kung overworked or overthink ka ikaw stress. So, let's not get things tangled up, ano? Salawat, kung depressed ikaw, low mood, may natabo na si mo ni. Nagkaka-depress ka sa natabo si mo. Ining anxiety is kakulba o kung kabala ka sa pwede matabo. Advanced thinking. Wala pa natabo. Nagasala-sala ka kay base amo ni ang matabo. So, ang iyang asawa ni Delphine may anxiety. So, damo ni mga anxiety disorder, no? May mga iba, Andrea, mga ginambal yung depression. Amo na may ginainom sila ng mga pampakalma kay na-depress sila. Amo na mga delikado, no? Kung may depression ikaw. Kita mo iba namang isa to nga, naging labo yato tatay niya. No, patay. May iba naging labo yato, hindi niya kilala, gintiro, hindi kilala. Tungod niya ginigo siya sa depresyon. Pero ini, insurihan ta anxiety ang asawa. E karon, ang asawa niya may anxiety. Subong si Delphin, ng babae, napabusong. Ah, siya naman ang ma-depress ni. Hindi ni anxiety yan, ma-depress ni siya. Depresyon. Ay, anuhon mo nang let ka lang yan. Nang let ka lang gid ya. Why mo pag insipte? E karon, ah, tuwa na sila ni Missy. Siya way gwa-gwa balay. Ang iban nga tao gani, dungan eh. May anxiety na, may depression pa. Daw nervous na tiyo yung anxiety. Okay, ginakulbaan ka mo. Wala rason. Lagunagin, ginakulbaan ka. No, sige, paminsaron man lang ini, no? Dahil mga paminsar kung nga gina-anxiety ka. Kaya ang anxiety is a feeling nervous, no? Minerbiyosa. Having sense of impending danger. Lumatsag mo daw may matabo. Lumatsag mo daw may hindi mayong matabo. Ini ga problema ini sa imong heart, no? May mga heart problem ka, nagakurug-kurug ikaw, nagapalhas ikaw, mga cold sweat. And pagtapos nito, siyempre, kapuyon ka. No, kapoy ka pirmi. Kapuyon ka basta may ara ka ini sang anxiety or depression. So, sino gusto maglaygay, pwede na katawag. Kaya Tiyoy Pansyong, pwede na gid katawag sa 0933-879-0931. Yoy, para kay Delphine, isa lang problema mo, ginihimo pa duha. Kasi misis mo, may anxiety nga daan. Tapos, kumabalaan niya pag-itina, yan ang babae ka, pag napabusong mo pa sa, ah, this will be equal to depression. Iguon guro si misis mo sang anxiety, sang stress, kag depression. In short, may posibilidad, mabuang si misis mo si mo. Para kay Delphine Tiyoy. Di una na, tani, unungan mo ng imong asawa. Why mo kabi nag-research kung ano niya ang anxiety. Biskan sino nga tao pwede iguon sang anxiety, Delphine. Ang

0: paano mo tabo, Kuya Ma'am?
1: Mm.
0: So hindi na, lang.
2: Ang Iban nga nga kilala ko, may kilala ko na nga player nga may anxiety siya, ginabawalan siya magkape. Ang mga may caffeine inibla, kaya nakapagpa-palpitate ina eh. Inabawal sa mga may anxiety ining kape. Pwede lang, kapehin nyo 14 in 1. Nakasilaw ka na na.
0: Why?
2: Ay, dapat bakal ka. Sa Mary Mart, kapit na kapit Mary Mart. Simula, lakto lang Mary Mart na. Kantoto.
0: Ano doon, mangkot ko. Wala man bigyan mga butika.
2: Sa Mary Mart, gani, sa sulod.
0: Kantoto ko doon.
2: Sa Iping, sa Sarabia Optical, sa Samay Samara Shop.
0: Okay, ha. Karoon na. Daw kasi may panawag sa'yo mo kayo. Wala pang radyo mo.
2: Kagina, nag-on-air. Nagdamo rin kakibot. Uy, on-air ka na! Kaya gano'y, may papapatay so, ng Twitter. Sige lang, ha. Mamatamat. Mabalik na kita sa normal. Mabalik. Okay. Nagbalik na gano'y matamat. Balik na niyang... Ang City Hall gani, balik na ni sila 5-day work week. Ang Kapitolyo, mabalik na ni pati ang Crudo Tam, mabalik na ni sa 50-60. Balik na kita on air ah.
0: Mga na. Ang sadya eh, damo kaya mga kapanawag nga mo. Mga pareho dahil ng oras mo na ito, damo kong panawag, kaya ito.
2: Sige lang. Mura kahit eh. At least nakapulo pa Hawaii man sila.
0: Oo. Ay, sa Berteng. Eh, ato mga amigo ito na, Injong.
2: Grabe ito si Gimaras, ang brown out karon alas sa isang aga, tumtum alas sa isang gabi.
0: Oo, grabe.
2: Bilog ka Gimaras to, mapagimaras ka pa, pao.
0: Minote. Di ba, mapito di ba?
2: Sige, salamat kay.
0: Oye, makagro na.
2: Sige, regards ako na kay Nanay Rod, ah.
0: Ah, ito, kalakadla, oh. May ilpong mo na yung matihimo mo.
2: Bisi mabuang na.
0: Happy birthday, oh.
2: Buwas pa gani, excited?
0: Excited.
2: Ah. Sige, papamiling. Salamat, Gid. Bahing aga, Simo.
0: Okay, salamat.
2: Balikan natin si Delfino. Isbanda, basta mga anxiety, ang mga nag-trigger, kung may anxiety attack, no? Ang nag-trigger na, isa pa ang nag-trigger da is a caffeine. No, isa na, ang kape. Balabi na ang mga ginainom yung mga hindi herbal coffee. Bawa mo na ang nag-trigger na. Ang negative thinking. Okay, kung nag-aisahanon gani, may anxiety siya, nag-aisahanon, dapat hindi nyo na ginapabayaan. No, si Delphine, amo nang hindi gusto ni misis mo, nga bayaan mo siya. Kay abot niya, kung nag-aisahanon siya, nagdira nag-trigger ang iyang paminsaron. Na kung ano-ano na ang ginapaminsar niya, lain-lain na ginapaminsar niya. Kung in mahina-hina, hindi niya mabatuan ini, pagpuli mo to, kapamulot, plastic si misis mo, Delphine. Ang ibanda is, syempre, ang stress or base may hereditary, may health issues. Ang isa sa common nga remedy, no? Ang basta may mga anxiety, like ako nga best friend, ang iyang magulang, may anxiety. Pero ang social interaction, no? Ini nga ginadala siya sa lagaw-lagaw, makamit siya sa new set of friends, ang mga grupo, organisasyon, o ang mga clubs-clubs, na maka-istorya bla, maka-istorya sila mayo, maka-share sila mayo, maka-madumalipatan nila bla ang mga problema, nga pirmi nila, ginapaminsar, ang ini mga kulbaan nila, medyo malipatan nila kagamay, ang nag-trigger eh. Dapat may social interaction kag ang isa pa ka-trigger na kita mo mga nagadruga. Amo na i-perfect example ang mga nagadruga. Labi na gid ang mga nagasabu. Hindi katulog. Basta kulang ka sa tulog. Hindi na insaktod lagan sang utok mo niya. Di ba? Basta deprived ka sa sleep. Hindi ka katulog, duwa ka adlaw, tatlo ka adlaw. Anxiety attack na na kung sa ambal nga nagkakapraning. Di ba? Usar sila droga, pila na kaadlaw is natulog, huwag gwa-gwa sa balay. Huwag nagkagwa-gwa sa balay. Huwag gani galili sa may bintana. Kay kulbaan sila, nun may mga gahim mo sila morto sa ila utok. Upaminsar sila, basi maglingling ko na, kagbasi may pulis.

0: pag kinuging, may polis, may makita lang sila, gatulok sila, nagsibad sila. Kaya bilang dakpon sila. Tama na niya, may mga anxiety disorder na sila. Tungod nga, kulang man sila sa tulog. So, kadamo, inisang mga causes ng anxiety, mga kasama. No, hindi lang hambaling hereditary, kung hindi ang iban, basta kulang ka sa tulog, kulang ka sa kaon, no? Termi ka lang nag-isahanon, no? Iguon ka nisang anxiety. Florencia Socalito Kalimpay, mayong aga si mo, kay Alice Friedrich. Baw alila alinga nga kagid delfin. Amo na nang ginabatyag ni misis mo. Ginbayaan mo pa. Ginluiban mo pa. Kung saan o kakinanglan ni misis mo nga unungan mo sa. No? Sagi ka pangasawa kang hindi ka gali preparado. Na mga pangabuhi nga mga kamunga duha. Salig mo ang kalipayan mo sa amigo mo. Selfish ka, Gid Delfin. Selfish ka. Mga selfish na kung selfish. Selfish ka, Gid eh. Ara na, hambal nga communication. Isa inang key sa isa ka relasyon. Nag-ako ang imong asawa nga hindi mo sa pagpabayan kay ginakulbaan siya. Dira nag-trigger ang anxiety niya. Baw, imbis nga unungan mo siya, imbis nga gin-istorya mo siya, imbis nga nag-movie marathon or movie night kamuda nga duha, nag-masahe mo siya. One of a good remedy is massage, you know? Massage nga wala na bimbang, no? Masaya mo siya para magmayong blood circulation, para maka-relax si misis mo. Tani ang naginimo mo. Kung gusto mo maglagaw, tanigin dala mo si misis mo, nag-mauling ka mo. Nag-day off ka mo, Saturday or Sunday, nagkadto ka mo sa isa ka beach resort o isa ka resort, duha ka mo, ma-feel bla ni misis mo nga, yara ka sa luyo niya, yara ka para suportahan siya, makabulig tani sa iyang anxiety. Ang iban nga mga may anxiety, kita niyo ang iban nag-mag-asawa, nag-walking-walking. Nagaginadala, ginabit-bit, ginlang asawa nila, nagapa-festive, nagapa-esplanad sila, nagakanto sila sa Sunset Boulevard, no, mag-walking-walking, maka-interact sa mga tao, naga-enjoy sa mga fun run, no? Kagpagpuli, amo na ang rangkida, magpuli kapoy si misis mo. Once kapoy gani ang misis, no, nami nang iyang tulog. Once nami ang tulog, nag-develop kay ang pagtulog, ang sleeping, no, dira makarecover ang aton nga lawas. Amo na ang isa sa ginaproblemahan, no, sa mga manggaranon ining tulog. Pero kung makatulog ka mo gani, nami ang pamatsagi niyo pagbugtaw niyo, fresh na fresh ka mo. Alas 2:43, dali lang gid, may announcement kita anay. May hiwaton gali nga subong adlaw, Hunyo 20, June 20, today, Saturday, ang anti-dengue run sa Iloilo Provincial Capital. No? Katuyuan sini nga ma-promote ang healthier community samtang ginabatuan ang dengue. Ang race schedule sa 10K magasugod, no, ang inyong adlagan alas 5 sang aga. Sa 5 kilometer gun start alas 5 jes. Sa mga luyag magupod, pwede pa ka bukutaw ka palista. Pwede pa ka mo may mga late registration pa, mga kasama. No, dito sa may Iloilo Provincial Capital. Pwede git ka mo ka pamasyar dito. Pwede kita kasuporta, mga kasama. Masuporta ni ang katuyuan. Pwedeng-pwede git, ano, madagan, healthy lifestyle sa mga gina-stress, sa mga may stress o gina-stress, sa mga may anxiety, pwede git ka mo ka-join dira, ano. Let's support ining programa sang aton nga probinsyo, sang probinsya, provincial capital. Anti-dengue run. So karon na ina, mga kasama. Kaya bulubantayan nyo man ang ibang pagiging mga balita. No, sa mga wala obra, tigulang ka na. Sa subong, wala obra. Pero may good news, ano? Ang aton nga dole, nagnubo na kuno sa 96.1% ang employment rate sa Western Visayas sa 2025 kumpara sa 96.4% at sa nga 2024. Dugang pa dire nga mas madamo na ang nagagamit sa mga makinarya parehas ang harvester kag iban pa ka mga modernong teknolohiya nga mapagapahapos sa trabaho sa uma. So damo na ini ang employment rate sa Western Visayas. So tani padayon ang mga nag-invest. So tani magmaterialize ini ang investment sa aton nga presidente sa bisita niya dito sa Russia. Kag iban pa gid nga mga investment diri sa pungso sa may syudad sang Iloilo. Kung mapadamo ini mas mayo gid ang resulta ini ang aton nga employment rate magasaka. Once magasaka ina te gamay na lang ang wala obra, gamay na lang ang criminal rate ni. Ang Haplos program ni Mayor Raisa Treñas pwede na ma-avail gali, no? Damo na nagapamangkot dito sa may Iloilo City Hall. Bia Lunes, tubto Biyernes, kagtuan nyo to kung paano ka mo maka-avail, no? Sang Haplos para sa mga nagakinanglan sa mga bulig sa ospital, mga hospital bills nila, mga ginadialysis, no? Pwede gid ka mo ka-bisita dito sa may Iloilo Provincial Capital, Iloilo City Hall, no? Kaya mamangkot kung paano ka mo maka-avail sang Haplos kanugo ni mabayad ka pa kung may libre. Pati ang mga medication, may mga bulong, kasi makalibre pa ka mo dire. Alas 2:46, good morning Tiyoy, bago lang ko abot balay. Nakahingabot pa sa programa. Naglong travel abi kami related sa issue, health issue ko. Naglobat pa sel ko. Kamusta ang tanan dira? Okay na okay. Yoy, mayong aga, parte kay Delphine, gusto ko lang i-share. Sang una, Tiyoy, may ara ko sa may suffer ko sang anxiety. Pero may ko gina-atake kay si mister ko. No? Amo man, may ubra si mister, galing graveyard shift siya, Tiyoy. No, isa ka siya ka security guard. Ko ang duty niya ni, kada gabi. No, sa isa ka semana, the 4 times ang duty niya sa gabi hasta mag-aga. Kung ako lang diri sa balay, gina-atake gid ko sang anxiety. Ambot, Tiyoy. Nga tulog ko, gulpi lang ko makabugtaw sini. Pagbugtaw, gulpi na lang ko ginakulbaan. Amo na't sakto, Tiyoy, ginakuro gid ko daw lutoy-lutoy ganang lawas ko. Daw ginagutom ko, nga daw ginapamalhas ko, nga daw mamuhin ko. Grabe niyang anxiety, Tiyoy. Isa sa mga nakabulig sa matuntuod, Tiyoy, sa akong anxiety, ang programa mo, no? Isugit kay Tiyoy. 5 years na ako nagapamati sa programa mo. Kung ara ka, Tiyoy, na binigit sang nasa radyo ka pa, kada mag-abri ko, makabugtaw ko alauna, o alas 12:30, o alas 2, isa ka-click ko lang sa radyo, tuod, Tiyoy, nagakalma ako. Nagakalma tungkol sa may kaupod ako sa dis oras ang kagahon, makakulukadlaw, matsagan ko daw may upod ko sa balay. Siguro kay Delphine, amo na guro ang ano mo kay misis mo, nga dapat may upod siya. Kung may mga hinablus kaw, no, nga mga o mga pakaisahan, no, pwede mo dapat tiniron sa balay kay kinanglan lang namon nga suffer sa anxiety. Is may kaupod kami. Anytime may pwede kami may maistorya, may pamangkot. A sense of security ba? Base kinakulbaan si misis mo da sa balay ninyo. Base way si mapamangkot, base may dadakpan sa daguro, may may tuyo mangawat, o may nagasulod sa balay niya hindi ka kilala. Sometimes amo nang naga-trigger. Dapat may upod gid, may company gid si misis mo. Dira sa imo nga balay, Delphine. Hi, Delphine. Ibutang bisulion, ikaw ang may anxiety. Kag ikaw man ang laktan ni misis mo. Hindi man hambal mabembang kung hindi malagaw-lagaw man sa mga tropa ni misis mo. Mga girlfriends niya, malagaw-lagaw man sila be sa gabi. Ano ba men, biyang imo nga mamatsagan? magpuli si misis mo ba? Si grabe na gani ang buyayaw mo kay misis mo na kung sa imo. Gani, suportahan mo man, unungan mo man si misis mo kay asawa mo ina. Kamo na duwa ang nagapangabuhi. Sa problema ni misis mo, mabuligan na sa barkada mo. Bagay, may punto, may iban gini, may iban gini yung mga nagapamana na, unang asawa na, na wala pa malutas sa ilang mga tropa. Kaya nga moto nila nga, why pa kita nag-asawahay, tropa ko na ni sila. Wala man may nag-aagaw sa tropa kung ara man sa lugar. No, pero kaya samon, may edad-edad na kami, medyo nagagamay ng amon ng mga barkada, nagagamay ng amon mga tropa, pililion na lang ang amon barkada o pililion lang ang mga tropa. Kay once nga pamilyado ka na, once may asawa ka na, dapat ang imong majority sang imong oras gidira mo ginahatag sa imong partner, sa imong bana, sa imong asawa o sa imong pamilya. No, huwag ka maging selfish, Delphine. Mas kinanglan ka sang asawa mo.
1: Tatak RMN.
0: Delphine, kumay mga ranggo ang ungo, isa ka na da sa mga general. Ginako na gani ni misis mo ang iya na batyagan. May anxiety, may ginakulbaan siya. Binayaan mo pa. May natabo bituod kay misis mo. Matsaga mo, sino ang balasolon? Si misis mo? Ikaw, ungo! Kung nabuno, binimisis mo ang kaugalingon niya. Kay tukod niya, perte ang kakulbaan niya. Nagasalasa-lasa. Pagpuli sa balay, why nakabuhi si misis mo? Sinong basulon?
1: Tatak!
0: Ano ang bal mo kay naglagaw ka? At thanks, Sam, sa Jakarta. Pa-congrats, The Late Show with Series, World Series. Oy, ang Tanawan! No, Tanawan! Congratulations, Tanawan Baseball Team, Tanawan Batangas. Ala eh, kagagaling ng mga Batanggin niyo. Congratulations, nagkampyon ang Team Tanawan, no, Team Philippines, ang Tanawan sa may Jakarta. Congratulations, kayang Tanawan Baseball Team, sila na ang marepresentar sa Asia, no, Asia Pacific para sa World Series Baseball sa South Carolina. Congratulations, alin sa isa ka veterano, isa ka angkilan, no, maya-mayo gid nga coach ni sa baseball ang aton nga amigo, ang aton nga suke, best friend Edwin Mercado. Ang Mercado Brothers, amo ni sila ang nagapamuno sa may Tanawan, Batangas. Congratulations para Edwin and ang Tanawan na baseball team. Tiyoy, mayong aga, si Mrs. Kubla, younger years namon, may anxiety man na siya. No, grabe ang grabe ning anxiety at takiyon si Mrs. ang anxiety. Puwerte, tiyoy. Daw, mahambal ko, tiyoy, daw buang. Daw, nagapangurumbot siya dila sa kwarto, nagakurug-kurug, hindi mo maistorya, hindi kakaon. Ah, nakabulong sa Montiyoy, isa, no, isa siguro sa mga nakabulig sa Montiyoy, fur baby. Wala kami bata ni misis, siguro dira, pag ito siya nag-igyo sa anxiety niya, naabi niya siguro, bayaan ko siya, tungod nga wala kami sang bata. Ang fur baby, Tiyoy, nagkuha ko sang duwa ka ido, nung naghimo ko breeder, nag-breed ko sang akon nga shih tzu. Amo na, sugod dito si misis na nag-hands-on. Siya na ni ang nag-atipan sa amon nga mga shih tzu. Nag-breed. Dira, pag isa ko sa nagkakaigon sa iting, ambal na ibaligya namon. Kaya hindi niya gusto ibaligya. Pero sooner or later, Tiyoy, naging breeder. And soon, after sang amon pag-breed sang shih tzu, Tiyoy, nakita ko amat-amat, Tiyoy, na dulang anxiety misis. Kaya may kalingawan siya. May ara siya nga ginaasikaso siya. Kaga pagkatapos ng amon shih tzu, nag-breed pag-itsa tiyo sa pug. Nakaagi kami champion diri, tiyoy. Sa Iloilo, sa mga pag-dog-dog shows, ano? Sa amon nga pag. Siguro amon na mano ko kay Delphine, kung wala pa kamo bata, fur babies. Yung mga tutoy, yung makabulig din na, at least may pet o may ginatawag bata ang imong misis. Siguro isa na nga rason nga nag-stress siya, o may anxiety siya, is kay man wala pa kamo bata. Alas 2:55, terrible pag-uwi nila, padala ko cup mo, brother. LA Dodgers. Oh, base. Baka kwento na naman yan, Edwin, ha? Ang Los Angeles Dodgers. Ayos pa nga. Rose, thank you, thank you. May LA Dodgers naman kung nga cup, ha. Thank you, brother Edwin Mercado. Baka may softball bat ka naman dyan. Binigyan ako ng bat ni Pare Ray Puentes. Karing crack. Kahit baka may mga second hand nga softball bat dyan, pare kong Edwin Mercado. Mga double barrel, size 33, okay na ako na. I love you forever and ever and ever. Papadala kita ng chicks dyan, maraming marami. Yoy, mayong aga, makabulong daguro sa imong Mrs. Delphine is ang imong company. Ang imong pag-upod-upod kay Mrs. Dalabla si Mrs. Permibla. Kung nga tapos ubra, dalasa bala, lagaw-lagaw ka mo. Hindi isang nga pagpatineron mo permi sa balay. Nga balantaw lang na maging monotonous ang hulag ni Mrs. mo, guro. Pagbugtaw niya aga, mo nang parehas lang ang ginaubra niya, ating adlaw-adlaw. No? Wala sang variation ani para ma-break inang pagkamonotono sang pangabuhi ni Mrs. mo. Dala-dala man, ilagaw-lagaw man. Kung kisa ibilin siya, kung gusto niya pabilin to sa kinanay niya, kay tatay niya, para makuisto-istorya. Yoy, may nga agad, Delphine, tuloy bla si Mrs. mo mag-scatter. Hindi na! Scatter-scatter, mabuwang pa rin ka rin. Ubos, makuwarta ka rin. Hindi na nang scatter, hindi nang tahor, hindi na tongit. Sige, mga kasama, study na ito ng pagpakalagad. Bantayan, karon alas... Ay, wala DA karon alas 4. Unang radyo, unang balita, pagsapit ng alas 4. Ako naman, Pulo Pahuay Anay, si Tiyoy Ninyo Pancho. Kit Anay naman kita, buwas ng adlaw. Hoy, dalilingid, may NGCP. Buwas ini, ha? Domingo. Preparar lang, kay damo nagpamati sa aton subong. At Domingo ng adlaw, petsa 21, may ara man nga schedule shutdown ang NGCP, no? Sa Ileco 2. So, buwas nga adlaw, may 6 a.m. to 6 p.m. ba, 12 oras naman ini. Buwas ini, ha? Domingo, Father's Day. 6 a.m. to 6 p.m. ang apektado, ang bilog nga syudad sang Pasi.
2: Aragoy, cho!
0: Ang bilog nga San Enrique and ang bilog nga Dueñas. Buwas ini kung kuma-alter, kuma-cancel, very good. Pero kung hindi ma-cancel, amon eh. Ang standing update sang Ileco 2, NGCP, scheduled power update, buwas nga adlaw, Domingo, petsa 21, alas 6 ang aga, tub-tub alas 6 ang gabi, ang bilog nga Pasi City, ang bilog nga municipality ng San Enrique, at ang bilog na municipalidad sang Dueñas.
2: Aragoy, Choy!
0: Aragoy, kid! Hope you enjoy your weekend and boss, happy, happy Father's Day. Kita na yun naman kita sa Lunes. Same time, same place. Kung may problema, kung may pamangkot, pwede gid isugid kay Tiyoy Pancho. Monday to Saturday. Alas 12 sa alas 3, dali sa programa, isugid kay Tiyoy. Ang tamang oras, 1 minuto mag-antes. No? Antes mag-alas 3, it's 2:59. Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman Christopher Tope Mondihar and si Rajuman Rezi Danioso Bordon. Ini si Tio Ninyo Pancho. Have a beautiful weekend and have a safe weekend. See you on Monday. Advance Happy Father's Day. Ciao, baby.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:06 na sa aga.
3: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
2: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpakalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Adlaw na kita sang Sabado, pizza 20 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Lubos gid ang aton sininga pagabi-abi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati diri sa Santo Chanta ka mga kabaranggayan nga nagabugos sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanoanan sa palibot sang probinsya, mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas. Kagtubtob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa inyo tanan. Sa mga overseas sa Filipino workers working abroad, din kaman nga bayan sang kalibutan, ano man nga oras sa inyo, kamay pa nga yara kamo sa mayo nga kahimtangan. Kami ang bahala sa mga balita. Plastar na kay plastar taman ang mga balita. Sa mga wala pa maka-follow sa aton sining official Facebook page, sa mga kilala nyo nga wala pa maka-follow, please sambala sila mag-follow na sa DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774. Subong nga aga, ini ang inyo alagad si Radyoman Benroy Bernal.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN.
2: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, imbukada, good news, no? Parang mangin mayong aton sining adlaw. Kay ang presyo sang gatong sa masunod nga semana maganubo. Kag hindi lang simple nga pagdubo, kundi may ara sang big time rollback. Big time nga rollback ini. No? Kay bangod nga ginalauman nga maganubo ang presyo sang masunod sa mga gatong, no? Ang diesel, ang gasolina anay, no? Ang gasolina 6 pesos, no? Ang iya sining inubo. Medyo dako-dako, no? Ang kerosene, ang inubo iya 10 pesos and 70 centavos. Samtang ang masamay nga ginagamit naton nga diesel, ang iya iganubo 10 pesos. Okay, palakpak. 10 pesos ang iganubo, ti siyempre lauman na ito na sa Martes pa. Pero ti okay lang. Subong ang presyo is 74 something. Ang presyo sang krudo, kaya nagdubo pa nagligad nga si Manad o Pilato, 3 pesos o 4. No? So 74 minus 10, may mo na lang 64. Balik to normal na, no? Kay before sang crisis ang ginubo sang ang ginsaka, ang presyo sang gatong before sang crisis dito sa Middle East dira sa 58 to 60 mo. Kaya remain mo sang 64, okay na na. Why na ta problema da? Hindi na lang maglabot sa stinta basta dira lang within sa 60 pesos. Kontento na kita sina. Ang ginapangamuyo tanalang lang kaginapangabay tani nga ang presyo man sang LPG, liquefied petroleum gas na ton. Ano bo no bo iyo man abi kay pareho man lang ni sila nga pareho man lang ni sila nga produkto. Oh, kinagligad to. Di ba lang naga 1,100 ang presyo sang pila na 11 kilograms. Nagligad ba o drap man Japon sa 1,400 to 1,500 Agya sining bili. Tingnan may pareho mala ng source ang mga kwanya ini. Sang mga gato nga ini. Halin man itanan sa Middle East. Ti nga ang LPG ya do wala iya naga usos ga usos 50 pesos o ti si Pabla kadako sang ginsaka ya mga sang krisis sang tuwa-tuwa sang krisis nagalabot sa 5 kagatos ang iya sining ginsaka ti subong nagnubo pero dira man Japan sa 300 to 400 ang increase nga wala mabuhinan sa presyo sang liquefied petroleum gas. Tingal ni ligad pa man to nga mga sinimana basi subong nagnubo pa man check ta lang ni kun nag-usos pero kabay pa kag tani no sa gobyerno naton mamonitor man ang mga presyo sang tanan nga mga balaklon hindi lang sa pagkaon kundi sa tanan nga mga balaklon inyo man abing monitora ina kay ang ginsaka sini amo ang presyo sang amo ang crisis nga natabo sa Middle East nga nagsaka ang presyo sang gato. Tani magbalik man sa normal kay balik naman sa normal ang aton sini nga presyo sang gato. Kay ang tanan nga ang factor nga nagsalalaka ini halin sa mga basic commodities o pagkadto sa mga services o construction materials o kagas pati sa agricultural products. Tanan gani nga mga produkto halos naga sa lalaka ang presyo bangod sa presyo sang gatong mga nagsaka. Di karon kay mabalik na kita sa normal next week mabalik na sa normal ang presyo. Di tani nagbalik man sa normal ang presyo sini mga balaklon nga naga sa lalaka. Di ba? Alimbawa ang balta mo ginigidan halimbawa ta construction na materials, kabilya, siminto. Nga ti ginagamit ini masami. Ti tani ang ginsaka sa tusang tiempo sang krisis panubuon man nila subong kay back to normal naman ang presyo sang gatong. Kay siyempre ang hauling nga sila gina-charge ina mo. Di ba kung diin man na nagalin ti kay nagagamit sang gatong ang haulers. Natural ang mga goods nga ini halin sa barko, halin sa truck, kag kun diin pa ina ginakarga. Dako man ang ginakonsumo nga gatong taas ang gatong pasaka sila ginpatong nila sa goods ginpatong nila sa mga produkto tingin din isubong nga mapapanaog amo ning balta diri ya simplang gid nga aton nga gobyerno that's why nagasuffer ang pumuluyo ang agricultural products ba malipong ang aton sini nga mga farmers nga ang kuan subong urea nga abuno bala halin ini sa 1,500 subong ang presyo ya 2,500 anak ng tinapa nga klase ka presyo ni sang kwan sang abuno ti almost 100% no mga pila mga 80% 70 to 80% ang din increase ya sini ti ang rason sini amo ang presyo sang gatong Ti karon kay naintindihan naton sang ang presyo sang gatong grabing pagtumbuok nga sobra isa ka gatos. Ang balta ti okay na kay ang gatong sobra isa ka gatos. Ti subong kay ang gatong sunod semana 64 na lang gani ang diesel. Subong stinta plus na lang ang tanan nga presyo sang gatong. Ti nga wala niya gin tingwaan sa aton sini nga gobyerno. Nga makontrol ang presyo. Tikalain kagkalaw ay, no? Sang epekto sini sa aton sini nga mga farmers. Maganubo ang produksyon sa aton sini nga mga farmers. Kaya nga buno, perte ang pagmahal. Ang hindi aka-relate sini, ang hindi mangunguma. Pero kung mangunguma ka, maka-relate kagid timbis nga mabuno ka apat. Abuno ka na lang dua. Ang iba nga component nga buno, kay may mga kombinasyon na mo, mambal ka nga ti, hindi na lang ato ni pagbaklon. Duwa na lang ang nga klase sang abuno, baklon ta, kay perti kamahal. So imbis nga apat, duwa na lang ang gamiton mo, kundi incomplete ang imo sining pagaboy sang abuno, piktado ang imo sining kwan nga uma, ang imo sining tanom, ang imo sining humay, apiktado ang pagtambok, paglambok sang imo sining humay, apektado? O, ti, ang produksyon mo, apektado? Di ba, kay nagatipid ka, bangod niya, wala nagapanaog ang presyosang abono. Nagdugangan pa sang hilo, no? Hindi ka man subong ka pang umangawala sang hilo. O, mano ka, tamnan mo kusmos ang imo sininga talam. Nanay, sus! Why, nanaiya sang una, panaiya. No? Ining mga natural nga metodo, lain niya subong moderno yung metodo, subong. Eh, para nga makauruin ka man ang aton sininga mga farmers. Ti, ambot, sano yung mahulag sininga aton sininga Department of Agriculture kagibantanga ahensya sang gobyerno.

Leader Alan Peter Cayetano nga nagtawag sa ila nga mga tuta sang Malacañang. Awit man ning klase ka kabasa, klase sungag, klase senador ni. Tapos ng away, hala pa ka rawit ka istorya, yung boat na klase ka senador, do hindi senador. No, chismoso, yung klase niya katawo. O, do, inablang marites yung klase, kaya kung yun ang panghalapang tabi yung iya sining ubra. Tapos atong inaway, mabilin ka pa yung rawit ka pa mo nag-attend ka to'y dapat sa Senado. O, ti, ang yambal ni Cayetano, nga mga tuta ini sila sa nga Malacañang Butambalon, ti nag-exist sila sa dikta sa nga Malacañang si Soto kag si Lacson. Si Lacson niya ido naging niya dako na imo. Oh, kag sila niya si Erwin Tolfo nga amo subong ang Senate Blue Ribbon na committee chair, nga tuta man siya ni Lacson. Oh, si Lacson niya ido na dako na mo. Oh, pero mga tuta ni sila tanan sang Malacañang. Kung bata mo lang ni Cayetano na may kumusong sungadya mo, no? Di ba? Kung ikaw abi amay, tapos bata mo lang siya, bata lang ni siya abi, oh, mag-amo ni klase ka sungad, daw makakumos ka sungad ka tawo, ka bata, no? Galing kay ti, paano mo ni kumusong ni kay senador ini? Oh, di ba? Makailinit ka klase ka ba? Nga, hala ka pinangrawit ka istorya ning wala man pulos nga klase ka istorya do hindi senador. Oh, ako ay kung senador kaya kung professional ka dapat ay kinag istorya sa mga amo sini. Oh, teno karon ibutang tabi kay ti plariho lang kamo. Ah, kung sa istorya tuta, mamay mo nga matuod eh. Oh, di ba? Kaya mo manang kultura dalin sa una sa senado, halin sa kongreso. Kung ikaw align sa administrasyon, ikaw ma Senate President, ikaw ma House Speaker, oh, kay ikaw nga House Speaker, siyempre, panipunon mo ang tutanan niya, kaalyado mo, oh, kag isa ang inyong direksyon, oh, direksyon nyo, upod sa Malacañang. Dugay naman eh, oh, saan simpo ni Cayetano, saan nag House Speaker sa nga, hindi siya tuta sa mga Duterte. Sa nga, nagsineta presidensya. Wala siya nagpangamo. Oh, si Cayetano. Oh, di ba? Tiyan mo muna, palariyo mo lang kamo. Tikinanglan pa nga hambalon inisubong. Kinanglan pa nga irawit inisubong. White polos niya klase ka istorya. Palariyo mo lang gani kamo. Oh, ngayon na mercy kamo tanan. Sang Malacañang. Nga hindi ka balo magpanindugan. Nga sino sa inyo ang may panindugan nga wala nagasalig sa Malacañang labi na gid kung mayorya ka na. O, di ba? Siyempre kung minority ka, hindi ka to align. Kay minority ka gani. Pero kung majority ka, sa mga nagliligad nga administrasyon, nga wala ka mo nagasandig sa Malacañang. O, palariyom lang ka mo. Mumanagyapon. O, lain-lain lang po tayo. Pero, amo man na Japon, na klase sa nga luto. Ano kay damo pa istorya ti? Imbes nga mag-move forward, no? Nag-atras kita ya. Nag-balik kita do, hindi bala ka move on bala. Do, bingit, no? Kita mo ng bingit nga klase katawo. Nga, nag-ukihay na ka mo, pero pagtalikod mo, ikuha niya ka to, ibantala niya ka to sa kadamaan. Nga nag-arigluanay na kamo gani. O, ti bingit nga klase kabatasan sa nga tawo. Hindi ka balo mag-move on, no? Hindi ka balo mag-move on para sa kayuhan sa tanan. O, kita rin kung personal ining away nga naan niya sa kwan, panerbisyo sa gobyerno. O, mga senador kamo, ay, maan sa imo kay Tano. Sa piyak kabahin, gin atag ni Attorney Baligod, ari pagid, perte pagid ng abilidad. Ambot nga nag-abogado ini, no? Si Baligod, do hindi professional, no? Ginatag ni Levito Baligod, abogado sa 18 kaanay bodyguard ni former Congressman Saldico, nga wala gin akusaran si Senator Francis Kiko Pangilinan, nga nagbaton sa malita
nga puno sang kwarta. Oh.

0: Wala yung gali ya. Wala nila gali ya. Na ano man niya si Kiko yung nagsagad kariak yung wala gali to ya. Wala kaya gin ako saran. Oh. Sa picture makita nga yara sanday panginan ang asawa niya sini nga si Sharon Cunita kag mga bata upo dang mga empleyado sa nga Misibis Aviation nga konektado kay ko. Oh, suno kay Baligod sala ang pagproject sa nga picture sa ila press conference. Payag niya luyag lang nila nga ipakita ang paggamit ni pangilinan sang helicopter kag air asset ni ko sa tion sa nga eleksyon. Ngayon question man niya ang pag-aligar sa nga mag-asawa nga butigon ang iya sini nga kliyente bangod suno siya wala man sila naggambal nga nakabaton sang malita ang senador. Oh, ti pero ginpagwa nila to ang picture kag amuna ang direksyon sang ila sini nga akusasyon nga may malita man si Kiko kag si Shawi.
1: Buisit nga klase ka mga tao, no? Labda. No, nami kagiso ng ulo lang. Nabla kung nag-akusar ka tani na gusto man niya akusasyon kay manti delikado, delikado ina. Labi na gid subong sa pangabuhi naton ngan tao. Wala kita sang ano na isang control sa social media, no? Makontrol mo lang na kung pasakaan mo sa nga kaso. Pero ang kuminto sa tao, ang baltama, budlay, kontrolon, kung tuperte na kadamo, labi naging kung public official ka, mawian kag maguba kasi ni. O, di kung wala malang galit sa nga, kung wala malang sa kamatuuran, halak mo sagad ka pinagwa. Toti, anong motibo mo? Para nga, pakalainon lang ang tao? O, di ba? Wala ka man, kung halimbawa nagpa-picture ato, si pangilinan sa mga air assets so ni kung gin pahulaman to ti ano karon oh kung gin na pahulam siya sa nga air asset ni ko oh wala mo makita nga naghatag sang kwarta wala mo makita nga may kunano-nano nga irregularidad oh sagad mo ka butang Malaysia pagi sa pagpresentar nga daan niya ang kutob nga ma hambal sa mga Marines to, ti. Ah, lain yung insinuation sa nga tao nga ti may ginaakusar sila. Amo na bala? Ti karon kay hindi man galik matuod. Wala man galik sang malita. O, oh, naguba karon ang tao. Ginawa man na nila kapa nami sa nila sining pangalan pahumot kay ti. Halin man sila sa dilubyo sa nga politika. Di bala? Naguba man sila? Grabe man nga pangguba sa ila. Kag isa pa daw wala man sang mga way man isang issue of corruption si Kiko Pangilan. Nakabati black mo nga na ulamin siya sa kung ano nga issue of corruption. Basi wala pa man, no? Pero ti, so far, sa kaduga niya sa politika, daw wala man sang inakusaran nga nangin plunderer ini siya nga may gin may corruption issue siya. O, ti subong ang issue siya nga nakabaton siya sang malita. Kaya mo nang ipresentar sang mga butigon nga bata-bata ni Baligod kag ni Mike Defensor. O, di ba? Ti, karoon kay na mirsa si Pangilinan. Kay kun wala kaya sang sala, ay so, sakit-sakit na yan. Akusaran ka sang ang mga bagay nga wala mo ginhimo. Pero ti na iya kasakit para sa isa katawo. Amo gin ang pinakasakit, no? Mayo pa gani kung may kamaturan kay ambal tagani. Kung may kamaturan, mambal ka. Ti, matuod mo na. Ang balumos kong lingon mo matuod man na. Sige lang, atubangon ko na na. Kainimo ko man na. Without admitting, no? Amunay ang balumos kong lingon mo. Pero, kung hindi matuod, amunay pinakapatal kag pinakasakit. Nagpandam si Pangilinan. Nga sila niya, hindi niya kinutaw-kutaw. Pati lawon, taka mo. Saan matutuod niya nga kaso? No? Di, pangkasuhan niya ini ni Senator Kiko Pangilinan sa dyan gini, no? Pangkasuhan ini sila tanan. Di, dapat nilang kag na dapat ini sila nga manabat sa aton sininga otoridad kay ang tawo nga wala man gali sang sala nga tigin nambal ganing karon lang nga wala man gali ka baton sa malita insinuate nila nga nagbaton sang nga malita bangod niya sang itom nila nga buko sa kon kay sino ti may buko man kamuya may ara man kamuya sang motibo against sa kung sino man nga tawo sa gobyerno kay Marcos o kon kay sino Ang iban ay abi, kung wala man lang niya, isperyo lang. Oh, nga maghala ka mukha pinatudlo, nga wala man sa nga balas yan. Bantayan tini, kay the last appearance na tukuno sa mga Marines, laban-laban mapinanago na ni sila, kay paliguan din ni sila, sigurado kita. Sa nga kaso, labi na gid sa mga paltos nila, nga mga akusasyon, nga ang motibo, mangguba lang sang tao. Kay si Mike Defensor, ang ina sining tatay-tatay, sining mga butigon nga mga ex-Marines ko, no? No? May kaso na subong, ginaimbestigaran, I think, do ginfaila na sang kaso, nga qualified human trafficking. Bangod sa pag-operate sang bar. May mga babae kuno to. Qualified human trafficking. Ang nag-investigate sini, ang National Bureau of Investigation. Ti, under sa executive. Tudas kang maligayang araw ni Mike Defensor. Pagwa sang warrant of arrest. Ay, sos, disgrasya ka. Ti mo na, dose of your own medicine kung anong ginahimo mo, na amo man ang ibalik si mo. Gapati ka nga ti panghingabot ina kay nang hingabot kaman wala sang balasian ang iban, no? May mo ang iban nga akusasyon sa mga Marines niya, may balasian, pero ang iban wala man sang balasian. Di masakit para sa ginakusar nga wala sang balasian. Di kon ginalagas ka subong, ti amo na gani, dose of your own medicine. Alas 4:29 na sa aga, diri sa aton sining pagpangalagad. Standby kay sa hindi kilamang manugay, check naman ang aton sining patrol. Sitwasyon sa palibot sa syudad kag presyo sa aton sining mga balaklon. Sa piyak nga bahin, nagsaligmato ang pahayag sa mga players kag coaching staff sa Ateneo Men's Basketball Team. May kaangtanan sa nagapadayon ng investigasyon sa kamatayon sang duwa ka mga atleta suno kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Wala pa gin sa publiko ni Rimulya ang insaktong discrepancies nga nakita sa mga investigador apang gin sining nga ang nagasaligmato nga payag ang mapaatag sang kamaturan nga may magkatuwa nga vantage points ang players kag coaches sang natabo nga insidente. Payag sini ni Rimulya, yara sa tubig ang mga player samtang yara sa baybayon ang coaches nga may mo mag-impluwensya kung paano sila naka-witness ang uli ginbalikan ang mga natabo. Sulit man sang DLG chief nga may dako nga papel si Ateneo Head Coach Tab Baldwin sa investigasyon bagod madamo nga desisyon ang mimo sa training camp sa idalom sang iya sining nga otoridad. Sang ginpamangkot naman kon maakon natumod na sang otoridad ang matag nga violations nga nakomiter sang coaching staff. Nagpamalibad si Rimulya nga magkuminto. Kahapon gin patawag si Coach Tab Baldwin. Pero wala pa inis, wala pa karon sang resulta ang investigation sang aton sining otoridad kay premature pa. Ang presidente sang Ateneo de Manila University nga si Father Roberto Yap ang ginpatawag man sang Criminal Investigation and Detection Group. Ini ang gin-confirm ni Interior Secretary John Vic Rimulya. At siyempre agad niya usisaon ma-determinar up to what extent, no? Ang kwandiri, ang involvement sang eskwilahan o kung sanksyon ini sang eskwilahan o kung hindi. Pero kayo nagapati nga may go signal di man to magakat. Siyempre ang nagagasto sila tanan sinuaw si Coach Tabalduin ang coaching staff, hindi man ang nagala ang eskwelahan man kung may approval may budget di ba kung wala approval wala budget, kailangan niya suldiron sang coaching staff ang mga kagastuanan sa ila sininga out of town trips or sa ila sininga boot camp dito sa may
2: Aurora?
1: Galing kay amo na ang balta, ini nga mga suggestion, ini nga mga plano, dako ang partisipasyon diri ni Coach Tabaldwin kagsang member sa niya sining nga coaching staff. Di ba? Kay siyempre, ang eskulahan niya ma-approve mo na, matag mo na budget, ma-approve kung anong sports program nga ginaduso dira sining mga sports authority, like for example sa basketball, sining nga coaching staff. Oh, tiyas to sa kung anong ilang nga activity, I don't think nga ti kwan pa na may ibalo pa ang eskulahan. Siguro gin pabaloy lang na nga ti may ara dito sang team building activity, batas to sa mga specific activities kun palanguyo nya to sa dagat nga madalom, bayan nya to. Ah, way naman guro na yakabalo ang eskulahan. Sila na malang na yakabalo. Yamo ni nga balta nga part ini sang ila sini nga kwan nga initiation kumbaga para nga mangin-in ka kay nangin tradisyon sang nangin tradisyon ining pag pa-perform sa imo sang activities dagat ti amo ningin himo nila labi na gid sa mga rookie no sa mga bag-o sampa sa ila sining team oh ti draya ambalta dako ini sa laptop ni Baldwin kay ambalta way maniguro ka balot yung eskwilahan nga ti wala iya sa mga safety measures before gin perform ini nga mga aktibidad. Oh, wala man lang sa mga lifeguard nga ara to tubig. Oh, wala man lang nagsulod sa utok sining Baldwin nga ini. Ah, nga ti butangan to sang mga floating assets kay balaan niya man nga delikado ang dagat. Di ba? Tani may mga floaters to, may mga floating nga asset, nag-request sila sa MDRRMO or sa Coast Guard or sa resort. Kay may mga surfer galing na kung isa, kung may mga aktividad ka muna, may mga ginatap na sila ng mga surfers, no? Nga mo nagabantay to stubig. Di during the time, matyagan guro ni Baldwin daw Diyos sa guro nga masalbar yung tanan. Why nagsulod sa utok ya? Nga ti, delikado ang dagat, may mo nga matabo ang amo ni, may mo nga matabo ang amo to, kay gindiscuss naman gani siya nga mayaras ang rip current da, no? Tigiya lang niya nga ipaperform niya, bali part siya nga, ila sini nga, initiation rights, no? Nga ti, kinanglan mo i-perform ining activity, amo lang na yung nagsulod sa utok ya, pero wala yung nagsulod sa kitid niya nga utok, no? Nga ti, may kwan ina, may ikog ina nga delikado. Oh, may konsekwensya ina, may delikado. Kay no orient ka na gani, bastante ka na sa pahanumdom, nga ang lugar nga ina, tuman ka delikado. May mga warning na. Oh, kagbalaan niya gid. Di kay bugok ulo, klasika coach. Oh, ti, gin dayon niya. Di karon kay nagkalamatay. Oh, ti, manuka, buion mo ni. Bula, kwan na, bugok, klase ka utok. Di din kaya kita, balaya nga. Hey nga nga tiniyo, kapilagin mag-champion. Sa last 4 years, nga ang pang nila, naka-champion nga tiniyo. Wala, di ba?

0: current yung mga players nila? Ti silikat man ni sila? Ti mga mayo man ni sila? More than sa Pinoy? Sinsilyo naman ganing abilidad sa Pinoy sa mga NBA players? Ti wala man tayo kakita yung nag-training ni sila yas dagat? Oo. Naano nga klase yung ka-technique niya sa training? Naano yung klase ka-utok niya? Oo. Ti karon kay napatay. Nagkalamatay. Kaluluo yung mga kabataan, yung mga bata pa ini. Sa dili, 20 ang edad niya. Ining si Baterbun niya, 18 manog 19. Ang iya pa lang sininga edad. Si Mariusep nga klase. Baterbun niya gali, taga Santo Domingo, Barotac Viejo. Ang roots niya, ang iya nga lulo. No? Ang tatay, sang iya sininga tatay. No? Ang mga Baterbun niya. That's why nga, nag-condole man ang taga-diri sa aton. In fact, may financial assistance ka rin ba nung ginpadala dito bisan gamay-gamay lang para nga ti mapabalo nga nag-condole kita sa pamilya Paterbun niya nga taga-diri man gali sa may Iloilo. Check na rin na sa linya taas si Radyoman Mon Kapalian.
1: TYRI Radyoman Report.
0: Radyoman Mon, good morning.
2: Good morning, Radyoman. Benroy, kay sa atong sining mga tagpalamati subong iyang kagahon, no? Matutuhay pa nga atong sining dalanon, bakod man sa sining simpo na o sa atong sining kagahon man iya, no? Ang atong sining mga kauturan, magabiyahe, karon magapanindahan, no? Sa tagsa iya ka mga merkado publiko nato, di palakip na rin mga dalagko nato ng mga merkado publiko sa subong iyang kaagahon diri Radyoman Benroy, no? And of course ang aton sining mga street sweepers aga pa nga naga panglimpyo sa aton sining dalanon Radyoman Benroy, no? Ang aton sining chimpo tauhay ang aton sining palibot subong kaagahon na imbalo nato sa dili madugay guro makatagkasang update, you know, kay may ara sang nagbuntad diri sa may Yaman iya sang airport ka Mandurriao, no? Ang pani siya ng ganit tawag sini may yara sa nagpinanglutang or shooting incident subong kagahon.
0: Subong lang ang kagahon?
2: Oo, ang suspek mo pa rin ginaibalo natin kay ang suspek na padayon na ginanegosyan pa sa atin sila ng mga kapulisan, no? Pero manumbalik ko dugay para makakuha kita sa lugang detalye para man maka-update kita, no? Sa sining natabo yang incident.
0: Oh, anong initial nga info, Radyoman Mon? May tiniro siya tapos nalagyo siya, doon mo na?
2: No, ara nagagino din nag-negosyar sa sulod sang yasin niya pulian. Pero balikan ko na karon ay para makakuha gito sang kabugusan iyang report, no? Paghatag natin sa imo karon sa atong sining mga tagpalamati subong kagahon, no? Diri sa may Mandurriao iya Radyoman Benroy, no? So standby lang ano kay ma'am kontak ko ang pagbalikan ta ka kagaton sa mga tagpalamati, no? Para man nga ma-update ka, no? Sa sining naguntad niya subong kagahon sa Mandurriao, no? Wala naman sang iban pang insidente, no? Maluwas sang sining naguntad niya kagahon para makahatag kita, no? Sang duga nga mga information Radyoman Benroy, no? So para amo man ang sitwasyon sa sudad naton subong matauhay man ang aton sini nga palibot, no? Hindi lang ko bari ko sa dili madugay.
0: Sige, take your time kung ara na kindly pindot lang Radyoman Mon, no? Kay doka kwan sini do ano ni do ginabantayan isang SWAT pang nagabantay, no?
2: Yes, so incident subong, no? Sige, no, standby.

0: Sanchez, Radyo Manmon, Yalo sa Kalihan, Pata Carmen.
1: Standby kay i-check natin ini ang dugang detalye sa hindi ilamang nga madugay. May allegedly no nagluntad nga shooting nga incident. Kag karon ginalaray karon ginalaris karon no sang aton sini nga special weapons and tactics no kon SWAT team. I suppose nga kani ang tawag sini subject or ang suspect maybe no. Maluntak ko na no ang kabugusan sini nga istorya sa hindi ilamang nga madugay. Kag ginpabaskog sa nga probinsya sang Iloilo ang pagbantay batok sa African swine fever matapos nga wala pa maibaluan ang rason sang pagkalamatay sa mga baboy sabay banwa sang Dumangas kag didto sa may sa may banwa sang Dumangas mga may nagkalamatay kuno to sa may Negros ginabantayan man ni no kay basi tumabok ang ASF diri sa aton kay nagasaka man to ang kaso sang African swine fever dito pala sa may Kapisdamo to nagakalamatay man nga kwan nga mga baboy o prudo wala pa ni sang confirmation galing kiti ano bala ang naga kwan anong kausa sang pagkalamatay sa mga baboy. Kay di ba lang nagliligad tuig African swine fever malang o TMAB African swine fever guru no ang kausa sini o amo nang kuidaho gid kamo mag kwan mag patol kontig 200 lang ang kwan ang kilo sang baboy basi kon double dead blow i-check ko gini pirme no magbakal ka mo sang baboy. Bakal ka mo sa masaligan nyo ngayon na balang hindi ka mo pag-ibutang sa alang-alang? Kaya kung hindi ka ninyo kilala, subong may tag 250 nga presyo sa baboy? O, di ba lang yan presyo kaya subong 3 pila pa? 350 or 380? Kira pa yan ang presyo? Tikon baligyaan ka gani sang karni sang baboy nga barato 250 lang, ha? Hindi ka gin mag-kwan? Hindi kagina na magmiter, mangkot kagina na pangusisa kagina na no? Kay base kon patay na yung ginihaw, labi na gid kon wala kagi sa slaughterhouse, kag kung magbakal ka, dapat sa mga kwan kagid, sa mga tindahan. Kaya sa mga tindahan, nagagig na yan sa intakto nga proseso sa slaughterhouse. Kiti ko nagagi sa slaughterhouse, why man ito yung nag-iaw ang slaughterhouse nga patay na nga daan? Nag-iaw ito yung slaughterhouse, sang buhi, gidya nga baboy! O, di makasiguro ka, bisan paano nga wala sakit ang baboy unless nga wala nga sintomas pa lang no kaging dala na to sa slaughterhouse pero at least ginihaw nga buhi ang baboy wala ginihaw nga patay ang baboy kay amo na subong ang problema naman naton kay daw nagbalik ang African swine fever dito sa Negros diri sa aton may nagakalamatay sa Kapis amo na ganing ang balta kadamos ang kaso dito nga mga nagkalamatay ang ila sini nga mga baboy. Oh, na no man ini nga klase nga damo patani subong nagaplano nga magsagod sang baboy kay panigana sa tuition sang mga kabataan nila, di ba? Kay ti subong manugumpisa na ang klase ma-enroll na tani masagod pero damo masagod sang baboy. Oh, ti paano magsagod-sagod kada karon duwak bilog, tatlok bilog ka baboy kon gulpil na nakaroon nag-turong ang mata sang sapat. Namirdiyan ka kadaan kamahal sang idik. Ang idik kadaan subong tag pila? 5,000 hasta 6,000. Daw lilitsuno na nga presyo, no? Daw lilitsuno na nga presyo. O, di kung magkalamatay mula nakaroon, ay, ambot. Imbes nga makatipon-tipon ka, eh, na disgrasya pa. Yeah, amo na nga ato na. Hindi ka mo magbakal sa mga kilid-kilid ah. Bakal ka mo yan sa tindahan gid. Kay kadamo sumong sang baligya sang baboy sa kilid lang karsada. Oh. May torta pangko lang. Baligya baboy 250 ang presyo. Morning gali kay kuana kay Margie Cubillas, Stephen Faniga.

0: Lisel Kapada, si Pari Romar Martires, nga pamati man subong nga aga, o kaga si Kagawad Noel Coscolwela. O nagabaligya patani ni Baboy si Pari Romar, kundi mayo makasalig ka. Kasi inuntat niya kay Kapoy sa Kalasa. Sige ah. Good morning, standby kay istoryanta sa dugang pa ka mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Alas 4:46, mabalik kita sa hindi kilamang madugay.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Anong gusto niyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
8: Mga butika! Goodbye!

0: Coffin, Samuel Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga sumagabuti ka! Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Til inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
1: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Megamon Herbal Capsule.
14: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Megamon Herbal Capsule.
14: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ano kunong rason nga gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
17: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
16: Muna gani nga kinangang gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
17: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
12: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
18: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ron, alibago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
24: Hello, anak!
25: Pagpunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Life extension, vitamin D3.
30: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
29: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
31: Evergreen Herbal Capsule.
32: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ika-ayong lawas batok sa stress.
33: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
34: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
35: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kagdasigid ka po yun, akon mata. Kiss, ah, masilaw po yun sa screen.
36: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
34: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
35: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Nag-imbi na dasig ka po yun, akon mata.
36: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
34: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
37: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
38: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
34: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
35: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
34: pang
35: sa
34: ano Bio.
39: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
34: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
40: Samsung Plus Gold.
41: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
40: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold.
42: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Nami inedyo kaya kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
5: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinili sa mga butika.
0: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Oras tatak impunto alas 5.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: TTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
4: Sisa kadlo ka mag-inom sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
9: Uy na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatya
2: TTX 500.
10: Alas 5:01 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
8: Radyoman Eric John Pamplona.
2: Eric John Pamplona.
8: Kag Radyoman Benroy Bernal.
2: Benroy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Standby kay check naton mga balita nga natipon sa news center, pero ining bayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Gini mo inipaagi sa nagkalain-lain kag puro ng ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, a good taggan sa nagkaigo nga pag-amlig kag aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika. Sa ato na nga mga balita, Traffic Management Office ipatuban ang no obstruction sa bag-ulang na human nga Timawa Road sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalian.
8: TYRI Radyoman Report.
11: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
12: Igapatuman sang Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO ang no obstruction sa bag-ulang ginbuksan nga karsada sa Barangay East Timawa Molo. Suno kay retired police colonel Olda Rico Garbanzos, chief sang TTMO, magabutang sila sang traffic signages sa lugar kag mag-a-operate para mapasiguro nga wala sang mag-a-obstruct sa kilid sang karsada. Kalakip na ang mga nagadrop sang ilang mga estudyante kag nag-a-parking nga salakyan sa lugar. Pahayag pa ni Garbanzos na iga-engage Manila ang barangay, mga commercial establishment kag eskwelahan para ipatuman ang bag-o nga traffic scheme sa lugar. Kalakip diri ang pagbutang sang common parking area sa tanan nga klase sang salakyan sa nasambit nga barangay, kag ang pagbuka sa mga available nga area sa sulod sang eskwelahan para magamit nga drop-off area. Nahibaluan nga bag-ogin kaayo ang karsada. Nangin problema sa lugar ang mahinay nga dalagan sang trapiko bangod sa nag-parking nga mga salakyan sa kilid sang karsada. Kahapon nga adlaw, liwat ini nga ginbuksan sa trapiko matapos nga nahuman ang masobra sa 19 million pesos nga road kag drainage project kag personal nga gin-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dison. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
11: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN.
10: Nans Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatiya dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod. Sige mo sini nga panimalay. My name Trex Rack ka pareng performance sa Citronella nagatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis alap-ap alipunga. An eczema, katul-katul sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, ini mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Sa dugang pa nga mga balita sa police report, manghod gintiro sa nga magulang sa may banwa sang San Enrique, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
13: TYRI, Radyoman Report.
14: Ang ini nga balita, ginatulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
15: Pilason ang manghud matapos gintiro sang iya magulang samtang nagainom sa Sitio Iklob, Barangay Madarag, San Enrique, Iloilo, Hunyo 18. Ginkilala ang biktima kay Rexel Alaro Magbanwa, 43 anyos, samtang ang suspect ang iya man lang magulang nga si Jomar Alaro Magbanwa, 47 anyos kaglunsay residente sa nasabit nga barangay. Base sa investigasyon sang kapulisan, naupod nga nag-inom ang mag-utod sang hinali lang nagluntad ang wala pag-intindihan ay kung sa diin. Hinali lang ang nagkuha sang armas ang suspect kagintiro ang iyang manghod nga naigo sa tuong nga bahin sang iya lawas. Gilayon nga gindala ang biktima sa ospital, agudapatan sa pagbulong. Samtang voluntaryo naman nga nagsungka ang suspect, kag-ara na sa kustodiya sang kapulisan. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak Araman.
14: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
10: Kag Magmegaman Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe, inikatama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng, makakagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pa nga mga balita, sanitary landfill sang syudad sang Iloilo matapos na ang 10-year lifespan. Subong nga tuig. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
13: City Hall Reports.
16: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nans Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaliviate sa immune digestion. Problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imutsyan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
17: Matapos na ang 10 ka tuig na lifespan sa Iloilo Sanitary Landfill sa Kalahunan, Mandurriao. Suno kay Engineer Neil Ravina, Head sa General Services Office kung GSO, malambot na sa facility ang limit ng 10 ka tuig operation. Sa piyasingin pasalig ni Ravina nga mahimo pa sa gihapon makabaton sa basurang landfill, natala na ipasaradong landfill sa tiyon nga mahuman ang waste energy facility sa Ingori, La Paz. Patag ni Ravina nga hindi pag-ipasarado sa syudad ng landfill. Tutugmay niya operasyal ang WTE.
18: This sanitary landfill will end the life sa fourth quarter of this year. No? Kaya mo ni ang ika-10th years sa aton SLF, which is according to feasibility study, dapat 10 years lang life sa aton landfill.
19: So, saan ito exactly ba sarado ang aton landfill?
18: As soon as mag-operate ang aton facility. Para pakita sa transition period, we will be applying for the closure plan and it will be submitted to the Department of Environment and Natural Resources Office.
19: Hindi pa sir magsarado, kundi pa mag-full swing ang operation?
18: Yes.
17: Ang konfirmasyon ni Engineer Neil Ravina, ang head sa General Services Office ng Iloilo City Government. Sa tiyon, ipasarado ang landfill, ipidalo ni sa bioremediation kung sa din ibalik ini sa daan nga isado agad magamit ang duta sa ibang pangakatuyuan. Nibilawan niya kailapan ng landfill sa Basobra, 33 ka ektarya. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
16: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
10: RMN. Kaga mag-evergreen herbal capsule, cleansing, nourishing, balancing, nagapalimpyo, nagapabakod, kag nagapabalanse sa aton sistema sa lawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Anong sobra nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang evergreen herbal capsule gintingob nga pwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palayad ultimate blood purifier, with grass the green blood therapy, barley grass APH, alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration, mabakalini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Tambagay, check naton ang pinakauli ng lakat sa panahon, nabi si Rajuman Mon. Sige, pagya tapos na pe, si Rajuman Mon dayon.
13: RMN News, panahon!
10: Standby, check ta ang pinakauling lakad sang panahon. Upod sa aton pag-asa Iloilo, we have on the line Engineer Charlie Depresser. Good morning. Upod mo si Rajuman Benroy Bernal. Hello, sir. Good morning.
20: Hello, sir.
10: Oh, good morning, Sir Charlie.
20: Yes, sir. May aga sa taring tagpulamati isang RMN. Yari, pinakauling lakad sa panahon karon niya daw, Hunyo 20, Desmela 26. Easterly sa karon, nag-apik to sa Central kag Southern Luzon. Ang tatong ginamon ito ng tropical cyclone sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. May international din nga Mikala. Alas 10 ka na sa aga, uli ini na si Platan niya yara sa 1,665 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind nasa 75 km per hour and then gustiness niya nasa 90 km per hour. Ang movement niya sa karon nasa west-northwestward at 25 km per hour. Dali naman sa atin sa may Western Visayas karon nga adlaw, particular na ang siyudad sang Iloilo. Padayon maka-experyensya sa nga kung isa magalumang tapos magalumang nga kalangitan. May mga isolated, possible ang mga isolated yung mga rain showers and thunderstorms ilabi ng pag-abot sa hapon o gabi dala sa localized thunderstorms. Mahina tapos makasarangan naman niya hangin, magaling na minhan at silangan paminhan, magadalas ang makanay tapos makasarangan niya pagbalon sa kadagatan. Ang tandaman sa atin temperatura, nasa 26, tapos 32 sa degree sentigrado. Adlaw nag pagabutlak alas 5:29 karon nga aga, magaturo dala sa 6:14 karon sa hapon. Kita mo ni pinakauling lakad sa panahon gikan diri sa Iloilo pag-asa, Charlie Depra.
13: RMN News, panahon.
10: Madamo gid nga salamat sa aton nga pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. Standby kay check tanay balikan tabala si Rajuman Mon Kapalian. Angot ini sa shooting incident kay nagluntad diras may barangay airport sa may distrito sa Mandurriao.
13: DYRI Rajuman report.
10: Rajuman Mon,
21: Rajuman Benroy, nagapadayon ang negosasyon sa aton sining kapulisan sa sining 50 years old na sa 50 years na suspect na si alias Dindin. Amo ni siya kay ina ang naglutang patay no sa kasilingan niya Mandiri. Actually, the old grudges na ininila, no? Ang victim is si Norman Peldonia, 55 plus ang edad, no? Dirilin niya natabo sa may kilid sa karsada. Actually, ginpasiradi ang karsada karon na nag-aangot from Alintablas Tabukan pagkaduka sa may Manduriaw Elementary School. No?
10: Ang sa may Mega World da dapit nga kwan?
21: Yes.
10: Nga dalan ang halinda sa may Petron pagkaduto sa may Manduriaw Plaza?
21: Oo, halin sa Petron nga gasolinahan, siguro mga 100 meters na yung kagawan. Halin sa 200 meters.
10: Ang main road ng main road?
21: Main road din sa main road din.
10: Kaya dyan ang airport mo?
21: Oo. Ano pa buo rin? Kay binanegosyar, ini siya kayang hambal niya kay Ina, magwa siya kuno kung ma-surrender siya by 7 a.m. Subong aga. So, ari na din subong makatapos ang pulis natin. May mga negosasyon nga ginahibulo. Pero, ay, kung anong tabala, si...
10: Radyo Man Mon, may mga videos ka na or picture, mga yun tabi?
21: Picture, may gin-send.
10: Pa-send ba kay Kwan sa tekta kay? Para nga makikita.
21: Kay Kagawad, ma-interview tanay kay Kagawad para makapasa ko na sa imusang video, Radyo Man
10: Mon. Ako lang mamangkot kay Kagawad?
21: Yes, iatag ko lang. Si Kagawad, good morning. Ano kaya, kagadron?
3: Ramon Ferrer,
21: no? Kagawad Ramon Ferrer, Radyo Man Tinoy, pasa ko lang sa imo. Kay nakabalo ni sila ko na nung...
10: Yan eh, mga yuta na dayon ka video sa Radyo Man Mon. Ako bala kay Kagawad. Kagawad, good morning.
3: Good morning, Radyo Man.
10: Si Radyo Man Benroy Bernal. Ini Kagawad, ano gani sir? Kagawad Ferrer, ano gani to?
3: Ramon Ferrer.
10: Ramon Ferrer. Kagawad, ano natabo sa inyo barangay na man?
3: Suspect kag ang biktima. Kung may daanin sila nga mga gumuntang mo.
10: Oo. Te, anong una nga natabo na kay ina?
3: Ang biktima ta, nagwa ni sila kuno upod siya sa asawa ya.
10: Tapos?
3: Ang suspect, ari din sa guwa.
10: Ang biktima, sino ginigani?
3: Si Norman Peldonia.
10: Norman?
3: Peldonia.
10: Anong ubraya sini, sir?
3: Electrician.
10: Okay. Ano oras ginatabo ang shooting incident? Ang pagtiro ya bala sa biktima?
3: Past 11. Sing gabi.
10: 11 kagabi, alas 11.
3: So,
10: ang biktima patay ni?
3: Patay, Pagdabot sa hospital, daw yung declare sang doktor.
10: Din dapit niya tiniro, sir? Kagawad?
3: Dereman sa may tubang sang iya balay sang suspect.
10: Okay. Ang balay sang biktima, lapit man na sa balay sang biktima ang natumbahan niya bala?
3: Bali ang balay sang biktima tuludlo ni ang iya sang suspect are dia sa igad sang kalsada.
10: Sa kilid niya lang naka-highway, no? Kakarsada, no? Main road. So, ano binanggaan niya?
3: Ambot lang. Wala lang kukabala kung binanggaan. Kahit nagwa ang mag-asawa mo.
10: Okay. So, bali pagtiro, ya? Upod pa sang biktima ang iyang asawa?
3: Oo.
10: Okay. Pilang igo sang biktima?
3: Sino sa batian ko, kaisama lang ko nung lupok mo.
10: Tidi nang igo ya sa nakita nyo?
3: Sino sa informasyon ko sa ulo?
10: Guro malapitan, guro Kagawad, no?
3: Base, pero lapit, posible.
10: Ti anong away nila ni nga duwa sang biktima, ha?
3: May mga daan sila nga iligotanon, kaysang una, ang biktima ni ginlabo, yan mo.
10: Ginlabo yung suspect?
3: Hindi, ginlabo siyang suspect ang biktima.
10: Hay, nalabo yan agad yung biktima, tapos subong tiruho niya pagid, tapos tiniro niya pagid.
3: So, muna guro, kayo ba, sigong waya maubos ang andom niya.
10: Okay. After sang insidente, paano nga subong ginanegosyar? Paano na ano na tabo sini after sang incident?
3: Isuno sa mon gagila nga pa nga mapasurenderon siya. Ambal niya patulog man tulog lang siya kuno anay. Kaya alas 7 sa masurinder.
10: Alas 7 sang aga?
3: Aga ni.
10: Ba, kanami man siya kay may siya yang madikta kung saan o siya masurinder. Ti ara siya subong sa ila sa sulod sang balay ni balay niya.
3: Oh, naka cordon man ade.
10: So gibinantayan ng kapulis gali kay matulog siya.
3: Bali ang ginpangayo iya nga kuan ginhatag sang pulis eh.
10: Hubog-hubog ni sahaw kagabi.
3: Do hindi man ta wala ko kabalong punubog siya kasi
10: wala ka mo ka pangusisa kunubog siya kay kunubog siya ti. Bisan pa to tanigin arrestor siya no?
3: Ti wala man wala pa man may managatag sa amon impormasyon nga ubog siya.
10: Amo gani kay kun hindi man sa ubog nga tagaan niya iya plaso iya siya madikta sa pulis kun saan o siya masurinder pwede na siya mahatpursot da pwede na siya masulod ka pulis. Ang pusil ara pa sa iya nga ara pa to siya pusil.
3: Sana so, sa kwan sa ngaton mga otoridad arang pusil siya.
10: Ay sus. Ti sinong upo niya da sinong upo niya na sa balay niya da?
3: Siya man lang isa.
10: Anong obra ni sang suspect kagawad?
3: Sang una construction boy. Okay, subong daw nag-standby lang kay wala naman sang gabaton. Siya.
10: Anong background sinisang suspect? Ano na may bisyo ni siya? Ano man?
3: So, wala man. Galing doon may diferensya. Bilang niya pa minsaron. Doon may nervous breakdown.
10: May nervous breakdown? Na-diagnose gini sa hawag na may nervous breakdown?
3: Sunok man sa legasyon sa mga pamilya. Kagisyan siya nga panggiho. So, may diferensya.
10: Pero may pamilya man na siya sa palibot?
3: Oo, ari man mga katiyahan niya.
10: Ti ano ka siguro na nga ara pa siya sa suloda kagawad na kordon din ang bilog?
3: Ari atay may isa malang kapertahan ang iya ang maguan.
10: Amo gani, wala man na guro underground guro balaya, no?
3: Ah, wala. Sige, do mo lang niya tao.
10: Amo gani. Sige ah. Anyway, bantayan ta kay mag subong guro sa naaw na. Base dugay-dugay guro ma kwansa ma surrender naman.
3: Oh,
10: tiga ni kay may nervous breakdown eh. May pusil ba si kung ba do ka delikado man?
3: Kaya mo ni gani nga gina gordo nila kay para nga hindi na magdugang.
10: Oh, sige ah. Kagawad, salamat kita. Good morning.
3: Sige, morning.
10: Radyo man mon?
21: Radyo man teren. Maatras-atras ka na nai kay ang pulis kinbuksan na nila ang
10: sige.
21: So sa salon bala ni nga ano ginapadala ko dang picture kay video no.
10: Hindi ka kakuan, hindi ka pwede ka Facebook live da.
21: Dali lang gid no.
10: Kung do budlay gid okay lang video lang.
21: Pero juman na Ronald no kay
10: ang sige lang kung do budlay gid radyo man mon ang video lang kay wala pa man bala wala pa man guro da makuan wala pa man sa nagwa.
21: Para pa sana nakagwa actually no. Ara pa sa sulod. Dili buksan gid isang pulis subong. Ang kerta niya sa tubang, Arjuman Binroy, kay do may ginaplano silang sundon, no?
10: Tiyo mo gani, mo na gani ang balta, basi ba, kwan, mapangabay tada si partner mo, mapabidyoan lang pag sulod karon bla Arjuman mo, kung ano. Amo na gani nga, hindi ya dapat siya magdikta, iya kung saan o siya masurinder, kay may pusil ni siya.
21: Gani na?
10: Oo. Dapat niya madikta si niya, pulis, negosyaron sa isang pulis da, until nga ti, mag-surrender siya, hindi nga diktahan niya ang pulis. Galing kay kinanglan, kung gini, with care gini paghandol sa pulis na kay, yung balik kay gawad ko, no, hindi normal niya paminsaron eh.
21: Oo, hindi nga stable balagan sa niya.
10: Oo, kay may nervous breakdown eh, kay may pusil, okay lang tani kung bro ba, kung balako lang rin dalaya, pero nakapatay na nga daan niyo?
21: Maning gina-preparahan dari subong sang pulis. Yun ang
10: duro distansya ka lang da radyo man mo na.
21: Kay may arma sabi mo.
10: Oo, no? Duro distansya lang ka mo na gamay.
21: Na-try ko masit up ang akon sin nga Facebook Live, no?
10: Oh.
21: Para nga baka blastar sa ako na siguro radyo man tupi nga ano, no? na Ardaucho na bala no na account.
10: Anyway, Ari Rejuman Mon, para maka-plastar ka mayo, mabalik lang ko karon kung wala pa man sang development kino.
21: Wala pa.
10: Oo, mabalik lang kita karon para maplastar mo daw sang mayo para makita sa aton sinigang mga tagpalamati kung ano nagakalanabo. Balikan ta ka karon.
21: Sige, Rejuman Mon, na standby na diri sa may area.
10: Ah, oh, sige.
21: Sige, Rejuman Ronald Sanchez, Rejuman Mon, ialis kapalian tata ka naman.
10: Thank you again kay Rajuman Mon Kapalian. Standby ka mo kay mabalik kita karon si Kanpag. Or kung may development na, kindly pindot lang Rajuman Mon. Kung may mga development, kay para nga mapalayag natin na yun. Tanawayo lang da, mga videos ta, no? Sa ito niya Facebook. Kay ala 7, siya ko nung masurinder. Oh, Diyos mio man. Suspect pa yung madikta kung saan siya masurinder. Galing kay ambal kagawad, hindi niya normal ang iya sininga paminsaron. Hindi ka na paayunan, guro sa polis, budlay mo na karong pressure mo, karong kaga, budlay ma-pressure bala, no? Ay, nali karong ma-pressure na, Diyos mio, basi kung anong imuon niya, sina, nakapatay na niya daan, nalalungan niya, basta mga muni, tapos sa mga kutura nato, na idur distansya, kamo anay da, no? Ang mga kingod bala, kay populated man yung barangay airport mo, aranda sa may kon bala, sa may likod ka, may mega world, no? Sa may pakanto sa Mandurriao Bla Plaza. Halin ka din sa may Tabukan, pakanto Mandurriao, no? Maagyan mo gina. Standby sa aton sini nga mga tagpalamati. Balikan ta ang mga balita tanay pe, no? Kay parang may ginapangabay ang police. Okay, no problem. Check tanay ang din na to sa balita. Adre nagali sa Kapitulyo, no? Kapitulyo Provincial. Pod kay Rajuman Fia May Otero, ikaduwang pamilya, ang Family and Youth Development Center sa Iloilo Province, ginbuksan sa publiko.
5: TYRI Rajuman Report.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
22: Opisyal lang ang ginbuksan sa Iloilo Provincial Government ang ikaduhang nahuman ng Family and Youth Development Center o kan FYDC bilang kabahin sa padayon ng pagtinguha sa probinsya sa pagpabaskog sa mga programa para sa mga pamatanon kag pamilya. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon kag turnover sa pasilidad sa Banwa sa Lemery, Iloilo sa Hunyo 18 pinaagi sa Provincial Population Office. Ginpunduhan ang duha ka panalgan ng building nga gabalor sang 5 million pesos gitalana sa pagsuporta sa pagpabakod sang pamilya kag pag-uswag sa mga pamatan-on. Ininangay kaduwang ang kasubong nga pasilidad sa probinsya kasamad sang nauna nga ginpatindog sa Igbaras, Iloilo. Sunod kay Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Superio, 24 pa ka mga FYDCs ang ginapatindog subong sa nagkalain-lain nga mga banwa bilang kabahin sa tinutuyo nga makatukod sa ang kaangay nga mga pasilidad sa tanan nga 43 ka mga lokal nga panguluhan sa Iloilo. Ginpahayag ni Governor Defensor nga ginapabugal sa Iloilo ang ini nga proyekto nga sunod sa iya una sa pungsod kag nagatuyo nga mahatag ang mas malapad nga serbisyo para sa mga pamatanon kag pamilya. Lakip na ang mental health program sa idalom sang PRIME o kon Program for the Resilience of Iloilo in Mind and Emotion. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajuman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
10: Sige. Doon naka-live pa si Rajuman Mon? Hawaii na. Oh, kaya doon may nagsulod. Nga tingog. DTX 500, mataas bilang presyon, sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makibalo, ang mataas ga blood sugar levels, nagapatig as arterial walls, kay nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung na high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon. Dagay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantin. Halin sa margusong nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inisang may TC. Dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo. Mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C. Magkabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Kag sa balita naman sa patag sa ngayon Scotty Thompson, pagkabuslan ni Juan Gomez de Llano bilang nga miyembro sa Gilas Pilipinas. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
0: TYRI Radyoman Report.
4: Ang balita sa sports ang minadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa ipikibo kag maskin pa baskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at lawadlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural na proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy. Kagpalang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay. Kag probinsya sang Guimaras. Buslan ni Juan Gomez de Llano si Scotty Thompson sa Gilas Pilipinas line up para sa July window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginanunsyo sang samahang basketball ng Pilipinas ang pagbag-o subong adlaw bangod sang injury ni Thompson sa Pebrero tubtub Marso nga window sang World Cup Asian Qualifiers. Nangin kabahin man sang national team si Gomez de Llano nga may average nga 5.0 points, 2.5 rebounds kag 2 points assist sa duwa ka mga hampang. Ang line-up para sa July window ang ginalakipan ng Mike Phillips, Justin Baltasar, RJ Abarientos, Justin Brownlee, AJ Ido, John Mar Fajardo, Chris Newsom, Kevin Cambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, kag Carl Tamayo. At ubangon sang Gilas Pilipinas ang New Zealand sa Hulyo 3 kag Australia sa Hulyo 6. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Flo Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
10: Alas 5:32, mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga? Si Lulo kag si Lula mo, ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikidi basta-basta ang ingrediente ngayon paidalom sa maidid na pagtuon. May aloe vera ka nagabulig pabanaag sa panit na kapakupo sa singaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon man ininga puno sang vitamin C, kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rikis, kag katol-katol dala sang fungus, kag skin infection. Nagapalo gini sa pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagapa-relax kag nagapamuok sang tulog, ginabuligan dulang kurinot naton sini nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, aplos na mula sa puso. Mabakalin ni sa mga butika sa Merrymart Mall, available man. Kanto ka sa main entrance. Malapit sila sining nga activity center. Ara, dara, pwede ka makabakal. Tag pwede ka man kabakal online. Check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
0: Tatak RMN.
10: Kag sa aton nga mga mangunguma, mga agripreneurs, mayong aga, exciting gid ini no. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay pinagi sa pagpatigayon sa raffle promo nga kubuta kagapay sa manguguma para sa masanag nga agrikultura. Magdaog sa nga mga brand yung nga products kag di kalidad syempre kay kubuta ini mo. Bisan sino nga magbakal sa nga kubuta equipment and genuine spare parts, may isa ka raffle coupon. Pero kung damo, binaklan mo, damo mo na nga raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na, sulati ka pangalan, contact number, official receipt number, kag ihulog sa ilang mga drop boxes. Ang raffle draw pati gayon, noon sa December 5. Ang mga premium at stake, no? Ang isa ka ang grand prize, isa ginaya ka, brandyo, yes, bag-o, nga traktura. Kag may ang second prize, kubuta, rice transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag madamo pa sang iban nga mga exciting nga premyo. Para sa dugang nga impormasyon, mag-check yung man ang FB page nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May ara pe? Ara si Joy? Ay, wala ko dito kwan. Sige, check ta na lang. Wala ko dito sa headline. Pero check ta sa hello, attorney. Check ta si Rajman Joylin para Onda.
2: DYRI Rajman Report.
7: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala pa di pa mabawi isang iloy ang iyaginbilin nga lapsag sa tatay sini kung nagsobra na sa 7 ang edad sang bata. Attorney?
9: Well, kung pagbalik niya abi kung ang bata is of age na, no, then the bata, ang bata makapili. Pero kung pagbalik niya abi karon assuming minor sa edad niya po ng bata. Now the question is if she still entitled to have custody of it. Well, the answer is it depends. Sa custody, ang always nga ginalantaw dira is the welfare of the child. If ang custody abiyara sa iya, pero hindi niya man maatatapan, hindi niya man maalagaan, and it will not be to the best interest or benefit of the child sa iyang development, unfortunately, hindi siya ka maka-obtain sa custody.

0: suspect sa pagpatay nga ginanegosyar sang pulista armado nga dani. Anong latest check ta si Radyoman Mon Kapalian?
1: DYRI Radyoman report.
2: Radyoman na Benroy, no, bago gidamang ni ginsulod siguro mga 5 minutes ago, ginsulod na sa sang katapos ang squad na nagkabati kita sa mga linupok. So, may ginpaksak kita darang nga video. Pake man hindi pwede subong ang live, no? Ginawanan subong.
0: Oo.
2: Tapos ang sige ang lupok. No? Kaya mo ng lupok, no?
0: Usus.
2: Nagali na lupok diri subong. Kag wala anay sang na panubutan diri karon nga Facebook live, no? May bisan ang
0: guwan. Yes, yes. Oh.
2: Sa may mega world area, nag- bro video sa tubig.
0: Oh, distansya ka da kag cover ka Radyoman Mon.
2: Kani ari ka pa sa panago. Sa panago kami sa may area sa subong yang aga no. Kita na ton action sa busang aswat na ton ang timpe na nagsulod sa sulod no.
0: Oh.
2: Tapos ara nakasulod na sila. Pinaka sud-sud ng linupok natin
0: ton. Ining pagsulod nila, ining sa video, mga pila ka minutes ni, nakaligad?
2: Why, nang iba nadugay, no? Siguro mga 2 ka minutos lang ang nakaligad.
0: Oo.
2: So, subong ginapadayo nila nga ginasulod ang Puloyan, Arjuman Benroy, no? Managin to read, kita na yung Facebook, kaya ba siya monitor sa susulod.
0: Oo.
2: Pero ito sa subong.
0: Kung makuha na galing, ha? Kung makuha na sa galing karon, ha? No?
2: Yes, yes. So, ang maning sitwasyon na rin subong, kaya pati ang kabing Army D. Jeros ini, no, kami armars ni daan siya.
0: Oh.
2: Hindi mo bala mahibaluan. May Isaac. Nagpapatawag, Isaac. Okay, dali lang.
0: Oh.
2: Pari na. No?
0: May oh. I-preparar ang kwan. Basi kung kwan na guru, tapos na ipakwa ang, ipapreparar ang, ano na eh?
2: Nagpapatawag siya nga, Isaac, dari sa sining natin ni Oan.
0: Oh.
2: Para nga, kung may development to aran-aran.
0: Ang browning nga balay, amo ning balay niya or ang sa kilid?
2: Ato sa no. Ato sa magit papa na, ipapa na. Aran na. Magit papa sa no. Oh, hari na. Dali lang.
0: Nakwa na sa? Nakwa
2: na rin kita oh. Butang nas may kilid sa no.
0: Atay sige pwede na taguro ka video, Radyoman Mon.
2: Dali lang.
0: Oo.
2: Magit paano na yung mga tao dere. Sino nga mga tinuon na? Okay. Again pa ano ni ato sa
0: makita mo na sada makita
2: kita ko siya naka brown may mga pilat ini sa lawas tapos nagapamuros ini siya no gisakay sa ambulansya Radyoman Benroy do na clear ang area sa sining mga tinion diri sa may area no gin daga sa may sulod sang ambulansya gin pusatan sa mga conscious actually conscious actually, no?
0: Oo. Pero may pilas siya? Makita mo may pilas?
2: May pilas siya.
0: Tiyan mo ito, guro, gin-kwan na siya. Gin-neutralize na siya?
2: Pagpagwa sa iya sa may garsada, ano siya, no? Tawag siya ni? Gin-pusasan.
0: Pero ti man ka-accurate sang kwan ka-operation ka SWAT, no?
2: Oo. May gin-pansin ko tamat-tamat ang mga video.
0: Oh.
2: Test din ano pagkuha sa iya.
0: Sige, i-play namon de. Bali ang linupok ka to, alin to sa pusil sang SWAT?
2: Yes, so alin sa pusil sang SWAT.
0: Oo, wala na sa nag-return fire sa pulista.
2: Manigo, okay. May manigo, puno sang SWAT sa ulo, pero kibiyas, no?
0: Bawa, mariusip.
2: Sa kalo, ilang puno nag-tupa.
0: Wala iya sa panit?
2: Wala sa panit, no?
0: Wow. Butang balon, bumato sa Radyoman Mon.
2: Bumato, o muntong ganit.
0: O, amunin ganit ang balta nga hindi pwede nga pabayaan lang siya da. Kinanglan mag-decide ang aton sininga kwan. Kay kalawig na kanegosasyon, alas 11 pa ni sang gabi mo.
2: Yes, so, actually lawig na, no? Kagabi, hinulatanay.
0: Oo.
2: Tapos di nakapatay git sa abe mo, no?
0: Oo, ti ulo pa to daan ang tiniro niya to.
2: Yes, so.
0: Butang balon niya ti kay insindi sa sang ginimo. Yay, kay amo to tong ginimo niya sa ulo pag aning igo mo.
2: Oo. Ari. Ang aton sining makatapos ang kapulisan diri karon si nagan ining si Major Losaria, no?
0: Oh, Colonel Losaria, Lorenes Losaria.
2: Lorenes Losaria, no? Ginawa na, sumugid na lang sa ospital, no? Ang ambulansya from the ICER ginapag-check karon ang katapo sang SWAT kun may mga pilas ini sila.
0: So wala
2: wala man negative man no. Ginapag-check ang ilagay nga do armor bala ni.
0: Oh, shield
2: tan-aw kun din igo ang shield nila no.

0: Oh, yun ataka palapit to sa may SWAT team?
1: Dali laki gina, ano pa ta gina, bawalan pa nga maka, ano sila, kaya may gina, procedure pa sila nga, ano, nga gina obra.
0: Mm.
1: Okay, nilagin lang.
0: Accounting guru na, asang, kwan eh?
1: Okay, sige, are, si Sir Lorenes sa Losaria, guru.
0: Oo. Oh.
1: Siya na lang ningaton, sini nga nabuton.
0: Pwede mo mahatag siyang linya o ikaw na mamangkot?
1: Ah, si Sir Oliveros. Okay, sige, makahatag siyang update sa aton.
0: Sino na? Sino na, Radyo Manmon?
1: Dali. Ginaplastar pa lang. Ginaplastar pa lang.
0: Ah, okay. Si, ano na, Captain or Major?
1: Captain Oliveros.
0: Sa Mandurriao, PNP?
1: Oo, sa Mandurriao. Police Station. Ano ganyan yung iya, sir? Ano ganyan yung iya, Sir Oliveros? Station 10. Oh, 10. Okay. Station 10, no? Okay. Pero ginagin set up pa kay Matubang sa aton si Captain Oliveros. So, sino nga mga tinion, no? Sir? Yan, si Captain Oliveros. Ang? Interview siya, sir. Okay. Nari sa patrol na ano. Ito, ipunan ta na yung mga upod naman sa media, eh. Para maibalanta ko na nung update sini.
0: Oh, bali, isa ho niya na lang ka-statement, ano?
1: Isa na lang.
0: Pero mga pila kalupok ang nabatian mo, kina?
1: Ah, da, mo, rajuman din mo, asod-asod, no? Ano na kayo ma-start ito na kay Mr. Oliveros.
2: Sir, okay. Kumusta sa karoon lang
1: Okay, dali. Regiment na din, Roy.
0: Standby kay...
1: Oo.
0: Sa nakita mo, gina, daw wala ka ka-proof man ko, kung pilang-pila siya, regiment mo?
1: Ang pila siya, wala. Pasok pa naman ba iluwan tali kay Santa Sumia? White Passer, no? Sige. May pila siya. Sige. Kapastaran na dali, nagigit mga... Segundos na ganda. Eh, parang mahatag ang informasyon sa akin.
0: Oo. Gani, standby kay ang mahatag sa statement, ang station commander.
1: Captain Oliveros. Sir, ano ang resultaso ng tangin yung pagsulot?
3: Yes, no. Halin kina, ginahimo mo nato ng tanang peaceful way para mag-surrender ang suspect nato sa isa ka-shooting incident. So far na wala gid nagkooperera ng ating suspect, no? That's why nga last resort na lang itong ating SWAT sa subong, ginda lang natin sa ating katapos ng ICR ang biktima sa hospital kay may nakita na ito daw may gatulong dugo sa labas niya.
0: Anong ginahambalya, Sir Hao? Kay na nga hindi siya mag-surrender?
3: Arrest na gid siya kay saan ginasulod sa SWAT. Gaba, pinalupok pa siya, actually, ato pa ito ang arma sa sulod. Kaliber 38, ito yung nakita sa ina. Ipatawagan pa natin sa Soko team to para i-process ang crime scene sa sulod.
2: Pero may yan, ano?
3: Siya una nagpinalupok. Siguro, loaded, gida nga, ano, yung mabatian nyo, ang ato ng mga katapos ng SWAT, yun na wala yung nag-engage, lupok.
4: Ay, nagpinalupok, pinaiyato?
3: Iyato. Oo. Okay. Ulihin na lang yan, nag-return fire na lang ato ng mga membro sa SWAT na kami.
0: Hindi niya ginataya?
1: Nagpangunsang kapila.
3: Hindi man ato naisip, no? Kaya simple, dito kinagapokus mo kita. Basta sige-sige, asod-asod man itong pinalupok niya. So far, wala ko pa na-check, no? Pero daw wala pa siguro. Daw wala na siguro.
4: Nag-ayo sa sir niya sa DAM, sir, pero wala ginalabutan.
3: Nag-ayo siya. Kanan nga mga persona kayo na sang negotiate kami yung pang-tawga na ito, no? So far, wala gid nag-negative gid ang negosisyon as nang nag-ano na lang na i-subdon siya.
1: Okay. So, buwan na ng status. So, saan na nakikita na ito kung shoots mo? Kapag may pilas?
3: Nakikita na ito ginaga tinulo ang dugo. Huwag itakabalok kung din itong igo niya, no? Ma-update lang siguro kami karoon kung anong status ng hospital. Ay, for the meantime, tawagan na ito na isang suko ang crime scene para i-process. Karon siguro, kung nakikita na ng mga detalye, kami, anytime, aramin lang kami Japon, please call me Japon.
0: Anong ginahambalya kuno Radyo Manmon ngayon di sa mag-surrender?
3: Yes, ang sa shooting incident ka gabi, daan na hilugot ano nila, isang biktima.
2: Dugay na niya, saan ko na first?
3: Dugay na ko, no? Mga 3 to 4 years kung na-istorya natin si Kapitan Ginatad o mga barangay kagawad. dugay na, do mga 3 to 4 years nga away nila.
2: Mayara kita background, sir?
3: Wala pa, wala kami isang ideya pag ano ng mga background.
1: Ano sa rin ilang bali yung kagabi, sir, sa nag-negosyan sa mga city sa mga surrender?
3: Amo na ang yun ang panghambalya sa susunod, so hindi mo natin makita ang itsura yan kay Kadulom. That's why nga, yun hulak natin na mag-uad daw para makita ang taman ang isang adlaw ganun kung makita ang ito na nababayan na natin mga swat kay Kadulom gapon sa sulod.
1: Okay, okay. Okay, sila.
0: Radyo Manmon?
1: Okay. Nagyapabangkot sa mga Radyo Manmon.
0: Hindi mo mahatag kay Captain Oliveros ang linya?
1: Kung sumong, tamo ka nabi sumunod.
0: Oh, basi makasingit kasi naton nga wala siya nag-surrender. Anong ginapin ng hambalya to? Nga wala siya nag-surrender. Kaya hambalya kagabi, ala siya, tiko na siya masurrender eh.
3: Panay na po ang biktima pag ang suspect, pag nakita lang sa asawa, sa biktima nung nagtindog ang suspect pag yung tiro, yaan ang biktima. Hindi pa natin mabalaan, ma'am, kung nakaibon siya. Hindi pa wala kami isang one or lapit na tinpak sa iya. Wala naman din. At yung mapailang istorya sa iya.
1: Ano ba ginapangan pa na kagabi?
3: Damo lang siya may ginpang mention. Hasta nga ang pinakaulihiya nga mention is matulog anay siya pag mga 7 o 7.30 siya na surrender.
1: Itong regimen din, Roy.
0: Oh, pero sa aga, bala kay ti, adlaw na, ang bali masurrender siya. Nga, wala siya nag-surrender, kag di niya ginatayada ang, hindi nagapalupok siya, di niya ginatayada ang kusilya regimen mo, ni Mangkot B.
1: Nagtulog-tulog siya kuno, no?
0: Oo.
1: Regimen din, Roy. Talibla kay, makaano doon, diba? Ang information. Sir, good morning. Sir, si regimen din, mga ayaw na kami sa lugar ng information. Sige, karon na lang. Radyo Man Binoy.
0: Ah, sige. May second round pa man aguro karon sang makaplastar sila. Oo. So ang pusilya initially, anong pusilya, Radyo Man Mon?
1: 38 po na, kumbal sa police
0: natin. Ano, 38?
1: 38, kumbal na ginambal kayo na ni Captain Oliveros.
0: Ti, pero daw damo, lupok, meaning kay pila malan ang unod ka sa cylinder, yan o ano?
1: Actually, ang spagitsindi natin, nag-return fire ang katapos ang SWAT natin. Sang matapos na siya palupok, Regiment Binoy.
0: Ang una, guro to nga lupok, natural, iya guro to, kay hindi pa na magpalupok ang SWAT kung why hindi hostile ang subject mo.
1: Yes,
0: so pagpalupok, meaning nga ginatiro yung pulista ang SWAT kay dutaya na maigo?
1: Oo. Actually, siya kunang una nga nag-engage.
0: Oo.
1: Ang ambal ni Captain Oliveros, diri Regiman Binroy, no? Ginaturo sa mga ganito nilang shield nila ni kundi ng igo yan, no? Kapagsulod ka ina nila, mga...
0: Ang balay yan kundi may brown sa video, nga second floor, hindi niya balay niyan sa kilid.
1: Sa tupad ni, kundi sa babaw, ang brown ni nga, dalawang Spanish siya, all panel ni.
0: Oo.
1: May tangki niya sa dalom, muli ng rem store. Sa tupad yan arid yan balay niya.
0: Kuan na ni ng made of light materials, isa lang ni, wala ni second floor.
1: Wala second floor, no? Ground floor lang ni, ang balay niya. Regiman Binroy ang kay ma ano adjust din sa
0: maka chimpo karon kun daw magkanay-kanay basi matan-aw ta balang sulod to sang panimalaya ayno nga ti gina proseso pa na karon i-proseso pa na sang suko kay may investigation ng suko da tapos ang pusil i-document pa inakaron tanan da no
1: Regiman Binroy no amoning sitwasyon diri subong. Actually, ginahulat na lang ang suko, anay, para ma-process ang area. No? O wala, anay, subong nga, sa mga kautura natin, mga nag-biyahe, hindi kumanay diri kaagi sa may Tabukan area, halindi sa may...
0: Pero makaliko sila, kung nalin sa Tabukan, makaliko sila Pamiga World.
1: Bibidi sila yung kaliko, Pamiga World, no? Pakanto sa may convention, Iloilo Convention Center.
0: Oo, dira sila na iliko.
1: So, sa Manduriao Elementary School, opposed to sa may plaza.
0: Sa mga late-tuners natin, Radyo Man Mon, Barangay Airport, ini na Tabo.
1: Zone 1, Barangay Airport.
0: Barangay Airport ng Dalan, Blalin sa Tabukan, napakagtuto sa may Manduriao Plaza. Dira sa may, kwa na, sa may iCare nga bag-oda, sa may Mega World, sa yes, propunta. Sa may propunta. So sa kilid lang ini Dalan, kilid Dalan, 4 lanes ng Dalan, damo, no?
1: Yes, 4 lanes.
0: Oo, at si kilid Dalan ang balay niya. Amoning sa kilid sang brown kay di mo man ma, ang sa video ta makita da nga may brown nga balay hindi ni balay ara sa kilid ya no
1: tupad lang
0: ara siya sa tupad
1: balayan ni eh, ang concrete niya siguro mga duwa ka ang nagalabaw ah, nagalabaw sa floor mga duwa tatlo ka hollow blocks bala
0: ah okay
1: tapos finishing may lawanit no may
0: ang
1: lawanit.
0: Pirtahan niya ni kita mo may iskinita to sa video ta may iskinita ara lang dadapit sa kilid niya na sang iskinita ang iya kwan o malibot ka pa sa likod
1: ang entrance actually sang iya sining balay kundi kay kudal sa kilid kasang alagyan maagi ra juman dendroy pero pag sulod mo sa iya sining balay siguro mga 2-3 meters ang pertahan niya nagatubang di sa may karsada
0: okay so masulod ka na sa kudal. Tapos ang pertahan niya, direkta ma diris may atubang sa may karsada galing kay ti. Wala direya sang kwan, wala iya sang gate sang kudal.
1: Direkta nga pertahan sa
0: karsada. May kwan man gali ni enclosed man gali ka kudal, no?
1: Para umigin sa kita nga latest ka video sa Puloyan niya, Rajiman na Benroy, no? Muna kagabi kay...
0: So, maburubudlay gali, man sa aton nga SWAT, kay siyempre light materials ni Tanan. Kagabi, budlay nga suluon mo to siya kagabi kag dakpon. Kay ti hostile mo, nakapatay gani mo. Yeah. Kay kung sinulod nila, basi kung mabutang sa alang-alang, ang iya sini ang aton man nga kapulisan, ti tawo mo lang ni sila mo, hindi man sila robot. Kaya mo nagayin paadlawan, baw, pirti man nga hinulat ka, pulis tayo. Siya yung nagkatulog, yung pulis tayo, yung nagpulaw tayo sa gwa.
1: No, ti hindi mo man abi madali-dali kay may armas siya.
0: No? Oo, mo gani, oh. Kag madulom, madulom kagabi, kagkasibod sang panimalay niya na, light materials, so, kundiin siya magtiro, da, lapos.
1: Yes.
0: Kung itiro, kaya nihalin sa sulod, okay, tanay kong concrete, kay makakuber ka. Pero ti pagtiro yun naalin sa sulod, karon kay hostile gani, pagtiro yun, karon malapos iya sa gwa.
1: May bisyon niya, be, may sa tupad sang pertahan, bala nga nagatubang sa karsada.
0: Oh, ara galing video.
1: May bintana. May bintana, Rajuman Benroy, no? Kung dira siya pwede, makalili. Or doon nga, ano na yun, na-jelosi, ang iya sining bintana. Pero makakuha ang isa sang access. Amo ni kaina nga sang ginanegosyate pa lang, sang nagabotang SWAT. Ginawanan, gini ang atubang sang sining nasabit iyan na puluyan. Tatlong man ini sa karsada bala nga sa gina-construct diri subo sa may Mega World man nga building.
0: Oo.
1: Ang ginito diri gid na tabuan abi nga nabutang iya sini nga balay ti sentro gid no sa aton sini nga kun sa halin to sa sulod makita mo gid uldo nga may kudal uti libre siya nga makalantaw eh.
0: Ining daw ka no kundi may iskinita tapos do may trapal tapos do may alagyan pa sulod iya pa na.
1: Iya pa na
0: ang so dira nagsulod ang SWAT naton kay na or sa kilid pagid.
1: Oh, natabunan ina kay na sang daw ano ni bala ang ining may pula bala nang
0: daw trapal
1: sin guro ni no.
0: Asin
1: tabon sa ano.
0: Oo.
1: Kit pahigat ni kay na mo. Ara naka dira na kay na nakaangot sa kilid at Juman Benroy mo. Ang inang
0: so dira sa gin dira sumulod ang SWAT naton. Tag sumulod to siya nga balay.
1: Yes. Oo.
0: Wow.
1: In siguro kita na i-dilusini ang Puloyan, no?
0: Gani, lapos-lapos ka na. Kung hindi ka mahalong, kung hindi ka matanda, sini, disgrasya ka pa sini sa iya.
1: Yes.
0: Ang tiniro yaya kina kagabi, amot sa tubang ginasang balay niya da?
1: Dari lang yun sa kilid, actually.
0: Sa iskinita?
1: Sa iskinita lang kay
0: sus.
1: Information, ulong, igo mo.
0: Siguro, kung gani, binanggaan niya, amot nga balik kagawad, Ferrer kay na, kay ang balay gali isang biktima pasulod.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ti galakat ang biktima. Guro gina si ingen nato siya nga balay gina casing niya na, ginabantayan niya na. Paglabay dira sa may iskinita, upod ang asawa sang biktima, linothan niya guro malapitan guro rajuman mo, tinutukan niya guro. Ug gintutukan niya guro kay ulo gid ang igo mo.
1: O ang iskinita ni Abe, so sobra lang isa ka metro.
0: Oo. Oh.
1: Duha lang ka tao makaigo.
0: No? Do, duha luson gani, no? Matyagan ko guro nagakwan ay nagatalikod gurong isa, basi na uli sa guro sa asawa ya. Kaga linuthang ya.
1: Amo gani, no? Amo mga posible ina nga hitabo kay ina isang kagabi no alas 11 nalutangan mo diri sa may area Radyaman na Benroy no
0: so, wala gid sa sang himata da iya sa palibot
1: do dali lang kada gin pa ano sila mo gin pa evacuate sila actually diri sa may area may mga mata sa sumong na bilis pa si Tinde din ang iya mga mata away din sa sumong gin-backweight sila kagabi pa, no?
0: Okay. Siyempre, guro mga kaingo, dadaway, way, anay, subong da, nag, kwan?
1: Why?
0: Ining brown, guro, ni nga, balay ni, wala guro, nasang tao, da?
1: Oo, gin-no, pati sila tanan, negotiation mo, tapos may armas, abe.
0: Oo.
1: Gin-hawanan, gin-yang area.
0: Tiwi, kordon mo, gining perimeter, baw, grabe man nga huol, ang iya, gin-himo sa mga tao, da, sa palibot.
1: Tingi ba nila yung katulog sang bantay ko na nung matabo o Radyaman Benroy, no?
0: Ah, sino makatulog? Sina kung ingod balay mo, nung gidugay, base kung lumupok, gulpe, bala?
1: Amo gani, no?
0: Grabe man nga, ang pulis, tang panunot, grabe gid. Ako mo, pulawa nila alas 11, hasta gid yung mag-aaga kay ti. Kung hindi mo nakaroon pagbantayan, base kung lagyo na yan. Base mag-pinaniro na karoon.
1: Amo gani, no? So ibaluot ni karo kondisyon niya sa ospital kay sang ginbitbit sa kaina kita mo to sa video na to may agat nang tindog pa siya no ang sulod siya sa may ambulansya gitpusasan siya tapos may dugo sa lawas amo na way lang ta kay balukon sa diin ang mga igo niya sa lawas sa Radyaman na Benroy no kagtigi na
0: pero conscious man sa amin ning mga paaguro kay ti may o wala man iya gin kuan ka pulis mo ginungod kay para lang ati man neutralize siya basi kamot pa aguro
1: okay ti kita ta na kay na pag tindog do hindi mas maluya
0: basi kamot duro ah kamot duro ah
1: no ang iya yes, sini so man sitwasyon karon ulat tulat ng sudugan
0: sige ang mga kuan guro karon na lang mga himata bala sang kagang asawa to sang biktima nga pinatay niya ang himata man sang suspect kagang medical bulletin niya eh no.
1: Yes, so, tigmaan dati nga mga proseso, subong iyang aga, diri sa may distrito sang Mandurriao, no? So, maling natapos diri, no, nga pag-sulod sa katon sining kapulisan, sa sining suspect na nag-lutang patay man kagabi sa madugay na niya nga nakahiligutanon, no? Mga tatlo to, apat ka tuwing, datong bagay na sa barangay official.
0: Linabo ya pagali ni? Ang biktima? Linabo ya pa ni Santo?
1: Oo, ginabo niya sa ito. Radyaman na Benroy, no? So, duga nga tanong karoon, ha? Sa pagpanabalik, pansang straight to the point program. Aba na matanong na ito yung information direct na diri sa may Zone 1 Barangay Airport sa may distrito man sa Mandurriao upod kay Radyaman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyaman Monialis Kapalian, at Takarimen.
0: Madamo gid nga salamat kay Radyaman Mon Kapalian. Standby ka mo sinika sa dugang karon nga mga update no. Ang suspect ining tawo gini nga may nervous breakdown kuno tiniro niya ang iya sining kasilingan kay kontra niya na ning daan sadto pa lang linabuin na gani kuno ni. Tiniro niya patay sa ulo ang igo. Karon kagabi ni tabo mga alas 11. Hindi siya mag-surrender kay ang ambalya buwas lang sa aga subong alas 7. Ginpanunutan ka pulis kay may pusil sang uli hindi siya mag-surrender tiniro yung pulis to ang SWAT pinalukpan man sa kapulis pero wala siya mapatay para lang man neutralize siya nakuha na siya subong sang aton sining mga otoridad good job sa aton sining PNP Mandurriao PNP kag SWAT team naton ICPO naton sa mayo nga paghandol sining sitwasyon dira sa may barangay airport sa may distrito sang Mandurriao. Why na kita sang tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad? Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyaman Benroy Bernal.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Heavy duty ka tin, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
4: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ng mga suking butika.
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay...
9: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan nga grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo! Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kids, kag mamakal na kita, mga ka Pure Gold. DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
14: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na balaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27 alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Alas 6:05 sang aga.
2: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
0: Straight to the Point. Headliners.
1: Konsehal Mabilog, wala sa gyapon sa may gimpresentar nga 3 tickets sa investigasyon sang City Council.
3: Secretary Dizon ginmando ang pagmonitor sa kalidad sa mga ginakonstruct nga proyekto sa DPWH.
1: Kapitan sa Barangay Abangay Dingle nanindugan nga deserve ang mga napili nga benepisyaryo sang Barangay Scholars.
3: Installation sa equipment para sa operation sang Westo Energy sa Inguri La Paz siguro na sa katapusan Subo nga tuig.
1: Samtang napatay nga player sang Ateneo bangod sa lumos. May pamilya sa Barotac Viejo Iloilo. Banwa nagpalabot sang bulig pinansyal sa iya pamilya. Balita nasyonal, Alan Cayetano gintawag nga tuta sang Malacañang ang mag-utod nga tulfo kag Sanday Soto kag Lacson natumod nga senador naluoy sa kay Cayetano.
3: Sa international news, sa peace talk sa tunga sang US kag Iran wala madayon.
1: Sa negosyo, presyo sang gatong posible maganubo sang halos sa 10 ka peso sa masunod nga semana.
3: Sa hinampang Mexico, magaban sina sa knockout stage matapos ginlutos ang South Korea.
1: Sa entertainment, Valerie West nag-resign bilang Miss Global Philippines 2026 sa tunga sang compliance review.
3: Sa extra wow balita, 12 anyos nga babayi ginpeke ang kaugalingon nga kidnapping agud makakuha sang kwarta halin sa ginikanan.
0: Tatak RMN.
1: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
3: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, June 20, 2026.
1: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
3: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
0: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
4: Ang mga karadyuman, ini ang lahat sang panahon sa Bungadlaw. Gin-report sa pag-asa Iloilo nga nagapabilin sa guwa sa Philippine Area of Responsibility CONFAR ang tropical storm nga may international name nga Mikala. Sa report sa pag-asa, sininga-aga na hantang ini sa 1,665 km sa sidlangan sa Southeast Luzon. Sa Subong, wala least ang direktang epekto sa pungsod. Padayon naman nga nag-epekto ang easterly sa central and southern Luzon nga nagadala sa mainit kag manayanayang nga panahon. Sa Western Visayas, wala sa dapat kabalakan mukon maayo ang panahon sa Bungadlaw apang mahimo man maeksperyensyahan ang isolated nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguom sa pila ka mga lugar. Mahina tumtum makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tumtum makasarangan man nga pagbalon sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo Subungadlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Samtang adlaw nagbutlak la 5:28 sa ring aga hang magatunod la 6:14 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man, Pia Panes Otero, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Sa detalye sa aton balita lokal.
3: Ginatag mismo ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Rabia, chairman sang Committee on Good Government, nga wala sang trip ticket nga ginpresentar si Councilor Shin Marie Mabilog may kantanan sa investigasyon angos sa paggamit sang government vehicles. Sa interview sang RMN Iloilo ginkumpirmar ni Sarabia nga nagkapatigayo na sila sang unang hearing sa din ilang nga ginlatag ang national laws kay iban pa nga mga memorandum circular iniagod maestablisar ang eksakto nga paggamit sang salakyan sang gobyerno.
5: Pero ang sa first hearing, i-laid out na ito nanay ang official na controlling na national laws involved, mga memorandum circular, mga DLG, mga COA na mga circular. Amotog din laid down nanay kay mga involved sa mga BBM na mga circular. Amo na ta, ato nanay, yun establish ko na no anay ang parameters ng pag-usar sang public vehicles. Kaya we have to understand na dalain na sa mga government owned
3: Kalakip sini ginatag ni Sarabia nga wala sang ginpresentar nga trip ticket si Mabilog. Baliskad sa nauna nga pahayag sini sa RMN Iloilo handa siya nga ihayag ang mga dokumento nga nagapamatuod gindi sala ang paggamit sini sang government vehicle sa adlaw sang Domingo sa dinakwaan sa Laragway sa Guasang Mall.
5: Wala mo na iyang statement on air. To be honest, wala sa may na-present ang naamo na klase nga dokumento.
6: Pagkabalo ko, wala man sa may na-present kay wala man may nangita o may nag-require sa iyo.
5: That's a very convenient answer. I'm not trying to stir anything. Kasi public concern na kasi amo na ang iya na on record naging state publicly. I think even all due fairness man no kag honesty kag ano ipresento man ako na mo na ang public issue.
3: Ang gabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia, Chairman sang Committee on Good Government, pahayag sang konsehal hindi lang siya maghambal para sa iya kaupod sa konseho kag ginatagan niya si Mabilog sang benefit of the doubt apang gisiling niya man nga may rason nga manukot sang trip ticket ang media kun ang konsehal mismo ang nag-anunsyong handa siya maghatag sini. Sa katapusan gisiling ni Sarabia nga siya na lang mismo ang mag-require sa opisina sang konsehal agud magpasa sang amo nga dokumento.
1: Matapos na ang pulo katuig nga lifespan sang Iloilo Sanitary Landfill sa Kalahunan, Mandurriao, suno kay Engineer Neil Ravena ang head sang General Services Office, malambot na sang facility ang limit nga pulo katuig nga operasyon. Sa piyaksinigin pasalig ni Ravena nga mahimo pa makabaton sang basura ang landfill. Natala nang ipasarado ang landfill sa tiyon nga mahumana ang waste to energy facility sa Ingore, Lapas. Patag ni Ravena nga hindi pag ipasarado sang syudad ang landfill, tubtob nga hindi pa operational ang WTE. Sa tiyon nga ipasarado na ang landfill, ipaidalom ini sa bioremediation. Kung sarin ibalik ini sa daan nga estado, ako maggamit ang duta sa iban nga katuyuan. Nagalapad ang pasilidad sa masobra sa 33 hektarya. Samtang may kapasidad ang WTE nga mag-generate sang 3.5 megawatts nga kuryente, gamit ang 475 katunilada nga basura pagi sa anaerobic digestion technology. Ang pasilidad joint venture sang city government sa MetPower Venture Partners nga gin groundbreak sa tong Abril 4, 2025 kaginalauman nga matapos sa sulod sang 18 ka bulan. Ang WTE kon waste to energy amo ang Iloilo Solid Waste Management Facility nga may material recovery facility kag sorting facility. Gamiton ang ma-generate sini nga power sa patindugon nga desalination plant sang Metro Pacific Iloilo Water nga ginatukod malapit man sa pasilidad. Timaga mo ni Lipay ang taga Kalahunan, Mandurriao eh.
3: Tilipay.
1: Asa ang taga Kagbang Uton.
3: Mauntat na Radyo Manuvi ang antos nila nga 24 hours, 24/7 nga baho.
1: Kapin pa kong kadaulan. No? Hindi lang dira sa ila, sa tupad ng mga barangay.
3: Nakagi ko na nagligad. Nagmotor lang kami ni Mrs. Singganan niya nga daw hindi kaya masalakit chan mo iya sang baho.
1: Sa gayon guron tao naka
3: kuan na. Na immune na sila.
1: Oo, pero ang Ingore kay may waste to energy facility na, so hindi na magtiner ang basura.
3: Hindi na magtiner kay sunugon niya mo. Ang matabo da tanan nga mga basura Radyo Manuvi daw siguro ti daw sunugon niya wetak balo kung paano pero i-convert niya as energy.
1: Yes.
3: Then ang energy nga na gamiton ina sang desalination plant sang MPIW nga amo naman ang maga
1: supply
3: sang tubig sa sudan.
1: So sa dagat sila makuha.
3: Dagat sila makuha.
1: Parehas ni isang inobra sa Middle East countries. Sa mga ito, bubun sa ila.
3: Mga Singapore na.
1: Dagat lang ganyan ila. Yeah. Pero ma-convert nila Japon. Abot ano ng status ang inyo to desalination sa Concepcion?
3: Sa isla.
1: Ay, doon nag-operate na to?
3: Yeah, ang isa sa isla, Radyo Manuvi, doon nag-operate na doon solar to.
1: Solar powered. Desalination man.
3: Desalination.
1: So it's a kabi kung ano na ka-effective to.
3: Do, kaga, two years.
1: Paano makamapuslan nun to?
3: Do, 2 years ago or nagligat nga tuwing.
1: Mga one year ago, no?
3: Oo. Pero ito yung pagkabalo ko dito, Radyo Manuvi, amo itong ginakwaan na nila sang tubig ilimno nila. Kayang tubig dito nga ginakwaan nila. Sa Balidjan Island to, ang ginatubig, ang tubig nila, dito pa nagaling sa Negros, kay medyo lapit sa Negros, magkanto, kumpara magpa-konsepsyon ka.
1: Okay. Tubig is life, ah.
3: Tubig is life.
1: So, taon na ito nina. Pero next naman, ano ay han ang ipatindog ng development sa 33 hektarya nga basurahan ta.
3: Padlapan,
1: so
3: di
1: magamon ni dilipay ng taga Suok, no? Kung... dilipay ng taga Kalahunan kay sang una basura ang ara da ginaplagyuhan nila, tiko magtrindog da man nagmi naman nga mga building. Di mas manami po sa idol.
3: Ako, Radyo Manuvi, ang balongkong sudad nga ang building sa Dasuna Nanay,
1: tama na.
3: I-rehabilitate nila tamnan sang kahoy.
1: No?
3: Kahoy ang nami.
1: Sa kay Mayor Raisa Trenas, Mayor...
3: kahoy yan, hindi pagtamni. Tama na lang ang building.
1: Kahoy lang ta.
3: 33 hectares tamni kahoy.
1: Mm-hmm, kahoy tanan, Mayor.
3: Butangin na bala, fruit trees da, or kung ano da nga kahoy da nga ma...
1: Total ang pinakainit sa mga parte sa sudad ta, Manduriaw man. Bangot sa katakbo sa mga building da. Bisag ng Mega World maginot ang sa K-Park nila blaga nga site kaya ra gid nga gabugan tanan nga mga makina sang aircon
3: eh, dapat ka da, ka kahoy gid ra Jumanovi.
1: Yes,
3: gin pasiguro sang Metro Pacific Iloilo Water ang publiko nga ang insidente nga natabo malapit sa Miramar Subdivision nagluntad sa tion sang required hydro testing sang bago nga 1.2 kilometer pipeline halin sa City Hardware pagkadto sa Miramar Subdivision sa idalom sang HS Haro Project. Inikasunod sa mga videos nga nagalapta online ang usa pagpuswak sang tubig sa linya sang MPIW sa nasambit nga area. Sa interview sang RM Iloilo kay Bea Milies, head sang Corporate Communication sang MPIW, ginpahayag sini nga ang hydro testing isa ka standard procedure nga ginapatigayon agud masiguro ang integridad sa bago lang na install nga pipelines antes ini dalayon nga usaron.
7: So during the hydro testing, gina-pressurize ta na ang tubig, no? Kay kinanglan i-test naton kung kaya gid man sang tubo nga inlay naton ang tubig kag ang pressure niya. So may mga during the hydro testing may mga anticipated risk kita that include ang mga gani, ang leak, ang pagbuswak sang tubig, and with our pipe nga ginlay nga 1000 mm amuna siya kadako, so isa gina siya kadako-dako nga manhole, no? With that 1000 mm hindi ka na makibot nga amuman to siya kadabo ang tubig na nagwa kag ang pressure grabe man dayon.
3: Suno sa iya nga sa tion sang test naghalog ang koneksyon malapit sa valve chamber sa Miramar nga nagresulta sa ang pagpuswak sang tubig. Patyag niya nga gilayon man nga ginaktuhan sang ila personnel ang among insidente kag wala sang water service interruptions nga naeksperyensyahan ang mga customer.
7: Madasig lang man ato siya dayon nagunta kay ang team namon are right there and then nagkadtuman sa field in assess dayon ang natabo para ma-rectify dayon kag nagbulig man sa housekeeping kag pag-clear man sang area.
3: Ang gabayan sang pahayag ni Bea Milyesa, ang head sang Corporate Communications sang MPIW, ginatagman sini nga ang tubig nga ginusar sa hydro testing hindi man pag-i-charge sa customers bangod direkta ini nga ginabil sa kontraktor paagi sa dedicated project meter. Sa tion nga mangin operational ginalauman ang bago nga pipeline nga maka-recover sang 10 million kalitro kada adlaw sa nagakadula nga tubig nga iga-supply sa syudad.
1: Kinanglanon mo gina kay para ma-check mo kung ano ka reliable ato mga tubo nga gin pang-install ninyo.
3: Yeah.
1: Kung mabungkag mala na karon underground, ti useless man.
3: Tiho eh.
1: Okay, so may nang matistingan nga daan. Kag tiway ko no charge ha, sa kontraktor na ya.
3: May
1: pa kaya metro nga nagpatak nga mahulog sa systems loss. Gintindugan ni punong barangay Carlito Hubilag sang abangay dingle nga deserving kag qualified ang lima ka benepisyaryo nga ila napili bilang barangay scholars. Sa interview sang RMN Iloilo kay punong barangay Hubilag, ginsabat sini ang reklamo sang isa ka Iloy nga luyag kuntani magpalistaman sa iya bata nga incoming fourth year student apang ginpayag na natukiban sini nga may lista na nga napasa ang barangay. Suno sa kapitan matapos na ginanunsyo ang ila o kun sa ila ang among mandato sang scholarship sang Febrero 19, gilayon ini nga nagsugo sa iya barangay health workers kag sekretarya nga makitaan sang lima ka benepisyaryo bangod ba kay ginsukot man sila. Suno sa iya, gilayon niya nga ginpasa man ang lista sang lima ka benepisyaryo.
8: Pag during February 19, may liga, buhay kami ka Vice President, ginambalan kami tapos ka butuhay, ginambalan kami ka liga ka district secretary nga may scholarship nga 5 ka bilog. Sigin, ano man naman, naguli man ako, pagtapos ng butuhay ka to, naguli ako, nagambal ako to sa mga BHW, kag sa secretary ko, kung pangita ka mo. Kalima kabilog, masako ako. Pagka February 20, ginasap kami, gisubmit.
1: ang kabayan sa pagpayag ni Barangay Kapitan Carlito Hobilag.
3: Sa piyagkabahin mga karadyuman, mas madamo ang mga babaeng empleyado sa Western Visayas sa linga 2025 kumpara sa mga lalaki, sunod sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Region 6. Sa interview sa RMN Iloilo kay Miguel Gallego, Statistical Officer 2 sa PSA 6, naglabo sa 96.2% ang employment rate sa mga babae samtang 96% naman ang sa mga lalaki sa nagligad ng tuig.
9: Male and female ng employment. So may ari makita din nga data nga annual, no?
10: 2024 and 2025.
9: So sa employment rate for males in 2025, 96%. Ang sa female siya, 96.2. So, point.
10: Tumaas.
9: Mas
10: that's
9: mataas.
10: 2025.
9: 2025. So ang babae, medyo mas mataas by 0.2%.
3: Ang kabahin sa ang pahayag ni Miguel Gallego, Statistical Officer 2 sa PSA. Suno sa iya, nga isa sa mga ginalantaw nga rason nga mas mataas nga employment rate sa mga babae amo ang ila pag-ubra sa mga business sa process outsourcing company o kung sa mga non-intensive nga trabaho. Una nga ginapahay sa PSA nga nagdubo sa 96.1% ang employment rate sa Western Visayas sa 2025 kumpara sa 96.4% sa 2024.
0: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:23 sang aga. Taga Iloilo ang pamilya ni Rene Clerta Bobet Baterbonya, ang basketballista sa Ateneo de Manila University na napatay sa isa ka team building activity sa Dipaculaw Aurora. Ang lolo ni Rene nga si Saul Baterbonya ang tumandok sa Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Napadulong siya sa Talakugon na Agusan del Sur, nangin miyembro sa Philippine Constabulary o CONPC, kag nagtukod sa kaugalingon nga pamilya. Nabilin diri ang iya mga utod nga sanday ninyo, LC, kag ang iya napatay nga kapid nga si Saulo. May kantanan sini nagpalabot sa papakigunong ang local government unit sa Barotac Viejo sa nabilin nga pamilya sa gibansagan nga Mr. MVP. Kinatag sa pamilya sang player ang isa ka resolusyon nga nagapahayag sang ilang pagpakigunong sa kasubo kag suporta sa pamilya kag cash assistance nga 10,000 pesos. Manunduman nga napatay si Rene Baterbonya upod sa isa pa ka player sang Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adile nga isa ka Nigerian matapos malumo sa Aurora sa nagligad nga Hunyo 8.
0: Tatak RMN.
1: Grabe gid ang emosyon sa Pilipino kay Bobet Baterbonya.
3: Kanugo nabi sang kabuhi
1: sa ako do nag-sink in sa akon subong ang pagkanugon gid bo sa idi.
3: Manugon bata pa di ra jumanugon.
1: Kay ang circumstance abi sang kamatayon niya, why gid pulos?
3: Yeah.
1: Ang aksidente abi sa salakyan, mambal mo ti...
3: Ti ma-ibitar mo na.
1: Beyond your control na. Beyond your control na aksidente sa salakyan.
3: Kaya
1: kung bungguan ka da, ano mo na abi. Pero ini ba lang basketball ang hampang mo? Tapos sa lawod ka mo iya pa-practison.
3: Grabe gani.
1: No? Do ka too much and to think, no? Grabe ang promise ng bata nga ni. Kay, lantawan nyo bala kung i-backtrack nyo ang history. Sang una ang champion sa palaro, sa basketball. Kung hindi National Capital Region,
3: Western Visayas
1: or Calabarzon.
3: Calabarzon.
1: Basta Luzon. Ang kabato lang dahil sila outside Luzon, Western Visayas.
3: Yes.
1: Damo-damo din nagning player sa Negros kay Iloilo mo. Pero, umpisa nga may Rene Baterbonya ang Ateneo Davao, ang Davao Region, nagkakakibot ka nga pirdi nilang NCR,
3: pirdi
1: nga nila ang Western Visayas. Because gali ni sa Rene Baterbonya nga ni.
3: Di grabe pampangon mo.
1: Kag kung ang taon mo, kanugon gid bala, bata pa, dayon halin bala sa pigado. Pilipino gid ya true intro. Hindi ya film, ha?
3: Yeah.
1: 6'4", gadakdak. Dayon di ordinaryo lang siya magdang. Dayon tanda pa patiraon tres. Dayon ang isa gid guro nga nakamove sa tanan. Kita nyo si Manny Pacquiao, ang aura niya bala. Nga balaan mong halin sa imol, ga-excel sa iya nga sports. Si Rene Baterbonya mo man nga... Daw wala gid ya ikaw sa may makita nga angas. Yung true intro, makita mo bla, mabuot gid ya nga bata bla. Daw ginatulok ko kung diri sa aton, blang itsura sina daw si Mon Kapalihan, si Tupi Mundihar, kag si Baldavid, Joe Baldavid. Inang mga pagtulok mo palang blambalan mo gid ya mabuot nga tao. Iga yung you home stupid. Brato ni Sukot Kron sa akon. Ruto bla, si Bobet Baterbonya, makita mo sa idol, lang iya itsura ya, balanon gid ya mabuot. Astang pang ginawi niya, bisa mga upod niya, gambal, Then ang mga nakontra nila sa basketball through the years, gambal gidya, mabuot nga klase tao, pero grabe gidya pampangon.
3: I-promise gidya tani.
1: Chance tanan ni tani, blang at least nakita tama lang siya nga nag-shine sa UAAP.
3: Mm-hmm.
1: Kag at least nakita ta nga nag-shine siya sa PBA. Or base na kampang pa sa Gilas, Pilipinas?
3: Posible na kay kabata pa sa iya, pero maayo pa, trainable Radjumanovi, maayo magtira, tanda.
1: So, tapos 5 days lang agin padala sa Mindanao sa kay Tab Baldwin.
3: Napatay.
1: Lima ka adlaw pa lang pinatay nila sa training nila ng Away Pulos.
3: Gabigit.
1: So muna kakanugon gid, no? Sa kay Rene Baterbunya nga ini. Ti Arigleo, ang lolo niya,
3: taga Iloilo,
1: parotak bihogid, no? Tapos, siguro sang sultiro, lumaka to sa agusan kay PC.
3: Tiyo eh.
1: Ti nakapangasawa to, hasta nga ti, dito na yan ang abuhi eh.
3: Puro ting pamilya ya, mga
1: utod niya, utod niya,
3: ang iya nga mga tiyo.
1: Siya lang niya ang sa magulutod ang nagpaagusan kay nag-PC siya. The rest, Arigleo tanan. So ang tanan nga mga pakaisa ni tatay niya, kag si Bubet, ang mga pakaduha niya, mga bata sa mga tiyo ang tiyan niya, Arigidias Baruta. Ita mo may isa itong nagsulosaw-saw sa comment sa Facebook tao, nga sila niya, kuha na lang niya, sakay-sakay na lang ni tanan, ang LGU ang inaigo nila. Ha. At totoo mga baterbon niya, to kag mga pamilya, at kasi Mario niya, gaupak to sa nag-comment to. Sila niya, sino kay mo yung magambal nga sakay-sakay, kaya siya, bisan ano mo kapasuli-suli, si Lolo sina Aridi sa Baruta ko sa Santo Domingo. Kanugon gid no kay Bubet Baterbunya ngayon.
11: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:28 sang aga ang balita kanyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timpranong nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulupon. Gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
3: Sa piagkabahin mga karadyuman, Secretary Dison ginmando ang pagmonitor sa kalidad sa mga gina-construct na proyekto sang DPWH Region 6. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
12: Ginmando ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagmonitor sa kalidad sa mga proyekto nga ginapatuman sang Department of Public Works and Highways sa bilog nga Rehiyon 6 kasunod sang pagbisita sini sa siyudad sang Iloilo kahapon nga adlaw, Hunyo 19. Ginhimo ni Dison ang pahayag kasunod sa nabaton ng mga reklamo sa pigado nga kalidad sang ginarepair ng mga karsada. Kalakip na ang halandon ni flyover na makapila kabeses nga ginpasira bangod sa pagpakit sang aspalto. Pila ka semana lang matapos ini nga gin-rehabilitate. Bangod sini ginmanduan ni Dison si DPWH 6 Regional Director Engineer Denise Maria Ayag nga monitoron sang maayo ang proyekto kalakip na ang mga supplier.
13: Yeah, so I will have it looked into. The RD is here, so we will make sure na maayos at matibay yung kasi yung asfalto talaga pagka tumagal pero hindi dapat nabuhat. We will have this check.
14: Yes, sir.
13: RD. We have to have
14: this. Yan naman, sir, kahit konti lang nakita, pinapayag ko na makalag.
13: Yeah, pero dapat tumagal.
14: Yes, sir.
13: It should not last just a few months. Yes, it should last longer than that. So we have to check the we have to check the quality of the sukay or of the asphalt.
14: Kahit
13: yung
14: overload
13: yung tumatapos. Ah, hindi. Ibang usapan.
14: Oh, yun nga.
13: Then we will have to ask the help of the mayor. Kasi pagka, if the asphalt can only take light vehicles at dumaan dyan ang truck, masisira talaga yun ang mabilis. Mm. So then we need to make sure na hindi dumadaan ang heavy truck. Dapat ang truck sa ilalim lang. Light vehicles and so. But we will work on this.
12: Sa pihak sinigin pahayag naman ni DPWH 6 Regional Director Ayag na magapatuman sila sang total reblocking sa karsada sa Idalom sang ungka flyover sa masunod nga tuig nga masami nga nagakaguba bangod sa pag-agi sa dalagko nga truck kag ang nagaawas nga tubig sa karsada. Kalakip man sa ginmando ni Dison ang pagkaayo kag pagpalapad sang karsada sa Idalom sang buhang flyover. Mayor na rason sa pagpadulong ni Dison sa siyudad sang Iloilo ang pag-inspeksyon sa road kag drainage project sa Barangay East Timawa Molo nagginreklamo sa mga residente kag motorista bangod sa masaming nga pagbaha sa lugar kag tuman kahinay nga dalagan sang trapiko. Kadungan sang inspeksyon, ginmando ni Dison ang pagpabukas ang karsada para gilayon nga magamit sang mga motorista. Kaupod sa mga intern sang West Visayas State University College of Mass Communications, nasanday Janino Fable, Jefferson Yating, kag Sean Arnold Mendoza. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:31 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian, dulungsang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinaggaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa maiko nga dugo nga nagadala sa baratian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Installation sang equipment para sa operasyon sang waste to energy sa Ingori, La Paz, sugura na sa katapusan subong atuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
15: Magkasugod na sa installation sa equipment sa Waste Energy o kon WT Facility o kon ang Iloilo Solid Waste Management Facility sa Ingori, La Paz, sa katapusan nga quarter sa subong atuig. Suno kay General Services Office o kon GSO Head Engineer Neil Rabina. Sa tiyon nga matapos ang installation sa mga gamit, magkakandaks ang testing sa Pribero 2027. Ang testing na gilagib sa loading sa basura sa makina, agod makuha ang parameters sa hangin, tubig at exhaust sa processing sa basura. Ipasa ang mga specimen sa Department of Environment and Natural Resources o kon DNR para sa evaluation kagkod makapasar, magasugod ng full operation sang facility.
16: Based on our meeting with the proponent sang waste to energy or the integrated solid waste management facility, by fourth quarter of this year makaset na sila kag maka-install na sa tanan ng mga equipment, and February next year matesting na kita. Ang matabo sina mag-test kita sang atong nga basura kag i-load naton sa makina, then makuha kita sang mga parameters, no? Like ang air, water, and exhaust sang processing sa atong basura, kag i-submit na naton sa DNR for monitoring, no? So as soon as the results of those environmental requirements kag makita nga pasado tanan sa base sa parameters nga ginaset sang regulations, then mag-start na kita sang operation.
15: Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sang General Services Office sang Iloilo City Government. May kapasidad ang WTE nga maka-generate sang 3.5 megawatts sa kuryente gamit ang 475 kutunilad sa basura pagi sa anaerobic digestion technology. Ang pasilidad, joint venture sang Iloilo City Government sa MetPower Venture Partners, naging groundbreak sa itong April 4, 2025 kagidalaoman nga matapos sa sulod sa 18 kabulan. Ang Solid Waste Management Facility may kagulingon nga Material Recovery Facility o MRF kag sorting facility sa basura. Gamit ko na mag-generate sini nga power sa panindugod nga desalination plant sa Metro Pacific Iloilo Water nga ginatukod malapit lamang sa planta. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton gaduhan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sa ato naman nga tingog hiligay noon, ang tigulo sa dabdab sang kalayo.
1: Tumidugay, balikan naton ang dabdab sang kalayo.
0: Tatak RMN.
1: Mabalik kita, dugidugay, sa dugang pagid naton nga mga balita sa aton nga health news. Mga kalmado nga tao, madugay, magtigulang. Sakto. Dito ay tagalaw malam nga duha ba si kalmado kita?
17: Madsagway ko di madala din.
1: Ha? Duway ko di madala. Tigulang sura mo?
17: Duway ko din, hindi ko kalmado, Radyumanubi. Kabati lang ko lagting, tilaw gigoy.
3: Salamat ko si Mother Earth paglikaw sa pagbakal sa mga produkto nga nakasachet, may maayong epekto sa environment.
1: Kag sa extra wow balita, 12 anyos nga babae ginpiki ang kagalingon nga kidnapping agud makortahan ang iya mga ginikanan. Okay na pa, maka-commercial ta?
17: Ka-commercial ta?
1: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulos sa nang online greetings ni Boss Idol. Lasay, 35 sang aga.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
3: Lods, mayong aga. Good morning sa kay Rosel Gayapa Gumilia. Mayong aga kay Marcon Santorce.
18: Dito ako
3: kay
18: believe.
3: Kati, si Kugal, si Tera, kay Nicolai Sobes. Mayong aga sa inyo tanan. Good morning. Good morning kay Randy Ran Santisas, kay Lorraine Balikaw, Ricky Mabaga, Vernon Leal. Basta huwag pa ka mukha, follow ka na kalayag sa Busaidol 3.0. Ang mga kwanda, mga blagda, mga baskugi sa mga blagda. Good morning kay Jonathan Pineda Hasildo, Ellie Francisco de la Cruz, Lera Joy Macaya Martirio, kay Paul Candole, Avelina Martir, kay Rigi Vicente, Jolene Cantan, maayong aga. Mustang inyong tulog. Ako na minami, yung tulog kung sa Baduno. Nagtulog ko early pa, mga 9:30.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Wind Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
3: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Inde magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Time.
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o pud ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:46 ang aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na nasilik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
5: Sa aton nga tingog hiligay noon, mga radyo man, ang tigulo sa dabdab sang kalayo. Pagabasahon ni radyo man, Fia May Otero.
6: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
7: Ang ining binalaybay ginatiguluhan sa dabdab sang kalayo. Ginhanduraw ta ikaw sa bibian sang dagat. Sa diin ang karosang balud sa kakaskaw nagahinambit sang tinion nga ikaw akon kaupod. Ang dupoy-dupoy sang hangin nagaamba sang aton matamis nga theme song. Samtang ang lanaw sang dagat nanginisa kadako nga sinihan sa mga hitabo. Dungan sa pagsaka sang bulan sa hagdan sang kahawaan. Nagsindi ako sang gamay apang masingkal nga dapong. Sa pagatong ko sa mga dagsa nga kawayan, upod ang imong ngalan nga nag-abo sang imo handurawan. Luha ang nagpalong sa dabdab sang kalayo nga nagpahilway sa tagipusoon nga na Bartolina sang imo promesa kagpasaan nga ikaw magabalik kagmangin haligi sa nagapitik sa akon taguangkan. Ang ining tingog hiligay noon, pinagi sa binalaybay, ginsulat ni Ginoong James Sariaco sang barangay Malangabang Conception, Iloilo, katapo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ng inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:49 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
5: Gintawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senators Rafi Tulfo kag Tito Soto nga lapdogs sa Malacañang. Sa isa ka Facebook Live, gimpahayag man niya nga tuta ni Senador Ping Lacson si Senador Irwin Tulfo.
8: Sabi nila, sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacañang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Irwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya.
5: Ang kabahin sang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Gila naman ang nagsabat sa Lacson kag Soto. Sulo kay Lacson, naluoy na sa kay Cayetano nga nagatawag sa iya sang una nga Kuya Ping. Ginsiling naman ni Soto nga uyang lang sang airtime ang mga pahayag ni Cayetano kani dapat pa nga patulan.
4: Actually, grabe ang exact words ni Senador Ping Lacson. Ang guwa niya daw si Cayetano ni do hindi sila pakon kay do buangit.
5: Daw mo na.
4: Sila ni Lacson, sila niya daw dali na lang mag total meltdown ng klala tao. Kag si Cayetano, na-notice ko, bugado mo ni Kalam.
5: Lumagwa sa panit.
4: Wansa daw kahapos sa Yagli Sunlugon.
5: Hapos sa Sunlugon.
4: Piktosan mo lang gamay, istorya ang daw binugoy. Bilog ng adlaw, yan o hindi sa kuway.
5: Pikon
4: matalak
5: siya.
4: Sa nga matalak.
5: Radyo Manovi.
4: At kami para sa isa kalalaki, tama ni si Cayetano, kababaan.
5: Babaan.
4: No? Kamu na akong kaysa, may pagani, magsinumbaganay na lang kamo. Para nga, isang istorya, tapos, para nga kaubra na taas ng Lubrahon, taas sinado.
5: Ang akon nga nakita sa hindi sa magpautang.
4: Hindi sa magpautang.
5: Gusto istorya. Niya, gusto niya, siya lang iyang kalamang, hindi sa gusto nga balikan.
4: Tikon, nambalan mo sa one-liner, balikan niya ka sa, kwan, isa ka back-to-back nga papel. Tama ka ba-baan para sa lalaki?
5: Ba-baan siya. Daw hindi para sa ako na Jumanovi ang batasan ngayon.
4: Daw hindi laki.
5: Daw hindi lalaki.
4: Tama ka ba-baan?
5: Bala mo ang lalaki. Maakig na siya.
4: Isa ka piktos.
5: Isa ka piktos. Why na na?
4: Si Cayetano daw hindi magpautang la. Daw, kwan, kita nyo na sa Facebook ng maging piktosan ng istorya, bilog ng alitan niya ang yambal. Si Cayetano daw
5: muna. Muna siya.
4: Pero ang iban, gani na yan sa Facebook, hindi na sila yung senador. Ordinaryo na sila tao sa senador. May ulubrahon sa, way sa gatin sesyon, pero gawin akal sa nakpirmi sinabat sa mga upod niya.
5: Di, walo na ka...
4: Katutubla sa Senado, then sinukmatanay ka mo to, kung nalangalangon, sinumbaganay ka mo.
5: Dito bala ka mo, dito bala ka mo istorya, ya, dito ka mo yabatalyanay sa plenaryo.
4: Sakto na inambal ni Senador Soto, sila niya sagat na baka sinapak ni mga istorya nga ini. Atin ka mo sesyon, mubra na ta. Oh, tama ang ideya ka kakuan ka baan
5: ang tanan nga gina si Cayetano ay sagatin sa sesyon ang Facebook live lang yang iya tikay sa Facebook live Radyo Manovi way asang masabat siya way sa madibati siya siya lang ang tanang ihambal niya tipatihan man to sa mga nag-aliluya man sa iya pero ti ang mga batasan nga ina ina ba lang pirdi ka na hindi ka lang hindi mo mabaton sa lawas mo nga pirdi ka na
4: ako ka sa baba nga baton mong kaperdihan mo, pero matuoda sa likod, sinang ginabuhat mo, hindi pareho sa ginambal mo.
5: Nabatian kong interview sa kay Senador Gatsalian, sa tanan nga mga senador, sa minority, si Cayetano lang ang wala nag-congratulate sa iyo.
4: Sabi?
5: Sili, gakat na si...
4: Bata pa yaon.
5: Ginapa-qualify bala sa iya, sang angkor. Sili niya, senator, sili niya, party sa konsino na nag-congratulate sa iya. Sili niya, ga-text na sila sa akon, nagtawag sila sa akon, ga-congratulate sila sa akon. Mga minority. Sili niya, sili tanan.
4: Asa si Robin?
5: Oh, ang wala lang kuno, pero waya man ginambal, sila niya, pero bukas man ang akon iyang ganhaan sa kay Senator Cayetano, sige, pa-qualify, ano, naka-congratulate, sila niya, asub na wala pa.
4: Kagpong matsag ko gani, ining pagwabla ni Bianca Manalo, congratulating Win Gatsalian. Si Gatsalian daw sultiro niya mo?
5: Daw sultiro niya sa iya.
4: Pero daw may bata niya. No, no may bata siya.
5: Hindi lang ko sumpa. Pero sultiro ni siya iya.
4: Ang pagsumpa niya to, may bata to eh. Basi ko bata niya to, dahil sinanay niya. Daw sultiro bla nga tamaran mga sawa. Daw mo na saya tipo bla. Bachelor forever bla. Ti si Bianca, ex na lang gani ni. Nag-congratulate. Siya luwa sabi nga proud sa iya.
5: Yeah.
4: Pero ano gijang imo abi? Ti sunlog kay Cayetano eh.
5: Tiyo eh.
4: Anoy, may checks ko yan oy. Ikaw yan oy. May sawa ka noy. Pero abi pakita man tanoy nga do.
5: Daw subong bala, daw hindi pa iya mabato ni Cayetano Radyo Manovi, nga, ay wala na ko, hindi na ko Senate President.
4: Oo, daw hindi niya mabato, maigo klase tao.
5: Ginambalan.
4: Kunti niya kababaan para sa lalaki.
5: Ginambalan ni isang angkorman, ang si Gatsalian, sila niya, sir, ano, ikaw ang matawag sa iya. Sila niya, ang ako niya, kahit ti, ginbuto ako sa mayoriya, open ako iya. Pero daw, hindi man niya manawag sa iya si Gatsalian mo. Sila niya, kuya, open na kuya. Kung gusto niya mag-istorya, open man kita. Pero as of now...
4: So meaning, wala gin sa istorya?
5: Why gin sa istorya?
4: Oh, why na sa gatin sesyon? Why pag ginanawag? So ti, muna, no? Kagsapab lang minority leader. Nga dapat atutusa, no? Nag-debate to, no? Sa direksyon sa majority.
5: Sila niya, maayo man kami na. Okay man kami. Ginistoryahanay kami. Kakapi-kapi kami. Pero ti, subong abira Jumanovi do, sa ano ba lang si Gatsalian ang reason kung nga ang nakuha siya sa poder kasi si Gatsalian ang neutral para sa tanan.
4: Baton sa tanan.
5: Do baton sa santanan bala.
4: Mayo yan si Bunggo sa iya, mayo man si Rubin sa iya.
5: Kaya do hindi sabi git grabe mag talak na Radyo Manovi.
4: Hindi bala, kwan. Hindi makakog si istorya.
5: Hindi makakog si istorya.
4: Kasi si Gatsalian daw ay pangita kontra.
5: Amo na.
4: No, neutral sa ta neutral sa tanan. Ti bisan ang mga Duterte, mayo ni sigat sa liyan relasyon sila yan.
5: Mayo, tiya mo na nga pila na kabula, pila na kadlaw ang nakalipas.
4: Oo, si kaya tanong, pa yung nagbalik sa obra?
5: Huwag pa sa'yo nagbalik sa obra, din huwag kagidya nagambal nga.
4: Pagsulat ka to kay Mark Zuckerberg, apply ka to. Kwanta? No, nga, kwan, Facebook manager sa Pilipinas. Hindi ni Cayetano lawas niya. Sagi, siya, gadugay, siya ga-expose ang lawas niya. Di, guluwa gintanan, kung ano sila lang tawa si Atty. Libito, baligod.
5: Ah, grabe, git.
4: Ah, magmukha hapon, mambalsa yan si Kiko, kuno kag si Sharon.
5: Wala kuno nagambal.
4: Huwag man sila yung nagambal kung nang involves malita. Naga kadlaw gani ko.
5: Bilang-bilang.
4: Kay nga nga nag-react sila. Di, kung hindi ka, bi, kuan nga klase abogado. Balaan mo nga ang expose niyo, kuno, para to sa mga politiko nga nakabaton sang pahamham sa flood control. Dayon, why ka sang iban nga tuyo? Pagwaan mo picture nila to. Dayon, ang balon mo ba'y accident lang? Natunaan nyo na, mapriskon ka mo, kapila na ka mo na palpak. Nga intensyon, gig ka mo yung gubuon eh.
5: Natural eh!
4: Oo. Oh. Teh, kita mo, may paman pa sa istorya. Nga nga nga ma-react sila kay why man kami miniginambal.
5: Ginambong.
4: Oh, nya mga Maria ka lang, mga
5: ano nga way ginambal to nga nagambal na gito nga indulungan sa kwarta?
4: Oh, ginpagwa lang kuno ang picture.
5: Ay, kay naparot.
4: Oh.
5: Parot na mo balaan mo nga ti.
4: Tingira pa lang nga daan, ti mo na sa ibanday nga mga nagadayaw-dayaw sini mga Marines. Anong idayaw nyo ni sa ila? Sa puno pa lang way ka sang idayaw sa ila. Sili nila brave Marines kuno. Paano mag-brave Marine ha? Nga suguon ka ni Saldico mang deliver kwarta? Kwarta sa Pilipino? Ibahig mo to sa mga politiko, ginkawat ina sa dapat ani budget sang taytay mo sang karsada mo. Proud pa sila nga magambal nga sila nagdeliver. Oh, tawgon ta sila nga brave kag hero. Paano mangin hero na siya? Nga ginabudlayan sa mga Pilipino, ginkawat ni Saldico, ipanagtag sa mga buhaya nga senador kag congressman, dayawon ta pa sila. Hindi matigayon ang delivery kun way sila. No? Hindi matabong baligyan na isyabu kung sa druga pa kung wala ang nagbligya.
5: Di natural eh.
4: Why to nag-deliver ang mga tao nila? Di paano mo natawagun brave Marines be? Brave na. Dayon si Colonel Kirubin. Nga kagi naging dulong Marinsa? Sa morgue kay Clinical Eden. Multi-awarde, that two-time Medal of Valor awarde. No? Nag-comment lang sila niya. Ang Marines siya, huwag ga muna.
5: Yeah.
4: No? Ang tuod ng Marines, huwag ga muna nga mag-deliver kay mo bribe money. O, oh, dito pa si Kirubin, pa kunong malain naman. Ita mo.
5: Mga tao, sa... yeah, close na ang paranawa ni Lara Jumanovi. Pero, kabalos man sa piyak. Ga-kwanto, ga-video-video ang asawa na abla ni Cayetano, sila ni.
4: Mayor.
5: Mayor siya. Gina-vlog niya to, Rajumanovi. Ang tanong nila nga, mangka. Sila niya, ito yung langka namin. Ang nagtanim nito si ano si Alan. Birahon to sa sadalo. Kaluluwa lang sa sasaputi sa dalo.
4: Ang ina nga mga akto bo sa idol pangbawi.
5: Pangbawi.
4: Actually tatlo ko ka mga hard nga mga DDS friends. Damo man ta friends nga DDS.
5: Oh, balaan gid.
4: Kay again hindi man nato na sila kontra.
5: Yeah.
4: Kay hindi man kita anti DDS.
5: Yeah.
4: No?
5: Sakto lang tayo.
4: Ang atong sakto lang, ka-appreciate kita sang maayo, kagga saway kita sang sala. Pero ang iba, nagmuloklat na gidya. Sili nila, ano man niyang ginaubra sa mga Marines ni man? No? Sa kay Sharon, gigay kay Kiko, na si Leo, ginang ila pagpati, himu-himu, storyan.
5: Amo na nga, hindi ta mapatihan ang tanan nga ginahambal.
4: Tinanugon ko bala, kaya I'm sure,
5: may sakto na da.
4: Kaya nag-deliver sila,
5: may sakto na da.
4: May sakto ginato sa sugid nila. Galing ginuba nila, sang ang tanan nga mga kontra ya panglawago nila bisan wala labot
5: kaya mo na nga naga hindi ka mo mapatihan.
4: Tikay
5: kun wala na tani gin pangdala di ang iba nabing dala lang kay sige dala lang kay pintahan taman sila malain
4: para maguba lang
5: kaya
4: ang punto sina si Erwin Tulfo ni way giniya sa listahan.
5: Yeah.
4: Si Loren to yung si Bilyar kay that time sa pagwa nila sa Pebrero si Loren kay si Bilyar
5: sa piyak pa
4: arapas piyak. Sinulat nila to o karon nagwa sila Hunyo. Why na si Loren? Why man si Bilyar? Kunara, man why nila nalawag? Ginaskipan nila. Oh, dinugang na nila. Ang nagligad, why silistahan nila?
5: Yeah.
4: Oh, di paano muna i-explica, Rabi, nga ang duhang na lista nyo, why nyo na gin-engage? Kaya upod nyo na subong?
5: Ngayon nagdugang kaya?
4: Ngayon gindugang mo si Erwin Tulfo. Kaya si Erwin Tulfo, mangin-chair sang Blue Ribbon. Nga mong mausisa sini. Tinag-inhibit. Kaya sila niya sa langalan, sa delikadesa, hindi na lang ako. Oh, kay Gindawit nga lang.
5: Tiyo eh.
4: Delikadesa. Oh, tikaron, kay Ginbati-bati nga si Kiko ang ibulos.
5: Hmm.
4: Bisan subcommittee lang. Si Kiko naman ang mauyat, Blue Ribbon. Oh, mutungin pagwaan nila pictures, Kiko.
5: Di kay gusto nila gubuon ang pangalan ni Kiko.
4: Nga anong asendansi mo mag-usisa pa sila?
5: Kay may ari ka di.
4: Kay ikaw, Truman. Oh, ti, daso na kung lain naman nga senador imutang, hambalo naman na nila, actually, si Kwan involved man dahil.
5: Galing kayo kay Kiko na Jumanovi, parut eh. Mm. Naparut sila kay si Kiko, iya, may ebidensya.
4: Mm.
5: Automatic pagkagabi, ipagwa nila to sa hapon, pagkagabi gamal ni Kiko, niyari ko?
4: Oh.
5: Ari kami ho? Niya sa Mindanao kami ya nag
4: sa Marawi sila sa Lanao del Sur sila
5: dayon pitik sintas
4: hindi to magbuti kada mo tao sa Lanao gakulumen ta mga tao sa Lanao hasta mga politiko mga SB member sa Lanao galambal sila niya Duterte gid kami ya pero in fairness sa amo ning adlaw niya hindi kami magpati nga si Kiko iya kag si Sharon na deliberan malita kay ari ding event no may Thanksgiving kami ululupod sila ya
5: ano ka
4: kaya mo tong guru nabatsagan nila nga daw hasta mga Duterte supporters. Doon na turn off sa ilang kamutigan. Amo na nga, di pa style naman siya subungan niya. Huwag magamito yan agambal.
5: Bilang-bilang yan.
4: Oh.
5: Ang balan yung tao nga gindelibera niyo. Dayon daw, amo na balang tampuhaw kang lasi manugdeliver. Balan mo gani nga kinadeliver, ina, kung may ara ginman sang kwarta, either sa balay, or sa lugar nga kamukamu lang, di ka mag-deliver ka sa 50 milyon sa Radyo Manovi, dalon mo pa to sa Mindanao.
4: Ang basihan mo lang, Busa Idol.
5: My goodness.
4: No? Ang basihan mo lang, 2024 kuno sila naghatag.
5: Hindi.
4: Si Kiko, ya, 2025 na yan nagsinador.
5: Hindi pa sa iya sinador.
4: Paano mo tagaan 50 to 70 million ang isa katao? Ngaway man yat ambag na sa budget ka na?
5: Yeah.
4: Ti, expectaron mo, away ini sa mga kawatan. Ti, ang isa kakawatan, tumasugot bala na nga ang 50 million ihatag iya sa way labot, way ambag to.
5: Kagbalaan nyo man nga si Kiko, hindi isaya pro-administration. Di ba, nag-kontra sila iya kay Marcos, vice president sa Nileni Robredo.
4: Kagwala ni sa Gabaton, pork barrel.
5: Way sa Gabaton, pork barrel. Oh. Di, paano mo na sa idawit? Kung gindawit Manila, kita nyo nagbalik sa ila.
4: Oh.
5: Because hindi mo ma-substantiate ang ilang mga ginambal Radyo Manovi. Isubong, ambal na Manila, niya, why ito si Kiko? Nabatian na gito sa pumuluyo. Ito nga, di pa astig pa tong marinto nga nagambal. Niya, inatag na mo ito siya. Kita nyo kung di guba ang inyong mga testimonya.
4: Tiyan mo na sa Supreme Court. Wake up call man ni sa ila, bro. No? Hanggang saan ang kaya sa inyong mga abogado na magbinutig? No? Ang nadisiplina lang permi sa Supreme Court, ining mga nagapangyawyaw. Sala man na, mangyawyaw, abogado ka.
5: Sala man na.
4: Pero ining panghimo-himo istorya, ano na iya? Hindi na iya parte sa kinanglan. Disiplinahon nyo ang inyong mga abogado. Sobra na, no? Amo na yung nag-aamo man ni kita. Kaya kisa kahina man sa pagdisiplina sa mga abogado, pero sini.
0: Tatak, RMN.
4: Habla si Gadon, no? Kaya ka pinangbuyayaw ni Ubra niya sa una. Subong, why na siya pangyaw-yaw? No?
5: Disiplina na mo.
4: Oo. Oh. Di si Atty. Jesus Falses, nakapangyaw-yaw man, di suspend ang lisensya niya 1 year.
5: 1 year,
4: pero amo na sakto maning pamangkot niya ti sila niya na napungol iya sang sheriff officer of the court gito.
5: Yeah.
4: Ang sheriff ga serbi sang desisyon sang korte officer of the court tinapungol ni Vice President Sara Duterte.
5: Okay, okay lang ah.
4: Oo. Ti hasta subong ang disbarment ni Sara waya gani matuhan. Ti ang kay Presidente Rodrigo Duterte pangyaw-yaw niya nung kinalain sila sa iban. Oo. Way man may ginubrang Supreme Court. Nan.
0: Tatak, RMN.
9: RMN News, negosyo.
5: Magaradyo man ginalauman nga maganubo sang halos na pulo ka peso sa masunod nga simana ang presyo sang diesel kag kerosene. Base sa apat kadlaw nga trading sa world market, mahimo magnubo ang presyo sang gatong sa mga masunod sa diesel, pulo ka pesos kada litro. Gasolina, 6 pesos and kerosene, 10.70 per liter. Sa piyak nga bahin sa ato naman mga karadyuman nga bayluhan ay sa US dollar 60 pesos and 54 centavos.
4: Ang balita sa negosyo, Dulong Sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Pamasarilan sila kunin malapit ang inyong lugar. Mayara sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Pasay, Estancia, Bagadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, Kabangkalan, Kagkadi City, sa Negros Occidental. Kag sa aton tatlo ka mga mall, SM City Bacolod, SM City Iloilo, kag Robinson's Place Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy. Ari ba lang isa ka nagkagamit na sang Life Extension Vitamin D3?
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Santo, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Santo ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: RMN News Sports.
4: Mag-avance na sa World Cup knockout stage ang Mexico matapos makuha ang home advantage sa round of 32 batok sa South Korea 1-0. Ginkilalang Mexico sa group A winners kasunod sa second half strike ni Luis Romo. Magampang sila sa Mexico City sa June 30. Sila ang pinakaunang team na nakakwalify sa knockout stage. Iningabahin dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Kagmalikawan tang makamamatay nga stroke, kag-heart attack, kung mataas ang aton nga Vitamin D3 level sa dugo. Kani ugali ang pag-inumadlawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: RMN News Entertainment.
5: Nagpanaog sa iya posisyon bilang Miss Global Philippines sa 2026 si Valerie West kasunod sang internal review nga gipatigayon sang Alba Pageant Circle. Sa isa ka statement gipayag sang Alba Pageant Circle nga nag-review sila sa compliance matters may kantaran sa contractual kag organizational obligations nga naga-involve kay Valerie kay sa iya nga local director. Sunod sa organisasyon ginpahibalo sa ni Valerie kag local director sini sa mga concern nga nagakinanglan sang nagakaigo nga organizational action.
4: Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaga mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
13: Extra! Wow! Balita! Balita!
4: Sa kabataan, anong inyo ginahimo kung wala ginahatag sang inyo ginikanan ng inyo ginapangayo? Dito sa Brazil, pinasahi ang ginubras ang isa ka 12 anyos. Agod matagan sang kwarta sang iginikanan, nagpakuno-kuno ini nga ginkidnap. Natabo ini sa North sang Santa Catarina. Sa kaadlaw, nagpadala ini sa mensahe sa iya parents nga nagapanugid nga ginkidnap siya kay nakabaton sang death threats. Bangod sang kakulba, gilayon nga nagpangayo sang bulig ang iya ginikanan sa pulis. Kag sa Criminal Investigation Division sang MAFRA nga gilayon naman nga nagpatigayon sang investigasyon. Liwat nga nagpadala sa mensahe ang bata sa iya ginikanan kay nagpangayo na sang ransom. Antes pa man nakahanda sang kwarta ang ginikanan, nalocate na siya sang awtoridad kay natukiban nga wala man sang kidnapper sa lugar. Nagwa sa investigasyon nga luyag lang niya nga makakuha sang kwarta sa iya ginikanan. Kapagpadako na. Or influence bala sa mga malain ng mga abiyan.
5: Tiyoy. Mga kabataan na Radyo Manuvi, gaano lang na sila yan, gakontento lang na sila iya kung anong ihatag mo do budlay na yan. Magamo ng bata ko daw kabudlay sila sa iya yan.
4: Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
5: Kung mataas sa blood sugar mo, mano ka, maligid-ligid, hulaton mo, mauton, batiis mo kung mabulag ka. Kanto ka sa doktor, Noy. Pacheck up ka, pako ka laboratory. Sundon mo ko na nung advice sa doktor. Agi ka sa butika, bakal ka DTX 500. Nga, may charantin ini, nagi ka sa Marguso, nga nagabulig panubo sa atong blood sugar. Disugar-sugar kayo, nga nalimpihan ang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Untatianin ka, usang tamis, ha? Ang karni mo, haganagana, ang kanon mo, gamaya lang, exercise ka, kag mag-inom sang DTX 500.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 7:10 sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Parto karon sa aton nga sapat turismo kag pumuluyo. Sabaduhan nga version sang Straight to the Point. Storyhanta ang Pride Month. Bulan ini sa mga LGBTQ pero sa patag sang turismo, ano ka bala maka-attract sang amo sini? Para nga magsanyog ang imo ekonomiya. Ako si Radyo Man, Novi Guazo.
5: Radyo Man, Reagan Arlos.
3: Tatak, RMN.
14: RMN Network News. News.
15: Sasakyan naman na wala ng kontrol na hulog sa palayan sa Alicia Isabela. Dalawa sugatan. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Kawayan, si Idol Stanley Talatat.
16: Dalawang katawang nasugatan matapos mawalan ng kontrol at mahulog sa isang palayan ng isang kotse sa kahabaan ng bypass road sa San Fernando, Alicia Isabela. Batay sa ulat ng mga otoridad, binabagtas ng sasakyan ang northbound lane nang mawalan ng kontrol ang driver habang papalapit sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, tuloy-tuloy itong lumihis sa kanang bahagi ng daan at nahulog sa kalapit na palayan. Nagtamaw ng minor injuries ang driver na kinilalang si Alias Corazon, 39 anyos, isang OFW at residente ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Sugutan din ang isa sa anim nitong pasero na kinilalang si Alias Vina. Agad silang isinugod ng mga rescue personnel ng Alicia sa pagamutan para sa kaukulang medical na atensyon. Patuloy namang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga kurbadang bahagi ng kalsada upang maiwasan ang kaparehong aksidente. Kasama nyo sa 98.5 YFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak RMN.
17: Samantala mga kasama, sa ibang balita naman, nagtala ang Administrasyon Marcos ng pinakamababang net satisfaction rating simula na maputo sa pwesto ng taong 2022. Batay sa survey ng Social Weather Station o SWS na isinagawa noong March 24 hanggang March 31, 32% ng mga Pinoy na nagsabing satisfied sa performance ng gobyerno, habang 46% naman ang dissatisfied at 21% ang hindi tsak sa kanilang sagot. Nagresulta ito sa net satisfaction rating na negative 13 na kinukonsidera ng SWS bilang poor. Nasa 27 puntos ito na mas mababa kaysa sa moderate na plus 14 rating noong November 2025. Ang nasabing score na ito lang pinakamababa sa loob ng 16 na taon mula sa negative 45 ng Arroyo Administration noong taong 2010.
15: Magkasama nakabalik na po sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Ayon po sa Pangulo, naging mahalaga ang biyahe upang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Russia at iba pa mga bansa sa ASEAN. Tinalakay po sa summit ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor kabilang na ang kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon at iba pang larangan na maaaring makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagkaroon din ng pagpupulong itong si Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin upang pag-usapan ang mahakbang para higit pang mapalawak ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Sabi po ng Pangulo na nagkasundo rin ang mga leader na palagasin ang pagtutulungan sa mga usapin ng seguridad at iba pang hamon na kinakaharap ng mga bansa sa rehiyon. Nagpapasalamat naman ng Pangulo sa Russia sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas at muling tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan ng bansa sa mga kaalyado nito sa rehiyon.
17: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:14. Gusto na ang Pangulong Bongbong Marcos na muling mabigyan ng aktibong papel sa pamahalaan si dating Interior Secretary Binhur Abalos. Ayon sa Pangulo, na patuloy na tumutulong naman si Abalos sa administrasyon kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, nilino ng Pangulo na hindi nanghulugan na magkakaroon ng balasahan sa gabinete sakaling bumalik na si Abalos sa serbisyo publiko. Iginit ito na kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete at wala naman siya nakikita ang pangangailangang magsagawa pa ng pagbabago sa ngayon.
18: I want Ben-Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
17: Bahagi pa rin ang pagpapaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos. RMN.
15: Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babalik na sa normal ang takbo ng Senado. Ito'y sa ilalim ng pamumuno ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat nang tutukan ng Senado ang trabaho nito, lalo na yung mga panukalang kabilang sa prioridad ng administrasyon. Kabilang dito ang mga matagal nang nakabinbin na mga panukala at mga hakbang na tutugon sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Gid pa ng Pangulo na mahalagang agad na mapag-aralan at mapagdebatihan yung mga panukalang inaprubahan ng Kamara at naghihintay na lamang na aksyon ng Senado. Umaasa rin ng Pangulo na maipagpapatuloy ng maayos ang pagsulong ng mga programang kailangan ng bansa sa ilalim ng bagong liderato ng Senado.
18: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan.
15: Yung mga kasama, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Sa mga taga Bicol dyan, marhay na aga, alas 7:07 na po. Tuloy-tuloy na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6. Yan ang kinumpirma ng lead House Impeachment Prosecutor Jervel Luistro matapos na naging pag-uusap sa pre-trial conference. Andito kay Congresswoman Luistro, wala namang pagbabago sa petsa ng paglilitis at magpapatuloy ito at dumaluman o hindi si VP Sara. Pero umasa ang prosecution na dadalo ang Vice Presidente para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng ebidensya. Tiniyak naman ng Senado na handa na ang kanilang logistics at siguridad sa paglilitis bagamat aminado ito na malaking hamon pa rin ang limitadong espasyo sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
19: We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings, no? And like I said, very limited in space. Ang constraint kasi dito space eh, no? So inuna na namin i-meet itong logistics and security aspects.
17: Samantala, inihanda na rin ang PNP ang security measures para matiyak pa rin ang kayusan sa paligid ng Senado sa araw ng paglilitis.
15: Proseso ng impeachment laban kay VP Duterte, inaasahang higit na matututukan ng Senado dahil naayos na ang problema sa liderato nito. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano. RNN
20: Live Report. Umaasa ang mga leader ng Kamara na higit ngayong matututukan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naresolba na ang gusot sa liderato ng Senado. Pahayag ito ni na House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na tumatayo din bilang House Trial Spokesperson matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ayon kay Ortega, talagang dapat tutukan na ng Senado ang trabaho nito kasama ang responsibilidad na iniaatas ng konstitusyon sa pagsusulong ng pananagutan sa pamamagitan ng impeachment. Tiwala naman si Representative Adjong na dahil sa mga positibong kaganapan sa Senado ay wala nang magiging delay at iba pang mga issue para maisakatuparan ang impeachment trial.
21: We are seeing a stability and normalcy in the Senate. So this is a welcome development, and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay and other distractions.
20: Yan po ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
17: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, kumpiyansa naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Senator Chis Escudero sakaling maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa gitna pa rin ito ng mga batikos na baka maulit ang impeachment trial kay VP Sara Duterte ng karang taon sa ilalim ng pamumuno ni Escudero. Ang kay Pangulong Marcos, opinion lamang ang mga batikos laban sa senadora nito dapat maging batayan ng kanyang kakayahan. Hindi rin na niya pwedeng isisi kay Escudero ang pagkantalan ng nakarang impeachment process dahil sa bunga ito na naging desisyon ng Korte Suprema.
18: I will support whoever the Senate chooses. I will support. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis.
17: Suportado rin ng Pangulo, sinumang opisyal ang pipiliin ng Senado ngayon para maging presiding officer basta na ayon sa batas bilang paggalang na rin sa kapangyarihan at kalayaan ng mataas na kapulungan.
18: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
17: Yan pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos.
15: Sa kaugnay pa rin balita, si Pangulong Marcos handang makipagtulungan sa Senado kahit sino ang maging presiding officer ng impeachment court. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
1: RNN Live Report. Nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kahandaang makipagtulungan sa Senado upang maisulong ang mga prioridad na panukalang batas ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang opisyal na piliin ng Senado bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, iginagalang niya ang kapangyarihan ng Senado sa pagpili na mamumuno sa impeachment proceedings at wala siyang pagtutol sa magiging desisyon ng mga senador basta't naaayon ito sa konstitusyon at umiiral na proseso. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng isang patas at kapanipaniwalang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Umaasa rin siya na ang bagong liderato ng Senado ay makatutulong upang mapabilis ang pagtalakay sa mahalagang panukalang batas na pakikinabangan ng publiko.
18: I will definitely do whatever it can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly. That we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
1: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
17: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Big time oil price rollback kasang sunod na linggo yung diesel at kerosene ha. Posibleng bumaba pa ng 10 piso kada litro.
15: At Senator Alan Peter Cayetano tinawag na tuta ng administrasyon ng ilang kapwa senador.
2: Budag Pilipinas sa Ilopos.
22: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Congress Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
23: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
25: Apat ang arestado sa paihi mo.
26: Impeachment complaint.
27: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
24: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
0: RMN Network News.
17: Sa mga taga Samar at Leyte, maupay nga aaga haiyong atanan, alas 7:26 na po. Good news muna sa mga motorista. Dahilan sa big time oil price hike ang asahan sunod na linggo. Batay sa 4D Oil Trading, papalo na sa 10 pesos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Habang 6 pesos naman ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 70 centavos sa kerosene. Itong malaki ang bawas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Bagamat noon na nang binabala ng mga oil trader na maaaring tumagal pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago bumalik sa normal ang supply ng langis at presyuhan ito sa world the market.
27: Mga tsuper naman ng jeep, umaasa magtutuloy-tuloy na ang rollback hanggang bumalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel kasunod ang inaasahang malakihang rollback sa petrolyo sa Martes. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyoman Gerald B. Ulep.
0: RMN Live Report.
6: Mas gaganahan pa raw itong mga tsuper na pamasata dahil sa malakihang rollback sa diesel sa araw ng Martes. Sa pagtay ng mga kumpanya ng langis, aabot nga sa 7 pesos at 50 centavos hanggang 9 pesos at 50 centavos ang rollback sa kadalitro ng diesel. Habang 3 piso hanggang 5 piso naman ang rollback sa kadalitro ng gasolina. Ayon sa tsuper na si Antonio Macavili, magandang timing ito lalo na patukan na rin ng mga estudyante. Anya makapag-ipon na siya ng pangmatrikula ng dalawang anak dahil malaki-laki rin ang mapapaungas sa kadalitro ng diesel. Nasa 30 litro ang kinakarga itong diesel sa kanyang jeep kahit halos 300 pesos ang automatic na matasagdag sa kanyang kita.
7: Dapat na, tigil na ako eh. Eh wala, napipilitan ako gawa ng pasukan na eh. May estudyante ako eh.
8: So pagandang timing yung rollback, malaki halos 10 pesos dahil may estudyante ka.
7: Malaki yun. Okay yun. Sana magtuloy-tuloy rollback. Kasi malaki tulong sa amin yun. Makakabawi.
6: Sinabi naman ni Tatay Rosenio Mundas na mataas pa rin kung tutuusin ang presyo ng diesel. Pero malaking bagay na rin ito, lalo na palakihan ang asaang rollback sa susunod na linggo. Maganda rin itong timing dahil may anak din siyang estudyante na nag-aaral. Pero sana raw ay tuloy-tuloy ang rollback hanggang maibalik sa dating presyo ang kadalitro ng diesel na 55 pesos.
9: Ngayon, kahit nga ganyan yung presyo, medyo hirap pa kami kasi mataas pa para sa amin. Ayan, kung rollback, mas maigi. Aga ginhawa na kami.
7: Okay, kasi pasukan.
9: Pasukan pa, yun. Mabalik namin yung dating kitaan namin nakita namin dati. Kaysa ngayon, kahit nga ganyan ang presyo ngayon, 70 plus, mataas para sa amin.
6: Kasama mo sa D-Sex and RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulep sa Toka, RMN.
17: Sa mga Ilocano dyan, na imbaga bigat, alas 7:29 na po. Abay tihasang tinawag ni Senador Alan Peter Keto na tuta na Malacanang lang miyembro ng Majority Bloc. Sa isang fellowship lunch kahapon, pinangalanan ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senador Rafi Tulfo bilang mga lapdogs ng Pangulong Marcos, habang tinawag naman niyang tuta ni Senator Ping Lacson sa Senator Erwin Tulfo.
10: Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't doon mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Kung sasabihin mong tuta si Senator Lacson, hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po.
17: Kaugnay niyan, ayon ng patulan ni Soto, mga patutsada ni Cayetano laban sa kanya at kapwa senador, sinabing mistulang telenovela na ang palitan ng akusasyon sa Senado. Salip, mas mabuti niyang ituon ng mga mamabatas ang kanilang pansin sa mga mahalagang isyong kinakaharap ng bansa kaysa magbagayan. Samantala, nagpahayag naman si Lacson ng pag-aalala para kay Cayetano sa gitna ng tumitinding alitan.
27: Magkasama magkakasama ng panibagong anti-corruption rally ang iba't ibang grupo sa Hunyo 28 sa People Power Monument sa EDSA. Layo ng White Ribbon March na isulong ang pananagutan sa mga tiwaling opisyal, pagpasa ng matibay na anti-political dynasty bill at reforma sa sistema ng halalan. Pangunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng malalaking religious group sa bansa, katuwang ang iba't ibang civil society organizations.
3: Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, you know, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed.
27: Dagdag pa ng mga organizers, bukas ang protesta sa lahat ng mga nais mag-iisa laban sa korupsyon at walang kinakampihan na sinumang politiko o partido. Tinatayang mahigit 10,000 katao ang lalahok sa pagtitipon na
4: RMN Network News.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisito Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisito.
17: Sa PNPCID sa Campo Crame. Ayon po dito kay Interior Secretary John Vic Rimulya, magkaibang advantage points nila sa ang mga players ay nasa dagat at ang coaches naman ay nasa Pampang. Dahil sa naging inconsistencies o hindi magkakatugmang pahayag ng mga ito, ay posibleng abutin pang investigasyon sa susunod na linggo. Samantala, ay patatawag naman sa darating na Huwebes si Ateneo President Father Roberto Yap.
27: Sa kaugnay na balita, nagkaisa ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University para sa isang academic walkout at candle lighting kahapon. Kasunod dyan ang panawagan para sa katotohanan, hustisya, malinaw na paliwanag at pananagutan sa pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na kapwa nalunod sa team building sa Aurora. Sa isang pahayag, sinabi ng sanggunian ng mga mag-aaral ng Ateneo na dapat ilabas ng universidad ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng Independent Fact-Finding Committee upang masiguro na walang conflict of interest. Samantala, ilang oras matapos ang academic walkout, naglabas naman ng community update o pahayag ang pamunuan ng Ateneo. Ayon sa pamunuan, nakikiisa sila sa pagdadalamhati at kasalukuyan nilang binibigyan ng sapat na oras para magpahinga, magnilay at maghilom ang buong men's basketball team. Sumasa ilalim din umano ang mga manlalaro at coaching staff sa mga kinakailangang proseso at imbestigasyon habang pinagkakalooban ng psychological support.
17: Sa mga Pangasinense dyan, Masantos siya kabuwasan, alas 7:34 na po. Yung mga kamag-anak naman ni Rene Baterbonia doon sa Iloilo, binigyan ng tulong pinansyal ng pamalang lokal ng Iloilo. Mula sa Rimini, Iloilo, may detalye, Radyoman Rezzy Bordon.
11: RNN Live Report.
1: taga Iloilo ang pamilya ni Rene Clert Bobet Baterbonia, ang basketballista ng Ateneo de Manila University na namatay sa isang team building activity sa Dipacolao, Aurora. Ang lolo ni Baterbonia na si Saul Baterbonia ang nagmula sa Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo. Pumunta siya sa Talacogon, Agusan del Sur, naging miyembro ng Philippine Constabulary at tumayo ng sariling pamilya. Naiwan dito sa Iloilo ang kanyang mga kapatid na sina Nino, Elsie at ang kanyang namatay na kambal na si Saulo. May kaugnayan dito, nagpaabot ng pakikiramay ang local government unit ng Barotac Viejo sa naiwang pamilya ng binansagan ni Mr. MVP. Binigay sa pamilya ng player ang isang resolution na nagpapahayag ng kanilang pakikiramay at suporta sa pamilya at tulong pinansyal na 10,000 pesos. Magugunitang namatay si Baterbonia kasama ang isa pang player ng Ateneo Blue Eagles na si Divine Adile matapos malunod sa Aurora. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
27: Sa iba pang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day bukas, June 21, isinusulong ngayon sa kamara na mapalawig hanggang sa 105 days o mahigit 3 buwan ang paternity leave mula po ito sa kasalukuyang 7 araw lamang. Nakapalaw ito sa House Bill number 9891 o yung Paternity and Parental Leave Act na kilala bilang Papa Leave Act. Nainihain po ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno at mga kasamahan na sina Representatives Percy Sendania at Dada Kiram Ismula. Gayun din si Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ayon kay Jokno, ang panukala ay pagkilala sa hindi matutumbasang papel ng mga ama sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at pagpapalakas sa pamilya. Binibigyan din sa panukala na ang presensya ng mga ama sa kritikal na yugto ng buhay ng mga sanggol ay nakakatulong para mapahusay ang development ng mga bata. Pinagtitibay din ng panukala ang pangangalaga sa mga anak ay hindi solong responsibilidad ng mga ina kung saan dapat ay katuwang din ang mga ama.
17: Sa politika naman, mga kasama, seryosong kinukonsidera ni Senadora Risa Hontiveros ang pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Sa isang press conference, sinabi ni Hontiveros na bukas naman siya sa panawagan mula sa iba't ibang sektor at patuloy na naghahanda sakaling ituloy ang kandidatura. Para kay Senadora Hontiveros, mahalaga ang pagkakaisa ng kanilang grupo at suporta ng publiko bilang batayan kung sino ang pinakamalakas na kandidato. Umaasa rin siyang sa pagkatapos ng taon o sa unang bahagi ng taong 2027 ay magkakaisa na ang kanilang hanay kung sinang susuportang kandidato sa 2028 presidential elections.
27: Mga vape naman na may halong marijuana, ibinebenta umano sa ilang paaralan dyan sa Baguio. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
11: Kinumpirma ng mga otoridad na may mga vape products na naglalaman ng marijuana ang naibibigay.

0: sa bago ipamahagi sa mga drop-off at meet-up points. Nakatulong ang mga school investigation sa pagtukoy ng mga pinaghihinalaang sangkot sa distribusyon ng mga illegal na produkto. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matunton ang mga supplier at mabuwag ang mga network na responsable sa pagpasok ng droga sa mga paaralan. Kasabay nito, nagsasagawa ang otoridad ng preventive education campaign at counseling programs upang mapalakas ang kamalayan ng mga estudyante at mapanatiling drug-free ang mga paaralan. Kasama mo mula dito ito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tataka, RMN.
1: Mga kasama, magsisilbing host sina Pops Fernandez, Jamie Rivera at Kim Atienza sa gagarapping 9th Entertainment Editor's Choice o yung The Eddies. Inaasahan ang isang maningning at puno ng kasiyahang pagtatanghal at pagbibigay ng parangal sa mga natatanging bituin sa mga pelikulang Pilipino sa Gabi ng Parangal. Gaganapin po yan mga kasama sa July 5 sa ceremonial hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resorts dyan po sa Pasay City. Ayon naman sa Society of Philippine Entertainment Editors, nakatakdang parangalan ngayong taon ang mga pelikulang Pilipino na ipinalabas sa iba't ibang plataforma sa nakalipas na taon. Maglalaban-laban dito ang 14 na kategorya tulad ng Best Picture, Best Director, Best Actor at Best Actress. Samantala, 4 naman na respetadong icons sa Philippine cinema ang gagawaran ng 2026 Movie Icon Award ng The Eddies na kinabibilangan nina John Arcilla, Edgar Mortiz, Rio Locsin at Janice de Belen.
2: So partner, babati na lang tayo ha.
1: Oo, happy Father's Day, partner.
2: Huwag daw na sa tatay mo ha. Mm-hmm. At doon sa mga daddy, mga papa at mga tito-tito na ano ha, yes, na naging tatay din.
1: Correct. So mga nanay na naging tatay din.
2: Yun, oo. So marami pong salamat sa inyo mga kasama. Mga kasama, sumainyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol.
1: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
2: Mula po sa Ramin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga Surigao noon, Marajaw na Buntag.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 7:41 na po ng umaga.
3: RMN Network News. News.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
5: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, la 7:48 na antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tagpalamati naton, maayong aga sa inyo tarang. Kamustang inyo sininga Sabado? Nakainom na bala kamo sa inyo sininga kape? Kung wala pa, mainom kita mga karadyuman sang Nanscorn Coffee. Amo ini ang kape nga kadua mo sa timplahon kay nakatibag. Amo ining kape nga barato, amo ini kape nga healthy para sa imo. Imagine, ang iyang bili 12 pesos lang, pero kadua mo sa gamiton kay nakatibag siya. So 6 pesos lang ang iguan niya. Gani sa mga tapalamati naton mga karadyuman, diri na kita sa healthy nga kape, ang kape nga hindi mabuslot ang aton bulsa, Nanscorn Coffee na kita.
2: RMN News, Derecho Headlines.
3: 15.6 million pesos ginahatag sa provincial government sa mga proyekto sa barangay. Sa balita sa Inampang, Alex Yala, sulod na sa SEMES matapos ginpierde ang world number 8 sa 2026 Berlin Open. Balita sa entertainment, Bread Tribute Concert, magapadulong sa Davao. Inigiman pa ang mga balita, mga karadyuman, ang inadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, Tatak Ili, Tatak Original. Pangitaon ta lang ang aton sinimabian nga Life Extension Vitamin D3. Sa aton nga mga butika, liliun ta, pag may patatak Ili gani, sure na kita, nga amo inamabian ang aton sininga baklon, kay amo ina ang original. Gani kadto na sa aton sininga mga butika, kadto na sa aton sinimabian nga mga butika malapit sa aton sininga lugar, bakal na kita sa Life Extension Vitamin D3. And kadto man sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, malapit sa inyo mga lugar. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos, alas 7:50 na antak na sa aga.
2: Tatak RMN.
3: Sa detalye na sang aton nga mga balita subong aga. Padayon nga paghatag sang bulig sang Iloilo Provincial Government sa mga banwa ka barangay sa probinsya sang Iloilo. Kahapon naglabot na sa 15.6 million pesos ang pundong aging turnover ni Governor Toto Defensor para sa mga masunod na proyekto. 5.4 million pesos hanging footbridge sa Barangay 1, Poblacion, Igbaras. 3.5 million pesos construction sa water system sa Barangay Bahi, San Julian, Kalinog. 3.7 million pesos construction sa two-story Barangay Hall sa Barangay Anhawan, Haniway. Kag 3 million construction sa water system sa Barangay Amuraw, Kabatuan. Ang nasambit ng mga proyekto ang kabahin sa nagapadayon ng assistance sa provincial government sa barangay agun makabulig sa pagpaimproba sa ila pasilidad kag ma-enhance ang living condition sa mga residente.
2: Tatak RMN.
3: Sa piya kabahin gin turnover sa Uswag Ilonggo Party List sa subong orkol kahapon nga daw ang dugang nga tatlo ka three-story classroom building sa mga karadyuman. Unang nga gin turnover ang proyekto sa Hibawaan Integrated School nga ginasundan sa Manduriaw Elementary School kag Arevalo Elementary School. Sunod kay Attorney Tiffany Somes, para legal kag communications officer sang Uswag Ilonggo Party List, may budget ang tagsa ka proyekto kag tig 23.5 million pesos. Ang building ang magaserbi nga classrooms kag laboratory room para sa information technology kag science. Tuma naman ang pagpasalamat sang principals sang sininga mga burutuan bangon makabulig ang proyekto sa papataas ang kalidad sang pagtuon sa ila pag-eskwela sa nagligad nga semana ginturn overman sang Uswag Ilonggo ang tatlo ka proyekto sa San Isidro Uswag Elementary School, Iloilo Central Elementary School kag Fort San Pedro National High School. Paig ni Somes may 2220 227.3 million pesos na ang balor sa proyekto sa party list sa eskwelahan sa Sudan sang Iloilo.
2: Tatak RMN
3: 52 santak na sa aga ini ang Philippine Standard Time sa mga tao para matiin aton mga karadyuman. Inom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kag mataas nga blood sugar. Gani sa mga tao para matiin aton, ano pang ginahulat ninyo? Mga karadyuman, inom kita sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ini ni Dr. Rimil Oy. Para na sa aton sini nga mga butika. Mag Santon Plus Gold.
2: Tatak RMN.
3: Sa mga kabahin opisal na nga ginbuksan sa Iloilo Provincial Government ay ikaduwa nga nahuman nga Family and Youth Development Center FYDC bilang kabahin sang padayon nga pagtinguha sa probinsa sa papabaskog sa mga programa para sa mga pamatan-on kag pamilya. Ginpangunahan ni Governor Toto Defensor ang inaugurasyon kag turnover sa pasilidad sa Banuas sang Lemery nga pinaagi sa Provincial Population Office. Ginpunduhan ang duha ka panalgan nga building nga nagabalo sa 5 million pesos gintalana sa pagsuporta sa pagpabakol sa pamilya kapag uswag sa mga pamatanon. Ini na ang ikaduha nga kasubong nga pasilidad sa probinsya kasunod sa naunang nga gipatindog sa Igbara sa Iloilo. Sunod naman kay Provincial Population Officer Attorney Roel Bonsupirio, 24 pa ka mga FYDCs ang ginapatindog subong sa nagkalainain ng mga banwa. Bilang kabahin sa tinutuyo nga makatukod sa kaangay ng mga pasilidad sa tanan ng 43 ka mga lokal nga pangaluhan sa Iloilo. Last 7.53 antak na sa aga sa piagkabahin sa dungang baginaton ng mga balita na paidalom na sa paraffin test ang asawa sa PNP Special Action Force nga napatay bangod sa gipahayag accidental firing sa tinaliktan nga June 16 sa Barangay Pili Ahoy. Inigin kumpirma ni Police Captain Aileen Lacrete ang hepe sang Ahoy PNP. Paib ni Lacrete nga nagakooperar ang asawa sa nasambit ka pulis sa ilagin patigayon ng investigasyon. Sa karon ginahulat na lamang ang resulta sa paraffin test kag autopsy sa bangkay. Agud matumod kung may foul play sa kamatayon sini o kung wala. No, naibaluan kay paib nga natiruhan sang pulis ang iyakagoreon samtang ini nga nagakatulog ka nakabugtaw na lang ang iasawa matapos nakabati sa lupo kabangdanan nga nagtawag ini sa 911 agod magpangayo sang buli.
2: Tatak RMN.
3: Ang balita ngayon na batian ang inadulong sa inyo sang Santon Plus or sang sang Evergreen Herbal Caps. Sa mga tapalamati nato mga garadyo man, yaring isa sa marakainom sang Evergreen.
4: Sa tusang wala pa ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga sa aka magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
5: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
4: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dangos strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinalis, patong-patong haniway.
3: Magkaradyuman, mag-Evergreen Herbal Capsule, produkto ini ni Dr. Crispin Hico.
2: Tatak RMN.
3: Sa piagkabahin, magkaradyuman, bangon sang, sa dugang paginaton ng mga balita, sa ato naman, balita sa Hinambang.
2: RMN News Sports.

Ang ginalantawan ko ni Radyo Mantupe, wala ara gali sa imo. Guro hindi ni updated ang sapiak. Liwat nga ginpakita sa Filipina tennis sensation nga si Alex Yala ang nagkabaskog matapos ginlutos ang world number 8 nga si Elina Svitolina sang Ukraine 6-3-6-4 agud makasulod sa semifinals sa WTA 500 Berlin Tennis Open sa Germany. Inilay kadawa nga sunod-sunod nga kadalaga ni Yala bato sa top 10 players sa mga torneo matapos nga na-knockout man niya ang world number 2 nga si Elina Rybakina sa nagligad nga round. Sa sining nga kadalagaan atubangon ni Yala ang pambato sang sek nga si Linda Noskova sa semifinals. Inya magaserbi nga rima sa duha ka netters nga ulihi nga nagatubangay sang Marso sa Indian Wells tournament. Grabe si Alex. Kita mo na lang Juman Tupi. Sa muna, gampang makumunin mo tennis. Grabe. Mga pa-servihon ko sa una nga ang serve gani nila na lupigaw pag yanin ang mga servisong ila. Ako sa una, ya, ginakwa na mo, ginang, kundi ang iya daw, ginamula na ako, daw, simple lang ay, batira na mo na ako. Ako niya, itsa na sa babaw, itsa tunutulo, ginayong. Pagkatapos, bakulon, ah, ga, hindi makita ang bula, Radyo Mantupi, ga, kirab lang. Inay pa niyang kay Alex Yala, yung style ni sang style ko sa una, bataon pa ko yan, hindi ka, dapat ang mata mo, aragi sa bula, kay kung hindi, ah, hindi ka kakita. Congratulations sa kay Alex Yala. Bangod sa popular demand, magapadulong sa Davao ang Toast, the best of bread, isa ka tribute concert sang or isa ka tribute concert. Inaging kumpirma sang concert promoter nga Ovation Productions. Si Wato na sa ang Davao concert sa Agosto 13 sa SMX Convention Center. Mag-feature naman ini isang OPM singer-songwriter nga si Ruel Cabangon bilang special guest sa nagligid gabulan. Ginanunsyo nga hiwaton ang Toast the Best of Bread sa Smart Araneta Coliseum sa Agosto 12 kag Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa Cebu sa Agosto 15. Kilala ang bread sa 1970 sa ilang hits kaangay sang Make It With You, Everything I Own, I'll Do It For You. If Baby I'm a Want You, the guitar man kag Obie.

0: Las 7:59 na ang time na sa aga, makarajuman ang oras sa Pilipinas. Dumaan ang mga kanta, pero te, bilin pa man gyapon ka mga nami abis sa mga lyrics.
1: Tatak, RMN.
0: Una ang mga kanta ya, kanami sa mga lyrics. Then ang melody niya bala, doon kahapos siya sang sundon. Ah, subong niya ang kanta, puro na lang tanan mga BTS, BTS. Ang mga kapanahuna nato niya, mga pagdating ng panahon. Ano muna tanong yan, no? Then, abtan mo na pa at Radyo Mantupi ang Esperanza. Huwag ka kaabot ya. Ang Esperanza, bala nga si Juday bala ang ano, ang ilang ano da, main character. Din ang sikat na dang Esperanza, si Boy, si April Boy Rehino na dang nagakanta. Esperanza! Sana na na na na. Magkaradyuman sa mga tapalamati natin, las 8 impunto antang nasa aga kung kaping kinapangita ninyo, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini magkaradyuman ang kape nga may ara sang vitamin D3, may Reese mushroom extract, may mango and fruit extract, kag amo ini ang kape nga makabulig sa inyo kay man may vitamin D3 siya. So sa mga pumuluyo naton, kung wala pa kamo makainom sang kape nga may vitamin D3, bakal na kamo sang Vita D Plus Coffee Mix. And ginapabalo naton sa inyo, kung wa'y kamo kwarta pinunagabat sa kamo, kinanglan nyo na sang doktor, kinanglan nyo mapacheck up sa doktor, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa may banwasang istansya, Sulat Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kini sang Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa banwasang Oton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Imaras. Mapacheck up kada, wa'y bayad, libre ang check up mga karadyuman. Bisan pisos, why ikaw bayran? Kung pabayron ka sa doktor, kadto ka di sa akon, ipakita mo sa akon ang resibo na may ginbayran ka sa doktor, pati na gid ang imo nga resibo sa check-up. Kay bisan wala-wala man ako, balikan ko na, i-refund ko ikaw, tagaan ta kaplite, pamahawan ta pa ka. Ina, kung ginsukot ka sa doktor sa check-up. Yani sa mga tagpalamati naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ginapabalo man naton sa inyo mga karadyuman. By the way, ginatamyo gali naton sang happy happy birthday ang akon sininga hinablos sa kay Alisa Ninya Ruth Albania. Happy happy birthday. Ginatamyo man naton sister si Sir Stephen Panega and daga kuan niyo. Happy birthday sa kay Tina Carmelo sang High School Bus 74 sang University of San Agustin. Papanamiya uhalin sa kay Sir Stephen Fanega. Kag, by the way, ginatamiya uhalin natin subong aga ba si malipatan ko ni si Ma'am Zena Makalalag. Ma'am Zena, tunog-tunog ina idang radyo ka na agad sa ila sa ila Puluyan sa may Pavia. Kay Ma'am Zena Makalalag, Ma'am Zen, maayong aga. Thank you, gid sa papamati. Sa kay Toto Gerald Arlos Garido, to, thank you, gid. Kanami-nami sa mga koy nga ginhatag niya sa akon, kamahal-mahal sa tuguro kong baklon, ginhatag niya lang sa akon. So thank you gid. Kung may ara pa kamuda nga inughatag sa akon, batunon ko. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangaragad. Bisita kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantan Saharo, malapit sa Mercedes Terminal. Silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Biloga Panay Island. Boss, kung makabakal ka dira worth 3,000 pesos minimum. May ara ka sang coupon, and ang coupon mo ngayon na ihulog ta sa Tambiulo sa December 5, bunuto nato nina. Kung ikaw ang makabunot sila mga karadyuman, ang mabunutan nga sa grand prize, Kubota Tractor, mga 1,000,000 ang bilis sina tax-free para sa imo. Gani mga karadyuman, kanto na pamakal na sa Iloilo New Agri, mangkutan nyo lang, naton gin-refer ka muna ni Busa Idol, pagitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera. And mga karadyuman,